0: Rona Sino, Majon Dag Maapil. Alas 8:02 mga igala, dag na sa ato ang pagpanagumanuban. Sir, pwede pakibalik sa GCash number, palihog. Ay, di na, pwede na, di na tanggalon di agab. O, di na lang yun na siya pirmi, bisag nag-commercial. Ipulisan na siya di sa mga headlines. Kanala sa ipakita na to, kaya para anytime, pwede nila matanawan. 0991-537-8509. Again, 0991-537-8509, mga katropa. No, mauna ito ang GCash. No, ang atong BPI 69-26-28-7544. No, 69-26-28-7544. O Arnel Cortez ang account name ana ha. Uni ang atong good time 09-01-61-71-82-2041. Again, 0-01-61-71-82-2041. Una tong good time. No? Si Janry Batinio, nalikoy na jod ni si BBM ba? Watching from Kauswagan, Banay-Banay, Davao Oriental. Good morning! Okay, may buntang ninyong talan. Dari tapay ka lang sa Dugampang Katikaran. Kay ang Senado karon mga katropa, doon naman kunoy hulga or security threat. Matod pa mga higala ni Senate pro tempore, Senador Sherwin Gatchalian, nga kini kuno mga higalang hulga no sa Senado, posibleng doon na kunoy kalambigitan sa 18 bodyguards. Bullseye! Bullseye! Paminaw na to, mga igala, no, si Senador Sherwin Gatchalian. XFM
1: Katropa. Yung 18 Marines, are they suspect? Sila ba yung posibleng manggulo, sir? 18 Marines, sorry, yung na nagpakilala.
0: To.
2: Yes, 18 bodyguards?
1: Yes, sir, 18 bodyguards.
2: Actually, yun ang, according to the NBI, it might be connected to them. So, that's why out of abundance of caution, we took these steps, no? Yung work from home and heightened security measures para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado.
1: Sir, sorry. Connected to them meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha natin?
2: Hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them.
1: Yung 18 Marines, are they suspect? Sila ba yung posibleng manggulo, sir? 18 Marines, sorry, yung na nagpakilala.
2: Yes, 18 bodyguards.
0: Okay. Kahit sa, isunod na to, kinibagay ka lang gisulti no, sa Sergeant at Arms sa Senado. Usahon na lang na to ni Gab. Pag-play. Sige, palihog. XFM Katropa. Oh.
3: Isa banta lang sir, kamusta po yung isa banta po sa seguridad natin sir?
4: We're just inaano lang namin yung aming heightened yung aming security right now.
3: Mm-hmm.
4: Because of the info that the NBI director gave the senators.
3: Uh-oh.
4: So to address this, the heightened yung ating security, yung ating mga ingress saka egress, will increase yung security, no? So far, yun naman ang gagawin natin.
3: Pero sir, so far, meron nga. May na-validate tayo.
4: We're working with the different law enforcement agencies.
0: Okay. Sige, Gab. XFM Katropa. Sa punto din rin magahigala, ang threat is not yet validated. Og dili pa kumpirmado. Only an information, no, coming from the kini mga igalang pinaka di basta-basta mo imbestiga karon nga si NBI Director Matibag. Nga kuno bagay gala, dunay hulga sa seguridad. Kaya doon na kuno'y armadong grupo nga manggulo. Na plano nga manggubot mga igala sa Senado. No? Gikompirmasan kini sa inyo na dungo gaganina. Balik tanggat sa Liangab.
5: XFM Katropa.
0: Ibalik na to si Senador Sherwin Gatchalian.
2: Hindi apektado yung mga empleyado.
1: Sir, sorry. Connected to them meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha na yung
2: information? Hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them.
1: Okay. Yung 18 Marines, are they suspect?
0: Okay. Sige, okay na. Diyara sa taman. Kining 18 Marines baga higala, gitawagan ni sa kining media og 18 Marines, no? Pero ang tubag yun mga higala ni Gatchalian, 18 bodyguards. Nga naman na, katropang Arnel, nga naman na magkatropa? Because they wanted, ginalitok nila sa media, tanawa ragod ang kinibagay ka lang, pattern ba? Ang pattern, no? Murang isa naman ika, kuan niya akong gitanawan mga kaigsunan, wala ika. Pwede ko katanaw din sa ito ang, katropang Arnel nga page, mga kaigsunan. Murang grabe na nag-comment din, ng luod na ning uban ba? Sorry. Si Emily Bapilyar Kahulugan, no? Salamat. Sorry kay ko, ano pa ako nabasa. Si Og Aybas GM, Jan Visto Bagustay, og si Tech King Satin Gasin, good morning.
6: Good morning.
0: Good morning, watching boss. Arnel, niya naka-bluetooth sa 12-inch speaker. Kusuga na ay. No? Naglanog-lanog kay diri sa Nalikban, Dulis, Calatrava, Negros Occidental.
6: Thank you.
0: Nagsalamat sa inyo, Haria. Mga kaigsuunan. Now, balikan ako din kang Gatchalian. Mga katropa. Doon ay rason. Ngayonong naas sila mga igalay pag-tarnish karun sa kinibagay ka lang reputasyon, kredibilidad sa 18 Marines mga kaigsuunan. Tabangan nila ni. As much as possible, gusto nila nga mawad-an o kredibilidad. No? Ang 18 mga igala ka mga former Marines nga nahimo mga igalang trabahante, bodyguard, mga igsoon kung ilang tawagon, no, ni Saldico, mga kaigsoonan. Una, naimutawag nilang kargador, naimutawag nilang basura, naimutawag sa nila karon mga igalang plain bodyguard. Ganong ginahimo man na? Ganong ginahimo man na? Aron isilsil sa alimpatakan sa tao nga walay mga pulos ni mga tawhana, mga kaigsoonan. Pero bay, kung buot subayon lang tingali, kung usa-usahon nato ning 18, makaingon ka ba no nga kaway batasan ani mga tawhana ning nagtawag nila karon nga kargador, no? Labi na mga igala kinis rapitulpo. Unsa may naambag nimo sa Pilipinas rap? No, unsa may naambag nimo sa Pilipinas kanang imuhang pagsulbad sa problema sa mga kabit-kabit? Nga kay bao ming tanan. Oy, kamudyang nasa YouTube, unsa pa may gibuhat ninyo di ha? Oh, pasikatin ninyo, himuan ninyo 100,000 ang akong subscriber one time lang. Ha? Ay na mo bagtapok anang tulpo kay wa mo'y makuha di ha? Puro ra problemas kabit-kabit, matakdan pa mo anang kalakiha. Mao na imong contribution aning nasod. Sige, pakialam anang mga kabit-kabit. Nga kahibaw ming tanan nga naas YouTube, kahibaw ming tanan nga naas social media, ngayon nyo rin ang gigamit sa inyong production para lang mo income, para makagain og million views. No? Ayan na tanan yung atika. What an audacity, mga higala, nga tawago ni mong kargador. Kaya mga tao nga tinuod, makaingon ka mga higala, di ba na dapat ilimod nga karon kining ilamang mangod mga higala ang paggawas na politika. O kini mga igalang ilahang pagbarog karon, wa mga igalay labi na diya sa oposisyon, amin sa administrasyon, why nalipay mga igalang nga nalitok sila, naapil sila ng malita. O iyahay sila mga igalang karog ba panggawa sa ilang mga lungga, pati niyo. Damay-damay yun pang Ginoo. Ingon pa siya nga, isinusumpa ko sa Diyos at sa aking yumao. Pastila, nang istoryaha lagi.
7: Ay!
0: Ha? Walagi kawatan mo tugan lagi? Gituyo na nila, pati ni si Gatsalian, basi na to, kagatsalian o mga bugo na yung kaming di may kabantay. Klaro, anak. Ningon ang media nga 18 Marines, ang imog yung idoot 18 bodyguards. Gano man, gusto ni mong isilsil sa tao na minaw ni mo, nga, these people are nothing but bodyguards. Plain and simple. Pero, actually, sa imong pag-ingon nga bodyguard, mas musamot ang pagsalig sa tao. Gano man, kung bodyguard na silang saldiko, bot pa sa bot, magigala, kabaho sila. Asa naglakaw si Saldico, kinsay kakita ni Saldico, unsay gihimo ni Saldico, gawas na siguro kung si Saldico, mga igala, mo ismiringhoy. Ha? Mo sod sa kwarto, mga igala. Pero sa tanang lakaw, mga igala, ni Saldico, kahibaw na sila. Ha? Tawagon ni mo ni Cargador, Rapitulpo, nga sa ilang kinabuhi, although karon politika na ilang nasudlan, pero sa ilang kinabuhi, sa ilang pagkasundalo, for once in their life, mga higala, nakahalad sila sa ilang ginabuhi para sa Pilipinas.
8: Bullseye!
0: Sa ikaw, sa may imong nahalad? O sa may nahimo ni mo sa Pilipinas, kanang sige ni mong panghilabot na ng mga kabit-kabit? O, kanang kuan? O sa tawag ni ana? Inyong pagkakatol. Pero inyong pagkabigatla. Bahala na tingali kargador, basta di lang kawatan. Bahala kargador, basta di lang mga maniakol, mga igalaw.
7: Ayaw!
0: Alas 8.14 na may gala dagda sa itong bagbanag-umanuban. Sunod, mga katropang apunto. No? Matod pa mga igala ni Gatsalian nga gibangutan na siya, imong pasabot, sir, Mr. Senator, nga ang mga Marines mao'y manggubot. Ah, dili man, dili man. But posible ko nga related sa ilaha. Tanaw ninyo, ang Marines, no, kining 18 Marines, mga higala, sila ang, kung magpadayo ning faction, mga higala ni Caetano, ang bisitaan nila, Marines. So, guboto nila ilang kaugalingon. Ana, kumbaga. Muraglain man hunahunaon. No, guboto nila ilang kaugalingon. Ang threat ba, gikan mismo sa Marines? Or, ang threat, mga igala nga gubuton, gikan dito sa mga tao nga na-mention sa Marines? Kaya na, siguro mo ikatuwa, na? Yan naman, daghan ba yung na-mention mga katropa? No? So, posible nga ang kinabuhi, mga igala, sa 18 ka mga kanhing Marines, mga katropa, no? Namiligro karon.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Nga gusto ninyong ipalutaw, nga doon ay threat para namoy rason, nga di sila pasudlon, o niya aron nga di madayon ang BRC hearing nila sa Caetano faction, aron nga di mo mabulabog. Ha? Aron nga di mo mga bulabog, aron yung kalaki. Diba sino niyang mapatawag na may gala ng taga Bibamax? Kung mao naman lang ni mga igalay, wala naman eh, King Kuya naman ng Pilipinas. Hala, imbitahan nyo itong mga taga Bibamax na gipilian may gala ko ng senador. O katog yung napilian, mo ito'y himoong witness. Siya rog makabaliban, mga igal. Siya rog makabaliban, o mayingon itong taga Bibamax nga, hiwi man ang imo. Oh. O si pruweba ni mo. Na-picture din. Gusto ka matanaw. Ah. Hey. The burden of proof, mga higala. No, the burden of proof, mga katropa, naaman na ni mong kapasangil. Mabito nang giauhag na to, mga higala, ning 18 Marines nga. Kamu may gaaligar karon, produce o mas ligon, solido, o di basta-basta matibag nga ebidensya. Bisan pag naada si matibag, pag-produce mo, anak, kay gina-intriga man mo, ginahimo man mo, mga marites rakuno mo, produce the best, the strongest, evidence, the most credible evidence, produce the most credible witness. Pakita na di aron nga Sharo. Kay dali man kay nila tuison ang istorya. Unya nag-iyahay mura sila karon mga igalag lapinig nga naasuhan. Oh, sige check sa Sogo si Raf Ogwin. Oy. Mao ba di ay katropang bong? Nagsige dai ni sila og checking dito di ay sa Super Sogo. Josephine Sibonga Salbiron Palconete. No? Kini mga igalaboy angay buhaton. Kay ano gi pa si Atab karon? Mga igsoon nga threat. Ipa-confirm daw na sa kwan kay ingon man tong taga Sergeant at Arms nga it has yet to be validated. Mo pa sabot pa na validate na. Di punggol. I-validate pa din na bagay gala. It has yet to be validated. Sa ito pa pwede nang gama-gama na mga gala ni Matibag. O niya, kuhan magkana. Confidential magkana. Gisulti man lagis publiko. Unsa man nga threat. Oh. Kayo sila nga related kuno sa 18. Basig sa katong mga tao nga gi-mention sa 18. And they are threatening the life of the 18 Marines. Kana siguro. Dili kay mura ginapagawas din nga unay kagubot ang dahilan. Ang 18. Bumbuang. Isa man mga igalang tao nga naa sa maing pag-isip nga gubot-guboton niyang kaugalingon. Kidnap-kidnapo niyang sarili. Kidnap me? Ambush me? Oy.
9: Pinawa!
0: Ang mga tao na mga mabuhat na may gala, may sayad sa pag-iisip eh. Tino, na ka na mga mag-drama? Mag-ambush me, mag-kidnap me, ganang mga yana. Di ba? Pero kay mga tarong man sila, may galag mga pangutok ni. Huwag man sila yung mga sami, di mo man yung mga liki. Di man yung pariatong inyong presidente nga mukatawa na magkakitag hangin.
9: Pinawa!
0: Huwag!
9: Ayaw!
0: Oh. May maning pariatong inyong presidente nga muhuros lang hangin, may galag murag gigitik nagkuhan. Niagi manig kuhan eh. May manig nyo, pasado manig nyuro. Labi na pasado pag hindi, negative pag hindi sa mga drug test. Ambot lang tong usa magay gala. Katumukatawa bisang naihangin.
9: Pinawa!
0: Nayabag na. Alas 8:19 na may gala, Dagdas Bundag. Balikan pa na ako ni, mukumersals ako. Ginawas ako, kadali.
10: Bullseye! Bullseye!
0: Ego si Celine Duero, sir for sure, ikaw ragyod ang maka-bullseye sa iyang third eye. Oh, si Abienda Hinita, good morning, Katropang Arnel. Cortez, huwag sa tanang dili, bangag sa politika. Maing buntag diya, ma'am. Huwag sa ato mga katropang mga mag-uuma, mayong good morning ninyo.
11: Good morning!
0: O, kumusta naman tood si Ma'am Biena? Nakagawas na ba imong, okay na ba mo? No? Ato mga mag-uuma diya, mga igala, before ta mag commercial break, kung nagpublima mo, mga katropa kay medyo apiki, ipit mga igala ang hindi mga igalang harvest sa pila-pila ka mga nakalabay mga igalang season. Kani mga igala, testingin ninyo ni. Ha? Kung pa mo ka-testing ani, i-try ni. Ayok, imna. Kay makadaot man eh. Oh, i-spray ni sinyong tanong. No, ang Latimgas G Foliar Fertilizer. No, Latimgas G Foliar Fertilizer sa mais, sa humay, sa imo mga igalang mangga, no, sa imo mga igalang mga gulay, pananom, mga kaigsuunan kay makapabugat kini. Busok, no? Ang imuha mga igalang ani og siguradong bawi-bawi gyud in taon ang atong mga mag-uuma, no? Gamitin diya may igala og Latimgas G Foliar Fertilizer nga mapalit mga igala sa nagunang mga agribet, dili butika ha, agribet sa inyong lugar.
10: Bullseye!
0: Niingon pa gani ko gab og mo komersyal? 50 na dahin ang hawa. Pitaw, ipabili na mo mga katropa ng atuang kuan diha, ha? Gcash, BPI, o GoTime. Pwede mo mga igala anytime. Kato mga gusto mga igala mo send. Pwede kayo. Katong gusto sa nga personal nga mo ari, abli ang atong opisina mga igala. Bisan, ugma. Abli na. Sa Sabado lang yun wala. And Domingo mga igala pa ingon sa Biyernes na. Kuryanong Hilason, boss, subscriber ba ya ko anang Bibamax si Asi ako?

0: bisag bag-o ra lang ang ilang asawa? Mangamang na! Exciting, Col? Exciting!
1: XFM.
0: Ka-exciting, oy!
2: Punta kayo, ano yata karon din he, sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano yata nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo! Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
2: Ya, yeah, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya na kanya, salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
5: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
9: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
8: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga

0: padaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi og paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
2: the secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar og uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ko, pareng Lodi, oy.
5: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day, pare?
4: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na kong hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
5: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
4: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
5: Oh, siya may problema.
4: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
5: Siya ilas, ha?
4: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pwerte, exciting kayo.
6: Exciting!
1: Busay! Kauban si Katropan Armel Cortez.
7: Alas 8.32 na by Galan Dagnas Bundag. Good morning, diha kang Abel Manlangit kana, sir. Plano na nila para madelay ang investigasyon. Kaya aron pagka July, may session naman na dili mapulihan nila SP Caetano. Dili na madayon. Dili na dayon nila investigahan. Delaying tactics na, sir. No? But og unsa po na ilang mga igalang kalaki? Si Shirley Liagas. Gi-unsubscribe na nako si Tulpo. May pa kang Sir Arnel, daghan pa tang matun-an. Oy, salamat kayo.
6: Thank you.
7: Ibiyain na ninyo na. Sige, magtanawa ng puro ra itkabs ang nahibawaan. Tabang aning nasyon mga higala. Tawagon pag kargador ng mao na lang untay atong paglaom ba mga kaigsuunan. Kay musugot kag sa dili bay nahalangan mang yud no ang mga politiko. Ah, si Hoy?
8: Hoy!
7: Ah, klaro eh. No? Nahalangan yun mga igsuon. No? Ah, gabi na nilang iahay na sila karon mga higala og si Ridon, nagbit-bit nagmalita ang sud mangga.
9: I talk to my diba? Yeah. Where the...
7: Iyon pa siya, alam ka, ang aligasyon na kadawat siya. Pero ang iyang tubag, mga igala, pinaisog, ano siya? Nasaan ang maleta? Nasaan ang 20 million? Malamang tinago mo yun. Himuunin mong bugo ang Pilipino ba? Ha? Mao ba na itubag sa aligasyon na nakadawat ka? Nasaan ang maleta? Nasaan ang 20 million? Malamang, og tinuod kang kadawat, kisa mang buwa nga mo pakita, ano?
10: Pinawa!
7: Wala na... Mura gitubag may gala sa mga tao. Oh. Si Auntie Claire, asa ng ebidensya? Ipakita mo nalang ebidensya. Na i-picture na ato mga gala isa sa mga former Marines na as BBM. Dili ko nagihapon enough. Kung nang gihagit na to ng kuan, gihagit na to mga gala ng former Marines, please. Naanaman mo diha, naligo, nabasa naman lang mo. Pangaligo na lang mo. Panabon na lang mo. No, total, dili mausik inyong kinabuhi, amping lang mo. No? Dili mausik inyong kinabuhi kay para ni Pilipinas aron maklaro nato ning tanan. Og kinsa gyoy kawatan? No? Please do not die. No? Ayaw mong kawa. Gikinahanglan mo sa mga Pilipino nga naay mo tagawtaw karon. Kay makita nimo nga ang naa sa mga pikas katampi magkabuang og sagang. No? So ayaw ninyo naghunong eh. Kung naa pa ilaing venue, nagtanawaro no. Nag-iahay sila may galag kaso og libel? No? Nag-iahay kaso og libel mga kaigsunan? Oh, taman ramo diha. No? Taman ramo diha sa inyong aligasyon. Taman ramo diha sa inyong pagtubag nga kining itin Marines, they are imputing malice sa inyong reputation, SS. Kumbaga, nahadlok mo maguba ang inyong bad record. Madaot ang inyong bad record. Ha?
8: Ay!
7: Mura bagyod mo guway mga way mga isyo.
8: Ay!
7: Di ba? So, muhangyo ta sa 18 ka Marines, naapa man katoy 14, dugangi pa ninyo. No? Dugangi pa ninyo. Katong tanan niya dunay kahibalo. Siya nasampit may gala nga kawat, panggawas na mo, maluoy mo.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Paningog na mo. Tama na ni. Regaluhan na to si BBM karong sona niya. O testigo nga isa kasako. Ha? Para mahumana ni mga higala pag-antos Pilipinas. Grabe kaluoy na sa atong nasod. Ha? Perte na yung nauyayot pag-ayo. Gumikan kay ang atong pangulo mga higala. Di ba tamo ingon nga way gihimo? Natural lamang gihimoon kay abli man ang opisina mga higala sa DSWD. Di ba? Natural lamang gihimoon kay di man pud pwede walay project ang DPWH. No? Natural na ihimoon mga higala kay naaman ang mga opisina sa gobyerno. They need to function. No, they need to work. Otherwise, wa sila mga sweldo, mga higala. Kinanglan nila na buhaton. Pero, on the side, mga higala, sa pangulo, no, wala kay makita, wa kay madungog, may higala nga killer instinct ba? No? O siya pasabot na ko sa killer instinct, dili ka nang mupatay. Kanabang kaisog, enthusiasm, vigor, kanabang mga higala, kadasig, og sinseridad. Kana, mo joy atong ipangita, mga higala ka ng sincere gani nga. Kana bitong madungog unta nato bitaw mga isyon gikan kaniya bitaw nga kamo nga nangawat may kalalagyan kayo.
8: Istorya.
7: Ano unta ba? Dili kay
9: I talk to my really
7: dili kay
9: we
7: usa makuha na mo ana. Diba? Muna yung mong ipangita. Tingali, naanad lang niya itong ingon ni, style ni Digong. Pero para na ako bagay-gala, ingani dapat ang presidente. Kaya kung dili ingani ang presidente, sigurado, nga tanan di ang imong alipores ilawom ni mo, magsigig pangawat. Ngayon naman, inotel man ka. Dili man nila makita sa imuha ang imuhang kaisog or isog lang ka ilaumta ko imong tirada pero ngadto sa kalaban sa politika. Di ba? Kay sa isgutan ng blood control karon wala man mo mapanghinambong gadag kong isda nga makaingon mo na sulba din yun yung problema ha? Kisa may inyong ipang-ibida si Corley Discaya? Si Corley Discaya nga nagmahay-mahay na. Nga nung nagpagamit siya sa mga politiko. Nga kasayod man tangtanan, nga dili siya may utok aning blood control. No? Kisa may inyong ipanginambog si Bunuan? Nga gitug ka nagwalo kabuk sakit, gumikan sa iya mga igalang pagkalambigit karon sa blood control anomaly? Pusay! Muna itong, sani? Itudlo ng mastermind?
10: Bullseye! Bullseye!
7: Dili pwede. No, ang naa sa end, mga higala sa execution sa project, maulay kuan? Wala, di ba? Oh. Taman raman sa, mahiya naman kayo. Kay bawo man dyan kang wanay, uwaw. No, ang ipangita na mo, kanang, imong bang kaisog, no nga paggukod nila kung tinuod gawa kay labot. Dili kay usa o mampud lagi na may galang apil mampud.
10: Bullseye. Bullseye.
7: Alas 8:40 na may gala paspasa sa oras oi. Eh. Alas 8:40 na bagay so ang Dagnas buntag. Report sa tagab. Dawat ang report to daw bagay gala. Basaw sa dako ni Misay Samtang Kaplastarta. Toto Tiloring. Idol vlogger de si Pres Marcos sige man siya katawa. Ambot niya?
11: Hala! Oh,
9: yeah. I talk to my weirdy.
7: Alvin Gook, dapat lang Arnel maghatag sila og hinabang para sa para babawasan ilang kurakot sa Senado, sir. Walay pulos ang grupo ni Gatsalian. Kasi muhatag og hinabang. No? Budlay nagmuhatag. Kanang panalita na ay 100 million mga higala gihatag ni gihatag sa gobyerno mga higala ngadto sa Jensen. Oh. Unya matawag ba nimo na nga iya ni BBM nga kwarta dili oy. Kanang inyong itabang sa atong katropanihan mao na inyo. Kana mga higala gihatag sa gobyerno 100 million para sa Jensen mga higala dili sad na ka BBM inyo sad na. Ngano man? Ngano man? Kwarta na magay galas Pilipinas ngano day. Nibunot ni das BBM og sariling bulsa? Ha? Sa iyang sariling bulsa ni kuha din sa iyang sariling bulsa may gala para mutabang sa mga Pilipinong na linugan diha sa Jensen? Kapoy ka na. Ha, kumubunot na. Ang gamiton na government resources. Asa gikan ang government resources? Gikan sa imong buhis. Diba? So kang kinsa ng kwarta ka BBM mo ato? Ato. So baga ra ka silag naog may galag mo ingon nga ilaha na. Dawat sa tagbalita may gala kay TMU Tagom giklaro nga wala nga bawal mo agi sa flyover ang tanang three-wheel vehicle. Nakaroon may galas katropang Larsanyol. Live report.
12: Katropang Arnel giklaro ni Tagom City Traffic Management Unit TMU Chief Francisco Civilis Jr. nga bawal jud moagi sa flyover at anang three-wheel vehicle, lakip na ang mga bisikleta. Sa interview sa Existent Dagom News Team, nga Team Chief Civilius, bisa taman matod pa og walay personal nga gi-deploy aron na sa pagdakop sa maong kalapasan tungod sa kakuwang sa ihap sa team yung personnel yang gisiguro nga kung matungan nakupon kini og posibleng mesyuan ng citizen ticket gani aduna na pud matod pay pipila ka mga nasampulan. Mahinom nga subay sa traffic code of City Ordinance number 946 of Republic Act number Republic Act 4136 gitugutan nga muagi sa ang tanan nga gawas na lamang sa three wheel vehicle bisikleta lakip na ang paghunong bisan asang dapit sa flyover pagjogging o pagwalking sa sangkit nga infrastruktura aron malikayan matod pa ang disgrasya. Ikaro sa civilians nga gihatagan o gayon o gihatagan na o gayon nga muagi sa flyover ang mga dagkong sakyanan labi na kadtong muagi lamang sa siyudad salit dili matod pa kini makaapekto sa kaligon sa nasangkit nga flyover. O karo usap nga dili kini makatod og traffic kung muagi sa ubos. Kinagang pa di civilians nga adunay walo ka mga team yung personnel nga deputize sa LTO nga mag-issue of TOP sa mga kalapasan sa balaod trapiko gawas na lamang gawas usab nga doon na pa sila pipila o pipila ka mga personahe nga mag-issue usab og citation ticket adlaw-adlaw sa ilahang operasyon. Gidugang pa ni civilians katupang Arnel nga sa unang adlaw kagahapon no sa although nga Lunes pero kagahapon tungod sa nadilatar tungod sa linog sa ilahang operasyon sa paghatag o gasiguridad sa mga nagkadayang mga eskwelahan hapsay o gulay mga kakulian ang tala sa ilahang buhatan pinaagi sila na nakadeploy ang mga team personnel sa nagaing-laing eskwelahan o kadalanan sa tuang dakbayan sa Tagum.
7: Alright, sa team Lar.
12: Yes, Katabang Arnel.
7: Balikan na nato itong report kagahapon, Lar, banga. Kining naghuramintado, no? Sabay, nahinabi man nato ang kapulisan kagahapon o sa may sulti no sa Tagum PNP o sa may rason. Ngayon, warawara manig hinagiban ng tawhana.
12: Kaya katulpang Arnel, wala pa'y update no ato ang gisayuhan o bisita ang Tagum City Police Station pero nakabalik na sa yang duty si OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan pero pag-abot nato katulpang Arnel palakaw po siya o niining gitagaan ta og oras nga posibleng na mabalik alas 9:30 aron sa pag-update
7: pero sa netabong sa initial gahapon. Sa initial na to pagiginabi gahapon kang katong iyang deputy
12: kagahapon katupang Arnel no sa tuang inisyal nga pagiginabi dili pa daw nila madetermina kung kining usa ka lalaki nakainom ba o usa ba motibo ani siya hang nabuhat nga naghatag gyud og alarma sa dakbayan tungod kay bitbit ini ang sundang katupang Arnel o makita pagani sa video nga nanigbas kini atong usa ka lalaki nga misulay og pagom kaniya iya kini gitigbas pero wala maigo og kagahapon human na alarma o na nakita sa tuang kapulisan matod pa nga maghatag ng kini og peligro ila kining gipusil na lamang sa tiil nga bahin aron nga ma-control kining nagwala nga maong lalaki
7: ilado ba ni daw diha sa Mayruhas area Lar
12: kana katropang Arnel wala pa tay update no kung kini nga lalaki ilado ba diha sa may Ruhas sige. Kay gahapon.
7: Aron maka-update mo adto ano niyo sa Ruhas kay naa man diha na makita kada adlaw kung ilado na
12: ayas katropang Arnel logikan diri ato po bisitahan dito sa Ruhas kung asa na pitay tabo ang maong insidente.
7: Unya pangutana mo sa eskwelahan no kung unsay ilahang kuan karon ba unsay ilahang after this incident no kay nakasood man sa eskwelahan unsay na may paghugot karon sa ilang seguridad kay open naman ilang gate unsa ba
12: yes katabang kada kadto ang hapitan karon human diri gikan sa team yo o sa Tagum City Police Station.
7: Kana Lar, duha na kabuok na balita no di ka suruhas adto ka sa pilot no naa na silingan pang eskwelahan niya mga establishment o sa may gipangbati nila kay ato ning subayon abi nimo kay basing maparihan ni atong niagi dito sa terminal nga daghanag gi-judge na pag-ayo di ay to nalimot og inom stambal.
12: Sakto na kito pang Arnel.
7: So ato nang subayon usa karon. Nya asa man ni na ospital ning maong lalaki gipusil.
12: Kada kadto pang Arnel wala pa gitagawas ang Tagum PNP kung asa dapita nga ospital no nga gidala kining maong lalaki.
7: Sige. Sige Lar.
12: Ikan terus gawas, alat sa Tikusan Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lar Sanyol, Excellent News.
7: Live report. Alas 8:47 na, magahigala ang Dagdas Bundag. Bullseye! Di amagoy usa ka lalaki, magahigala nga nag ambot, o naunsa ni siya, di labot na makaingon, kay pamampun mo tubag mga higala si Police Lieutenant Colonel Bahan. Mangutana tag usa bagyo nakuha nilang initial nga impormasyon ni ini. Usa may nasubra ani, no? Nasubra ba ni mga higala? Sobras kagutom, no? Usa may problema. Sobras droga, no? Sobras problema. Sobras gugma.
8: Waka kuya pe.
7: Eh, kanatanan mga higala makabuang na. Anang akong giingon. No? Sobras gugma. Nabitay kanta may galang ingon nga too much love will kill you. No? Dapod may galay. Sanay, okay na inala si Katrobang Bong Pites na. Okay, alas 9 na taman. Doon na lang tayo 12 minutes na lang dagab. Kay 8:48 na. Subay lang to mga giingon ako. Subay lang to ninyo. Para doon na tayo mga dugang pang mga katikaran. Anyway, no? Usabay problema ani. Nya, usabay atong human ani sabi na sa mga eskwelahan, no? Doon na ba'y assurance? Doon na ba'y pag-assure nila sa mga kabataan, mga ginikanan, no? Nga, di good, basta-basta masudlan ang atuang kuhan, kay karong mga panahon na di mo matag na eh. Basig, gumikan sa sobra kainit, may gala, nalanay na ng mga gipang pugong-pugong sa utok ng mga plastik na di ay. No? Di ka katag na sa panahon, maaburidong tao, mga kaigsuunan. Na gusto sa kumasayon, kung ganatawahan na ba, ilado ba na da sa Rojas kay mapariya atong sa terminal sa una may gala. Na-judge na pangayo to. Pero taga-bukid nun man to, Gab. Wala ito, nakainom mong tambal. Gipangita na ito mga igalas kabanay. Inisa kay bus may gala, paanhin rin sa tagom. Nga pag-abot niya may gala, na-aburido. Ito nga, naghimo na sa eksena.
11: Bullseye! Bullseye!
7: Nga pinaka-dabes, gini ha? No, ano natin makitaan mga igala, tawag mo na yung polis. No, tawag mo polis. Kung mudugay-dugay patagtawag, unahon na itong Facebook Live, malangan yun nagsamot. Tawag yun mo, na ipinakadool diyan ang mga, na ay naka-standby, may galang mga patrol o outpost, ala, tawag mo kay aron nga ma-respondihan da yun. Kaya dita mo apil-apil o mo, tawag nini, mo paasi-asig apartar diha, labi na naghawid, nagsundang, ikaw pa'y masamdan diha. Or panalitan mga higala, ikaw yung kuwan, magkapatay ka na hinoon. Muna, wala ito sa tamang pag-iisip mga higala. Ay, impas. Nanonoy kuwan. Ikaw na noon mga higala, mapriso. May imong intensyon ra. Tama imong intensyon, pero trabaho man na nila. Muna ginayon, iktad na lang niya.
11: Bullseye! Bullseye!
7: Bueno, mga higala, sa dugang pang katikaran. Isasunod niya, Gab. Para mahumantanik kay tama naman talas 9 karon. Si BP Inday, no? Kani sigurado ko ani mga katropa nga ulanon yun eh. Putaktihon yun eh mga igala o pagsaway. Unya tubag kang anti-clear ani mga igala, bali jis yun. De yun eh mga igala, pautang si anti-clear ani nga iskutanan. Sige daw, paliwag na ko, Gab.
11: XFM Katropa.
13: Yung kaguluhan sa Senado, no, ay nagsasalamin na ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao eh, nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin yung kaguluhan sa Senado, no, ay nagsasalamin
7: okay,
13: na
7: okay, ng leader.
9: I talk to my...
7: Ikumpara na good, be. Ikumpara daw, be. Tingog daw ni Bibi Sara. Mubo lang ka, mubo lang. Tagay lang ko 5 seconds. Oh, sige.
13: Klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon.
7: Oh, diba? Pagka hanay kaayo ba, no? Oh, hanay kaayo. Nagsasalamin. Pero sigurado ko mga igala. Relang, ha? Ato sa ikumpir. No, nagsasalamin ko no sa liderato, hanay, hapsay, nindot paminahon sa dalungan. How about this?
9: I talk to my where
7: ha? How about this?
8: We
7: Kayo na po ang maghusga. I-presentar lang ako ninyo na. Pero kabalo ka maghahigala, sigurado ko. No? Ang tubag ni Anticlare, ana-ana ganyo. Pak, pak, isog. Ana. Pukutan na rin na sa media. Ma'am, Yusek, sinabi po ni BP Sara na ang kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin sa mahinang blablabla. Buwan na rin na. Sino ba ang nagbabakasyon? Sino ba ang nagtatrabaho?
14: Sino ba?
7: See you on Monday, it. It. Anticlare.
14: Sino ba?
7: Alam ka na nakin. Basa na. Anagin na mga katropa. Sino ba ang nagtatrabaho? Ang Pangulo po ay walang pahinga. Ang Pangulo po ay hindi natutulog. Bakit naman hindi natutulog yan?
14: Sino ba?
7: Nagkasuyop ba yan?
14: Pinawa!
7: Eh, nagtatanong lang ha. Basta may... Ay, libel man ang imo katropang Arnel. I'm just asking. Kasi sabi ni ano yan eh. Sabi ng kapatid niya. Kinsa ganito? Aimee. Alam na nakin yan. Tubag may gala ni Anticlare, ana. Ana, gina. Oh, pinaiso gina mga katropa. Manggawas na as Lunes ka video. Pusta. Sino bang nagtatrabaho? Ang Pangulo po ay walang tigil sa pagtatrabaho. Nandun ang Pangulo. Matapos ang lindol, nandun ang Pangulo. Wala pang lindol, nandun na ang Pangulo. Paano ka na siya, Antiklir? Ang busy po, sino bang nagbabakasyon? Wala na, birahan na rin so. Sino bang taga Mindanao? Dapat silang nandun, sila. Mura ka na ba, hungog-hungog ka ron sa social media ba? Nga gipangita nila si Basti, gipangita nila si Pulong, gipangita nila si mga Duterte tanan, gipangita nila. Asa ko no magigala nga gilinog ko no ang Jensan. Pastilan dulor. Onsa to gadon?
15: Hay!
7: Mora. Ano pa gitaon nimo si Basti? Anong lugar ga di iya? No, ang problema ang Basti ron kanang basuras na abaw. Kanang ilang problema sa DNR mo na yung problema nila. Pero kanang salinog, ilabot ba kanang namay mayor ng Jensan, namay gobernador na may gala ng Sarangani, namay congressman ng lugar. Unya kini mga hanggaw may gala ng mga ambot asa ni mga AI man siguro ni sila. No? Nga nasa Facebook, ang pagipangita, nasan ang mga Duterte nga nilindol ang Mindanao? Okay, ramuda. Pag sure mo.
16: Bullseye!
7: I mean, wala tayo problema ng anti-Duterte mo, pro-Marcos mo, whatever, pero pangutana po mo sensible and real question. Ayaw po mapapatakag pamasagil diha, niya himuon ni mong sadaan ng tao sa butang nga wak mangyong si kalabot-labot sab. Like for example, himuon ako example. Okay, dagan sa inyo may gala, dili ganahan. Ako, personally, I don't like pulong. Saya ha, may galang angas, saya, di ko ganahan. No? Katong amahan, supporter ko, pero sa uban niya mga anak, no comment ko, mga katropa. Anak ra. Kabi Pisara, well, we are putting our trust kisa may lain po na itong saligan aning nasun ron. Nabaday lain po. Si Risa?
14: Ay, ambo.
15: Pinawa.
7: Ayaw na lang. Pero wala pasabot, may gala nga. Ganahan ko, but objectively sa akong pagpili, kisa ba sa'yo pwede ni mong ibutang ron, waman? Ano ba? No? Kay, kinibang kung ato ang pagdap, kuans politika, magahigala, dili ni pwedeng based on personal, no? Based on objective ni siya, magahigala, no? Nga, kita ni mo, wala man sa gyo'y lain. Bisa kung sao ni mo, sama nila irisi ba? Sama nila, kistawag, ano katong si Tubi Chanko. These people, kay bao kadi ni sila maka Duterte. But they are humble enough to accept, mga higala, the reality and numbers, no? Nga whether you accept it or not, karong panahon na walay laing ligon nga politika, politiko, mga higala, nga matunog and winnable on 2028. Trillianes? Santil mong karaan.
14: Pinawa!
7: John Bicrimulya? Ay, baka ako man na. Wala daw siya gitulak. Oh, wala daw siya nanulak. Pero nagbabagbabag siya. Oh. Naay mga ingana ng mga prejudgment ang mga tao. Dili mahalin, kumbaga ba? Lenny Robredo, aningon naman ang dimudagan. Pero ikumpara sa di mo sila, itanin sa di mong sara, di isan mo siler. Di isan magsilbi. No? Ano man na siya baga kaigsunan. Pero kini ba mahayag sa Vice Presidente, for siguro, si Anticler, karong adlawa. Nagbaid na may gala sa iyang sundang. Sige, kitsa pa na di agab. Dugang. Ikumpara na to, mga katropa. Gahapon, ni bisita magaigala, no, ang pangulo sa Jensan. Mga ganitong nakatawa siya kay Nayhangin, no? Karon mga katropa, si BP dito po, the same magaigala nga, marag na puta bato yata siya nag-start. Ang BP magaigala ng speakers. Karon mga kaigsuunan, makumpara ni mo, no? Ang kanabang pagbati sa tao mga igala, picture mga igala mo na ginaingon mga igala nga unsa ka nagab speaks 1,000 words mo ba na siya gab if a picture paints 1,000 words mo ba na itanawa ni mga igala kana picture ni BP Sara, no, nagiginabi og tiguwang picture ni BP Sara tuwa dito mga igala atubang slungon sa namatay. Picture ni BBM, mga igala, muraraga, photoshoot.
14: Pinawa!
7: Oh, kumpara, ikumpara ko no, mga igala, asa ni mo makita ang sinseridad, mga kaigsuunan. No wonder, no? Iniwonder radio, ha? No wonder! Ha? Nga no, mga igala, nga, ang rating ni Sara, nagpabiling ligon, ang rating ni BBM, nagpabiling tiurok. O nagtiorok na nagkatiorok. Ano ka na, mga igala, no? Tanawa doon ninyo. That picture would already introduces you to the realm of answers. Di na ko! Tama na to. Kaya alas 9 ako tama. Kaya itong kapulisan na. Alright, mga higala, no? Ayabong kabalaka kay magprograma rin na sila, mga higala. Wala na sila diri para mudakup na to. Ato mga YouTube followers din, mga igala, mga subscribers, no, nga nanibat na mga igala dito sa YouTube channel ni Tulpo. Namalhin na din mga igala kang katropang Arnel Cortez. Di na mo pagtapok mga sige daw be pasikati ko no ninyo pagka ugma himuan ninyo 100,000 ang atong 43,000 di abi na subscriber. Okay, sa katapusan gab, hangyo sa tag mga bilalang kaminuto, mga kaigsunan. Again, nagpadayon karon mga higala nga to ang kini mga higala nga katropa nihan or katropa bayanihan, mga kaigsunan, alang sa mga nalinugan. No? Excuse me po. Ang ato mga higalang istasyon, diri mga higala sa XFM Tagum, nagadawat ta magaigalag mga hinabang donasyon gikan sa atong mga kaigsuunan dunay malumong kasing-kasing. And of course kadto mga igalang dunay you know what is the requirement mga igala for giving. It is not you have a lot, no, dili na mga igala gumikan kay daghan kag huptan mga igalang kwarta. The basic requirement mga igala for and the very essence of giving is having a heart mga igala that is willing to break something in order to share it with someone, mga kaigsunan. Di man ito, ha? Bugat to, ha? Bugat. Having a heart that is willing to break with something, mga igala, to share it with someone. No? Dili, ang problema lang kay, kanang imong asawa lang yung mga igala, imo na pwedeng ipaambit. So, mga... Kanarag yoy, lami nga di kay panghagad ko ng mga igala. No? Aya, kanahin noon. Tanaw ra mam, masaag na po ni atong What I'm trying to point out mga igala is that ang paghatag o kini mga igala paghatag, ang pinaka minimum requirement ni ini is kanang duna kay kasing-kasing nga andam o paambit o kasing-kasing nga mubati, mga kaigsunan. It doesn't matter pil unsa kadako, it doesn't matter isa kasako, it doesn't matter isa kasalmunan, isa ka kilo, o it doesn't matter 50 pesos, it doesn't matter mga igala kung 1,000. Ang magmatter diha is how much love you put into it. Oh, bugat na sa dagab. Ilista na po na, ilista. Murabag ka ng hubog, bito, mga ikalaga. Tanani mong malito, kung pwede palang i-record, may galakay. Kabalo ka nga, inig ka, mahuwasan ka, makaingong ka. Nga nung nasulti, man doon ako, ba?
14: Pinawa!
7: Bito, mga kaigsuna, no? So, nagadawat, tadari may galak, hinabang inyong kinasingkasing at habang. Sa mga taga-tagom, pwede mo diri mo hatod diri og bugas, canned goods, rice, mga sinina nga magamit pa og medicine. Kung pananglitan, nasa Tagom pero busy, kontak ka lang mi. No? Ang page, XFM Tagom, kontak ka mi, kaya pwede na mo ng agian, pwede na mo ng... Kumusta? Kaya... Sun sa dali? Sir Lude Basitas. No?
8: Biloy.
7: So, doon din kayo para magkita. Kumusta?
8: Okay lang.
7: Sir Biloy di Sumol. Mamawara magubong Sir Lude.
8: Kamukha.
7: Kamukha. Salamat kayo, mga katropa. Si Sir Biloy di Sumol, no? Atong naghatag o naadari, mga katropa. Sir, pakita din, sir, para mo na itong documentation, sir. Kana-kana. Ipakita gab si Sir Biloy. Ay, yan. Bahala na ganang akong ulo rin mo gimaw. Okay na siya. Sir Biloy, salamat kayo, Sir Biloy di Sumol. Thank you, sir. God bless. Salamat, sir. Padayon lang ko dili kay mangaway pa ta, mangaway. Salamat kayo, Sir Biloy di Sumol, na atay 1,000 karon mga katropa para bugas, no, og kuan. Lian Masadlan, naula hejod ko katropa ngarin. Salamat. Sige lang, kay tama na po alas 9, alas 9:04 na 5 minuto sa akong gihangyo nga pagkapin mga kaigsuunan. No? Pwede mo deliver dire mga igala, muhatod dire katong mga dunay ekstrang bugas diha, no, para sa atong mga kaigsuunan nga nalinugan. Katong duna mga igala og kwarta po ninyong gusto nga ihatag, 50, 20, pwede na bay. Wala dyan ay problema. O, pasaylo ako ha. Di na nako, kini mga nag-send sa ilahang koan, no, nag-send sa ilahang nailistahan, o. Oh, no? Nailistahan din eh. So, as of ganina, naana 6,800 plus 1,000 from Sir Biloy di Sumol. So, naana ta mga igalay 7,800 gab. No? Layo pa ni tinuod bay. No? Kaya 2 days pa man ta. Daghan pa ta mga igalag palitunon para sa ato mga kaigsunan. Anyway, ay mo kabalaka, tanan, gikan may igalag sa pinagagamay ng sintabo, hantod sa inyong 1,000, all accounted, ihatag na to na mga kaigsunan, nga to sa nanginahanglan. No? Pwengon, di pa sa pag-alsa sa mong kagalingong bangko, mga igalag, pero alsaho na lang yun na mo ni mga kaigsunan. Kabalo mi ani sa among ginahimo og masaligan mi ani mga igala. Naabot gay na mo ng Cebu, naabot gay mo ng Daan Bantayan nga tuon as norte, tumoy na ana. Oh, tinuod na. Og kabalo ka gab unsay the best gab. Nalipay ko. No, di lang ko magsaba sa amount mga igsoon pero nalipay ko kabalo ka nga, no? Naay taga Daan Bantayan nga naghatag diri mga kaigsuonan. No? Naa si tapangan gani mo sir, Rehino Compuesto. No, Sir Rehino Compuesto from Daan Bantayan, Cebu, nga nagsubaybay sa atong programa mga igala pinaagi sa YouTube. Sir, salamat. Nagaampo ko nga kamo diha na naka-recover na. Di na say lain ato mga kaigsuonan diri sa Mindanao nga nanginahanglan. Salamat sa inyong tabang. No, di lang ko magbanha may kalag pilagihatag, pero sir, no, sa the mere fact mga kumbaga katong gihimo namo sa una may gala. From the people of Tagum City, from the listeners, mga igala of XFM and Bullseye, mga kaigsuunan, na adyo di ay natandog dito sa Daan Bantayan. No? Nga paghahuman na itong panghatag dito, abinin mo sa karoon na po nga, kita na sad mga igala ng inahalan para sa itong mga kaigsuunan sa Jensen o sa diri sa Davao Occidental area. Mga igsuun, di agyo di ay, mga naginaingon, mga igala nga, na agyo di ay madumdum, na agyo di ay mga igala ay ma, kumbaga, ginoon talagi magpaigo dahil. Bueno! Among GCash, gabo si pamagian na nakapin man na sa atong page mga kaigsunan, paliog lang ko og kuan diha, no? Kay wa na koy oras gyud mga kaigsunan. Unya i-screenshot ninyo na i-send sa ko sa katropang Arnel ka Facebook kay mga igsuon i-account na ko na tanan. Pero katong buhang yung adi na magpapangan, walay problema, no? Alas 9:07 na. Nga nga katropa. Sa ngans kinatibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines. Ito mga kaubanan, itong sparring partner sa Pikas Dawak, katropang gabalas. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
1: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo rin mong isalista rin mo ng kapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
17: Exciting!

0: Davao del Norte, maayong buntag. Ani anapod kita sa atong programa 107.1 XFM Tagum Police Davnor Katropa mo. Maayong buntag no sa ato ang tibuok probinsya sa Davao del Norte. Bisan asa man mo karon, naman mo sa inyong mga panimalay, sa kadalanan, sa opisina, uban ni kami, so uban sa ko ang kapartner karong adlaw ug sa ato ang bisita para maghatag sa inyo og balita no sa kahapsay o kalinaw sa atong probinsya, labi na partner no.
1: Yes, ma'am.
0: Bagulang jud tagianig sa kusog nga
1: linog
0: no tong Lunes.
1: Yes, po.
0: Sa sakto jud partner sa balik eskwela pa jud to.
1: Yes,
0: nato,
1: ma'am.
0: No.
1: So, ug mao na hinungdan pod ma'am nga inani sig batingala. Yes. Nga atong mga katropa no nga inani ang atong uniform no nga murag karon pa ta ma'am nakalingko didi sa atong programa nga naka atong tawag ani search and rescue uniform no. So mao ka nang hinungdan ma'am.
0: Yes.
1: Naka-alerto paghihapon ang tibuok kapulisan sa Police Regional Office 11.
0: Yes no. Og di na to dugayon partner no, ato apong itimbaya no ang ato ang naa sa kahanginan karon. Unahon ako partner no, ato ang Regional Director sa Police Regional Office 11 si Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosete. Sir, maayong buntag dira kauban ng imong command group, ilabi na partner sa amahan sa probinsya sa Davao del Norte.
1: Yes,
0: no. Honorable Governor Kuya Gov Edwin I. Hubahib, kauban si Vice Governor Clarice Hubahib, kauban sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan sa 1st o 2nd District, si Congressman Di Carlo Uyuy, Congressman Jose Manuel J. Florendo Lagdameo, og sa tanang mga pulis no diria sa probinsya sa Davao del Norte, labi na sa amahan sa kapulisan diria sa probinsya, walay lain ang ato ang kinakusgan na Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines.
1: Yes, ma'am, gusto kayo atong Provincial Director makauban ta ang atong mga katropa dinhi sa atong programa karon, apan doon na gayud siya ay medyo gamayng gibati ma'am no.
0: Yes,
1: no, atong Provincial Director, atong maabtikon nga Provincial Director, apan nakikiguban gyud ayon gihapon ng atong Provincial Director kanato, pinaagi diha sa atong programa, pinaagi diha sa atong social media, sa atong live stream no, live kita karon, pinaagi diha sa 107 XFM 107.1 Tagum City, o giusab sa Davao Norte Police Provincial Office official Facebook page no, live kita din na. And ma'am, pwede kayo no ibutang sa atong mga katropa ang ilang mga komento, mga reaksyon, mga pangutana o mga
0: yes,
1: sumbong no dinhi sa atong programa, sa atong mga hisgutanan. And of course pwede po ang ilang mga pa shout out ibutang nato ato nang tagahan og pagtagad ma'am sulod din sa atong programa. Yes ma'am, og mga katropa no, kauban sa atong Chief PIO Police Lieutenant Vanessa Etskibel, kininyong ubos nga lagad si Police Chief Master Sergeant Renanti S. Balakwit no, magkuyog-kuyog kita sa pag-iskut-iskut sa isgutanan sa kapsay ug kalinaw dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Apan ma'am, sa dili pa niana ma'am no, manamang tagpanimbaya.
0: Yes.
1: Ato nang nindot nga atong sugdan ang atong programa usab. Diha sa pagpamalandong sa mga pulong sa Ginoo, especially sa Gospel of Today no. Ang Gospel of Today nakana din ha sa Matthew 5 verses 20 to 26. Apan di lang nato basahon tanan no, magkutdo lang kita kini verse 23 to 24. Tubuti ko sa pagbasa ni ini o gagamay nga reflection mahitungod ni ini. Matod pa, therefore if you bring your gift to the altar and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar. Go first, be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Assured reflection. Jesus teaches us that true worship is not only about prayers, offerings, or religious practices. It is also about having a heart that seeks peace, forgiveness, and reconciliation with others. Before approaching God, we are called to mend broken relationships, remove anger, resentment, and hatred from our hearts. In our daily lives, misunderstandings and conflicts are inevitable. However, Christ reminds us that reconciliation is an act of humility and love that reflects God's mercy. When we choose forgiveness over pride and peace over conflict, we become instruments of God's grace. So mag-ampo ta, gamay lang ang pag-ampo. Lord Jesus, grant us the humility to seek reconciliation and courage to forgive those who hurt us. Purify our heart from anger and resentment so that we will worship you with sincerity and love. Help us become a source of peace in our family, workplace, and community. Amen. So kana no atong pamalandong ta makatabang dia sa atong puyo ning bagong adlaw no adlaw Huwebes karon no pizza onsi ning bulan sa Hunyo no ug yes ma'am daghang mga panghitabo ma'am no ang nahitabo dinhi sa atong naso dinhi sa atong especially sa Mindanao ingon para nato ganina ma'am no ang baguhay nga linog no nga nahitabo nga nakaukay gyud pod no atong pag kuan pag

0: office para mahimong layason dito akong unsay mga update sa atong mga casualty or status sa atong mga infrastructure.
1: Yes, ma'am, para mas ma-plaster nato kung unsa may pangapanginahanglan atong mga responses, ma'am, sa panginahanglan with regards diya sa pag-responde nato niya. So, nagpasalamat gyapon ta, ma'am, no?
0: Yes.
1: Nagpasalamat gyapon kita tungod kay bisan nakasinati kita so far dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte, walay dagko nga mga
0: walay major nga damages,
1: major damages nga nahitabo, no? So, nagpasalamat gyapon kita. Again, nagpaisubo kita sa atong mga kaigsuunan, yes, nga naa dito sa Maygensan dapit nga area nga nagi mga nangaguba, ma'am, yes, nga mga me building. So, so much for that, no? Mga katropa, no? Magkuyog-kuyog kita ni nito pag-iskutisgut sa isgutanan sa Kapsay o Kalinaw. And of course, daghantag pa nag-iskutisgutan, ma'am, no? Ang
0: yes
1: atong pag-update kanunay sa atong peace and order sa atong probinsya sa Davao del Norte, ang atong mga accomplishments, ma'am. Mm-hmm. Uban pa mga isgutanan, sulod din sa atong programa. Og para matabangan ta paghisgot o paghatag o mga kasayuran ni ana no na kita mga bisita kauban ato,
0: yes,
1: karon, ma'am, no. Of course na ang atong bisita gikan sa New Corellia Municipal Police Station og diha usab sa Carmen Municipal Police Station. Ato unang ipatimbaya, no, ang atong mga,
0: yes,
1: bisita. Unang-una gikan sa New Corellia Municipal Police Station ang atong Deputy Chief of Police sa New Corellia Municipal Police Station na Police Captain Dennis Ulayan. Sir, good morning kanimo, sir.
0: Good morning, sir.
1: Welcome, sir, dinis atong programa, sir, no? O imo nang pagpanimbaya, sir. Naglanog-lanog din kita diha sa lungsod sa New Corellia, sir.
2: Dagang salamat og mayong buntag.
1: Yes, sir.
2: Ang akong pagtahod sa tanang tigpaminaw sa XFM 107.1.
1: Yes, sir.
2: Akong pagtahod sa ato ang provincial director, si First Colonel Glenn Cristenes, sir. Sa ato ang gobernador sa probinsya sa Davao del Norte, Governor Edwin Hubahib, ug sa tanang elected official sa Davao del Norte, Police Provincial Office Staffs, Officers, labi na kang Ma'am Vanessa Akibel, ang atong Chief PIO.
0: Yes, sir. Good morning.
2: Good morning. Sa ato ang tapad karon ang Deputy Chief of Police sa Carmen, si Police, yes, Captain Dennis Augusto, ang akong sangay.
1: Mga Dennis din.
0: Dennis.
2: Sa tanang Chief of Police sa Davao del Norte, labi na ang Chief of Police sa New Corellia, si Police Major David S. Ibalio Jr., sir. Maying buntag diha. Men and women of New Corellia Police Station, inyo peace og sa among municipal mayor Honorable Georgian Monit Pederizo og sa tanang tigpaminaw sa New Corellia, katauhan sa Davao del Norte, mayong buntag.
1: Yes, sir. No, good morning, sir. Again, sir, welcome din sa itong programa, sir, no? Og nindot kay sir nga makauban ka din, sir. Aron masayon po sa gigabisihan sa itong mga kapulisan din ha, sa New Corellia with regards siya sa itong pagpadayon sa pagpatunhay sa Kapsay o Kalinaw din, ha, sir. Og ma'am, kauban po nato, ma'am, no? Ang atong Deputy Chief of Police
0: sa Carmen MPS.
1: Yes, ma'am. Dennis Giapo ni ma'am. Dennis Giapo, no? Police Captain gyapon Dennis Augusto. Sir, good morning, sir. Once again, sir, no, dili lang ni karon lang, sir, no, ma'am. Kauban na nato ni kanunay si sir ni sir, imong mga pagpanimbaya, sir, sa atong mga katropa nga nagsunod kanato sa Facebook Live ug usab sa 107.1 na XFM. And of course, sa atong katauhan sa Carmen nga,
3: yes,
1: kanunay nagamonitor, naglanog-lanog gyapon kini atong istasyon dinha sa Carmen, sir.
3: Yes, mayong buntag, no? Mayong buntag nan, Ma'am Kevel, ma'am, mayong,
0: yes,
3: buntag.
0: Yes, sir, mayong buntag, sir.
3: Ang magtikon kayong tigpamaba sa Davao del Norte PPO, no?
1: Yes, sir.
3: Yes, una-una akong pagtimbaya sa ato ang regional director, no? Napi ka itong regional director, Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosite. Mayong buntag, sir. Sa ato ang amahan sa probinsya sa Davao Norte PPO, no? Ato ang very energetic nga provincial director, Police Colonel Glenn G. Cristenes.
0: Yes.
3: Sir, mayong buntag sa inubanan, no? Sa yung mga staff, no? Sa ato ang PPO, Davao del Norte Police Provincial Office. So, ilabi na usab sa ato ang mga sa amahan sa probinsya sa Davao del Norte, no? Ato ang pinalanggang gobernador, no, Honorable Kuya Edwin I. Hubahib, gobernador na sa probinsya sa Davao del Norte, kauban, no, sa

0: ato ang is sangguni ang panlalawigan, no? Remember?
1: Yes.
0: Hidden sa iyang pinalanggang anak na sana si
1: Vice
0: Gobernador Klang-Klang Clarice Obahim. No? May buntag. Usab sa di ko na ko ni kalimtan nang ako ang very supportive kayo nga municipal mayor, no? No? Honorable Mayor Leonidas Arbahagi. Mayor, may buntag kanimo da mayor. Daghan kayong salamat sa imong way puas nga pagsuporta sa imong kapulisan sa Carmen. Usab sa membro sa SB member sa Grambayan sa lungsod sa Carmen, headed by the municipal vice mayor, very young and energetic yapo, no? Honorable Vice Mayor Marcel R. Pirandus. Og sa tanang mga kapitanis, no, sa lungsod sa Carmen, tanang mga barangay functionaries, tanang mga siyempre di nato kalimtan ang ato mga BPLKs, no?
1: Yes.
0: Kanunay nga kapartner nato, no?
1: Runda sa yes. Kadalanan.
0: Yes. Munay kanunay nato mga masampit, no?
1: Mm-hmm.
0: Sila ang movement kanunay kung sa mga kakulangan, yes, sa ato ang kapulisan, no? Sa daghan kayong salamat. Og siyempre di nako kalimtan ang ato ang mga personahe sa Carmen Municipal Police Station, headed by our very snappy, no, Chief of Police, Police Major Lupi I. Sebreros III, no? Og sa tanang mga abot ni atong programa, sa og sa tanang nagpaminaw ni atong istasyon, no, sa XFM 107.1, og sa tanang nagsubaybay, no, sa ato sa pinagi sa live Facebook live streaming. So mayong buntag kanatong tanan.
1: Yes sir, daghang kaayong salamat sir, no, sir sa inyo sa kuan pa inyong pagtubag sa among imbitasyon nga makauban kamo sa atong mga katropa dinhi sa atong programang Police Dabnor katropa mo. Aron masayod kami sir, no, sa mga updates usab diha sa atong pagpatunay sa kapsayog kalinaw sa inyong pagtatag sa area of responsibility. And of course, sir, mubalik mi unya taw-taw sir sa inyo alang sa pagpakigsayod sa assessment nato sa peace and order sa inyong area of responsibility. And of course, ang pagpakigsayod usab sa mga accomplishments diha sa atong anti-criminality and law enforcement operation. Uban pang mga mensahe nga nindot pod masayran sa atong mga katropa nga nagsunod ka nato. Ma'am, ato karong hisgutan, ma'am, ang assessment nato sa kinatibuk ang kahimtang sa kapsay ug kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte, gikan sa pagtayog sa linog, ma'am, no?
2: Yes.
1: And of course, kagahapon dunay gamay pod nga kasikas nga nahitabo dinhi sa atong siyudad sa Tagum, no, nga naukay pod ta tungod kay dunay usa ka tao nga nag-amok, ma'am, no? Og kana, no, og atong tanawon, ma'am, silipon nato ang update nato sa atong crime statistics sa atong 8 focus crimes.
2: Yes, partner, no. So karon atong tanawon ang kahimtang sa atong peace and order sa kinatibuk-an sa probinsya base sa ato ang 8 focus crime monitoring. Gikuha nato kini sa ato ang SIRAS mismo.
1: Yes.
2: Ang ikumpara nato ang datos gikan May 27 to June 2 og June 3 to 9, 2026, aron makita na to ang trend, no, sa kriminalidad sa atong probinsya. So, katong May 27 to June 2, 2026, partner, aduna kita'y natala nga lima ka-insidente, no, sa atong 8 focus crime. Naglangkob kini sa usa ka physical injury dira sa Island Garden City of Samal og upat ka theft cases. Kundiin ang tulo na hitabo dinhi sa siyudad sa Tagum ug ang isa diha sa lungsod sa Carmen. So kanang lima nga kaso hatagan dag aksyon sa atong mga investigador ug nakabot nato ang 100% crime clearance ug crime solution efficiency. Sa karon nga semana pod partner sa atong monitoring gikan June 3 to 9 aduna tay natala nga upat ka insidente sa atong 8 focus crime. Natay usa ka physical injury sa Igacos, duha ka theft cases sa Panabo ug usa ka carnapping of motorcycle case dinhi sa siyudad sa Tagum. Ug kining upat partner nga kaso,
1: yes,
2: nahatagan usab og aksyon dayon sa atong kapulisan nga may resulta sa 100% na crime clearance o crime solution efficiency.
1: Snappy, ma'am. No? Yes. Atong mga investigador sa duha ka semana, 100% tanan.
2: No? Yes, no? May tungod usab no sa kusog nga Linog Partner, yes, diri ang amigo sa Southern Mindanao, no? Wala kita'y natala nga major law and order concerns or kriminalidad nga may kalabutan, no, ni ini diri sa Davao del Norte. So ang atong kapulisan nagpabiling alerto. So malagi na to, yes, partner, naka-search and rescue uniform ta. Kay kung kailangan nila ang ato ang assistance, ready ang kapulisan na mutubag ni ini sa atong mga katawhan. Andam kita sa paghatag og seguridad og assistance sa mga kababayan para masiguro nato nga ang kalinaw o kahapsay mapamintinar nato sa ato ang komunidad.
1: Yes, ma'am, no? Makita nato mga katropa nung doon naging pagbaba, no?
2: Yes.
1: Una, baba na ganito, lima niya itong naging simana, karon ibaba na po doon.
2: Upat.
1: Upat, no? So, nindot kayo, no? Nindot kayo nga masayod kita nga nagpabilin gayud nga hapsay ug malinaw ng atong probinsya sa Davao del Norte, no, ug makita nato ang pagkanunay nga paglambo, no, ug libre pud kita sa kanunay sa atong mga pangbuhaton. And
2: yes,
1: rest assured matud pa sa atong provincial director, no, rest assured nga sa kanunay maningkamot gyud kaming kapulisan, no, diha sa pagpatunhay sa kapsay ug kalinaw. Buhaton namo ang tanan, no, ang atong provincial director kauban sa atong mga chief of police kanunay nagalingkod gyud matag semana, ma'am, no, kauban pud ka diha, ma'am. No?
2: Yes,
1: pag monitor sa mga kasika, sa mga data nato, mga accomplishments o mga kining mga crime statistics nato, tanawon gid kini, ma'am, sa atong provincial director kauban sa atong mga chief of police, sa atong mga staff officers diha sa atong provincial headquarters, para adunay nindot nga monitoring o adunay nindot nga planning para mapatunhay gyud ang kahapsay ug kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte. Naghangyo lang pud, ma'am, no, ang atong provincial director nga sa kanunay atong mga kaigsuonan, kung dunay mga insidente, mga krimen nga may tabo diha sa inyong palibot, ayaw pagpanuko, i-report kana diha sa atong police stations, no, aron maapil na din sa atong kuan atong crime statistics tungod kay kini, no, tanahon kini kanunay sa atong provincial director, sa atong mga chief of police, aron mapangitaan og mga pamaagi nga kini mga krimen sa sunod semana dili na mahitabo or matubag or masulbad,
2: ang
1: mga krimen nga wala pa na nasulbad. Yes, no, og kana no atong update sa kahimtang sa kapsay ug kalinaw sa kinatibuk-an, ma'am.
2: Yes.
1: Nagpabilin nga hapsay.
2: Hapsay og malinaw ng ating probinsya.
1: Yes, daghang kaayong salamat niya na og karon atong sayron usab, no, gikan mismo sa atong mga bisita karon. Kini sa general man atong gisgutan,
2: yes,
1: ni gikan mismo sa atong mga bisita karon ang assessment pud nila silang tagsa-tagsa ka area of responsibility. And of course, diretso na po nato pakigsayron ang ilang mga accomplishments diha sa atong anti-criminality and law enforcement operation. Sir, una ta sa New Corellia, sir, kumusta ba ang assessment nato, sir, sa atong kahimtang sa kapsay ug kalinaw sa atong malambuon peaceful nga lungsod sa New Corellia, sir?
3: Sa pagkakaroon, ang lungsod sa New Corellia nagpabiling malinawon.
1: Yes,
3: sir. Oh, ug walay hulga sa mga dautan nga mga plano nga na monitor niya, under kita sa manageable level. Ang nagpamatuod niini, wala kitay it focus crime nga natala katong,
1: yes,
3: niaging semana o sa sulod sa bulan sa June.
1: Wow. Sulod sa bulan sa June.
3: Wala,
1: no,
3: kitay focus crime nga
1: focus crime
3: so far. Report, no, so far.
1: So far. Hinaut nga wala
3: magpabilin unta nga.
1: Magpabilin, yes.
3: Malinaon. So sa ato ang peace and order accomplishment.
1: Yes, sir.
3: Sa bulan sa June, aduna na kita isa ka accomplishment sa bypass operation sa Republic Act 9165 kining sa anti-illegal drugs.
1: Yes, sir.
3: Aduna kita isa ka gambling niya, loose firearm surrender, aduna na kita duha niya kining confiscated illegal logging, aduna isa niya kining Republic Act 10643, aduna kita duha kining sa sigarilyo, kining mga illegal nga namaligya og sigarilyo.
1: Smuggled
3: na cigarettes. Ya, aduna kita isa nga nadakpan sa other wanted person sa warrant of arrest. Ug sa total aduna kita 8 ka accomplishment sulod sa bulan sa June, pizza 11 pa karon.
1: Wow, nakasnappy atong kapulisan, no? Although bisag mingaw kayo, wala gyud nagrelax, ma'am.
3: Wala
1: gyud nagrelax atong mga kapulisan sa New Corellia, no, naningkamot gyud gihapon nga maimplementa atong mga balaod Karon ato sa pod sayron gikan sa Carmen, no? Malambuon, no? Nanay mall ya sa Carmen
2: ug yes, partner, no?
1: Bibo na kayo ang Carmen yun, no? Og challenge po na sa atong mga kapulisan din na daghan na kayo mga buildings di ma'am natukod mga sa tawag ini mga sa mga buildings di sir.
0: Mga kuno siya mga
1: warehouses no daghan kayo so nagbalambuon kay datong lungsod sa Carmen ug kana usa ka kuan usa ka kanang tibailhan nung
2: indicator siya partner
1: yes nga do nagay confidence ang atong mga kuan mga negosyante do nagay peace and order sir gikan mismo sa atong deputy chief of police sa Carmen Municipal Police Station sir imong assessment sa atong peace and order situation sa lungsod sa Carmen sir
0: yes makita na to no sa kinatibuk-an no na mention kaganina nga ang taas sa ato ang probinsya is ang katulang na ina-mention nga theft
1: yes sir
0: dili na to na malikayan tungod sa kalisod no lisod medyo nagisod
1: yes dili kapait yun pero no
2: pitos
0: ang mga tao so bisan pa man nga ingon ana atong kapulisan no labi na sa kapulisan sa kami no naning kamot gayud nga ma-maintinar no ang kahapsay o kalinaw sa ato ang lungsod so sa ato ang kuan sa ato ang sa as kuan no kana as a whole no kinatibukan no
1: yes,
0: ang lungsod sa Carmen nagpabilin gihapon nga malinawon no og hapsay og malinawon ang ato ang lungsod sa Carmen nga makita man ginato no sa na mention ni kaganina yes, no nakita ma-observe nato kung sorry taw Carmen mid makita ginato nga nag improve no dako kayo yes, ang improvement sa lungsod sa Carmen kana tungod kay ang ato ang peace and order is kuan ba kusog ang ato ang kuan
1: nagpabilin gyud ang kapsay ug kalinaw
0: diha yes sir. Yes mao na ang isa sa timailhan nga daghan nga musulod nga mga investor no mag-invest no so
1: sir di usab sa ato mga accomplishment sir sa ato nga law enforcement operations sir especially ma'am bag-uhay lamang no ang atong Carmen na Municipal Police Station na usa sa mga kuan nanguna sa pagkandak og usa ka dako nga operasyon ma'am.
2: Yes partner no og gahapon partner gi-interview po ko sa Sumbong yes, New Action agad.
1: Yes oo.
2: Kana ang gi-highlight no sa PNP
1: yes,
2: ang dako nga accomplishment. Tud man kauban nila ang atong mga partner na mga PNP unit no sa
1: like sa IDG ma'am.
2: CIDG, RSOG 11, kauban ang DNP MFC og ang mga maritime group
1: maritime group
2: Philippine Coast Guard.
1: Coast Guard
2: no? So
1: yes,
2: gwapo kini nga kuan partner nga nagtinabangay no ang ehensya sa kapulisan sa pag-ano aning ato ang ginatawag anti-smuggling o sabotage
1: yes.
2: law.
1: Oo. Gikan mismo ma'am sa atong Carmen yes. Municipal Police Station atong siren kung unsa ang ilang mga accomplishments of course
2: yes,
1: ang ila pong take atong nahitabo nga accomplishments sa anti-smuggling sa sigarilyo.
0: Yes pipalahin ako na no sa
1: yes, sir,
0: atong
1: yes,
0: kuan mag-una ko no sa pinaka gamay lang
1: yes,
0: no so sa kinatibuk ang ato ang Carmen Municipal Police Station no ipangluan sa ato ang mabdikon nga chief of police ang
2: yes.
0: police major Lupiay Sebreros the third ang ato ang kuan aduna kita ya accomplishment no nakatala kita og unom ka service of warrant of arrest no to sa unum ka service of warrant na ito ang most wanted og ang other wanted so may total siya og unum pero natay usa ka warrant ka aduna tay walo ka tao sa usa ka warrant nga nadakpan so
2: una siya isa ka operation
0: yes
2: sir,
0: isa
2: niyo
0: ang nakuha oo mato ya mga kuan nadakpan na to. So anak ka kuan na to mga warrant server sa Carmen no
2: yes.
0: kayo no niya sa atong fights against illegal drugs no natay isa ka as of now ato adun natay isa ka operation nga nahitabo no resulta usab siya sa pagka aresto sa usa ka personahe no o usab natay accomplishment usab sa ato ang anti-gambling operation, no? Natay isa ka operation na gihimo o isa ka nirsulta sa confiscation ng mga paraphernalias, no? Sab, sa ato ang fights against mga loose firearms, no?
2: Yes,
0: so natay na surrender, na pa-surrender na duha. So, and then sa ato ang implementation sa 4136, no?
2: Mm-hmm.
0: So nakatala kita og napulo ka issuance of traffic temporary operators permit ka TOB sa LTO, mag-uuna na ito ma-issue kung once nga medyo medyo badlungo na kayo, so,
1: badlungo na kayo,
0: although medyo maloy ta, pero wala tay choice, okay, ilamang binuhatan,
1: ilamang binuhatan, supak mabutsalaw dyan,
0: ato naman tay kuan ato yung pagutan kung gusto ta og malikayan yung mga incidente, like mga incidentes kadalanan.
2: Labi na concern nga, balik ng eskwela.
0: Yes.
2: Daga na ang mga motorista, mga sakyanan dyan sa kadalanan.
0: Muna atong atong yung i-implement pag-ayo.
1: Yes, para madisiplina, sir.
0: Yes, tama yun, tama. Mga yun na ang KEDA. Keyword niya ito na, mga pagdisiplina.
1: Yes,
0: so,
1: sir.
0: Sa TOP lang to, sa natay
1: citation
0: tickets, no, natay 46 as of yesterday nga accomplishment nato. So na kuan nato, no, kaganina tong ato ang operation sa smuggled cigarettes, no. So kana ana hitabo, no, nyadtong June 4, no, na ka dawat kita og usa ka information, no, nga concerned citizen. So dali dayon kita nga nakaresponde, no, sa maong impormasyon. O tuod man, nakita na ito nga positive, good ang maong impormasyon.
2: Yes,
0: so, niresulta kini sa pagkakumpiska, no, sa mikabat o 917 ka assorted. Managlahi nga brand sa sigarilyo, assorted. Master cases ka itong kuan karton
1: kabas, oh, karton, oh, 900 ka karton,
0: oh, 900 ka karton, no. So ni mo amounting to 22,925,000, no. Pero dili lang kay kanano kanang ang kanang 22 million sa karton ang presyo sa katong sigarilyo. Wala labot to mga other violation niya sa mga taxes,
1: yes,
0: so mikabat siya og 372,831,015.
1: Inana kadako ang mawala sa kaban sa gobyerno tungod dining smuggling.
0: Yes.
1: No? Imagine, ang kantidad lamang sa kwan is 22 million lang, no?
0: Uh-oh.
1: Pero kung i-import ni nila nga nagmuagig
2: sa
1: BIR
2: proseso,
1: o sa proseso, ma'am, muabot ang gasto sa 300 million kape. Tira pa, sir?
0: 372 million.
1: Million.
0: Ana siya kakuhan.
1: Ina na kadakunta ang musulod sa kaban, no, sa gobyerno, ma'am.
2: Partner. O ano ni partner, kaning nga balaod nga gina-enforce na to, dili lang ni tungod sa anti-smuggling nga balaod. Ginaprotektaan po na to ang ekonomiya sa ato ang,
1: yes,
2: nasod.
1: Yes, ma'am.
2: Kaya kana pala, partner, tako na kayo nga mawala sa ato ang sa itong mga taxes,
1: yes,
2: na which is magamit sa sa gobyerno.
0: Moto nga may resulta katong, yes, operasyon na may resulta usab sa pagka-aresto sa 8 ka persona.
2: Yes.
0: So karon ang mga arrested person, no, na arrested person nagatubang kato sila og kaso nga paglapas sa RA 10643 katubitong
3: graphic health warning.
1: Oh, no? Yes, sir. Graphic health warning,
0: no?
1: Yes,
0: o katong, yes, RA 8424 kato sa nasa Tubico Act, no?
1: Ato, yes,
0: so, kay wala may sila nagagi sa kuan.
1: Wala
0: niya. O siyempre katong sa anti agricultural ni kana magsabotage katong,
1: yes,
0: RA 10 1202.
1: Multiple yun, ma'am. No?
0: Yes.
1: Multiple cases gyud lang ato bangon.
0: Oo, daghan gyud sila.
2: Kay gingon ganit ni atong provincial director partner, no, nga dili na tutugutan nga mahimo ang Davao del Norte,
1: yes,
2: no, nga lusutan alang nga mga smuggled,
1: mahimo
2: mga sigarilyo
1: entry point.
2: Oo.
1: No? Yes. Inana, ma'am, no, atong pag-congratulate sa inyo, sir, no?
2: Yes,
1: atong mga kapulisan.
2: Carmen MPS,
1: Carmen MPS, kauban sa atong CIDG, sa tanang operating units
2: niya. Operating unit,
1: atong,
2: partner.
1: Inana, no? Ka-kuan, inana, ka-snappy, no? Atong mga kapulisan.
2: Yes.
1: Dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Ni ana, nung nasa kote yun kini, nung kuan, dako kini o kuan, ma'am, dako kini o kabus diya sa atong
3: impact.
1: Ekonomiya tungod kay ma-discourage, ma'am, ang kining mga nagapalusot, nagapalusot ni ini. Nung dapat moagi gid sila sa
0: tamang proseso. No? So, kana nagapasabot nung wala gid nato gina-tolerate, no?
2: Yes.
0: Ang kana ang mga pinuhatan, no?
1: Yes, so,
0: yes,
1: again, sir, no? Congratulations. Congratulations.
0: Salamat,
1: na,
0: salamat.
1: Accomplishment, sir. Hopefully naapay kuan kung naapa may magsulay na pod o palusot niya ng mga illegal nga kontrabando, illegal, mga kuan, mga kining mga sigarilyo nga illegal, no, ato gyapon gyud
0: dili kita magpangyuko sa pag implement gyud sa balaod, no.
1: So daghang kaayong salamat niya na, no, nga mga accomplishments makita nato mga katropa, no, ang pagpaningkamot gyud sa atong mga kapulisan. No, and of course kaganina, ma'am, atong naisgutan di ay, ma'am, no, ato na lang puding balikan tungod kay importante ni ma'am kanina atong naisgot sa kining atong crime incidents dinis atong probinsya sa Davao del Norte.
2: Yes, partner.
1: Nung naguna dito, ma'am, ang kaso sa kawat, ma'am, no.
2: Oh.
1: Sa duha ka semana, no, sa duha ka semana ato lang pong pangayuan og mga safety tips ang atong mga bisita, no?
2: Yes,
1: kini kay mga eksperyensyado gini sila, ma'am, kay dito
2: sila,
1: gini
2: sila sa ground,
1: sa ground.
2: Yes.
1: No, mga safety tips nga unsay pwedeng buhaton sa atong mga katropa kung para malikay nining kaso sa kawat. Una na to, sir, unsa ba ang imong ika-suggest, sir, nga mga safety tips sa atong mga katropa, mga kaigsuna nato aron na malikay gikan nining nga mabiktima ni ining kawat, sir?
3: Ang ato ang mga tips mahatag aron malikayan ang kaso nga kawat, perminti nga nakalakid ang inyong panimalay.
1: Yes,
3: kung mulakaw mo, ayaw gyud i kuani nga pasagdi nga naka-open lang, no. Labi na og walay tao nga mabilin sa inyong balay ug sa mga sakyanan pod. Balika gyud ninyong tan-aw or siguraduha nga nakalak ang inyong mga sakyanan kung mulakaw mo. Ug sa mga bililhong gamit sama sa cellphone, ayaw gina ninyo ipangbilin sa inyong sakyanan, mga bag, laptop, mga cash. So, kay liliw na nila dito, makita na. Bisan pag nakalak na, ilag na siyang kung anon, buakon ang salamin.
0: Pangitaag pamaagi.
3: Pangitaag yung pamaagi.
1: Yes, sir. Sir, sa Carmen, sir, basig doon na po kay dugang ang mga safety tips, sir, alang sa itong mga katropa nga nagsunod ka na to.
0: Yes, ang ato ang, ano, kanang yung tanga safety tips, no?
1: Yes, sir.
0: Malikay kita sa kanang mga, kawat ba na, rather yung
1: mga
0: na? So, theft. So, theft. So, magsugod yun na sa ito ang personal na panimalay.
1: Yes, sir.
0: So,
1: magsugod yun na sa itong kaugalingan.
0: Oo, kaugalingan na to. So, aduna ba na itulo ka kuan elements, no? Ano naman ang good na sa kung ano nga
1: ang krimen, sir.
0: Ang krimen, no. So dapat i-prevent na to siya. So ang duha na nanakanunay
1: ang intention
0: ang motibo. So ang isa is ang katong opportunity. So atong i-eliminate ng opportunity. So aron malikay gyud na. So kung sa ato ang mga kung ano, labi na sa itong palibot, no? Sa mga merkado, mga terminal, no? Mga daghan mga theft may tabo da.
1: Yes, sir. Yes.
0: Mag pickpocketer sa na, na. Daghan kayo, no? So, kung asa mo ang mga tao nga magtapok, no?
1: Daghan po na sila.
0: Dito na sila.
1: Dito na sila. Maniid kung kinsay pwedeng mabiktima.
0: Oo. Nangita sila og opportunity. So, kung asa ang daghang tao, dito po na sila mo nang daghan og opportunity. So,
1: niya,
0: siyempre, sa ato ang panimalay, no, sa tanang mga establishmento, no, likay kita sa malikayan, no, sa po na to, ipakusga na to ato ang security.
1: Security,
0: no? Sir. Security. Yes, sir. So, gamitan na to katong kung panahon sa gabi, kung itingit ato ang palibot, no, gamit ang mga suga.
1: Suga, yes, sir.
0: Perimeter lights, sana. And then, sa karon mangod nga panahon no, nagabarato man ang mga CCTV.
1: Yes, yeah,
0: no?
1: Sir, mag-invest daw CCTV.
0: Mag-invest ta para sa atong security, para yes, mag-abon na sa tuwa.
1: Pa-enroll na to na sa atong CCTV 1-2-3.
0: Yes, yeah, mo na kanunay kita no nang ato ang programa sa yes. At ato ang PPO no, ang CCTV para sa CCTV 1-2-3. So kana so dako kay na siya tabang no.
1: Yes,
0: so napay kuan pwede ta mo gamit sa so, mga tay mga animal barrier so
1: oh yes sir
0: okay. Natay mo gamit tag iro no
1: di ba para mo ana, no? Makamata ta well natulog ta diha na day intruder sa atong balay makamata ta
0: yes, yes mga mo na mga isa sa mga kuan mga animal barriers no isa sa mo add sa atong security usab kaning umo kabantay kan yung mga gansa
1: oh. Yes sir
0: gwapo po na siya ay butang na to
1: saba po sila oh. Sir kung net
0: kay di mo gona sa matug
1: di matulog sir
0: ang gansa mabantay nimo ang isa ka mata nagpiyong ang isa ala sa
1: mo na po kabalo
0: ara sa gwapo na siya nga mo na siya gwapo na security po na sa
1: kapag kapuyo na pikas
0: support dito gid sa pag naitao naitao tingog gid tingog gid na siya niya banda kay na sila una sa mga kuan ma-prevent lang yun nato no nga yes, na yung mga mahitabo nga so sa sumatotal ka ng mga tanan nyo nga mga naitaw nga makita ma, nato sa atong palibot labi nagdili taga dira no, sa atong lugar no isa ka na ka indicator nga kanang
1: basin
0: no? Basin no? May
1: dautang mga tuyo
0: oh ana ba may mga naglaro og mga dili maayo no so i-report dayon sa yes, atong no. Kapulisan no
1: labi na kung magduda na sila sir unay pagduda trust your instinct no trust yes. Your instinct
0: yes mo na atong kanuna ibutang sa atong nahuna ang pagka magdudahon oh kaya
1: yes, no trust your instinct no, kung murag lahi na man gyud ni no so i-report na no sa pinakaduol nga police station na yes. Atay mga hotline numbers pwede nyo ma-access ang atong mga hotline number sa tanan atong police stations including sa atong provincial headquarters nga hotline nato 24/7 na ay nakatutok niya ng mga hotline numbers nato. Pwede ninyo ma-access diha sa atong official Facebook page no sa Davao Norte Police Provincial Office no. Pwede nyo ma-access diha no tanawa lang nakabutang na sa atong wall ang tanang mga hotline numbers. Speaking ma'am sa atong official Facebook page ato nang basahon mo
2: yes,
1: mga nanimbaya
2: diha. Yes, atay upat ka buok na live viewers nganing comment dara sa ato ang live. Gikan kay Alvin Go, good morning ma'am sir. Patrol mo diri pa nagsa sa Apukon, Bermudez. Kay lahi jud ang kalihukan diri na lugar.
1: Ay, salamat yes, no? Salamat
2: kay sir sa imong information na gihatag no sa ato diri akaron aron ma ano na to partner. May yes. Pud na to ang Tagum City Police Station. Oh,
1: siguro na ako makabantay mo sa mga moagi man diha mo sulod man diha ang atong
2: yes,
1: patrol vehicle ug duna pud tay mga patrollers nga naa din ang linya ma'am na sila nag-station dito sa corner dito sa National Highway corner pasulod sa atong DRMC
2: yes.
1: So ilan ang area din ha no ilan ang area din ha nga kuan although foot patrollers na sila siguro dili na sila makasulod dito pero atong mobile patrol yes atong ipaabot sa Tagum City
2: yes,
1: Police Station
2: yes ipaabot na mo na sir sa Tagum City Police Station ang imuhang komento
1: mm-hmm.
2: Gikan kay Midoy Esplatero salamat sa impormasyon ma'am sir mayong buntag ya sir gikan kay Dato Jerry Sisbino morning police Davnor watching from Braulio Iduhali
1: yes kaway-kaway yes, sa atong kaigsunan din na sa Braulio Iduhali
2: and from Iron Strap good morning sir ma'am good morning dira sa inyo hatanan no nga nagapaminaw sa kahanginan
1: yes tagang kayong salamat ug ma'am atong siren karon ang sa kinatibukan sa atong probinsya sa Davao del Norte ng atong accomplishment so far no sa wala pa na human ang duha ka semana ma'am no isa ka semana pa lang kapin sa bulan sa Hunyo diya sa atong pag-implementa sa atong anti-criminality and law enforcement operations, ma'am.
2: Yes, partner, no? So, sa ato ang ipaybalo na ito sa katawahan ng atong accomplishment gikan June 1 to 9 2026
1: yes.
2: No sa atong anti-illegal drugs nakakandak na kita og 17 ka operation o naka-aresto kini sa 17 pod ka personahe nga naay standard drug price value nga 234,000 596. Sa ato apong anti-illegal gambling, nakakandak na kita og 8 ka operation na may resulta sa pagka-aresto sa 6 ka personahe og nagkakuplo kita og amount na bet confiscated na 1,750 pesos. Sa ato ang RA 10591, nakakandak kita og 12 ka operations, naka-aresto og duha og naka-confiscate og isa ka firearms og naay mi-surrender nga napulo, no, o naka-deposit og isa. Sa RA 4136 natay 810 ka operation na nakandak, naka-issue ta og TOP nga 199 og citation ticket na 1002. Sa atong arrest sa wanted person partner, nakakandak kita og 36 ka operation na may resulta, no, sa most wanted na natay na pulo niya, sa other wanted na natay 29. Ang ato ang top 2, top 8, top 9 o top 10 na provincial level na most wanted person na aresto na nato,
1: wow,
2: partner.
1: So, upat na sa atong top 10 most wanted person sa atong probinsya sa Davao del Norte ang naaresto,
2: na
1: no, as of,
2: yes,
1: as of May June 9, ma'am, as of June 9.
2: Yes.
1: So, nanakasnapi, no, atong mga kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office, no. Og, of course, padayon po na, ma'am, ang atong pag-implementa sa atong Safer Cities Initiatives,
2: yes,
1: no, dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte, ang atong mga police stations, ma'am. Tikon gayod po nga nag-implementa ni ini. Siguro itong masairan na sa pinapaspas nga pamaagi ang atong gikan sa atong mga bisita kung padayon po ba ang atong pag-implementa sa atong Safer Cities Initiatives, pinaagi sa atong pag-implementa sa atong mga local ordinances. Sir, sa New Corellia, sir, kumusta atong pag-implementa niin?
3: Sa New Corellia, nagpadayon ang Safer Cities Initiatives kaning Corpio of Minors,
1: yes,
3: bawal sa pag-inom sa publiko, mm-hmm, half-naked, kini, yes, mga video kay lampas sa oras, mm-hmm, ug naka accomplish kita og total municipal ordinances 154, mm-hmm, nga sa sulod lamang sa duha ka semana.
1: Yes, sagol na ni sir.
3: Gisagol na ko ni tanan.
1: Katong naisyuhan og mga,
3: yes,
1: citation,
3: oh,
1: tickets.
3: Na persons warned, katong naisyuhan og citation tickets.
1: Yes.
3: Abot siya og 154.
1: 155. So, inana, no, ang mga pagpaningkamot, makita na ito doon nag-accomplishments, ma'am, ang atong,
2: yes,
1: kapulisan. Sir, niyausap sa Carmen, sir.
0: Yes, na atong lungsod sa Carmen, no, padayon gihapon, no, padayon gihapon kita sa pag-implementar sa ato ang safer cities and municipalities initiatives, no.
1: Sir.
0: So, nakita mo na ito nga, effective gyud kay siya, tungod,
1: yes,
0: kay mamugod kini ang i-implement mangud nato og tarong, no.
1: Yes,
0: usa ka ni ka factor nga ma-prevent nato ang mga krimen,
1: magpabilin
0: og walay mga kriminalidad nga mahitabo, suma,
1: yes,
0: magsugod ta sa drinking, no, in,
1: yes,
0: public, kung mabawasan nato na, so walay mga maglatagaw
1: hubog,
0: no,
1: ana
0: siya. So sagaran manggod ka ng mga hubog, makahuna-huna pa na uglain, no?
1: Uglain, no? Oh, so, tama sa nitabo, kagahapon, ma'am.
2: Yes,
1: kuan, kining ato
2: lang
1: sa...
2: Isingit na to.
1: Isingit na to.
0: Sige.
1: Nitabo, para sa kasayuran po sa itong mga katropa, no? Nga, nitabo kagahapon, so far sa, kuan, sa pag-imbestiga sa itong mga kapulisan sa Tagum,
2: yes,
1: City, no? So far, ingon pa, ma'am, nga, kuan, nakainom ang maong
2: suspitsado.
1: So, siguro wala na nag-transform, ma'am, na ating mga kaigsunan, mm-hmm, usahin nga mag-transform kung makainom na, no? So far, wala pa na-prove kung kuan, nagagamit o illegal nga droga. Wala pa man. Wala
2: pa tayo drug test. Sa hospital karon,
1: yes, ma'am.
2: Stable na yung condition o mag-undergo siya karon o operation, no, para sa katong naigo, no, sa iya anti-ill.
1: Yes,
2: kay
1: ma'am.
2: Pag-neutralize, mm-hmm, sa iya, ha? So, kuan kay to noon,
1: yes,
2: grabe ang kahadlok, no, nga,
1: yes,
2: naano sa atong mga estudyante.
1: Mm. Ako, ma'am, saludo kay ko sa,
2: yes,
1: kuan sa gibuhat sa atong mga kaubanan kapulisan, mga patrollers nato, no. Unang-una, paspas ang ilang kuan ma'am, ang ilang pag-abot sa vicinity, no? Nanay pulis ito, isa katong isa ma'am naka-civilian pan nakita na ko ang courage ma'am sa atong mga kapulisan no nga bisan off duty. Katok off duty gitu ma'am, kaya chinelas lang eh.
2: Chinelas basi utak balo nagatud pa to sa iyang anak partner.
1: Nagatud pa to sa anak ko na malingki ba kaya to no? Makita na to ang dedikasyon sa atong mga kapulisan sa paghatag sa serbisyo bisan sa kadelikado sa kinabuhi, no?
2: Yes.
1: So makita na ko dito ma'am ang kuan ma'am, ang kuan sa atong kapulisan nga doon nagyoy kuan ma'am ba kanang dili nga kuan nga ang uban mo comment ka pusila na naritso kung dili kitagaan yun og lugway ma'am nga mag-negotiate no?
2: Sa ato ano sa atong ano yes. Part principle na rules na sa atong engagement partner
1: yes ma'am
2: ba? Bisan pa man nung naghawid siya atong yung bolo partner wala dili jud nga daga na naging unang pusila na niya so wala naata gina-follow no
1: yes
2: rules of engagement sa kapulisan na
1: yes.
2: Giuna pa na to ang negotiation
1: yes negotiate
2: kaya kung ma-negotiate pa ang tao og mo surin surrender siya sa atong kapulisan, iyang i-surrender ang iyang armas na gidala, ma-resulta to partner nga,
1: peaceful,
2: peaceful ang iyang surrender sa atong kapulisan.
1: Kato lang ma'am, no, kay nisulod na siya
2: sa
1: eskwilahan. O bisan siguro kung ako ato, no, uy, mas delikado ang mga bata.
2: Mga estudyante
1: no? Na yung nahitabo ana ma'am sa may kapalong dapit, no, dugay na kuno na nahitabo. Nga nag-amok gyapon siya ni sulod dito sa eskwelahan og gidunggab gyud ma'am no
2: pasitabi
1: sa mga gidunggab gyud ang bata anak gani daw to og kapitan dito nga namatay gyud ang bata no so kana mga inana
2: saludo po ta partner sa katong civilian nga nitabang
1: yes,
2: og negotiate unta
1: inana.
2: Gidugol gyud unta niya makita man sa katawhan no ang video na
1: ni Ate siya kaila niya ma'am
2: apan sa pagdol niya partner dito na partner nga gikuan na jud siya nanajoy nanajoy threat
1: yes,
2: iha na jud gi point ang iya
1: sa kailan niya ma'am
2: niya. So saludo po ta na sa ato ang patroller nga yuraho na siya giunsaon niya pag neutralize jud
1: yes.
2: Para maano and kaluyan partner sa tiil lang jud siya naigo
1: yes, no
2: oh, yeah,
1: na-report ka professional gyud
2: oh, ang kapulisan
1: wala gi ingon nga patyon tungod kay kuan kun dili
2: neutralize
1: lang nato siya nga dili na siya maka-harm.
2: Gani, diretso dayon ang ato ang ambulance, nakuha dayon siya og na siya sa ospital karon og stable na yung condition og gina-prepare na partner no kay gi-inquest man nato kaning
1: yes.
2: Panghitabua na in preparation na sa pag-file nato og kaso no kay bisan pa man gihimo man niya ang kana nga butang.
1: Yes no. So kana no tama gito yung mag-iingon, sir, no? Sa itong mga kaigsuunan din na kung makainom-inom ta, kung kabalo na ta nga, kuhan, sir, nga mo transform ta.
0: Transform.
1: Ayaw na lang, no? Ayaw
2: yes.
1: Na lang. Pagtanaw nga, uy, murag lahi naman ang igo. Ayaw na, kaya basing musangpot pa kagpareha ni Adto, no? Masamaran pa ka. Napagigay kaso ka ito bangon, no?
0: Yes,
1: perting so, paitang, imong pamilya in taon, no? Nauna imong pamilya, no? So, tama gito mong gingon, sir. Dako kayo utabang, sir, ang itong pag-implementa ni ining atong Safer Cities Initiative.
0: Oh, labi na sa ato ang kakanang panahon sa kagabihon, no?
1: Yes,
0: kaning ato po niya ginapa, usa manggod sa pag-implementa, ang appeal sa ato ang implementation sa Safer Cities Initiative ang curfew on minors.
1: Yes,
0: no?
1: Kanipo so, kanang sa minors.
0: No? Dako kayo na nga problema. So, ato wala na to luagi no ang ato ang pag-implementar gyud sa mga local ordinances no kay daghan magud nga mga kabatanon mga minors no na ma-involve gyud sa mga krimen no sa mga pagpangawat pagpanglungkab
1: yes,
0: no so
1: vulnerable gyud ato mga
0: yes kay namugod sa ilang unahuna
1: kay
0: namugod sa ilang unahuna no nga dili sila ma-priso namugod sa ilang so ang ato ang tubag ng ana is ato silang hipuson hipuson pag-abot sa
1: rescue
0: hipuson
1: na to
0: ma-rescue na to sila mahatod na to sila sa ilang mga ginikanan or mahataga na to og kanang tama nga kanang
1: intervention.
0: Yes, ana siya ato ma-prevent to sa mga mas mulala pa bitaw ma-prevent to sila so
1: nindot po sir Jod no nga dunay mga best practice sa ato ubang mga police stations nga before i-release nga to sa mga ginikanan unang-unaw pahimangnuan ang ginikanan may ipakuha din ni atong bisitahon ang ginikanan or tawagan ang ginikanan nga kuhaan ni mong anak din tungod kay na rescue na mo sa curfew on minors nga nisupak siya sa curfew on minors.
2: So, yes.
1: Dito before kuan atong i-counsel sir, so inanak ng mga best practice sa atong mga police stations usab.
0: Yes. So sa kinatibukan ang ato ang lungsod sa Carmen sa ang munisipyo sa Carmen Capulisan. Nakakuha kita og atong tungod kay wa man tay putol no hugot ang atong pag-implementar sa ato ang local ordinances. So adto na lang kita sa sulod sa duha ka semana no na tay 95 ka accomplishment no.
1: Wow.
0: Kato lang medyo lesson na siya kay hugot man nato ang pag-implementar, so na naedukar na nato ang katawan. So ana usapon na siya sa kuan nga misunod no madisiplinurag na disiplina po nato atong mga katawan.
1: Exactly sir, disiplina
0: gipod
1: ang atong gikuan nga muabot ang panahon nga wala na tay madakpan tungod kay disiplinado na ato.
0: Yes, tama na siya, tama.
1: Sir, salamat kay niya na sir. Ma'am, nindot ta nga may isgutan pa nato ang kining atong topic sa atong amplification sa
2: five focus agenda
1: sa atong chief PNP. Apan medyo wala na kita igong oras no nilampas kita gamay. Siguro susunod si mana ma'am atong isgutan ka na ma'am atong isgutan ka na no para masayod po atong katauhan especially kining atong topic diha sa kuan community kuan partnership nato sa community sa kapulisan sa community. So ato na lang sa sunod na nato nang isgutan ma'am ugma ma'am no Independence Day, luna pa'y binsahe ang atong provincial director, ma'am.
2: Yes, ma'am.
1: Alang sa atong katauhan sa Davao del Norte, sa tanang, sa kanato, sa kapulisan, usap.
2: Yes, no. So, sa ngala, no, sa ato ang provincial director, ginapaabot niya, no, sa pagsaulog na to sa ika-127 anibersaryo sa adlaw sa kagawasan sa Pilipinas. Atong pasidunggan, no, ang kaisug o sakripisyo sa atong mga bayani nga naghatag ka na to sa kagawasan sa atong gipahimuslan karon, no. Kini mahinundanong adlaw, nagpahinundong ka na to nga ang kalawas, ang kagawasan, dili lamang usa kadaugan sa kagahapon, kundi usa kapadayon nga katungdanan nga kinahanglan natong ampingan ug pagligunon pinaagi sa pagkiusa, disiplina ug responsableng pagkamamumuo. So hinaot na ugma no sa ato ang anibersaryo no mapalig-on sa ato ang gugma sa Pilipinas ug magdasig ka nato no nga sa pagpadayon sa pagbuhat na mapatunhay nato no ang kalinaw, ang hustisya ug kauswagan along sa umaabot nato no nga mga henerasyon no. So malipayon ug makahuluganon kayo ang pagsaulog nato ugma sa adlaw sa kagawasan kay ngon pagay sa atong provincial director no mabuhay ang Pilipinas ug mabuhay ang Davao del Norte.
1: Yes, happy Independence Day advance no alang kanatong tanan no ang atong kagawasan ato kanang ampingan sa kanunay no isip mga Pilipino. Ma'am, wala tay igong oras sir.
2: Yes.
1: Masigduna pa kamo idugang nga mga impormasyon ngay padangat.
2: Ug ila mensahe partner no
1: yes.
2: Sa ilang mga katawhan sa ilang nagkadaiyang lungsod.
1: Yes, mga mensahe na lang po ninyo sir alang sa katawhan ninyo diha sa inyong area of responsibility sir.
3: Una inyong Corelia sir. Si usbon ako dagang salamat sa tanang tigpaminaw sa ato ang istasyon labi na kang Chief Renanti sa pag-guide sa ato ano kang ma'am dagang salamat
2: yes,
3: sa ato ang sa ato ang provincial director sir dagang salamat sa pag-imbita kanamo diri ug aron pud ma paabot namo ang mga activities ug mga accomplishments sa kapulisan sa New Corelia. Ug sa tanang mga katauhan sa New Corelia, ang kapulisan anaa lang andam ug moserbisyo ug moprotekta kaninyo. Advance happy Independence Day, daghang salamat ug maayong buntag.
1: Yes sir, daghang kayong salamat sir. Dako kayong kalipay sir nga makauban usab kadinhi sa atong programa ug kapulisan sa New Corelia. Sir, sa Carmen sir.
0: Yeah.
1: Misahe, sir.
0: Okay, ma.
1: Una pa kay mga dugang impormasyon sir.
0: Yes, ako lang i ko ano? Ako ang mensahe sa katauhan sa Carmen no ang inyohang kapulisan no, sa Carmen Municipal Police Station hugtanon jud kayo ang pag-implementar sa balaod. So kami kanunay naghangyo no nagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta pagkooperar no sa at inyohang ato sa inyohang kapulisan no sa Carmen og aduna kamoy mga kaduda-duda nga mga tao, laing mga nilihukan sa inyong palibot, mga impormasyon nga informasyon no ma hatag sa amo, yeah. So ayaw kami pagpang kaulaw pagpangyuko so paghatag sa mga impormasyon no. Usab ako lang ipahibalo usab no nga ang lungsod sa Carmen mag-celebrar sa iyang isa ika 59 ka tuig no anniversary araw ng Carmen no. So aduna kitay mga nagkadai ang mga activities no. Yes, so invite mo na mo no mo suroy no karong June 18 no
2: June. Ano na ano
0: na hapit na sabay ni sa kuan New Corellia
3: sabay na siya
0: so aduna kitay mga malingaw gyud mo malingaw mo sa mga activities nga at gipahigayon sa lungsod sa Carmen. So daghan kyo salamat sa tanan no nagsubaybay ni atong programa ang pulis katropa mo og diri sa nagpaminaw no sa ato ang sibyahanan sa radyo no sa ang XFM 107.1. So good morning tata.
2: Thank you sir. Thank you sir no sa inyong paghatag sa among higayon sa pag tubag sa among invitation. Partner sa usa na tapusan nitong programa ato sang tagaan no og attention ni ato ang duha ka mga commenter sa ato ang live. From It's Me, Taktak Versas. Good morning, Mom and Sir. Suking tigsubaybay sa inyong programa. Watching from Barangay Apokon, no?
1: Yes.
2: Thank you kayo, no? Kani si Sarge Versas. Siya nagpahimo sa nagahimog mga tukar, no? Nga pang PNP na pasok kayo, partner, sa ato ang mga programa, no? Sa PNP. Gikan kay Emily J. Manito, watching from New Corellia. Good morning, sir. Yes, daghang salamat, no? Sa tanang nagsubaybay sa ato, adri asa 107.1 XFM, Police Davnor, katropa mo. Ako ang inyong lubos alagad, Police Lieutenant Vanessa H. Kebel, nagapahimang no, na bisan pa man no, sa mga pagsulay nga to ang na bati karon no panahon na sa atong Pilipinas no dili na to walaon ang gugma sa atong Pilipinas kay kini no at gipaglaban ni sa atong mga bayani og usab dapat kita pod ipaglaban nato ni hantud sa karon ang kagawasan nga ato ang gibati o ginakasinati sa ato ang komunidad.
1: Yes ma'am, exactly, daghang kayong salamat no atong pagpasalamat usab no sa atong mga personahe dini yes. Sa 107.1 XFM no sa of course sa atong station manager no si Sir Arnel Cortez
2: Arnel no Cortez. Sir Arnel Cortez. Thank you kayo,
1: natong,
2: sir.
1: Salamat kayo sa tanang natong mga kauban dinhi no mga abtik ug mga pugi nga mga reporters ug sa atong kuan atong piloto din ha sir. Salamat kayo sir no sa inyong paghatag og higayon nga makahatag kami og impormasyon sa atong katawhan sa Davao del Norte ug sa tanang maabot sa pagsibya nining atong istasyon. Daghang kayong salamat sa ngalan sa atong sa tibuok pwersa sa kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office no pinangluhan sa atong Provincial Director Police Colonel Glenn J. Cristines mangigalaan kinyong ubos nga alagad Police Chief Master Sergeant Renanti S. Balakwit, moingon nga daghan kay salamat og sa kanunay no diha sa inyong mga pagpaningkamot alang sa kapsa ug kalinaw kalambuan sa inyong panimalay sa inyong komunidad hinumdumi kanunay nga kami inyong kapulisan inyong kauban og hinumdumi kanunay no nga para kanamo dini sa Davao Norte Police Provincial Office
2: your security is our priority. Tungod kay sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas
1: serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.

0: Exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Gonsay, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kapukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong

Pero salamat mga higala sa inyong pagpamati ating oras. Sa dota tayo, alas 10:44 ng takna sa habuntag. Hayong buntag, welcome sa tuang tulumanon. Kung ako ikaw, exciting!

0: Ay, nana ni Budi, ha? Ay, nana sa Midiri. Hala, hayang di kongkong, di kangkang kaumanan nyo karoon ang mga membro sa PMA.
1: Asa na PMA?
0: Philippine Maritime Academy.
1: Hoy, karon kay tingklas ni Tabriya ang mga bayot, imbitahin siguro sila nga magpa-enroll sa satuang atuang kuha mo, amo avail sa satuang scholarship.
0: Oo, dapat lang yun.
1: Well, mga maring, welcome sa tuang panag-uban alas 11 sa 5 ng atong oras, mga igala. Live gikan diri sa studio sa XFM Studio. Sa XFM Tagum.
0: Aba?
1: Ako ni mga maring ang gikaintapan sa mga lalaki diri sa Dakbayan. Gihapapaan sa Kanto Bisayan.
0: Aba?
1: Kanilain ako si Maring Inday Erika.
0: Yes, ni alam po ang inyong ubos nga igala sa kahanginan, ang inyong lingkod nga sige lang nga pirming gabarok. Wala lang master dahi tanini.
1: Mga maring nga, alahala, live takara makitaan sa to ang Facebook page. Paki-search lang, paki-paliho mga maring ang XFM 107.1, paki-follow, paki-like and share sa to ang programa today. Ang taon-taon mga ikalat ang mga kaobansap ang mag-iitan nga kanang mag-iitan nga Marites Drian Sab sa Bisayan. Malayan si Tia Daria niya taon-taon yung mga kaoban mga maring ha. Apa sa di pa mga ikalat kina ito ang programa hatun ni kina ito sa produktong gigama sa Yes to Health kini ang
0: yes, wala lang ino ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. O ka siyempre kung gusto ka niya ka food supplement ka power kayo. As in, power good, no?
1: Marang networking.
0: Marang networking. Bisa gabiing na kumingon ka po, good morning, no? So, ang ato ang Santon Santon Plus Gold o siyempre ang ato ang Santon Vitamin C. Ana.
1: Mga katropa, live na karoon makitaan sa Dirian sa XFM Mati City nga Facebook page.
0: Ah, basta dyan sa Facebook page. Ah, siyempre, kaya humok mga itong dila. Mga on sa taong halang kayo nga Sally. Ana
1: Niyatag
0: ni Linlin. O, kana, mukha on siya Sally.
1: Ana. At syempre mga maring lab, sa kanamabati diri ako madungog sab sa XFM General Santos City.
0: Yes, o ka syempre din sa Mati City.
1: Balik
0: o sa General Santos City. Sorry
1: General Santos City, balik-balik niya po.
0: Okay, this is a boy, Bukidnon. Yan. Sa Malay-Balay, Seri. O sa Balinja, Seri.
1: O sa mga maring, makit amadung sa tadiriya sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
0: Oo.
1: Sa lugar ni Kony Loy.
0: Ni Kony Loy, o ka syempre, o ni katrupang Ri, o katrupang Ray. Si Ri Surabaskis. Si Ray Alintoni.
1: So, homok ang iyang Ray.
0: Yes. Kamu
2: lahat itong isa ka Ray.
0: Ay, nasa ka diri. Ay, isa ka bayo diri.
2: Diri lang kwentaon itong isa ka Ray. Ngayon ako ibungot.
0: Ah, si ka ba ito? Lahat itong si Ray Ferrarin. Ano
1: naman na siya diri? Ngayon mantay.
0: Dako ni mo ko ano, makapadunlo lagi kawatan ang imo hang yutots.
2: Silos gi ka sa kuha.
0: Ang imo yutots kay makapadunlo kawatan.
2: Mo nga ni, wala man kay ingon ana kay imo, kwan man kay imo oh.
0: Che. Pantay bitaw mo maibog mo.
2: Gipangita na po iya maring. Nana man sa puso dapit.
1: Oy na. Boy. Lose control.
0: Ni baba, ni ubos ang akong bra.
2: Oy! Wala na kay bra, karon ni ubos.
0: So mag-away na ta diron so wala ta na. Friendship over na ta ni.
2: Oy.
1: Pero in fairness, mga maring, akong tanong kang Tia Daria, kaya muna siya garantin wheelers.
2: Lain lagi ka maring. Ay, aminan ko ang bigot na maring.
0: Oy,
1: ako kayo yung kargada.
0: Ayaw ka na, maring Erika, kay ang Joya, kay Jolene Samurag, 10 wheelers. Takaraman ko, mura lang ka greeder.
2: Lain ka operator, ay. Kaya yung ipa-expand ang akong camera.
1: Ay, ako. Mga maring, ha? At ang
0: ay, alas, si maring Erika, oh. Kala nga. Morag yung kagalang bag-ura na himugso nga kuan.
2: Sapsing man kahit lawas?
0: Morag buntog.
2: Morag man ka ng wapay harina, ganit ka ng himuono, no, ganang torta.
1: Morag kuan, morag ka ng kuan sa gasmin. Ay nako mga maring. Hoy, text me po sa tuan text line mga maring, mga bayuta diha oy sa tuan text line sa 0966-306-9569.
0: Mm-hmm.
1: Paki-comment po sa tuang inyohang mga greetings kay lang. Manya kiti lang ay.
0: Oo, tama na nuka. Anong ab na panuk balayo siguro sa microphone panuk ab kag bayuta ka.
2: Ito ka pa di ay.
1: Oh, di mo siya. Wasa ka naman siya ang tugan.
0: Ay, kinuha ko. Lain na yung dilimat online. Ang dilimat online niya, day.
1: Sabay na, ato sa itibaya, mga maring, kay medyo gamay. Atong oras kay ipit, ha, kay Erantati pang surisuruyan garon, mga maring, ha? Ato itibaya ko sa kamayong buntag, ang tanang na mati garon sa XFM, di buok, Mindanao.
0: Aba, gikan dya sa may,
1: Oh, diha.
0: Diha, ong diri.
1: Mga katropa, mga maring, atangi ato ang mga tila greetings. So, syempre, ato ang mga hungihong. O sa mga mga init karon ng mga issues, sigutanan sa ito ang programa, mga maring, ha?
0: Kana? Ato ang dabdaban o niya?
1: Ato ang public appears.
0: Oo, kana.
1: Sa public appears nga kung ano ito, nga programa.
2: Usap lang ang appear na.
0: Kana nga, appear. Ano ba? Ah, nakakao lang ikang dinuguan nila ni Lito.
2: Kami is good ya, ha? Why is?
0: Ah, buta kik is, maring, para din kita maglalist din.
2: Appear is.
1: Na is kay tuluman ta.
0: Oo, ano.
1: So, ikan mo ta mga igala. Ano ka ba kayo mabalik, may mga maring, human lang aning gantahan nga masunod. Siyempre, mga maring, ito na ipahinungod sa ito mga damati ang mga higala labi pa yun sa ato ang mga kaigsuunan nga karon sa mga pagsuway sa kinabuhi.
0: Yes.
1: Unta ang mga pagsuway, pulihan ka na siya o mga
0: kadasig kalipay o
1: sa pati at darya.
0: O kaya sa pa
2: ang kwan kadasig.
0: Wala ko'y paimno talig santon vitamin C o'y
2: di ako lang ganipay kadasig kalipay
0: okay.
1: XFL
0: it's Philippines exciting.

0: Yes, well, I need... Oh, grabe naman ang mga musika. Uy, di naman na basta-basta ng mga musika. Maring Erika o Maring Daria.
1: Well, mga maring, baliktad sa tuwang... Asa ba itong kuhidsit din yung isa? Uy, nawala.
0: Naarag yun, oh.
1: Naarag yun, ay mga maring. Welcome sa tuwang pinakangipaabot ng mga
0: kanilibak
1: sa kangin. And kini ang The Meredes
0: and Friends!
1: Siya ito mga maring, kini ang tuwang Meredes and Friends. Paano na siya ka ng... although nga, dila kayo na siya... bago pa nadungog, pero nadungog lang niya itong Dosmel 22.
0: Ang mga... siyempre, yeah. Itong unang hugna.
1: Unang hugna, mga maring. O, siyempre, mga igalaki niya ito ang The Meredes and Friends. Hatod ni ka na ito sa pampalantip sa panghuna-huna nga kape kini Ann.
2: Ang Sandal Plus Coffee Mix.
0: Yeah. Aba.
1: Nakuha mo rin, ha?
0: Kuya, guys, ang Sandal Plus Coffee Mix. Aba, ang dami mong yes. Elf, ha?
1: O sa sangkap sa Sandal Plus Coffee Mix?
2: Naatay suya.
0: Uh-huh.
2: Naay malunggay.
0: Asa pa?
2: O, ang walay lain, mangosteen.
0: Aba. Aba. Aba. Bride ba ganyan siya, Day Erika?
2: Sa mga ay, sa mga kinaon.
0: Sige, nakakaulang ikag bula-bula ni Lito, ha? Sige, usap pa.
1: Usap pa, kuan mga produkto nga.
2: Nga mo, ibayaran din, ha? Ako yung pagkuhan na.
0: Ay, oh, sa dainis siya.
2: Apil bigyan ang sabayad siya. Kaya kami akong bumukoy. Katulang kayo.
1: Ang pasalamatin ay mga hairstylist.
0: Ay, mga hairstylist.
2: Thank you for my hairstylist, Miss Gabby. Gabby Barcinas.
1: Naka-promote sa tuwang company ba nga Gabby Group of Company. Oh, habang siguro ito sila. Uy, garang managhandsap ka. Uy.
2: Kumusta na ka ito ang mga CEO dito sa laing lugar?
1: Oo. Ito ang itimaya na yung mga maring ato ang mga membro karon sa Gabby Group of Company.
0: Sila si?
1: Elrin.
0: Si Samati.
1: Si
2: Inday Tato.
0: Inday Tato ang si Bipo Pichon. Oo.
2: Si Pichon.
1: Si Pichon.
0: Natagdag ko din yung...
1: Si Kena?
0: Nagkakaon, magugugunahan si lang kayo.
2: Si Bipa?
1: Ang sab sa San Fran, ang ito ang membro sab niya, Relayan C.
0: Si Gatrupang Ray.
2: Kung ano na ikuan niya, ang head.
0: Ang founder.
2: Head lang.
0: Head lang.
1: Department, asun na siya ka ng area manager siya.
2: Area manager.
1: Sa Gabby Group of Company.
0: Yes.
1: Ang diya sab sa Jensan, mga maring.
2: Napo niya ang area manager?
1: Si...
2: Sige sa kanin to.
0: Sa manining ko
2: si Oligar Philip. Si Philip.
0: Si Philip. Baka okay, siyempre, apila naman si Ivan.
1: Ayun ang sarang-sarang si Philip. Kaya pag-uura ba na nalinugan si Philip.
0: Okay, kasi...
1: Atong yampo ang mga
0: taga-Jensan.
1: Mga taga-Jensan. Ang taga makabangon na mo diya, oy, kay... gihapdan naman mo diya ka ng kuan.
0: Ayuda.
1: Ayuda.
0: Oy, ay, ni, at ingon akong amigo dito, no, para sa wama na ka, sa, para bisag wama na ngutana. Kuan, no, naabot si, kuan dito, si Baby M.
2: Oy, naay mong baby dito?
0: Si Baby M.
1: So, ato na sa pangutan, unsa iyang gihato dito nga tabang.
2: Sige na, sige. Nakayag intro.
0: BBM, Mr. President, kumusta man ang inyong pagkwalit, Mr. President? Pag-duaw ni mo sa nalilunga na ito dito sa ato mga katropa sa General Santos City.
2: Dili ka na sila masikaran dito, kanarabaya siya dito.
0: Tama ba, Mr. President? So, kwan dyan ay, Mr. President, no? Kanang nga...
1: Ospa pa ko tayo na kayo, mawag niya madungog kayo daw.
0: Mr. President, ospa na ko, ang imo ang pag-adto dito kanang kinasing-kasing ba sa may mong nahatag dito, Mr. President?
3: I talk to my where the
0: Amo ba? So, Mr. President, niyang wala po na kwan po. Na wala po ka na kwan, Mr. President, kanang pag-abot nyo dito, okay, secure magang area, wa mga kay problema, nahatagan mga tanan o kanang mga hinabang ang mga tao dito.
3: We
2: How about that? Oy. Ay, may pakapin lang eh, Maring.
0: Sige na. Sradyo ta.
2: Ang pakapin. Ayaw kayo, basi padlakan na nga to ang kwarto. Di na takakawas, ani.
1: Pwede mga Maring, welcome sa to ang The Meredes and Friends.
0: Oo, sige. Oy, ka pala po yung chika, be?
1: Siya kay...
0: Ikaw lang po, Miguel.
2: Wala ko yung chika kay MD. Kayo ko ang hot pag-MD.
0: Kasi, ano empty man yung utok? Di ba nga, wala kayo love life. Wala man yung love life, ganun empty man.
2: Empty kaya kung utok, kaya puro dugo.
1: Ako yung kayo lang, Maring.
0: Kana, kana.
1: Lalaki na siya, gika, nag-tunnel na siya.
0: Anya?
1: Nag-tunnel siya diri sa D-Wall-1.
2: Aboy! So, abantiro siya, Maring.
1: Kababa ka na, Maring, kanawiling nga ang mga kurpo.
2: Ah.
1: E naguli nilalabi pag ganawa sila duty sa Bado, baka Domingo. Mamuta na sila mga bulita sila ang mga tabadidoy, Maring.
0: Uy! Uy! Buta nga lang bulitas!
1: Katong ganing...
2: Katong bulitas!
1: Katong hulin-hulin ganin sa Basyo Sabino.
0: Ah, kanangan sa... Kanang punador? Kanang sa punador?
2: Yes. Oh, ah. Kanang, lang, kanang puti!
1: Sakto.
2: Oy, kanang sa mamamords kayo.
0: Correct. Ay, hindi mo nasakman man na siya. Kanang man ang isa...
2: Plastic, manguna. Makanakot, manguna.
1: Ano na siya,
2: Maring? Fiver.
0: Anya ka...
1: Anya ka, wala yung duty, Maring. Ingo mo na silang turok, turok, turok.
0: Oh, ano?
1: Turok, ganyan, Maring.
2: Kuyawan ng turok. Kaya nung lumago ng turok, Maring.
1: Sa kalalaki, Maring. Minyo siya, Maring. Napaturok man siya, Maring.
0: Kini, may istorya mag-in nato, ni.
1: Napaturokan niya, Maring. O ganang napulo kabuk ang tabadidoy, Maring.
0: Uy! Manya.
1: Jesus, lain na lang i-forma siya ang tabadidoy, Maring. Mura na ganang...
0: Mura na aswag. Mura na...
2: Mura na kabuk.
1: Mura ganang...
0: Mura na Rottweiler. Murag pa.
2: Unsa man na? Murag sibrak dat.
1: Mura na ganang kadang karla nga gitibag mul gani. Ana na yang suda.
2: Dagko, dagko no kay mura whisky na whisky.
1: Pag uli niya Maring kay napughok pan sila Maring. Ni uli siya Maring sa iyang asawa.
2: Aba.
0: Pero yan tabadi do ka na mo na gapo.
1: Wala na kayo purma oi.
0: Mura na murag na ibart.
2: Ay, mura na si hook.
0: Mura na dagag ward.
1: Mura ana mura na.
2: Mura na si hook.
1: Mura na kan kay kana. Mura na kana ganing na yung mga gawot gani.
2: Ay! Mura na kamot ni Willy.
0: Mura na ni kamot. Mura na ni.
2: Wala man.
0: Mura na.
2: Ah, balay man na.
1: Excited kayo siya, Maring.
2: Wala naman na.
1: Ulit silang balay. Kaya asawa lagi niya lagi. Kaya gusto niya nga malipay ba. Kanang, kayo kayo, kanang, kanang kaniado ka na magkuansa sa asawa. Kaya mag, tatanawa na mag-tiktok siya ng asawa. Kanang, wala, di man ma-happy ka ayo.
0: Kanang, mura nagwa lang.
2: TikTokers. TikTokers sa asawa na ay.
1: Mura nagwa.
0: Mura nagwa lang itabo. Kanang, for example, i-kwala, i-duot ang alho, anak.
1: Bisa gang yang asawa gakilis ug bugas mo yan tiradahan mo ragware mahitabo
0: bisag naghugas og plato bisag naglungag bisag nagluto ana
1: mingo na yang asawa nga unsa man human na kadya
2: oy gipasagdan nan diay to
1: Jesus mare mura ra man yang alindanaw mare nga ga sabay-sabay sa pispan
0: may ko mura ra siya galang baying-baying ayo oy lain man kay nanaw
1: Jesus charon pagkulit niya mare excited sa gimingaw po niya sa awag ka ng ano kay mga tulo ka buwan sab siya wala makuan ni ba kuyos na kayong pitals
0: wala ka nang kuan kayo ka nang lain na kayong naong mura na ka nag asuhan nga karni kaya nana
1: kitawa ka nang
0: kusahos mura na kusahos
2: mura na kusahos
1: nakakita mo guro mo ano
2: wala eh ang kusahos ako nakita Maring. Pero ka na imong ginaingon, ikaw rin ginakakitaan na
1: ay. Sus, karoon, Maring. Naligo niyang asawa niya dito sa, naligo na sa tabay. Pagkahuman, karoon, Maring, kay yan ang gidotan dito.
0: Uy! Yan ang gikwanan.
2: Ang unsang, unsang yung gidotan?
0: Gitiunan gini niya.
1: Gitiunan niya, Maring, o ganyan sa iyang asuhaso
0: rin. Asuhaso rin mo lang niya.
1: Sus, paggawal sa iyang hapitin, sukuha sa asawa, uy.
0: Ano man?
1: Unsa man na, unsa naman na imuha mo rin, naman na.

0: matanggal, di na jud ka makahilabot sa kuha.
1: Unsa? Tinuod ang imong giingon maring?
0: Sakto, korekta.
1: Matuti ko noon na. Pagkutan ko na, B.
0: Karon maring, ang bana kay mahadlok naman siya mo pa-opera. Kay sakit mo kuno kay pangwaon to napulo ka bulitan sa iya.
2: So, kuwaon na po siya?
0: Kuwaon ganito siya.
3: Di ka matitanong sa ito yang kuwaan.
1: Kung sa bulitas yun siya ka ng bakal?
0: Dili ka katulagay yung kuwaan na gito.
3: Sa punador?
1: Sa punador nga katong kuwaan sa
3: Ibnon? Katong nga ko siya.
1: Katong mo na julin-julin?
3: Julin ka ni.
0: Ningo ng asawa nga mayroon. Untag, usan na ito ka buk imong gibutang. Katong mo rag Jackson.
3: Ayaw, di ba? Pepe, iyang, dapat iyang ibutang katong bala.
0: Muna yung problema ron. Gani, napadasa og suwat atong damahon ugma. Napadasa suwat kay kuan man siya. Napadlima sa usaw niya ni, kisa dahi mga lehitimo nga mga opera, dito pakunong siya ato si Titi Quit.
1: Oo, si Titi Quit siguro yung pakunong na anak.
3: Ato sa Cagayan. Sa Cagayan man to siya.
0: Cagayan, dahil na suwito.
1: Dito sa Dabaw? Ano suwito man ka?
3: Mapaischedule man ako niya, na kulibok.
1: Ayaw na ba? Ayaw na pa-schedule lang, Kev. Sa mo tagagamay.
3: Dili man, pagamayan.
1: Ayaw man.
3: Doon ka kang isa-schedule. Extension.
0: Una, Maringa, di gila yung magpataka o butang-butang na mga accessories.
1: Oo, mga accessories.
3: Accessories.
1: Mga accessories ba kayo? Putingog magunan siya yung insulin nyo sa airport.
0: Amo gan eh. Basta kay Maring, inagpagawas lagi daw sa gabay, mura lain na lagi na porma siya ang...
1: Ay? Halain na, no?
3: Saan kaya porma na yung kanamor? Ungo.
1: Mura ka itong irong ang kalaban ni Taman Jerry, kato. Mura kayo ba tulog doon? Ala, ay, kalain, ano, ay. Mura si Spike?
3: Pitbull?
1: Mura si Spike, itong kalaban ni Taman Jerry. Kalain na, Maring, ay.
0: Muna yung ikaproblemahan ka doon, sa kunay maayon niyang buhaton. Hangyo siya maring nga, basin ko nun sa tuang tulo na kunin mo pa sample.
1: Ha?
0: Ay, ikaw okay na ka maring.
3: For some.
1: Kung for some, yun na mupas na sa siguro ko ano. Ay, sakit ka ng tuliyon. Ay,
3: mupas yan. Mura, yung isnet mo hormones. Bangang nas buaya.
0: Okay, Sam. Unsa na, Ken? Hindi si Ken ito. Bataka na yung singiyas, bam. Jadi, dungog.
1: Saan na problema ng Kenneth D.I.?
0: Tapo ka lang, Ken. Kaya ko na dalawa rin, Ken. Mga maring, ato ang Demeritus and Friends.
1: Nalasige.
0: Siyempre, mga igala, alang ato sa mga gusto diha nga mag-donar. Basta kay kamay na dool-dool.
1: So, sa tanan, no? Sa tanang gusto mo, donate para sa Jensen. Okay, natay mga pwede mo donate og rice, mga clothes, water, medicine, mga canned goods, and noodles. Noodles. So, mga katropa na ito dyan, no? Visit lang din sa ito station sa XFM Tagum City para sa cash donation na nasa ubos sa screen, sa camera, ang mga account dyan, no? Kung makita ninyo. So, paki-kualami dyan, paki-screenshot lang. Kung as of now, naanatay mail o titintot o titititi, 11,260 pesos and cash on hand. Okay?
0: Ayan, sa katodun ay mga humok kayo kasing-kasing diyan nga, dali na kayo mainlang.
1: Ay, wala niningon nga, char ha, kailangan ito, aning ang tabangan na ito. Tabangan na ito, ito ang mga iksuon nga nabiktima sa linog dito sa General Santos City.
3: Yes.
1: Para ato ang mapakita na ito at na ito nila, ang ato ang pagmahal, ang ato ang, say, tabangan na ito ang concern.
3: Yes.
1: Nga dito, kasi may gusto ko may tabungin, ano, uy.
0: Kasi rin kayo mga tinabang ngayon, kita rin kayo
1: mga dalo.
0: Kita rin kayo mga Pilipino.
1: Yes.
0: Good po, si Bako kita may igan nila.
1: Uy, di lang, si Bako ka, uy.
3: Huwag ikaw may igan ma rin.
1: Oh. Mag-ampo lang, lahat sige, mag-ampo lang.
3: Lahat mo lang nga igoy ang pasabot.
1: May igan ni.
3: May igan gani.
0: Ansa naman po, Ken?
1: Ansa naman po? Gusto niya siya guan, uy. Ansa? Ngay, atong J-Cash, atong J-Cash, ha? 0915-378-509. Okay, wala ko, ha? Aha, ang ato ang BPI. Sorry ha, BPI na sa yot. Okay. So, ang ato ang account sa itong BPI, pwede nyo ihulog ng 692-628-7544.
3: Ah, ato ang go time eh?
1: Go time na.
3: Go time yapon.
1: Go time
3: yapon dahil na.
1: Mga bugon ni mga bayutan. Number 106. 0161-718-22-041. Okay, yes, ako. Kay uban naman, hinay kay Gurbada. 0961-718-22-041. Okay.
3: Uh-huh.
1: And I thank you.
0: Okay, magawa,

0: Alright, I know I love you before I met you. My salvage garden. Grabe, salvage na garden. Salvage garden. Kamu ba? Yes.
1: Say title to maring.
0: I knew I love you before I met you.
2: I knew.
0: Ayo, alala sila dia maring ngayon. Importante
2: dia. I knew or I know.
0: Juan, Sally. Sally love song.
2: Pwede mga maring, alas 11:40 ng atong oras, mga higala. Welcome sa itong pinakakuyaw nga segment.
0: Mm-hmm.
2: Nga makapagod sa mga dila, mga maring. Kini ang
1: Tila Greeting.
0: Tila! Aba, mga Tila Greeting.
1: Sige. Tila Greeting.
0: Mm-hmm. Sige, be.
2: Mga gusto mapatila, mga maring.
1: Nagkana kayo sila. Naglombay na diri ang mga tilaunon.
0: Aba, baby, isa man ang mga tilaunon niya.
1: Number one na si Alvin Guok. Ang sa buhay, padayin mong mga bayuta mo. Dugay mo duty ba? Oy!
0: Aba, long tuliahan.
2: Ako ni Marie, mara nihina yung ako ang internet dere, di ko makakita sa tuang live.
1: Gani, para ganihan ka, sinuplog di Marie.
2: Lain, mara pabor-pabor siguro niya ang internet din naman. But anyway,
1: pero na naapot si Kuan Maring o. Si Remotigi nga Maricel.
2: Ang sa ingon ni Remotigi.
1: Ano siya siya, Maring Erika lang ako ah.
0: Ayaw talaga ko kalimti pagtila.
1: Murag isa rin nakita niya. Ano po si Mata Mitch? Shout out mga Maring Marites.
0: Okay. Tilay si Mata.
1: Para kang mata niya.
0: Matanggal ay mong mouthpiece.
1: Ako lang yung akumpog na. Para pas.
0: Kanan. Sabi niya kanin si Carlo Jose James Torre Franca. Pas lang sa ka. Di saan ka na mo tilaan na Carlo Jose.
1: Okay, hubog man din. Hubog daw siya.
0: Hubog daw siya. Pabalik niya tag 20 nga bugas. Aba.
1: Aha.
2: Si Kuan na lang si Mata Mitch na lang kay shout out mga Maring Marites.
0: Kani si Lota Estrada kay gusto pa rin siya magpatila.
1: Napare din si Totski Guangko.
2: Sa ingon ni Totski.
1: Baka kain kinsa bakante ninyong tulo, alaus are plan ko.
2: Aba.
1: Oy, gusto ni maglibre ha?
0: Gusto ni kag libre. Libre ka. Mabait ka karne ron mahal mo. Kanay bayan.
2: Gusto gyud kag makalibre.
0: Basi kutukutuhon ka namong tulo.
1: Basis buot nga ka.
2: Kisa pa na diya mga maring, ala, i-plaster na.
0: Patilay si Lota Sagad Estrada, tilay. Kaya paspas magagwapatila.
2: Napadiri ang tawagan ako sa website ng Senado na hack.
1: Saan na?
2: Si Rambo.
1: Rambo mo ka sa Senado din, ha?
2: Rambo, baka ano nangyari sa Senado John Rambo ba? Nahak ba yun sila? Anyway, parayon tayo mga mali sa tuwang
0: sige. Uy, patila lagi si Lota Estrada. Si Lota.
2: Kasi matila siya.
0: Kakamundo kami.
1: Sige.
0: Isa, magbanggain yung mga ulo. Isa, magbanggain yung ulo.
1: Iyan itong ulo na yun. Pahit man.
2: Ayaw, iya, Daria. Natilaan ba na ako yung mga aping upload sa...
1: Pabalos yun eh ka. Pabalos ka.
0: Sige. Blah, tagbaw lang yung lutaha ka.
2: Saro, di makuha niya mga
0: lutaha. Ay, patila po na sa identa nini.
1: Kaya mabalik ni si Lota kasi si Terini niya gusto. Bura po doon ikaw, si Rebutigi Maricel.
2: Kini si Maricel, good buddy. Ayaw kipag-ana Maricel kaya di gibiyak ka pa-ana, ha?
1: Ay? Makana, sauna din, makana siya.
2: Si Maricel?
1: Oo.
2: Ako ka ba, oh?
0: Ambot lamang.
1: Awe.
2: Kisa... Kisa pa inaaniya, Bi, kay natin pa kayong itinao pa ko matagbaw today.
0: Daga kayo tila onon. Daga kayo mga tila onon diri.
2: Oo. Nakabawa ba ka mga bayot? Kaya natin ato ang words nga tila alang sa kasayuran mga maring. Dili na siya basto.
0: Hoy, dili na siya kwa na greetings na siya.
1: Nag-air ko na siya kwa na maring. Ihatag niya ang screenshot ng tila. Ang kung sa'yo pasabot nila, Anna.
0: Ha, patapagod na si Jiri, na si Jiri dia.
2: Kisa nga Jiri, Jiri Asag.
1: Tatawa ka si Jiri. Jiri, tawa ka si Jiri.
0: Tawa ka si Jiri.
1: Jiri!
2: Jer! Jer, come in.
3: Boss. Mga bossy.
2: Jer, na yung mga nangutaan na, Jer, mga bastos na itong word nga tila, Jer.
3: Ay, di mo ko na bastos, good. Greetings mo na siya, mga boss.
2: Asagikan ang word nga tila, Jerry.
3: Boss?
2: Bungulon mo. Pakunta ka. Asagikan ang word nga tila.
3: At, boss, dito man lang unagikan sa akong kaila, boss.
2: Kinsa?
3: Patong gisugo ko, boss, ba?
2: Ano niya?
3: Pag-abri na ko sa purtahan, boss, basa man kayo sila, boss.
2: Nya, ay mo aba.
3: Dito na nagsugod.
1: Pataka naman ang kag-istorya siguro.
2: Ay, nakay mga ako na, nakay mga screenshot, nakay mga
3: sorry kayo, boss.
2: Wakay link, wakay screenshot.
3: Wala lagi, boss.
2: Uy, kaba baka po di kayo mapriso na mga tumutumo pa.
1: Ah, basi buhat-buhat lang ka.
3: Mapasaylo pa ba kunin nyo, ano,
1: ana po si Elren Diginio, no? Naaman... Naman si Tia Daria nga wala may hearing sa Senado.
2: Ay,
1: ay, ay. Mutira po kay Elren, ha?
0: Abi ninyo, mga ma...
1: Ikaw,
0: mga,
1: Elren, ha?
0: Ay, ala si yung idol ni mo, Kuan Maring Erika. Abi ninyo, mga Maring, wala-wala akong kagutom nga natilaan ko ni Maring Erika.
1: Ay, mga
0: Maria.
1: Yeah, pwede kat- ang pati katawa ni Luta po.
0: Ah, gani. Oy, na si Kuan na. Naman lagi ni si... Ang kauban lagi niya ni Kuan lagi.
2: Isa na.
0: Ni kauban ni Jerry lagi.
2: Isa na
1: si...
0: Si Mr. Pogs.
1: Ay, pasunod na yan, Mr. Pogs.
2: Mr. Pogs.
0: Ay, Mr. Pogs, hello.
4: Ay, umaga po sa iyo lahat dito. Ako po si Mr. Pogs. Jerry, pagkakamalis.
0: Mr. Pogs.
1: Pabalik ka pa. Eh, Jerry. Balik. Istorahan yan sa naman ni Pogs, Jerry. Oy.
2: Jerry, balik si Jerry.
4: Jerry, nandito ka lang pala. Hinahanap kita.
3: Boss, naguna ko sa gawas, boss. Gipaandar na kong sakyanan, boss.
4: Bakit mo ginawa ito? Hindi mo nag utos, ha?
3: Boss, sorry, boss.
4: Si Santi ka na.
1: Lain na si Kuan ay si Pogs.
0: Si Mr. Pogs.
1: Tanggalan mo na rin yung driver. Oh,
0: ayaw ko na, Mr. Pogs. Tanggalan mo rin mo si Jerry.
1: Loy ba yan si Jerry po? Hindi mo tanggalan.
4: Oh, ganyan ko sa katilingan ko. Hybrid ako. Alis ako. Come on.
0: Kuya.
4: Ano ba sa mama ko? Ayaw ko ba?
1: Kaya wala ito na yun si Pogs, oy.
0: Oh, grabe nga.
1: Loy kayo si Jerry ba?
2: Bye kay Jerry. Okay na ka, Jerry.
0: Ano ito, nilakaw na si Jerry? Nilakaw na kayo, nagkunang nagpantar sa sakyanan.
1: Ano ba si Jojo, si Drew, ano siya? Kusog yun mo matila ba?
2: Alo, oy na. Ahiringan tanila maring. Sa to ang mga tirada.
0: Ano ba si Elrin na...
1: Diginyon.
0: Diginyon. Ano siya, Rimonte Maricel, impas yun nang... ba?
1: Ay, nakatali din na.
0: Oo.
1: Kasi impas yun ang hinigtan din ha ba?
0: Impas yun.
1: Ayaw ko natali eh.
0: Ay, Captain Babsil. O niya na Captain Babsil na kayo ng Adrian Pamiri Captain Babsil. Nanawag si Captain Babsil ay...
1: Ay, basit na minapod siya.
0: Ay, mga tanga ko na dabaw no. Si Captain Babsil diya nga. Iyara ko nung tiwaso na si... Tiwasa sana si Milda diya.
2: Ay, good morning na mga mare. Maayang papamati sa kuan. Ito po rin tilaan ang tanang staff diri sa DM's Rent a Car.
0: Aba.
1: Ah. Yes, shout out to sa mga DMs do. Salamat kayo sa inyo ang cars din ha. Sa kakusog budagan, ang nasa likod nagsuka-suka.
0: Yes.
1: Grabe.
0: Grabe kayo magpadagan ka, marakag wa kay
1: sila,
0: kinain.
1: Dili magutong sa dagan ako, sa ila magutong kalsada.
0: Oh, sila kalsada nga wati-wati.
2: Wati-wati ay sa mga taga barangay Luban sa Mati City, mga
0: yung yes. Oh, si Kapitan Linlin. Lido si Linlin. Linlin, si Kapitan Linlin.
2: Linlin Basas.
1: Ay, may ni comment mo amigo, basta ha.
0: Kinsa na.
1: Basta basa po sa kadang katapusan.
0: Bebe.
1: Ang konsyal mo siguro na.
2: Si Kinsa ni Karo. Hindi
0: man, mamanay ko Andres ako.
2: Si Nod Jampon.
0: John. Ay, happy birthday.
2: Si John Alicia.
1: Ay, ito ang siguro kantahan ang mga nag-birthday ka ng Adlawa.
0: Kantahan, be.
1: Happy birthday sa ito ang amigo.

0: Dragon!
1: Happy birthday!
0: Satanang nag-birthday! Happy birthday!
2: Last na yung birthday round tuwing ka, kaya sunod to, igwerte naman sa ninyo.
0: Last na lang ninyo.
3: Kang kisa pa rin na adri mga marim. Nabasa naman siguro ni ganina. But anyway, mga igal, ay mo kalimot ya, ha? Sa init nga panahon, dapat kita mga marim ay inom kita o daghang tubig. Yeah, gawa sa daghang tubig, inom ta og Santon Plus Gold Herbal Cups.
2: Tama niyo, tama niyo.
3: Yes. Alam nga, malikayan ang pagkahiwi sa apin.
2: Ang mga dagadayaing, ang mga dagadayaing mga sakit. Sao na lang.
3: Sige na, sige.
4: I-infection na.
2: Wala para lang yung katulik ko lang.
3: Pagkata si Mr. President na sa masulti niya sa yung
2: kaupan. Mr. President, ano sa mga naman hiwi naman yung kaupan naman, Mr. President?
4: Nawi-wi-gidaw
2: siya ang maning rikang.
4: Last year na natin.
2: Sige.
3: Ayan mo, sige, kuhan niya kay Basima.
4: Wala na katapusan na natin duty.
3: Masilip,
4: ano ba? Masarap na gitani.
3: I love my job.
2: Yes, me too.
3: How about you?
4: Yes, job.
3: What? Spell job.
4: Job.
2: Ay, sa ba? Nag-insultin mo ba?
3: Ay, sana.
2: Kalibuon gini siya. Hindi siya nga. Pagkabayot pa kay buon.
4: Lahin mo na akong job.
3: Masaya mo job?
4: Kanang i-blow.
2: Hoy! Wangon na si Rotabi!
3: Alas mga maring, just pinotos o na mga alas 11 sa buntag mga igala. Hoy, nakagay, salamat sa inyong pagtanawang niya. Pasensyay kay Kawatay, naipita ka rin sa oras, wala tayo drama, pero o mapon, ato ang paningkamutan nga doon na tayo live nga drama, gikan sa ato ang mga binati, nga mga suwat tampo mga
2: igala. Hoy, happy birthday kay Ricky, dong jampon, ay, soon, bani, John.
4: Si Brotherhood, bani niya ni.
2: Sige.
3: Sa mga namati karon sa pani, mga maring, ay kayo mong kalimot, mga maring, ha? Ikaw may naaday, ikaw si mong luyo, basahan, ha?
2: Asa?
3: Wala.
2: Ay, so, naaday, diriday. So, once again, no, sa ato ang mga suki, nato ting paminaw, nato diri sa Davao Region, no, sa mga naaday, nagtanos itong live, o naminaw sa ito ang programa karong mga orasa, no, katong gusto mo donate para sa Jensen, no, pwede ito mo donate o rice, mga sanina, water, medicine, o mga canned goods, o mga o siyempre noodles, no? So, visit lang din sa station sa XFM Tago, mga katropa, para sa cash donation. Nasa ubos ang screen, no? Nasa screen na ang ato ang mga account. Pakibasa na lang. As of now, grabe kayo, lansang yapuntan sa 11,260 pesos ang atong cash on hand.
3: Wala may oras mga igala, mga maring. Hantunog mapong kita magkaoban sa kadalalaman si Bokper sa XFM Network Philippines. Ako si Maring Inde, Erika Deligwapa, Delimestay, sa apang di makapensa ang tungkol kayo mga unay ang silingan. Bye-bye!
4: Kinilang iya pa na yung iyaan sa kanunay panabang. Kinil si Tia Darya.
2: Yes, ang inyong hanglingkod. Pero may lang gabarok. Wala lang. Master Inay Tanini.
3: Nagasalamat, og.
2: Thank you for watching.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: exciting time katropa alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Tetol sa Lindol sa Mindanao, umakyat na sa 45.
2: Suspensyon ng klase sa Lindol Hip Area sa Mindanao, posibleng tumagal ng ilang buwan.
0: Bayan po ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos. Sa Davao Occidental, isinilalim na rin sa State of Calamity dahil sa Lindol.
2: Bulo sa Senado, sumasalamin sa pamumuno ng administrasyon ayon kay VP Sara Duterte. House Deputy Speaker Paulo Ortega V. binatikos ang pahayag.
0: Website ng Senado, katropa, na hack na nagpakilalang grupo na NALSEC PH. Mga sensitibo at confidential information hindi na damay.
2: Pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya humiling ng lookout bulletin laban kay Ateneo head coach Stab Baldwin.
0: 9 sa 10 Pinoy, pabor sa paipagtulungan ng Pilipinas para po sa mga bansang kalyado nito sa West Philippine Sea.
2: Sa balitang regional, malawakang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance isinagawa sa Tuguegarao City.
0: Balitang international, mga katropa, Bill Gates tinangging may kinalaman sa krimen ni Jeffrey Epstein.
2: Sa balitang showbiz, Michael V. at Manilyn Reynes may tuturing na longest running love team sa Philippine o Philippine Television.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, Webes, June 11, 2026. Live po tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Tatuwang po ang lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin sa Lindol update mga katropa. Magkat na po sa 47. Ang bilang na nasawi habang 31 katao pa nawawala. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, ito ay ayon sa Office of Civil Defense. Aabot sa 688 na katao ang sugatan, habang higit sa 75,000 naman na pamilya sa 271 barangay sa Regions 9, 11 at 12 at sa Barm ang naapektuhan ng lindol. Kabilang sa mga pinakamalubhang tinamaan ang Jensan, Glan at Malapatan sa Sarangani kung saan marami ang nasugatan at nawala ng tirahan. Batay sa PAO ng assessment, mahigit sa 12,000 din na bahay ang napinsala habang umabot na sa 666.5 million pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura. Patuloy naman ang pamahagi ng relief assistance at pagpapanumbalik ng kuryente sa mga apektadong lugar. Samantala, umabot na sa halos 300 na aftershocks ang naramdaman din ng mga residente sa Mindanao mula pa noong Lunes.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng tumagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar sa Mindanao na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ayon kay Department of Education Secretary Sunny Angara. Sinabi ni Angara na patuloy pa ang damage assessment sa mga paaralan kaya mahirap matukoy kung kailan muling makakabalik sa normal na klase ang mga estudyante. Ayon sa huling tala ng kagawaran, nasa 1,129 eskwelahan ang napinsala habang 150 na classrooms ang tuluyang nawasak dahil sa lindol. Tinatayang 8,000 na paaralan naman ang nananatiling walang klase habang isinasagawa ang safety inspection ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, marami ring guro at pamilya ang nananatili sa evacuation centers matapos masira ang kanilang bahay dahil sa kalamidad.
0: Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mahagi ng tablets at educational materials dyan sa mga mag-aaral sa San Juan. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
3: Namahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tablets at educational materials sa mga mag-aaral ng Piniglabanan Elementary School sa San Juan City kanina. Sa kanyang tanumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapabuti sa education system ng bansa para sa mga kamataan. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga rin ang suporta sa mga guro dahil nasa kanilang mga kamay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang teacher's allowance at promotion ng mga guro. Pinuri din ang Pangulo ang koordinasyon ng national government at local government units sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Hinimok din naman ni Pangulo Marcos ang mga mag-aaral na gamitin ng maayos ang mga natanggap na kagamitan at pagmutihin ang kanilang pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Aimee Marcos na nawagang isang tabi ang politika at tumutok sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang report. Nawagan si Senador Aimee Marcos sa mga opisyal at mamamayan na unahin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao at pansamantalang isang tabi ang politika upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Ayon kay Marcos, mahalagang maihatid agad ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Bukod dito, magpapadala rin na niya ng mga yero o GI sheets para makatulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan. Ihirit din ang senador na hindi dapat maantala ang mga ayuda sa mga nangangailangan at dapat matugunan ang lahat upang mapabilis ang pagbango ng mga komunidad na sinalanta ng malakas na lindol. Hinibok din ni Senador Aimee Marcos sa mga kinaukulan na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga apektadong residente at sama-samang tugunan ang mga hamong kinakaharap ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, iginit naman katropa ni Vice President Sara Duterte na ang nagpapatuloy po na gulo sa Senado ay refleksyon umano ng liderato at direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita dyan sa General Santos City, sinabi ni Duterte na ang sigalot sa Senado ay nagpapakita ng kakulangan umano sa malinaw na direksyon ng pamahalaan. Nanawagan din ang Vice Presidente sa lahat ng 24 senators na isa-isang tabi ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pagtuunan ang mandato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ayon pa kay VP Duterte, dapat umanong magkaisa ang buong institusyon, kabilang na mga senador na nakakulong at nagtatago para pag-usapan ang direksyon at prioridad ng Senado sa mamamayang Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V si Vice President Sara Duterte matapos nitong iugnay ang kaguluhan sa Senado sa umano'y pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Ortega, hindi umano makatuwirang isisi sa Malacanang ang tensyon sa Senado dahil ilan sa mga sangkot sa leadership dispute ay kilalang malalapit at political allies din ng Vice Presidente. Bagamat hindi nito pinangalanan ang tinutukoy ng mga kalyado, kabilang sa mga kilalang pro-Duterte senators na sumusuporta kay Senator Alan Peter Cayetano sa usapin ng Senate leadership ay sina Senator Aimee Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Dagdag pa ni Ortega, mas mainam o manong tingnan muna kung sino-sino ang mga nasa panig ng vice-presidente bago magbintang laban sa administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaabangan na ng House Prosecution Panel ang posible pong paglalantad ni Vice President Sara Duterte ng mga testigo at ebidensya para sa kanya impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, ito umano ang unang pagkakataon na maaaring ilabas ng kampo ng Vice Presidente ang kanilang mga ebidensya laban sa mga aligasyong inihain sa Senado. Sinabi din ni Luistro na mula pa nung pagdinig sa Kamara hanggang sa pagsusumite ng sagot ni Duterte sa impeachment court ay wala pa umanong naipakikitang testigo o kay dokumento ang depensa. Nakatakdang isubmit sa June 15 ang pre-trial briefing habang gaganapin naman ang pre-trial conference sa June 18. Gate po ng prosecution panel, mahalagang mailatag agad ang lahat ng ebidensya at testigo para maiwasan din ang anumang surprise sa mismong paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng pahayag ang Electronic Data Processing and Management Information System ng Senado kaugnay ng iniulat na cyber attack na inako ng isang grupo nagpakilalang NullSec PH. Ayon sa Senado, agad nilang sinuri at tinugunan ang insidente upang matiyak ang seguridad at integridad ng kanilang mga sistema at datos. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulang opisina ang sitwasyon habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang digital infrastructure ng Senado. Dinigayat din ng Senado ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa naturang insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang malaking balita, hihilingin po ng pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya sa Department of Justice na maglabas na Immigration Lookout Bulletin laban sa Ateneo head coach na si Tab Baldwin kaugnay sa investigasyon sa pagkamatay ng atleta. Ayon sa abogado ng pamilya na si attorney Israelito Torion, hindi nila sinasabi na may pananagutan si Coach Baldwin pero nais lamang nila na matiyak na magtutuloy-tuloy ang investigasyon. Nasawi si Baterbonya at teammate itong si Divine Adili matapos malunod sa isang team building activity sa Dipacolao Aurora noong Lunes. Samantala ay natasa na rin ang DOJ ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Batay sa mga paunang investigasyon ng pulisya katropa, wala umanong indikasyon naman ng foul play sa pagkamatay ng dalawang manlalaro.
1: XFM News Nationwide.
2: Ched, nagsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes sa Aurora. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Pahayag ang Commission on Higher Education o CHED na magsasagla ito ng fact-finding review kongres sa pagkamatay ng dalawang student athletes mula sa Ateneo de Manila University na si Rene Baterbonya at Divine Adili. Ang residente ay naganap sa isang team trainer camp sa Dipacolao Aurora. Ayon sa CHED, mahalagang masiguro na ang investigasyon ay masusi, patas at ang araw may sagawa upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Binigyan din ng ahensya na ang kaligtasan ng mga estudyante ay dapat lagi pangunahing konsiderasyon sa mga aktibidad pang-akademiko at pang-sports layo ng pagsusuri na tukuy kung may kapabayan sa pari ng pamunuan ng universidad o mga coach at makabuo ng mga rekomendasyon para sa mas naipit na student athletes safety protocols. Ang residente ay nagbulot ng matinding kalungkutan sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo na ngayon ay nalangawagan ng justisya at malinaw na paliwanag mula sa pamunuan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kapropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, dumistansya Malacanang sa Usapin. Kaugnay naman ito ng floating structure na namataan dyan sa Bao de Masinloc na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro ng Department of Foreign Affairs o DFA ang dapat magsalita sa issue dahil may kinalaman ito sa foreign policy at ibang bansa at hindi daw siya ang authorized na magbigay detalye kaugnay sa usapin. Kasabay niyan, kinumpirma rin ni Castro na nagkaroon ng pag-uusap sina Senate o sina President Ferdinand Marcos Jr. at DFA Sec Teresa Lazaro. Pero hindi niya alam ang laman ng pinag-usapan. Matatanda ang sinabi na ng National Task Force for the West Philippine Sea na hinihinala nila na pag-aari po ng China ang floating structure na namataan sa Baho de Masinloc.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa isang Pulse Asia survey na halos siyam sa bawat sampung Pilipino ang nais na makipagtulungan sa Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents mula May 3 hanggang 7 ngayong taon kung saan tinanong sila kung sang-ayon silang makipagtulungan ang Pilipinas sa like-minded countries. Alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Batay sa resulta, 86% ang mga respondent ang sumang-ayon habang 3% lamang ang hindi pabor. Nang tanungin kung aling bansa ang dapat maging pangunahing katuwang ng Pilipinas, nanguna ang United States na may 84% support, sinundan ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Ayon sa Strat-Based Institute, ipinapakita ng survey na naniniwala ang maraming Pilipino na mahalaga ang pakikipagkaisa sa mga kaalyadong bansa upang maprotektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 katropa sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo na napapahingaan sa pamamagitan ng 88.3 XFM Cebu, XFM Bacolod sa 103.9 at XFM Iloilo sa 100.7.
1: Balitang regional.
0: Patrolman na assigned sa Region 6 naharap sa kasong attempted rape. Katropa natin sa Bayuta R. Espinosa, XFM Iloilo.
5: Estado ang 29-anyos na police patrolman na assigned sa Regional Mobile Force Battalion ng Region 6 matapos na inireklamo ng helper ng isang pension house at dormitory sa Iloilo City proper ng attempted rape. Base sa investigasyon ng kapulisan, ang nasabing police ang nag-check-in dahil ito ay may scheduled appearance sa Police Regional Office 6. Dahil hindi pa gaanong naayos ang kwarto, pumasok ang helper ng pension house upang ayusin ito. Ngunit, bigla na lang inilock ng nasabing pulis ang pinto. Dito na ginawa ng nasabing pulis ang mga maselang gawain. Sa investigasyon, na niyakap ng pulis ang helper at may iba pang hindi kaaya-ayang ginawa ang suspect sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nakiusap ang helper na bababa ito at nang nakababa, agad siyang nag-report sa pulis. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan at naaresto ang patrolman sa kwarto mismong nirentahan nito. Detained ngayon sa Iloilo City Police Station 1 ang suspect Sado. Samantala, desidido naman ang biktima na mag-file ng kaso laban sa police. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance, isinagawa rin sa Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
6: Shine, tuloy ang trabaho, kulang ang benepisyo. Ganito kung ilarawan ng mga Food Panda Riders ang kanilang hinaing matapos sumunoy hindi nakakatanggap na dapat na benepisyo at insurance katulad lamang ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya naman, nagsagawa mga ito ng protesta nitong Hunyo Diyos sa 2026 kasabay ng paglulunsad ng National Union of Food Delivery Riders o Riders Centro para sa kanilang 26 na chapter. Isinagawa ng daan-daang riders naman ng Unity Ride papuntang Dole Regional Office 2. Pagdating naman sa Dole, dito na inilatang kanilang mga isyu at hinaing katulad na lamang ng kawalan ng benepisyo o aksyon ng kumpanya. Problema din umano ng Food Riders sa kanilang kumpanya ang pagsususpende sa rider ng 2 araw na walang abiso na nila paglabag sa karapatan nila bilang manggagawa. Madalas ang nila itong nararanasan, lalo na kung may kinakansilang orders, kaya naman nawawalan agad sila ng trabaho sa loob ng araw ng kanilang suspensyon. Sa paniyam ng XFM News Team kay Geoffrey Labudahon, National Coordinator, unang-unang nagsagawa ng protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. Iginit pa nito na tanging kumpanya lamang ang yumayaman habang ang mga issue ng riders ay hindi natutugunan. Kaya naman, hustisya kanilang sigaw na mabigyan ng tamang suporta bilang isa rin na manggagawang Pilipino na naghahanap buhay sa lansangan. Sa dialogo naman kahapon kay Elpidio Atal Jr., Dole Regional Office Director, makakaasa umano mga ito na mabigyan sila ng tamang benepisyo at nakatakda rin ipatawag ang mga team leader ng kumpanya. Isinali na rin ang mga ito sa programa ng Dole katulad na lamang ng tupad programa upang sila ay mabigyan ng tulong sa gobyerno. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tiguero City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tiguero, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JB Saking, XFM Tiguero.
2: Ito naman, gulo po naman ang iinuman dyan sa El Nido, Palawan, na uwi, Sus Mario Sep sa Tagaan at Saksakan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.

0: Nauwi sa saksakan at agaan ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga kapwa construction worker sa Barangay Villa Libertad sa munisipyo ng El Nido, Parawan. Sa dawang grupong nagkasagupan, pareho ring may sugat na tinamo. Sa anim na magkakampi, tatlo ang may tama. Isa dito ay malalim na taga sa ulo, saksak sa tagiliran na tumagos at natulan pa ng bituka. At ang isa naman ay may malalim din na saksak sa likod. Sa kabilang grupo naman, mag-ama ang magkakampi. Ang tatay may sugat sa paa. Ang anak naman, tinaga ang braso, damay hanggang buto na hindi maiangat ang kamay. May taga rito sa muka, kyan at liig. Nagugat ang gulo dahil sa pagtatalo tungkol sa tato at pagiging miyembro ng komando hanggang sa nagkasakitan na nauwi sa tagaan at saksak. Parehong magsasampa ng kaso ang magkabila ang panig at wala pa sa isip nila ang mausap para magkaayos. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: 74 anyos na lola, posibleng nalunod habang namumulot ng kabibe. Pitus na tagpuan naman sa pampublikong CR sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Isang 74 na taong gulang na lula ang nasawi matapos umanong malunod habang namumulot ng kabebe sa baybay ng barangay Labugon, Mandawi City, Cebu. Kinilala ang biktima na si Emilita Manatad Piscador, residente ng Purok 5 Sityo, Kanumay sa nasabing barangay. Sa investigasyon ng Mandawi City Police Office, huling nakitang buhay ang biktima bandang alas 5 ng hapon noong Hunyo 8 na mag-isa itong nagtungo sa dalampasigan o pamanguha ng kabebe at manghuli ng alimango, isang gawaing nakasanayan na nito araw-araw. Naniniwala ang pamilya na posibleng na lunod ang biktima. Isa sa ilalim pa sa otopsiya ang labi upang matukoy eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantalang isang fetus naman na natagpuan sa loob ng basurahan sa isang pampublikong comfort room sa Carbon Market Cebu Interim Building kahapon. Ayon sa Carbon Police Station, agad nilang kinumpirma ang insidente at humingi ng tulong sa scene of the crime operative para sa masusing forensic investigation. Batay sa paunang investigasyon, isang babaeng umano'y buntis ang pumasok sa isang cubicle bago natuklasan ang fetus sa basurahan. Gayunman, hindi pa ito kumpirmado at patuloy pang beribikasyon ng mga otoridad. Nagpapatuloy rin ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung sino ang responsable sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-iwan ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng

0: sumikat po araw, 5:26 kanina, katropa. Inaasahan lulubog yan, pwede kayong manood. 6:25 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atid po sa atin yan, katropa, ang Balita International, ang Santon Gold. Ikasubok at epektibo, maring itinanggi ni Microsoft co-founder Bill Gates na may kinalaman siya sa mga krimeng iniugnay sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein habang humaharap sa closed-door hearing ng U.S. House Oversight Committee. Sa kanya pong testimonya, sinabi ni Gates na wala pa muna siyang nasaksihang illegal na aktibidad ni Epstein at hindi rin siya nakapunta sa mga pribadong ari-arian nito, kabilang ang kilalang isla at rancho ng financier. Inamin ni Gates na nakilala niya ito noong 2011 sa pamamagitan po ng mga taong konektado rin sa kanyang philanthropic work. At naniniwala siya noon na matutulong ito sa paglikom ng pondo para sa mga global health projects. Ayon pa kay Gates, nagsisi siya sa paipag-ugnayan kay Epstein at aminadong nagkulang siya sa pagbusisi sa nakaraan nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng U.S. Congress ang koneksyon ng kilalang o ng ilang kilalang personalidad kay Epstein kaugnay ng sex trafficking case sa Amerika.
2: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay dito sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maituturing na ngayong longest running love team sa Philippine Television ang tambalan nina Michael B. at Manilyn Reynes matapos umabot sa 16 na taon ang kanilang pagsasama sa sitcom na Pepito Manaloto. Ayon kay Michael B., mas mahaba na umano ang tuloy-tuloy nilang pagsasama kumpara sa classic sitcom na John and Marcia na pinagbidahan nina Dolphy at Nida Blanca. Sinabi naman ni Manilyn na pagmamahalan, respeto at pagiging totoo sa isa't isa ang sekreto ng matagal nilang samahan kasama ang buong cast at production team. Ayon pa sa dalawa, marami sa mga kwento sa kanilang programa ay hango mismo sa tunay na karanasan ng mga artista, writers at staff, kaya madaling makarelate ang mga manonood. Patuloy naman tinatangkilik ng publiko ang Pepito Manaloto matapos ang halos 20 dekada nito sa pag-ere. Balita nga showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
0: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin, Premium D3. Pwede niyo pong subukan din to. Lakas sa bawat kapsula. Pinabla na ng TNT, tropang 5G ang serye kontra Barangay Ginebra San Miguel matapos pang 106-98 na panalo sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup. Finals na ito, katropa, sa Smart Araneta Coliseum. Pinaulahan ni Jordan Heading ang laro matapos kumamada ng 29 points mula sa kabilang kabilang din po dyan yung 5 3-point shot niya na nagpalayo sa agwat ng TNT sa fourth quarter. Nabigo naman ang Ginebra matapos tanghaling best import si Justin Brownlee, habang nakuha naman ni RJ Abarrientos ang best player of the conference award. Tabla na po ngayon sa 2-2 ang best of 7 final series at muli mag-aarap naman ang dalawang koponan bukas para sa game 5.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa SFM Network Philippines.
0: Alas 12:29 ang tamang oras para sa lahat ng sumusubaybay sa XFM News Nationwide ngayon pong June 11, Webes, at live mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang ating balitaan, mga katropa.
3: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating wagabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Depal.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News.

0: si Moreto na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaliri ang husay. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Damang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghaling mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold, ang powerful supplement na may bibili niyo po sa mga butika dyan sa inyo pong lugar. Ha? At siyempre, hatid din sa atin to ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at ng ating pong partner dito sa kahanginan, Doc Algie Bakla. Ito po yung linggo, Doc Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. Welcome po muli ha, sa The Secret of Health. Sa inyong mga katanungan, pwede kayo mag-check sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masailan yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po niyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Sa mga nais pong sumubok ng atin pong produkto, hanapin po ito sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng Old ARX at All Green Pharmacy. Sa mga local drug stores and pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo rin ang atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong gagamitin, iinumin ng mga produkto ay legit. Ha? At makaiwas po tayo sa mga peke o mga counterfeit na mga produkto, mga katropa. Ha? Mahirap na isakripisyo yung kalusugan natin dahil hindi natin alam yung mga composition ng mga ano, mga counterfeit na mga products, ha. Yung sasabihin nila ito, Santone din ito. Ayan. Oh, may Santone din ito. Oh, parehas lang ito dun sa ano hinahanap mo. Ay maging mapanuri po mga katropa. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes, bottles ng ating mga produkto dahil na nandiyan po iyan mga kaibigan, ha. Pwede rin maka-order sa ating pong online shopping store sa Shopee, ha. Search nyo lang Yes to Health 2011. At syempre, ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay pwede rin pong ma-avail sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayong mga wellness clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. At pwede nyo pong puntahan. Pwede nyo mabilihan ang mga produkto natin. And of course, meron tayong mga services din na ino-offer pag bumisita kayo sa ating pong mga clinic. Ano? Meron tayong iba't ibang klaseng mga program na pwede nyo subukan. Ha? Meron tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, yung acupuncture therapy natin. Meron tayong mugok buyang Korean therapy. Sa mga gustong sumubok niya, napakaganda to for managing stress, pain, at imbalances sa atin pong pangangatawan. Ha? Biosupper therapy, terahertz therapy, at yung isa sa mga paborito natin, Nacho Trad Therapy. And dito sa Quezon City branch natin, Batangas branch natin, at ngayong araw, Thursday, you know, dyan po sa Balibago branch natin, nandyan po si Doc Wendell Pedroso. Ha? Pwede kayong bumisita po dyan kung gusto nyo masubukan yung atin pong Nacho Trad Therapy. Para sa mga kaubayan natin na nakakaranas ng paranakit, ng mga kalamnan, paranakit ng mga kasukasuan, hindi na nagiging maganda yung mobilization po ninyo, yung range of motion nyo, parang robot na, ano? Pag kumilos po kayo, halos hindi na makalingon, hindi na maipaling yung inyo pong katawan dahil sa compression, dahil sa tension ng mga muscles po ninyo dyan. Okay, subukan nyo yung Nacho Trad Therapy po natin, ha? Hindi lang kasi yan basta hilot, massage, meron po yan silang mga combination, ano, ng alignment, bone alignment, yung itong deep tissue massage, ayan, at iba't iba pang mga assessment na gagawin po sa inyo. Depende pa rin sa condition nyo, kaya i-assess po nila kayo kung po pwede kayo dun sa iba pang mga treatment na gagawin po nila, ano. So napakaganda yan kasi kumpleto po yan mga kaibigan, ano. Yung natural therapy po natin na yan, ha. Kaya bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic, ha. Sa mga gusto pong bumisita, pumunta sa iba pang mga wellness center po natin. Ay narito ang atin pong mga branches.
1: Metro Manila Branch, second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ahead sa atin ng Premium D3 Soft Gel at Santone Vitamin C. Ang katuwang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, ha? Itong fit and health. Ayan. Yung pagiging fit at yung pagiging healthy, mga katropa, ha? Meron kasing kasabihan na being fit doesn't mean you are healthy. But you can't be healthy without being fit, mga katropa. So how can we synchronize itong kataga po na ito, ha? Ibig sabihin kasi ng pagiging fit, yung physically fit kung tawagin, no? Marami kasi yung sabi na ano naman ako, slim naman ako, I'm healthy than other people na they are overweight and obese, ano? So we need to balance this, mga kaibigan, yung thinking na ito na hindi porke ikaw ay slim or hindi ko porke fit ka, ikaw ay totally healthy na, ano? At hindi rin pwedeng sabihin mo na healthy ako. Pero yung timbang mo naman, sobra-sobra. Ayan. O, overweight ka naman or ikaw naman ay obese. So, paano natin i-harmonize po ito, ha? So, unahin natin. Ano ba yung ibig sabihin ng pagiging fit? What is fitness, ha? According to experts, fitness refers to your body's ability to perform physical activities efficiently. Ayan. Kasama na po dyan, ano? Yung cardiovascular endurance, yung sa heart and lungs mo, kung gano'n siya ka-efficient gumawa, ano, during activities or during exercises. Muscular strength mo, kung gano'n ba kaganda yung kondisyon ng inyo po mga kalamnan. Muscular endurance, kung gano'n siya tumatagal, ano? Flexibility ng atin pong pangatawan, ano? O, flexible ba yung katawan natin? O, baka halos hindi na natin ma-bend. Halos hindi mo na may, ano, may, yun nga, may paling yung inyo pong mga kalamnan. Ayan. Balance and coordination sa ating pangatawan. And of course, yung body composition. Yan yung ibig sabihin ng, ano, fitness, ano? Or bodily fit, kung tawagin. A fit person can walk long distance without getting exhausted, ano, compared to others. They can carry groceries upstairs. Ayan. Pagka hindi ka pa nahihirapan magbuhat ng mga pinamili mo, paakyat pa o ba ng iyong hagdanan. Ayan. Eh, masasabing you are physically fit, ano? Makakapagbuhat ka ng mga ano, mga bagay-bagay, ano, na hindi sumasakit yung iyong balakang, hindi sumasakit yung iyong ano, likod pagka ikaw ay yumuyuko para magbuhat ng mga medyo mabigat na bagay, ano? Nakakapaglaro ka ng mga sports, kung ano yung mga hobby mo na iyong nalalaro, ano? At mabilis kang makarecover after physical effort, ano? O, yan yung fit. At ang mga practical example niyan, ano? Yun nga, you can carry heavy loads, work under the sun for hours, ano? At iba pa, katulad ng mga ano, katulad ng mga construction workers, ano? Yung mga heavy workers na mga katropa natin dyan. O, masasabi natin na sila ay physically fit, ano? Kasi kaya nila na mahabang oras sa initan. Kaya nila magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Kaya nilang mag-akyat panaog sa mga ano, mga hagdanan na normal lang, ano? They can they are physically fit. However, they cannot be healthy at all, ano? Bakit? O, kasi yung iba, bagaman ganun yung ano nila, profession nila or bagaman ganun yung kanilang gawain, they smoke heavily, ano? Mapapansin naman natin yan sa mga kababayan natin. They have uncontrolled high blood pressure over time, ano? They eat mostly processed foods, ayan. And sadly, ano? They sleep only 4 hours a night, ha? Lalo na yung masyado masisipag ng mga katropa natin na mas ginugugol nila yung oras sa pagkatrabaho, ano? O yun, lalo na yung mga nag-OT na yan, ako. O, hindi naman natin sinasabi na itigil niyo yung pag-OT niyo. Kasi yan ay ano, lalo na kung kinakailangan talaga natin. But always think, ano yung naisasacrifice natin dun sa ganun pong mga gawain, mga katropa, no? So, possible na for now, hindi natin na naramdaman yung mga resulta. But over time, ano, 10 years, 5 years from now, ano yung magiging result niyan sa atin pong pangangatawan, no? So yung mga tao na yun, they are fit in terms of performance, ano? But they may not be healthy because of their doings, because of their habits, ano? At kung ano po yung nagagawa nila sa kanila pong pangangatawan. So ano yung health? What is health naman, ano? According to World Health Organization, a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. Yan yung ibig sabihin ng health, mga katropa, ha? Ano yan? Balance yan siya. Iba't iba yung kanyang iba't iba yung sangay niya, pero dapat lahat yun sila ay balanse. Yung physical natin, yung mentalidad, at yung social well-being natin ay dapat makikita doon yung pagiging healthy natin. No? Hindi lang porque wala kang sakit, ay masasabi mo na ikaw ay healthy person. Ano? Health is much broader, ano, than being fit, mga kaibigan. Ano? So, physical health, kasama na dyan yung healthy blood pressure mo, normal yung blood sugar level na yung pangangatawan, healthy yung level ng cholesterol mo, yung immune system mo nag-work ng normal, ano? At yung mga internal organs sa iyong pangangatawan ay normal din yung kanilang gawain. Sa mental health naman, so makikita mo dyan yung emotional stability ng isang tao, ano? O hindi moody, sabi ba? Yung pagiging moody pala ay hindi ano, no? Healthy mentally, ano? Emotional stability, napakahalaga yon. Para masabi na healthy yung emotional natin or healthy yung mental natin. Stress management, ito yung isa sa pinaka-importante. Ang stress, hindi natin maiiwasan. Kahit sinong tao ay nakakaranas ng stress. But if you can manage your stress well, then you can achieve a mental health, mga kaibigan. Or pwede mong makamtan yung pagiging healthy mentally. Ano? And of course, meron kang good coping skills. Ito yung isa sa pinakamahalaga. Ano? Kasi syempre, alam natin sa buhay natin ngayon, napakahalaga ng coping. Kung paano nakaka-cope up yung katawan natin. Kapag sobrang busy yung atin pong kalagayan, kung tayo naman nagpapahinga or kung ano paman, dapat makakope up yung atin pong pangangatawan. At of course, yung mental health natin, ano? And nakakope up kung ano may yung situation na kinalalagyan po natin, ano? How about social health? Ano naman yung basis noon, ano? Ang ibig sabihin ng social health naman, healthy yung relationship natin sa atin pong partners. For example, sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kapitbahay, ayan. Sa mga katrabaho natin at sa sosyalidad. Ayan. Dapat makikita yung healthy relationships natin sa kanila. Kasi malaki ang impact nun, ha, sa atin pong kalusugan, sa ating overall health. Ano? Sabihin mo na healthy yung diet mo, healthy yung yung mga hobby mo, yung ginagawa mo ay pampalusog ng pangangatawan mo. Pero yung relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa pamilya mo, relasyon mo sa kapitbahay mo ay hindi healthy, I think na hindi ka rin magiging totally healthy. O, kasi stress talaga ang aabutin mo niyan. Sabi pa nga mas okay na magkaroon ka ng yung term nila na mas okay pa na magkaroon ka ng hindi kasundo na kapamilya mo na malayo kesa yung hindi mo kasundo yung kapitbahay mo. Ayan. Kasi lagi mo nakikita yung kapitbahay mo, lagi mo nakakasalubong, lagi mo nakakasalamuha, ano? Maliban na lang pag hindi lumalabas ng bahay. Pero yun nga, ano? Napakapangit sa inyo pong overall health. Kapag ka meron kang hindi kasundo, lalo na yung lagi mong nakikita, lagi napapansin. Kasi malaking impact nun sa overall health natin. Community support, positive interactions to people. Yan yung ibig sabihin ng social health, mga kaibigan. Ano? A healthy person functions well physically, mentally, and socially. So, very broad ang health compared to fitness. Ano? Why being fit doesn't always mean being healthy. Oh, ito, bigyan natin ng example. Ano? You can look fit but have hidden diseases. Pwedeng masabi na physically fit ka, pero meron kang itinatago o meron nakatago ng mga sakit sa inyo pong pangangatawan. Ang tawag doon, the skinny fat individual. Ano? Pwedeng ang itsura mo slim, normal yung BMI mo, nag-exercise ka occasionally, pero mataas yung visceral fat mo. Meron mga tao, di ba, na slim naman yung ibang parte ng katawan nila, pero mapapansin mo, may nakalobo sa tiyan. Ayan. Mas mataas yung mataas yung visceral fat. Yung iba, pag nagpa-check ng kanila pong SGPT, SGOT, nako, mataas. Na yun ay nag-signify ng fatty liver. Ano? Either alcoholic or not alcoholic fatty liver. Basta tumataas yung SGPT and SGOT mo, ay magpa-check ka na, ano, sa mga physicians. Kasi maaaring yun po ay sign ng pagtaas ng fatty liver conditions. Pwede kang magkaroon ng insulin resistance, di ba? Meron mga tao na payat sila, pero meron silang diabetes mellitus type 2. Ano? Pwede rin tataas yung cholesterol level or mataas yung cholesterol level mo despite na you are physically fit. Ano? Itong phenomenon na ito, tinatawag po ito na TOFI. Ayan. Ibig sabihin yung TOFI. Thin outside, fat inside. Ayun. Ano? At sabi sa mga studies, approximately, ha, 10 to 20% of normal weight adults ay mayroong itinatago na mga metabolic abnormalities. Ayan. Sa kanilang pangangatawan. Alam nyo ba yung mga athlete, ha? Kahit yung mga elite na athletes, they also have health problems. Ano? Katulad ng arrhythmias, overtraining syndrome. Naalala ko tuloy yung nasawi, ano, na basketball player, si Boss Rene. Ayan. Nakikiramay tayo sa pamilya nila, ano. So, na-overtraining mga katropa, no? At nag-result ng hindi maganda na kondisyon sa pangangatawan ng isang tao, ano? Marami, maraming mga ano, mga athlete ang bumibigay, bumabagsak yung katawan because of overtraining syndrome. Ano? Kumbaga yung katawan nila na abuso ng husto dahil dun sa training po nila, ano? And other athletes also. Even though alam naman natin na lalo na yung mga ano, mga inaasahan talaga ng mga atleta, talaga yung kanilang diet, but others athlete, ano, ay meron tinatawag din ng mga eating disorders po yan sila, mga kaibigan, ano. They even also have depression, ano. Makikita mo isang tao, even yung mga athlete na physically fit nga sila, but they suffer from depressions, anxiety, stress, ano. So, ibig sabihin, hindi talaga healthy overall ang kanila pong pangangatawan, mga kaibigan. They also suffer joint degeneration and sleep disturbances. Ang isang marathon runner ay maaari yan siya magkaroon ng atrial fibrillation, which is he is extremely fit, ha? But not completely healthy. O, yun yung pagkakaiba po nun, mga katropa, mga kaibigan, ano? Yung fitness, minimeasures niyan yung performance ng isang tao or yung performance mo. Pero yung health, minimeasures niyan yung overall well-being mo, ano? Pwedeng mataas yung score mo sa bench press mo, sa VO2 max mo, ano? O yung mga, ano, mga nag-cycling dyan, o yung mga running, nagra-running dyan, ano? Mataas yung VO2 max mo, nakakapag-sprint ka ng mabilis, ano? Pero nakakaranas ka naman ng anxiety, hypertension, poor nutrition, chronic inflammation, so on and so forth, ano? Sabi sabihin, maganda yung performance mo. Pero how about your overall well-being? Eh, kumusta naman, mga katropa, mga kaibigan, ano? So yun yung differentiation, ano, ng being fit and being healthy, mga kababayan, ha? So, okay na, kailangan mahalaga yan, ma-differentiate po natin yan, mga kaibigan, ano? Kasi hindi pwedeng maging kampante ka na physically fit ka, eh okay na yun, ano? Kumbaga, sapat na yun na matawag mo or masabi mo na ikaw ay healthy, ano? So, kinakailangan merong pagbabalansi po yan, ha? Okay, mamaya, ipagpapatuloy po natin ng patungkol dito sa ating pinag-uusapan. Kung ano pa yung ibig sabihin ng being fit and being healthy, mga kaibigan, ano? Kasi doon naman tayo pupunta sa isang faction niya, doon sa isang part niya. Kasi ito ay merong ano eh, merong apat na portion, ano? Itong ano na to? Itong fitness and health, ano? Merong four combinations, I mean, ano? Merong fit na healthy, meron ding fit na unhealthy. Merong unfit na healthy at merong unfit na unhealthy. Yeah. So, ano yung ibig sabihin niya nila, ha? Kami ay pagkapatuloy po natin yan, mga kababayan, ha? Kung kayo may mga katanungan, wag mo pong mahiya magtanong. Text lang yan sa atin po numero. At po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasailan yung po mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address. X FM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.

0: 106 in the afternoon, mga katropa. Welcome sa programang X-Rated. Ang oras, atunsin nyo sa mga produkto sa Yes to Health, Santone, Vitamin C, The Alkaline, Vitamin C, mga katropa, pampahimsog, pampabasko, proteksyon sa nakalain-laing sakit nga nasa palibot. Viruses and diseases, protect yourself, katropa. Kay health is wealth, prevention is better than cure. Ang produkto natong Santone, Vitamin C, mapalita sa mga butikan nationwide, ilabi na sa ato ang physical store nga nadiri ubos sa ato ang istasyon sa Z Plaza building, open daily except Saturday from 9 to 5. Nagapahigayon po tag free consultation and general check up every Sunday. Apan karong umaabot nga Domingo katropa, wala tay consultation og free consultation og check up mga katropa. So ibutang sa inyo mga kalendaryo, wala dito available anang mga adlaw kay pasimuan himo din eh. Sayang ang pamasahe. Butas yung kalendaryo din ha. Nga wala tay kan, wala tay doktor karong umaabot nga Domingo katropa. Santone, Vitamin C, The Alkaline, Vitamin C produkto sa Yes to Health mga katropa. Katropa, lingkuri na kay X-Rated na.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman.
4: Even though it's been so long.
1: Bahin sa gugma. Ako, giningon kay kunin.
2: Promise?
1: Promise.
2: Ako po, giningon na nimo.
4: You like crazy.
1: Kasakit.
2: Diba, ligit up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
1: Adlaw, adlaw mo pahit. Kani mo, o mo pakatawa.
5: Ay, mga lagi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
2: Ayok! Ayok na.
1: X-Rated.
2: Moritz! Unya, karon!

Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan na naman po, nagbabalik ka at mag-iingay hanggang alas tres ng hapon. Uban-uban ta mga katropa sa programang X-Rated. Kung diin ang atong programa, ang atong hisgutan, ang kinabuhi sa uban.

shoutout sa inyo, ha, be. At ang imi din niya, ha, kay, wala lang, magpaatang lang, me. At ang imi, kauban ang Lihok Films o ang Bisaya Flix para sa ilahang Celebrity Basketball o Bisaya Fest. Ayay, naano sila Jigoloy Saga. Actually, nagka-fling gib mi ni Jago. Walang ginadayon kay medyo na distract man ko. Na-distract ko kay Aljur Abrinica niya. Kasi Aljur niya, ato man siya kay Kuan, kay Kylie niya. Huma, naabot po siya kay AG niya. Mota, give up na lang ako. At ang imi niya, kauban ako sila ka-Plody si Tita Dewata para sa amo ang promotion sa among upcoming Father's Day special movie, Pickleball. Ah, diba? Wala, manghatag mi diag something. At ang imi niyo, manghatag mi something! Excited ko kay bisag dili ako, dili pang gitugikan sa ako, ano, pero namin ihatag ninyo din ha. Tagit pagod din yung God. Kaban ako sila, akong director. Oo, ako yung photog. Photog? Ay, napaminawan ang photog. It's me, Matt, oy. Oo, basta naami din ha. It's me, Matt. Ina, mga silingan yung it's me, Matt. Diya sa Lapu-Lapu City. Maglaaglaag mi din ha. Excited ko sa umaabot nga Celebrity Basketball and Bisaya Fest. Salami ganap din ha. Nakuban sila Kiko Solon o si Derek L. Cid Camacho. Actually, sa ilahan ng event, sila umaabot nga kuan di sa shorter day. Yeah, muad to me kay mag-promote me sa mong film. Gani to DJ 4 PM. Mag-start na dito sa my Hope's Dome Lapu-Lapu. Ayan. Sa mga taga Lapu-Lapu, daghan kabalo kung daghang listener na mo dire sa XFM sa Lapu-Lapu. Kay ni anak mangkukudiha naga tawag ani murag tawag ani naga nag area ko ba ay nakita din ako nga dami niya palang tagapakinig namin diyan. Ayan, nasakpan na ako akong uyab nga kauban niya akaron akong gisilosa niya unsa on ta man na unsa man ta ato man ang misahan o bulagan nimo na sa man imbong dili na gyud nimo gamiton na imong utok ka. Mala, magandang tanghali po sa mga family makuha. Hello po, makuha family. Mura to kong chika, guys. Baliko na ako, I'm inviting you guys. Mura na kong correct diri. Hello, Cedric. Sorry, wala ko nakita dahil. Sa mga taga Lapu-Lapu din, hello si inyo ha. Karo umaabot nga charter day sa Lapu-Lapu. Sa my Hope's Dome, Lapu-Lapu. Sa ipahigayon nga charter day, anada ang basketball celebrity o celebrity basketball ang Bisaya Fest nagi ulungan ipangunahan sa Bisaya Flix. Bisaya Flix kauban nila katropa nga, kanong katropa ko itawag ni Kuan, tawagan ni Akiko Solon o ni Derek L. Cid Camacho. Anami ana sa Lihok Films team para mag-promote sa among upcoming movie nga Pickleball sa amo ang Father's Day special movie. Kauban sila ka-Plody o Tita Diwata. Sa ipangitan ako ni Tita Diwata, makabaw na mo o nga nung wala sila kaya naghimo may movie. Oh, ana. Maura na ako, chika. Usapang X-rated drama ta. Oh, paunsa man nimo mahibaw-an kung ang gugma sa lalaki or bisan sa babae o paunsa nimo mahibaw-an nga nahigugma gyud nimo ang imong karelasyon? Sa Tagalog, paano mo ba malalaman kung mahal ka niya talaga? Paano nga ba yun? Muna mga pangutana nga, bisan ako, di na ko siya dayon matubag. Kay, it takes a man in a woman. O, kamo na may mga idea. Oo, sa mga tigpaminawa natin. O, puro lang tadudaan eh. Feeling na ko, love ko niya. Feeling na ko, ana beta. Paano

paano nyo malaman kung totoong mahal kayo ng mga karelasyon nyo? Ganon. Treating, watching and listening from Samal, Davao del Norte. Hello po sa inyo. Shoutout sa taga Samal. May pagpaminaw. Kapitan Kiloy, good afternoon DJ. Watching from Barile, Roland Lascona. Shoutout sa Imuha din ha. Rexel Makuha, gikan kay Rexter Makuha. Roland Mas Lascona ta, Uncle Tata na nalabay pagbasura, salamat. Mainit na kahaponon, Wapa Reyna, gikan kay Anya Vesa Nunoy. Shoutout from Taiwan. Hindi ako nabasa yung pangalan. Uy, kamabantaan na. Usama ng mga pangita po yung matingaw ko ka ng mga pati yung mga username ba? Makahunaw na ko bag unsa ka nisang klase sa kanang in real life mo. Na ba ni sila'y trabaho? Kung na sila'y trabaho, dili siguro na sila mga mindset. Or poor mindset lang gini sila. Or wala lang gini sila yung mga human decency. Shoutout ni Bundoy na asa talisa. Gikan kay Jonalyn Imia. Hello, Adi. Galing sa Kalapan. Salamat po. St. Bernard, gikan kay Boss RC. Charlene, Jonalyn Imia, Randy Antiaga, Artiaga, Santisas. Hello sa inyo ha. May pagpaminaw. May pagpaminaw sa itong mga katropa sa Lengleng. Dapit, diri lang sa Visayas, apan sa Mindanao. Tibayahan na itong mga katropa sa Canlaon. Hello po sa inyo ha. May pagpaminaw. Shoutout din ako ang 101.7X of M Canlaon. 101.7X of M Bukidnon. Malungan ta sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Shoutout kay Mar from Quezon City. And of course, shoutout to 92.9 Giholngan X of M. And ako tagag, special nga pagtimbaya nga itong mga katropa diha sa X of M General Santos. Labi na sa nahitabong kusog, galinog. Kapatay ogyod sa itong mga katropa din ha, ginaot ko nga dili na unta madugagan pa ang mga casualties. Kinsa man nga naunta ron sa sitwasyon nga kinahanglan ma-save, ma-rescue. Unsa man galing, ginaot ko nga masalba ra gyud. I know, dili gyud okay ang kahimtang sa uban karon na sa itong mga katropa diha sa General Santos City. Kadunag yung mga katropa nitong biktima ni ining pagkusog nga tayog sa Mindanao nga bahin. Kay dili lang sa General Santos, adun na pa yung mga kasikbit nga mga lugar nga nakasinati yung dili maayong kahimtang. Ang pag-ampo na mo para ninyo katropa. 107.1 Tagum X of M ang pagpaminaw. Labi na kayo maabot at pagtimbaya sa Davao de Oro. Sa Davao de Oro, Davao del Norte, sa Samal Island. Ayan, may pagpaminaw sa itong mga katropa nga naminaw karon sa Tagum X of M. Hello sa inyo, ha? Ay, nalilia po ko nyo sa live. Ay, dabi, ato dang ikuan, B. Wala ko naka-makeup today. Pero sige lang, ipakita na ko kung nawong kay para makita ninyo nga guwapag yapon ko bisag way makeup. Ayaw! Sa magmahay, ragod. Ano daw sa day title ani ako ang bed. Amot na sa day title ani ani ta mangutana oy. Ako po tibayahon na nga ito mga katropa sa 97.9 Davao Katropa Digital. Shout out sa akong master, akong master di, among master, master tanini. Si Kuya Cardo. And of course, shout out sa XFM Pagadian 89.5. Norwell. Hello, Simo Norwell. Pagpaminaw sa imuha din, ha? And of course, 99.1 XFM Mati. Isa sa mga kung gusto adtuan, kaninod silang dagat. And 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM... Ah, wala natin Cotabato, sorry. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Ito ran sa Lopo. Watching from Lipata. Anyway mga katropa, launa 35 naman. Ako sa katagang oras ng panahon at pipila ka mga pahinom dumubalik tataod-taod sa itong programang X-Rated. At tangin ninyo nga ito ang X-Rated drama. Kung diin ato ning masaysay o masaksihan.
Higo, ano na? Sana? Para po sa tropa ko. Ambot. Kinsa man yung tropa? Bakit hindi mo nilagay kung sinong tropa mo? Oo. Balik ko na ko mga katropa sa mga namino pinagi sa atong radyo karon. Gahinig oras nga lili ako sa Facebook Live. Kay basing musamot kaguba inyong adlaw. Ano, depende na magunin ko sa epekto sa inyo. Hagun. At tangin na ninyo ha, kay pipila na lang ka minuto. Ako na ning basahon, ako na ning tagaag oras sa tong X-rated drama. Kaya murag nang inahanglan, yun ni? Mga bulawanong pagtambag. Watching from Prosperidad, Agusan del Sur, DJ. Ayan, nadunggan po ta sa Agusan del Sur, pero sa San Francisco, na atong istasyon din ha, ang nga to ang 91.3 XFM. Ayan, mo lang, chika ko lang sa inyo ha. Mga katropa, mubalik na taod-taod sa karoon. Ani asang isa kasunata nga akong ibilin ninyo niya, mubalik na po ko kaya akong kwaon siya. Ayan! Nagbalik na to katropa. Ito na nga basahon ang ito ang X-rated drama. Muna kayo lisuan yung mga radyo, pabilin lang sa pagpaminaw. Kaya hangtod alas tres ta, mag-uban-uban sa programang X-rated.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at daw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil, o gasukasukan ako, o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: I'm Rich Flores from Novolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa Fructoma Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na nigamit ko ani akong immune system rikuso, dili ko dali mas stress. Di dili na kuan ako ang unang maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
5: Check.
0: Regular exercise?
5: Check.
0: Vision X Plus?
5: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutu.

0: na Botica.
1: XFM. XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:48 in the afternoon. Kedrop ang oras. Hatun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna niya itong produktong Santon Plus Coffee Mix. Kedrop, if you're someone who is a coffee lover and at the same time very health conscious. I know some of you guys, what do you call this one? Some of you very, very, ano, sa ilahang mga health. Well, I guess you really need to choose the right partner. With the product nga akong ginaingong pirmi din, someone nga, hyper acidity is one of my challenges. Kamusad, likayan sa din nyo ang mga wrong intake. Dahil lang sa food, but at the same time, with the liquid intake nyo, katropa, ka maka-apekto gid na. And isa din nga itong ginainom na ito nga, kape katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix, adunay mangustin, soya powder og malunggay. Tulo ka content, lain-laing binitisyo nga makuha. And I know for sure, some of you would ask kung ako personally ginainaman ako. Personally, yes, kay dili manggod sa tanang higayon. Saka busy na ako, saka hectic sa akong schedule. At the same time, na ipanahon nga, dili po gid ko kakaon og tarong. And I would really make sure nga, even though wala ko'y food intake, masudla na nga kong tiyan og anything sa masa kape. Well, the thing is, dili ko mag-uol kung ang kape nga akong imnon kay ang Santon Plus Coffee Mix. Kay tungod ug alang, ang Santon Plus Coffee Mix adunay soya powder, mga katropa. Ang soya powder, katropa, adunay nagkalaing-laing binipisyo nga makuha. Labi na sa mga katropa itong gabantay sa ilahang timbang, ang soya powder makatabang ka na sa pag-monitor sa inyohang kuan. Kay tungod high in protein, katropa, sa wa kahibaw ha? Oo, wala. Nagtuon din ha? Una. Pag isagin sinyo itong ninyo mga panglawas, katropa, sabto ninyo ang inyohang lawas. Santon ang atong Santon Plus Coffee Mix, aduna na soya powder. Asa na to, kung kodigo din hi, para basahon na ako ang ako ang kuan. Naadiri ang matabang sa soya powder, katropa. Ang soya powder, high in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol free, lactose free, good source of omega 3 fatty acid, source of antioxidant, high in phytoestrogens, mga katropa. Alauna 50 na sa programang X-Rated. At ang itaon-toon ay nga itong X-Rated drama. Kaya ato na ng sugdan. Lingkuri na, katropa. Kaya kung maulay ka, di nagita mo balik, ana, ha? Kaya kaisa ragita mo drama. Ayan. If you ask me to, by Celine Dion. Maying hapon, mga katropa. At ang X-Rated drama. Taon-toon.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa tagbayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit pa, Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa X-rated.

0: Maayong hapon sa itong mga katropang naminaw karong orasa. Ilabi na sa padong ang mga magpahuway. Matulog. Maghinoktok. Nagunahon na kung mga absent ba sila o gma. Ayaw lang sa. Ayaw sa mga absent, hanan na po yung maingon. Ayaw sa mga absent kay isa na lang kaadla weekend na. Pero di mag-uol kayo, banan mo sa programa ang X-Rated. Tungod kay Kabaw ko, Luzon, Visayas, ang naari na minaw karon. Di ko gusto nga mag-uol na ito ang XFM Pagadian, Kanlaon, Bukidnon, Gihulngan, General Santos, Tagum, XFM Davao, Pagadian, Mati, Zamboanga, sa kadaghang istasyon nga naka-on-air ta karon. Kita mo biguon. Pilita mo biguon kay dili lalim ang maghulat. Girequest ra bagid ni nga mo on air ta ug ko tibuok istasyon sa XFM nya di na to ni tumanon. O nang ani ana po ng laing sugilanon sa atong X-rated drama. Suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad karon nga gipada. Wa man lang gitunol, gipadara di sa. O gihapit diri sa atong istasyon sa XFM Cebu. Kaning lalaki nga taga diri ra sa Cebu. Lalaki nga nagpuyo diri sa may capital side. Kuy kinsa ni. Ato lang siyang itago sa pangalan nga Dennis. Dennis, nga taga capital side. Ano ni Dong? 23 anyos. Ulitaw. Kini nga sugilanon mga katropang ipaambit niya. May tungod niya sa iyang sitwasyon karon. Gugma na sad. Gugma na po. Tungod ni sa iyang sitwasyon karon sa iyang uyab. Aron inyong masabtan, tagaan kini. O kaning iyang tampo, ato ning giuluhan. O ga, gitago ng relasyon.
1: Dennis, may ipanguta na ragod ko nimo.
2: Usam ka na, Eli?
1: Unsa man. Nahigugma ka bagyo na kong tinuray.
2: Sago ng pagkasultiha, Eli. Ngano, nagduda ka sa akong pagkatao? Nagduda ka sa akong gugma nimo?
1: Kung inun ka ikaw nga, oo.
2: Na, nayabag na.
1: Dennis, kung wa ka na mahigugman ako, please. Ayaw lang ko pala, Uma. Tanggahin lang ko.
2: Una-una, Romanani mo, Eli. Doon sa kabayawi. Ay ko pagbinata. Maulan iti man eh. Mahal ko ikaw, Eli. Mahal ko ikaw.

0: Rosa na. Masa na akong gisulti ni mo. Makahalata na lagi na si Ili nga kuwang ka kayo glad niya. Unya, usa naman ron. Gisultihan ka na yun. Tungod ka nakabantay siya nga luag ang imong gugma niya.
1: Buwang nga bitaw.
0: Oh, unya, bebe. Ya, usa naman ron.
1: Mabot ba? Bisan usahaw, sab na akong tudlo nga akong kagalingon niya gugma ang siya pero... Dili, manggit.
0: Dinis.
1: Pero... Sa, kung ba? Di sabi sa ingon hanga, huwag yung feelings niya. Doon na sa kuwi gamay nga feelings niya. Pero kuto, bro, gadi ha. Gibuhat ko na gawin ang tanan na rumain love niya, pero...
0: Maglisod, manggit ko. Dinis. Dinis.

0: Mauna diha. Sigim lang ang kaungod. Asa na yung resulta? Mitang bukag samot. Pagdayit sa panagsaw. Uy, nausa ka biya.
1: Dennis, mahimo pa. Di lang ni mo dakpo ng impingon. Nauna ka ko. Uwa ka magkakita. Liyar sa din eh. Nay, nagtanaw na mga tao na to.
0: Nauwaw ka? Uy, magpadaot ka.
1: Dennis!
0: Sabi dautan, gisulti ganina ba? Hilak-hilak pag inasiya. Ay, sama ka?
1: Nauwaw lagi ko, Dennis.
0: Eh, ganong mauwaw mga nga tinuod man?
1: Tinuod lagi. Pero dili lang unta ni mo. Eh, nun ato nga halos isabag na ni mo sa tibuok kalibutan. Nga tambok ko.
0: Ay, sus! Huwag kay ang ikauwaw dito tungod kay tinuod man.
1: Dennis!

0: XFM. Katropa mo.
1: Try ko, magagustunin mo. Pero, dili sab sa ingon nga, wa gyud ko'y gusto. Wa kayo. Masabutan na, doon ako'y gamay nga feelings. Pero, bisa ko saon ako nga, mudak ko ni. Ay, alam ang gikotob eh. Ako, di kita ako gusto nga musultihan ni Dianne mo tungod kay di ko gusto nga sakitan ka, pero...
2: Tungod ba kay tambo ko?
1: Ikaw rin nagsultihan na, ha?
2: Buha na lang unta ko ni mo pala, Uma. Sa sinugdanan pa lang, imo na unta kong gisultihan. Nga mao nang imong pagtanaw na ako. At least ba, naka-adjust na unta ko. Ingon ana dang imong pagtan-aw diri nako.
1: Sorry, sorry gyud kayo. Sorry.

0: Dennis. Dennis. Mauna lang siguro niyang katapusan na itong panakita. Ha? Huh? Sakit man niya kong buhaton. Pero kinahanglan nga mapalayo na lang ko. Tungod kay sakitan kay ko sa itong sitwasyon karon. Mulaga ko paingon sa Manila sa sunod semana. Og digto, kalimtan na ko ang sakit na kong kagahapon din eh.
1: Eli?

0: Ogma mular garam de sili sa. Oh. Ngano na yun anak man ka? Ha?
1: Last na masulti ba? Ito pila ka adlaw na kalabay. Magkaroon ba eh? Ibati, medyo ko kami ngaw niya.
0: Uy, unsa?
1: Nagawa, bitaka niya, babay. Kalibog ko sa ibati. Karoon na manong ko naingunan eh.
0: Aw. Di pa wahi siguro ang tanan ba eh? Ang tuwas na sila ha? Pagkisulti!
2: Bati, Dennis. Di ko ni mo palay kahon.
1: Uwili. Magsugot ako balis o nobi. Di ko gusto mawakas kung pananaw.
2: Oh, Dennis. Dennis. Oh, Dennis.
1: Manuroy ta? At otas plaza?
2: Sige. Watay man ka mang lakaw.
1: Dito?
2: Ay, kanang Dennis, mag-snap po na ta. Gutom na kay ko.
1: Oh, sige.
2: Ah, Dennis, naimangga o. Oh. Palitay ko pa. Lami ka, ayaw ang mangga. Sige
1: oh,
2: na.
1: Sige.
2: Dennis, sige na, mga una ta. Aksyon naman ko gutom, uy.
1: Aha? Kaya ta, katulong na biya ka nagsigi kaon, ha? Una, katong mangga. Gayon, katong atong nagian, baligya og shake. May kaon sab ka pa, parisar og saging, prito. Unya, katong nakaagita og popcorn, kaon sab ka. Yan karon, gutom na sab ka.
2: Ambot ani, uy. Sige ni pa, mga una ta.
3: Ikaw si Dennis, dili ba?
1: Oo.
3: Mama ko ni Ellie. Moderitso na lang ko sa kuntuyo ni mo. Putlo na ko ang inyong relasyon og sa akong anak. Tungod kay wa siya makuha ni mo. Og palargahon gyud na ko siya dayon aron malayo siya ni mo.
1: Unsa?

karon ang ako ang dakong problema. Na-fall na ko ni Ellie. Apan mo ni ang gisulti. Sayang inahan din hinako. Og maong galibog og maayo ang akong utok kay unsaon. Usaon na lang. Nga naigo na gid ko dito kay Ellie. Kung magbuwag mi DJ RC. Matod pa siyang mama. Wala daw ko'y ikahatag ng kaayuhan nga dunia. Wala makalarga og dayon si Ali, pero supak yun ang iyang manginiganan sa among relasyon. Ipalabas, gani namong buwag nami, pero sikreto rami nga nagkita. Unsa magid ang akong angeng buhaton ani. Si Ali, mitambok na noon og samot, kay hingaon lagi. Inyong matambag aron madaot-daot usab sa madaot-daot sa taon siya oi. Bahin siyang mama DJ RC mibahad nga oras nga may bawaan niya nga si gyapon mi og kita ni Ellie. Dayon nun ganyan og pagpalarga. Ang akong hinigog mga si Ellie. Tabangi in taon ko DJ nga masulbad nga problema. Kay kung sa tinuod lang, tinuod anay kaning gibati ko nga to kay Ali. Dili na ko kayang mawala sa DGRC. Maunang, hinaot ko nga doon ako'y makuha nga pagtulunan gikan sa mga suking tigpaminaw o kanimo sa DGRC. Paliyo kong play sa ko ang favorite song Gin Kapathis Smith and Don Henley. Sometimes love just ain't enough. Mao kini ang akong X-rated drama. Ako si Dennis. Udagang salamat.

0: Travis Mead and Don Henley. Patti Smith and Don Henley. Sometimes love just ain't enough. Basta poet, basta ay dili good enough kung maingong kagugma lang. Dapat mahal na mahal. Ang pangunta na, unsa man gid ang sukdanan kung nahigugma gid ka sa tao? Ano na ba yung sukdanan? Tinakos o gikilo? Depende na DGRC kung ano talaga ang dapat. But anyway, sa imuha, Dennis. Dekan ka gusto iingon sa imuha, Dennis, kay grabe ang twist sa inyong relasyon, no? Actually, you don't deserve her. Oo, nahigugma ka niya, but I think you don't deserve her. Too bad. Pati kong batasan din nga po. Pero anyway, kanaman tayong mga caller nga muhatag o mga ilang mga bulawan ng tambag para ni mo, Dennis. Basin, aduna sila yung mahatag ni mo. Well, nanatay caller sa Pikes Linya. Kinsa ni, taga-asa ni, maayong hapon.
1: Hi, ma'am. Baby, ringat siya na itag ko ako. Ang aking
0: superstar. Ayan, ha? Basi palungan na po kunin mo, ha? Mura na magkag-correct.
1: Ayan!
0: Dito na kang kanag... Ano na kang legend? Ayan, mo na kay World. Sa hangover to ni mo ay... Sa hangover to ni mo.
1: Isa na nagtubag ba?
0: Ha?
1: Isa na nagtubag.
0: Kita kang gyro nga si Jobin ro.
1: Ayan! Si Jobin na saan? Dagana sa name mo pala natin.
0: Nako, kompleto ko diri kundi si Rafael, si Jobin, si Jairo. Oo. Ay, naman gina.
1: Ganaan ko sa boses ay...
0: Ni Kinsa? Ni?
1: Ito na tubag na ako ganito.
0: Okay. Dugdungog.
1: Ito na type na ako ng mga boses.
0: Why? Makadungog na ba siya kay tapad niya ang radyo?
1: Yes.
0: Mm-hmm. Mga gini yung mga type good bomb, yung mga inanagtingong. O na, namula in town diri si katropang Doc JJ. Oh. Namula, amot, naglibo ko, namula na skilig, wala may kanya, basig katuok ko na ni. Anyway, Miss M. Okay na, karoon, nahuwasan na ka?
1: Huwasan na, ay,
0: marigo. Ah, sige, kaya na, kaligo na town. Nainom, ugdahang bugnang tubig. Anyway, unsa may machika ni mo kay Dennis bahin sa iyang X-rated drama?
1: Ah, para na ko, mas may pa siguro mulayo. Isa ka diyo sa nang babae. Magsige, matagsiyag pa naway na tambok-tambok. Pero ako nung nang imong kasing-kasing kung gugma ba kita.
0: Ito, tama.
1: Magkuyog mo, kopyakit ka kung mga yun sinimog ka. Di man na. Uy, imo siguro. Ay, nagkalain ha, basig batik ka na akong.
0: Hello. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay.
1: Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay.
0: Ay. Ay. Mao.
1: Mas maya siguro mamulay ang babae para maosisa niya yan kagalingon. Kung nga, pagkita yung gibati.
0: Tinood. Araw masairan, kung unsag yun ang yung gibati. Oo.
1: Okay. Kung kamugin ang gilapid sa kapalaran na magayon, kamug yun.
0: Why makapugog?
1: Bisag unsa akong paningo, digid mo ka kamo.
0: Correct.
1: Pero kamo sa ibabae, nandintan ko kaon at isapoy na takaray.
0: Ito, ako bisag ako. Kung ako babae niya, didaan kong kaon sa laki. Niya ingong pagigugtambok, pusilon. Ay, pusilon! Diday, oy. Joke ra, oy.
1: Man siya mabiyaan, kaya ba sigway lain mo subot niya?
0: Oo. Basig, hadlok siya ba nga, mura ning babae nga mo antos niya. Ang ayon ni mo, Dennis, no? Ani niyon, Dennis, ay? Kapoy kasi Dennis ay feeling ni mo Miss M, feeling ni mo posibleng wala siya gugbag yun kay Ellie. Nawa napusilan. Nawa si Miss M. Ako lang nidagan na sa tusia. Miss M, nawa
2: hangover pa. Ayan! Los dos, 23 na sa kahaponin ka, tropa. Sa mga gusto i-share ang ilahang mga suhestyon o violent reaction sa ato ang letter sender na si Dennis. O, sa mga wala kaapas no ang storya ni Dennis, bahin kini sa iyang karelasyon nga si Kuan. Tawag ani, karelasyon nga si Ellie. Moabsent gyud og ma kay holiday man gikan kay Cedric Javier. Hello po, may hapon. Kinsa ni?
3: Hello, may hapon.
2: Kinsa ni?
3: Padala ko kinsa.
2: Aw, kun taga Samal ni, wa naman tay laing choice ani.
3: Ay na lang pala di ha.
2: May hapon. Sa taga Samal gauyog pa mo din ha.
3: Ha?
2: Gauyog pa mo din ha.
3: Oh, ulusin na New Jersey kay na mga aftershocks gani, mga nagdagan ang kina mga aftershocks nga na kon karon sa pillbox karon.
2: Ay. So bantayanan gyapon ng mga building nga natayog atong niagi kay
3: kana. Oh, bantayanan gyapon.
2: Kaya balugyog ko nga lisod yung kaining lino kay ako personally ni trending magito akong video tong laing linog diri na hitabo sa Cebu. Hindi ginako tumalimtan nga nakita gan ako kung kaugalingon live pa ko ato on air. Kusog ka ayun.
3: Problema gani po ko. Ano yung si kay imbis na ako yung outing sa dintan wala lang bayan na yun tukod sa linog.
2: Ay delikado man sa pod karon.
3: Ha?
2: Delikado pa dito karon.
3: Mag yun
2: eh. Anyway, lain pa'y ato. Off topic. About kay Dennis. So may maingon ni mo kay Dennis? So may angin buhaton na ning tawhanan ni?
3: Actually, mag-uda ni Jersey, sa kaunahian, di ba, iyan na mag-isulti dito?
2: Oo.
3: Oh. Napapainding na ang istorya nga, na-pull na ganyan ni Eli.
2: Mm-mm.
3: O niya, siguro, ang mama po siguro ni Eli, nakamatikod po siguro sa trenero nga si Dennis nagpakita og dili mayong taras ng tutun ni Eli.
2: Mm-hmm.
3: Mo siguro na nga, gikontrahan po siguro na si Dennis.
2: Yes, oo, oh, oh, okay. Lain man to yung mga pagtratar, oy, di man to maayo, oy. Lain yun.
3: Bisa na ko di Jersey na naulaw ko, kasi siyempre na lalaki ko.
2: Mo nagingon nga ka ng, ano ko, dili deserve ni Ali nga tratuhon ni Dennis og ing ato.
3: Dennis. Mm. Mamang gani nga sinugdanan pa lang nakakita naman ni Monta kung sa man ang iyang physical na

0: kang nga naigog ba, ipahit ni mo. O sa pa, para yun po na makatuo po ng mama ni Eli na responsable kang pagkalalaki. Ipakita ni mo nga to nila nga ikaw mismo nangitag panginabulian aron pagkabot sa panahon nga kamong duha si Eli ang magkadayon, makabarog na mo sa inyong kabalingong mga tiil.
1: Mm-hmm.
0: Muna nga, hindi lang kayo sa bugma ka lang nakatutok pero ni Lulong Dines, kung hindi, mismo sa pagparingkamot ni mo, aron lang ikaw mabuhi o kang iyong pamilya sa maabot.
1: Mm-hmm.
0: Ipakita ni mo, hindi lang kayo sa mama ni Eli, kung hindi, sa tanang nga mga nakailan ninyo nga ikaw, tinudan na yun na pagkalalaki yun. Kaya ang tinuod nga lalaki mag si anda mo barog kung unsa man ang angay niyan ipabarog.
1: Mm, kadang mga bisag unsang no? Pwedeng ibarog. Tinuod.
0: Muna nga pangita sa buog kadang panginabuhian po interest kami to nga imulinay karo na ngayon yung sitwasyon pero ako magingon ha nga magbulag mo ko. Ipahit niya po ninyo kung unsang man ang inyong nasundan kaya siyempre napuhol ka naman ka kanili. Niya, so parte po sa paglawas ko ni Eli, ay katambag lang po na ko ni Eli po. Kaday, tanang, nintras dili pa ulay ang tanang, nagkinang lang ikaw disiplina sa imong kaugalingon.
1: Okay, sabi yung sobra po, hindi ko na ayaw.
0: Sa imong kaugalingon, o, oh, bitaw ni Jersey, kaya kung wala niya kayo disiplina, balikon ko sa imong kaugalingon, magbungag yun o dili, maayo. Muna nga, nining panahon na karon kay trending na kay karon ang mga ngilngig ang mga sakit ang butakbo na to labi na sa atong gipangkaon karon nga dunay ang mga chemicals so dapat tunaan na to pagdisiplina tunaan na to pagamping ang atong kabalingon mintras dili pa ulahi ang karan wala balik ko na ko badinis kung nakadungog ka dili lang kay magfocus ka lang sa gugma kung dili lang lang yun nga ipakita ni mo nila kung unsa ka kung tinutanay ka bagay na pagkalalaki. Kaya gani ang mga babae mang gani na kung buti sipon mas huyang pa na nato nangita ko mga ganit mga pamagi ako ba nangamatay na lang gani sa abroad kay ilang ni paningkamutan nga mabuhi nila ang ilang pamilya kita pa ka ang mga lalaki di ba?
1: Mm-hmm.
0: Wala nga punta nahayagan ka wala lang kung nakasaba ni mga kisulti na ako ang dapat ako.
1: Actually nangasaba agad siya ayaw to Dennis nangasaba siya Dennis. Oo. Ani. Teka na siya, nangasaba, good na siya, good. Salamat kayo, katropang James.
0: Pwede ko mag-report?
1: Of course. Go ahead, James.
0: Pamino ka ron, nabinas ako mga amigo sa kahanginan. Nanginawad ko nga, namina mo ka ron. Nabina nila ni Joe, siya sa Mandawi,
1: mm-hmm.
0: Ni Miss M, ni Mrs. M.
1: Mm-hmm.
0: Ugat pong uban pa nga mga colors, sama nila ni Martin, diya ako silingan, diya sa Double City. Mahin mm-hmm. po paminaw niya, o sa tanantan na lang yun, gawa na ko nabanggit, o and most especially sa mapinanggaon kong asawa, niya si Judith.
1: Ayan, may pagpaminaw sa itong mga katropa din ha.
0: Kumuta na mga sa Santon ko pinix ay, nga kung ako nasimuta na ako, kaya ang gitimpla.
1: Wow! I-try ninyo ang kuan. I-try nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Isa na sa kong paborito.
0: Okay, basta ikaw ni Jersey. Matuman.
1: Ayan. Thank you kaayo katropang James all the way from Samal Island sa Davao City. Katropa mo!
0: Yes. I'm natural. Exciting!
1: Ayan. Grabe makahatag og mga kuan si katropang James. Oy. Mga 15 minutes sad po to, buyag. Oo, di sad basta-basta. Hello, maing hapon! Uy, shout out sa mga tigpaminawan diha di ay. Nga, naghuwat nga mapansin ilang kuan. Hello, maing hapon!
2: Magandang
1: Ayan. Mm-hmm. Magandang hapon. Alam ko na kung sino to eh.
2: Alam mo yung boses ko
1: eh. Ayan. At dahil dyan, sabihin mo na ano ang chika mo.
2: Wala ba tayo kung paapas kayo yung
1: VR? Sige. Eto na.
2: Ako na ako sa mga kuan na

0: Ya ano lang pala. Kuplo na daw yung nag-invitation din sa iya. So, sa iyang anak.
1: Wait lang. Putol. Balika.
0: Ako ka na.
1: Sige daw.
0: Ako na-abda na po, Bicho Isaac. Kaya naman na nagagawin sila sa mamas ba ito. Wala to ko na-abda.
1: Ang story niya din ni katropang Marvin, ang nahitabo niya mangkod. Kani si Dennis, ado na siya ay karelasyon nga si Ellie. Apan si Ellie, mas dako ang gugma ni Ellie nga to niya kay Dennis. Atong letter sender si Dennis mismo. Apan si Dennis, wala kayo siya gugma kay Ellie. Kay isa diha, tambukon daw si Ellie. Usay ang pakauwawan, ina niya tambok sa dahang tao, niya badlungon niya pagmukaon. Masakitan si Ellie tungod kay, syempre, di man niya kinalang isinggit na. Apan, niabot ang panahon nga nibali ang panahon og siya ang nahigugma og siya na pud ang na-in-love ngadto kang Ellie. Apan, ang ginikanan ni Ellie mutugot na, siguro tungod pud posible, aware ang ginikanan ni Ellie nga wala ginatarong og pagtagad ni Dennis kani adto. Kay iyar mangung, matod pa niya siyang letter manggod, lisod daw nga tun-an niya og gugma si Ellie. Pero... dili doon niya nahigugmag-ayo, pero nasa'y pagbati. Di lang gidaw inanakatanto. Mauna sigurong lahi yung pagtangad ka ni Adto tungod kay dili inanakakusog ang iyang gugma. Karoon, ang pangutana niya, kay nahigugma naman siya, pero mura magyapon, mura magyapon madlungon niya, bukaon. Pungatana niya din, o sabay buhato niya, nga iyang ginikanan ni Ellie, di naman ginmusugot kay kung mahibawaan sa ginikanan ni Ellie nga nakita pa silang duha, posibleng idayon o pagpalarga sa laing dapit si Ellie o ipalayo nga to niya. Pero siya, dili siya gusto kay nahigugma na gidaw siya kay Ellie. Para ni mo, gugma ba nang gibati karo ni Dennis nga to kay Ellie?
0: Apala sa kuwa, Jesse. Ito mo good po, malain mo sa kanan, ito mo sa kanan naging pagkuhan kay pagbuli kay sa ikan ni Ek-AD. Siyempre, ito mo nito nag-blind. Ano yung inginawa mo? Na, okay, good ma. Ano yung inginawa mo? Patagili po mo sa kanan.
1: Yes.
0: Sige rin niya, buli. Na-inlove na yun.
1: Kaya maglagyo naman ang taas ilang duha. Motong, dito ra niya gibati, murag ka ng, gara niya gibati ang gugma nga, magpalayo na ang tao sa iyaha. Kana bang ginaingon nila nga, nakita na niyo ang importansya sa tao kung nilayo na?
0: Oo. Ang gara lang na, ay, kung pasakpan mo na sa iyang kinikanan, kung nagpasakpan niya sa iyang kinikanan, kaya tita, kaya tita sila, posible yung ipalayo basta yung kanan at si Ibli. Ang iyahan na lang kaya kaya huwag mag-apoy kasiguraduhan ng ibuno pa ako lang tayo ipalayo. Para dili na lang pagpalayo si Ibli ang kita lang yung mga at ang pakita ko sa important sa ginikan mo sa babae. Kung usa to yung pala sa una, huwag yung ibuno ba? Sa iday ko yung inahan niya, kung usa mo to yung pagpungin sa iyahan, bawian mo sa panahon nga naasi ha. Bari mag-ibigyanan ba? Kasi mo, mag-i-adjust sa isang pagpakitag maayos sa iyo. Kung sa nagsigil ng iyan ay ang ginigyan na lang, kapag ito mo, ay ito mag-i-tabay ka. Kay, ano ito mag-i-gap lang tayo na madawat sa niya sa magkita ng pagmayong pago sa pag-ibigyanan. Ano lang yung mga buhatong dito? Kung alam sa kalipan siya lang pag-umay na doon, kita naman mo, pero isikrito naman, hindi ko na inyong panagkita sa atag mo pa kasi. Kaya once na makita mo, layag dito sa kwa, hindi na yung isip, hindi mo kita, imuha din ha. Tagal na lang po doon, na yung ginikan. Sagdaan lang sa iyo. Nalibog ka dito.
1: Ay nako. Naka-take note ka to si Kuan. Naka-take note ka ni si Dennis. Pag-take note Dennis ha. Wala ko ni sapaw ni mo kay para makahunat.
0: kapun sa ato sa wala tanda wala ito tanda paka uaw sa ina aron ano ang makalang tanda kanon bawi o nalang ano yung buhatong bigis tumana lang sa ang bulo sa ibig kanan aron hindi siya mawala ito ha ano yung panahon ng
1: kaman mo correct paminor ya Dennis
2: o di
0: patapunan lagi akong kapayagin nga ipaday kisya
2: kadayon na po po
0: di nana kay online tapa kay po
1: klaro kay klaro anin yoy anyway
0: tamsi mo na
1: pero actually too much is bad pud ba yan no kay basig kuan na pud sobra na pud si kuan eh anang dapat healthy lang pud siya nga pagkakuan mo ok no
0: wasa ko bigay siro wala hay problema na
1: wala hay problema sa sizes ang problema mo na ang disiplina okay bisa pag maingat ang kuan kung dili kaayo kay nga it's a matter of a health condition kung ang sobra dili kaayo aw dili na nindot diba? Anyway, Marvin. Ay, sige, go. Go.
0: Shout out din kay Aking Berdy mo ulit sa XFM. Kay Isa. Kay Bumar, kay Rachel.
1: Aha.
0: Kay Bumang. Kalara, DJ IP.
1: Alright, thank you so much, Katropang Marvin. All the way from Tagum City, Davao ni siya. Dagaw. Katropa mo,
0: Exciting!
1: Alas 2:38 sa Kabuntagon sa programang X-Rated Katropa Tibuok Visayas, Mindanao. Teresa Carv Benigno, hello sender. Ang ako lang is deserve siguro nimo na ipalayo ang girl sa imo. Kay ginasaway ra nimo that time, dapat gani gi-love and support nimo si girl. If tambok kay siya, maybe na problema sa iyang health or picos. Di kay sigilan nimo og saway. Pero if now naka-feel na kag-love, pangitagwe nga makita sa parent ni girl na deserve ka para sa ilang anak. Gikan ni kay Teresa Carv Benigno. Ayan, ipakita mo kung deserving ka. Pangita og saktong trabaho, Dennis, murag need you kag dako-dako nga budget kay sige ra magkaon si Ellie gigan kay Charlene. Mayo nga po, Doc JJ og DJRC, choose kaayo ang lucky oy. Okay ra na busok nindot ay always exciting. Ana daw si Kuana. Shout out ni from Bien Onido Bohol. Salamat gikan kay Ariel Mermol Merlumuntod. May pagpaminaw Jello di Magiba. Hello sa inyo ha. DJ request kong song kinabuhi by Jello and Dandan. Dili pa na ko na ma-play kay ngano wala na sa amo ang playlist sa karon ha sir. DJ Guapa maayong hapon. May pagpaminaw sad sa imo di Ma'am Nemfa de Lusa. May pagpaminaw sa inyo ha dira ko asa mo na minaw karong orasa. Yan. Maupay nga kulop, DJ Reyna. Shoutout and watching, listening from R.E. Glass. Kalubian, Leyte, exciting. Shoutout XFM Tacloban. Gikan kay Tabarera Edmond. Mayong hapon, DJ. Lambert Mangyaw, Angie Remo, Roland Lascuna. Hello po, may pagpaminaw. Lowen Arnado, maying hapon DJ Chinita, shoutout ko sa akong mga kauban yung konsehal nga sila Lorvik Maranga o Joey Peñas nga always naminaw sa imong programa. Hello sa inyo ha diha mga kagawad, may pagpaminaw. Excited nami nga muari kag lapo-lapo kay makahag nami sa imuha. Hala, muhag sila. Sige, atangin ninyo ha. Parang umaabot Hunyo 19, alas 4, sa Charter Day sa Lapu-Lapu. Anadya ang Celebrity Basketball o Visaya Fest nga ipangunahan sa Visaya Flix. Uban ang Lihok Films. Mag-promote mi din ha sa among upcoming film nga Pickleball, a Father's Day special movie nga gibidahan nila Kap Lodi o Tita Diwata. So, kasi pangunahan kita nag-asa sila na rin, naghimo na sa lida. Hello, may hapon.
2: Yes, mayong hapon.
1: Kinsa man niya ang akong ka-istorya karon?
2: G9.
1: Taga-asa.
2: From Davao City.
1: Hello po. Ayan, from Davao City. Oh, nakabukan taga Davao City nga nanawag diri. Ay, tulong na di ay kay Samal Davao maghihapon. May pagpaminaw din sa inyo dyan sa Davao. Kumusta man ang linog diha? Wala pa mag-iuyog-uyog? Nawa. Nawa siya. Balik ko na ako ha, madunggan ang makita nyo na kami karon diha sa Lapu-Lapu Hope's Dome sa Charter Day. Kauban ang Bisaya Flix para sa ilang ipahigayon nga Bisaya Fest o ilahang celebrity basketball na ade sa Diego Loizaga, si Aldro Abrenica, si Andrew Mulak, yes, Andrew Mulak ba to? Yes, tama, Andrew Mulak. And then, napo dila pinamang para magkuan. Anami dia para magkuan ka na, mag-apil-apil lang, anak. Oh, shout out DJ nga Imal. Oh, grabe naman ni si Mots Imal Yamiado, oy. Angayon kay ka mag-artista sa Visaya Flex DJ. Dili mo ko artista dito. Oh, di ko artista, di pa ko kapasa. Basta mo ito at ang imin din ha kay naami di akawban sila kaplod yung Tita Diwata mag-promote me sa amo ang upcoming film. Supportahin niya mi ha sa mga taga-Lapu-Lapu nga tigpaminawan nining programa o atong istasyon. At tangin ninyo ang Lihok Films o ang Bisaya Flix. Labi na kay na sila ipahigayon nga Charter Day. Sa Charter Day, maong kalingawan. Ay, sila kalingawan nga Celebrity Basketball o Bisaya Fest. O, kinsa makaila na ako duol lang. Huwag mo kaila, ila mong duol na inside. Mura d'yo kong correct. Good afternoon, DJ Chinita. Shoutout ko nila Carmelita Lawas, Francisca Capuno, Francis Magrete, o Brenda Zaragoza nga naminaw nimo always na minaw nimo watching from Laray, Inayawan, Cebu. Ayan, salamat sa pagpaminaw sa inyo. Wala naman kong igong oras mo na nga ako nang ihatag ang akong X-rated DJ's RC's advice. Sa imuha, Dennis, sa imong sitwasyon karon, nagpangayo ka na mong advice kay gibati na ka og gugma ngadto kay Ellie. Oy, bago na, shout out sa Buhol sa may bodega gikan kay Tiyob Gun Nonya, kung saan ipag-pronounce ano yung pangalan man. Matod pa nimo, gibati na kagugma ngadto kay Ellie. Pero ako dili hayba jud ko mo advice kay dili ako magatig-atik. Ako jud sutian kas tinuod. Nga dili deserving ni Ellie nga ikaw yung makauban. Sa sugod pa lang nagpakita na ka og dili niyo siya gusto. Aduna siya mga na-experience sa imuha nga dili niya deserve my experience upon. Gihatag niya ang chances tungod kay nahigugma siya. Dili deserve ni Ellie nga tratuhon sama sa imuhang pagtrato. Labi na nga si Ellie, tinud-an na yung pagbati diha nimo. Pero kaingon pa nimo, gibati na kagugma niya. Aw, ambot lang, kung gugma ba na yung gibati o kahadlok lang nga mawa ang tao nga nahigugma nimo apan dili tinuod nga gugma imong gibati. Kung mauman galing, dili man ako, kuan naman ginako ni. Mahog mga gi-judge ta ka, but I apologize. Dili ko ma-apologize kay from the very beginning, mali yun ang imong gibuhat nito niya. Deserved ni Ellie ang tarungon o gigugmaon o respetuon. Sayang lang kay uso magiging ginatawag na to. Sa ulahi ang mga pagmahay. Og sure ko nga mao ka na ang imuhang gibati karon. Gibati ka og pagmahay.

0: guys, kung nangunta na kag-usay angay ni mong buhaton, let go si Ali. Let go si Ali. Sakit no, paminawon, huwag nga na magbuot-buot ko, anak. The reason is, from the very beginning, feeling na ko, dili gugma na yung gibati. Wala ko'y karapatan, oo nga, moingon, anak, pero feeling na ko, di na gugma. Kahadlok na nimo nga, mawa siya nimo. Pero wala siya kay gibating gugma nga to kay Ali. Oo, kung gusto ka kaayuhan, kaya ang gugma manggod, it's all about giving peace. Giving, taking, or taking care to your loved one. Pero the way ka musulti, bahay niya, it's not love. It's just you, mahadlo ka nga, mawad ang tao nga nahigugma nimo. Kung nagitago niyo yung relasyon, kung dili ikaayo ang inyong relasyon o inyong panag-uban, kamong duha, buhiin na lang. Pero kung gimog yung ipamugos nga nahigugma na ka kang Eli, ipakita sa iyang pamilya nga deserving ka, kung ipakita kay Eli nga deserving nga kang dawaton o mauban ka sa iyahang pag iyang kinapuhi sa iyang gugma. Hatagan ka sa iyang gugma. Ihatagan naman yung kasi ang gugma, dong. Parang wala man mo na-appreciate sa sugod. Naku kay kagpagkulang niya. Dilisan ako, maybe kay bawa ang ginikana sa imong ginapangbuhat kani adto, maong ka ng inana iyang pagtata. Apan kung galing man, kung maoman galing, aw, atay mahimo ay na. Pero kung gusto ginupakita ang gugma nimo, buhata. Buhata, buhata, Dennis. Ayaw lang kutob istorya. Oo, kanan niyo pagtago-tago, dilisan na maayo. Hindi ko pwede sangtod-sangtod nga magtago mo sa inyong gugma. Bahin sa pagpataasak na pagbusok ni Eli, kahibaw si Eli bahin ni Ana. Abi ninyo no mga katropa. Ano mga kita mo mga tawing, uy, nanambok lagi ka. They know it already. Naman sila, isamin sila mga balay. Dili ni mo kinahanglang inong tambok sila. Huwag yun ay misconception sa mga tao. You don't have to say it to their faces. Sabi sa iya pa, di niyo kinahalang ingon sila mga naong nga nanambok sila because kabaw na silang nanambok sila. And it's not easy nga mo ingon mo nga pagpapayat. Kasi tuwan yun sa pagpapayat, pwede rin ikalibang taod-taod, okay, mamayat na. Process ka, trop. Sabi na ang lawas, kaya ang tipiko nga explanation, lahig reaction ng atong lawas. Pwedeng under stress ang lawas mo na maglisod po payat. Pwede adun na siya sakit nga picos. There could be a lot of possible or possibilities sa Dennis. Ang imo handi ha, pakita ni mo nga suporta. Ipakita sa iyaha nga nahigugma kanya og andam kang suportaan siya sa kaayuhan. Dili ka na imurang badlungon. Ang tinuod nga gugmag yun, it shows respect. Mo kining love just ain't enough ka tropa. E dili mo ingon na kag nahigugma kaniya. Ang sukdanan sa gugma kung aduna kay respeto. Igong oras mga katropa, dinhi na lang ko to bang programang X-Rated. Magdunggan na itaugma sa adlaw nga Biyernes mga katropa. Balik ko na ako at tangi minyo karong umaabot nga kuan ha sa June 19 diha sa Maya. Hope's Dome Lapu-Lapu. At ayun yung programang asintado, kauban si katropang Eric Ceres Manait and of course ato partner sa Pikes Lawa, katropang Doc JJ. Ang sa mga kaubanan din sa istasyon sa 88.3 XFM Cebu. Sa itong station manager, John Lemon Chavez by King, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Di lang yapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting!

0: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
2: Ang kundi dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
1: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
0: The Secret of Health.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige, lo.
6: Ibutang ang sinako sa timbangan.
7: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Batugod tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagong City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, excited!

0: Oras mga katropa sa XFM Davao Region. Alas 3. 3 na mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Katropa, may hapon na sa peratong tanan ning adlaw na sab karon mga katropa. Nga Huwebes, alas 3 na sa hapon, resatong Express Balita sa hapon mga katropa.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Alang sa ito, kabalitang na lokal. Opisyal ng gilunsan karong adlaw. Adlaw ng Huwebes, Hunyo 11, tuig 2026. Aga paling QR sa Tagum City Public Market. Usa kini ka inisiyatiba na nagtumong sa pagpalambo sa cashless payment system sa digital na transaksyon sa syudad. Pinag-usab sa maoga programa, mahimong masayon, mas paspas ug mas luwas ang pagbayad o pagdawat usab ug bayad sa mga negosyante o konsumidor. Pinag-usab sa paggamit sa mga digital payment platform o e-wallet na services. Ang maong paglunsad, gipagunahan usab kini sa lokal nga panggamhanan sa Tagum City. Pinag-usab sa City Information Communication Technology Management Office o City Economic Enterprise Office. Sa pagigtambayayong usab sa Banko Sentral ng Pilipinas, mitambong usab sa kalihukan si BSP Mindanao Regional Office Acting Area Director Terence Villanueva. Uban usab ang mga partner sa e-wallet services o service providers. Sumala sa mga opisyal ang paling QR kabahin sa pili sa padayon nga paningkamot sa syudad sa pagpalapad usab sa digitalization o paghatag o moderno, efisiente o inklusibo ng serbisyo pinansyal alang kini sa tanang taguminyo. Gila uman nga makatabang usab kini sa pagpasayon sa mga transaksyon sulod mismo sa publiko ng merkado samtang ipaligon usab ang paggamit sa digital payment sa komunidad.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Alas 3:05 samtang sa laing bahin sa balitang lokal. Malamposong ipaigayon ang seminar o orientation alang kini sa 39 ka mga research o benepisyaryo aron lamang mapalambo ang kahibalo o kahanas sa pagpamuhi o etik Pinas o Black Australorp niadto ga Hunyo 10 tuig 2026. Gipanguluhan ang maong kalihukan ni Mayor Margarita Y. Robenos sa Municipality of Braulio E. Duhale. Pinag-usab sa suporta sa Municipal Agriculture's Office personnel o sa mga inisiyatibo usab ni Mr. Larry Robenos, Chief Executive Officer sa LYR Group of Companies. Atul sa mga seminar, gipasabot usab sa mga partisipante ang husto nga pamaagi sa pagpamuhi, pagdumala o kahimsog sa mga hayop o mga estratehiya aron lamang nga mapataas ang produksyon o kita usab sa ilahang panginabuhian. Sumala sa lokal nga panggamhanan ang maong programa kabahin sa kini sa padayon nila nga paningkamot sa pagpalig-on sa sektor sa agrikultura, pinaagi sa paghatag o kahibalo o oportunidad sa mga mag-uma o livestock research sa nahisgutang lungsod. Gilauman usab nga pinaagi sa maoga seminar mas mapalambo ang produksyon sa itik Pinas o Black Outro Slurp sa komunidad o makatampo sa kini sa dugang pang mga panginabuyan o kalambuan sa mga duharlinyo. Kani nagpakita usab kini sa ligon matod pa nga pag kinabangay tali usab sa lokal nga panggamhanan o pribado nga sektor alang kini sa kaayuhan sa mga bag-oma sa tibuok komunidad sa Braulio E. Duhale.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Alas 3:00 na samtang sa itong balitang nasyonal. Nangayo og dugang panahon si suspendido ga Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa dili pa siya mutungha sa investigasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI kalabot kini sa controversial nga pagpamusil sulod sa Senate compound og ingong nga pag-ikyas usab ni Senador Bator De La Rosa. Matod sa NBI, siya plaska usa sa upat ka individual nga gipatawag aron lamang nga muhatag og pahayag sa nagapadayon karon nga fact-finding investigation. Apan sumala sa mga opisyal, nangayo siya og paglangan sa iyahang nga pagpakita og dili usab dayon matud pa mutubag sa ubang mga hangyo sa mga investigador. Siya plaska nahimo kadig sentro usab sa kontrobersya uban siya matupag-iangkon ang iyahang nga grupo maoy unang mipabuto og warning shot. Atol kini sa insidente sa Senado ni adto ga Mayo 13 ning kasamtangan nga tuig. Tungod ni ini, gipailalom kini siya sa unom ka bulan nga preventive suspension sa Office of the Ombudsman samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Gipatawag usab sa NBI ang uban pang opisyal, mga personahe nga giingong adunay kahibalo sa nahitabo aron lamang nga masuta ang tinuod usab nga panghitabo sa pagpamusil sa pagbiya usab ni Senador Bato De La Rosa gikan sa Senate premises.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Alas 7, alas 3, 9 na samtang sa katapusang bayan sa tuga balitang nasyonal. Ginganlan na ang unang hugpong ubat sa mga pribadong abogado nga mutabang kini sa House Prosecution Panel alang kini sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Lakip sa unang abat sa private prosecutors sila si Attorney Lorna Kapunan ug Attorney Amando Virgil Basarte kinsa maoy mahutabang sa pagpresentar sa ebidensya ug pagpalig-on sa kaso batok sa Vice Presidente sa maabot nga impeachment trial sa Senado. Ang pagdugang sa mga pribadong abogado gitubong aron lamang mapalig-on ang legal nga baruganan sa prosecution panel sa pag-atubang sa komplikadong kaso. Matod sa House Prosecution Team, andam na sila alang kini sa mga sunod usab ng mga lakang sa impeachment proceedings samtang nagapadayon ang pagpangandam sa pagdungog sa kaso. Sa laing bahin, padayon usab gihapon nga ginasubay sa publiko ang maong impeachment case nga nahimo kini nga mahimong adunay dakong epekto sa politika sa nasud ug sa maabot nga eleksyon.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Mga katropa, mauni ka nang naglangkob sa atong mga balita. Mga katropa, hatog ka nato sa mga produkto makatabang sa pagpalig-on sa atong lawas. Basta gani produkto, mga katropa, ang atong hisgutan, atong hisgutanan. Arin na tayo, mga katropa, sa produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na sa trio nga produkto. Ang Sunstone Plus Gold, food supplement for healthy body and in stronger immunity. O gasimpre ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. O ang atong ascorbic acid Sunstone Vitamin C, boost your immune system. Mapalit kini sa nagkanyang mga butik at parmasya nationwide. O siyempre, kining ato nga pagpanaguban, hatun sa kanato gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang produkto nga mutabang sa mga mag-uma para nga mas muasinso ka sa pagpanguma, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na. Mapalit kini sa nagadaiyang mga agri-store sa inyohang lugar, mga katropa.
1: Balita.
2: Express Balita.
0: Mokin ni naglangkob sa atong Express Balita alas 3 sa hapon. Tanalan karon sa kinitibukang pwersa sa XFM Network Philippines. Nanukad gikan sa lawak balitaanan, ako yung tigbalita, katropang Pong Umaki Algabre. Dagang salamat, maayong hapon ka natong tanan. Pag-ayo-ayo, exciting Pilipinas!
1: Express Balita!
2: Express Balita!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako dahi usaka trabahante sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field ang akong trabaho hago kayo.
4: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
5: copy daw nga
4: Premium
5: D3 Coffee Mix.
4: Ya camera kong trabaho,
5: kapoy yung kay pag-uli.
4: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
4: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sa
4: busa. Epektibo dining
5: coffee dahi.
4: Dining Premium D3 Coffee Mix.
5: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
4: na sa field na sign
5: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
4: distingin niyo inom ning
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa

0: kalimtan memory booster pa.
1: Oh, mo banak hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
0: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Sangkon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
1: Ah, sige nak pagpalit og gaghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Sangkon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, hanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: Punta ka na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya na kang salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa ang flavotanins? Unsa ni nga active compound nga naa sa Santon Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa sa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa sa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga nako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka sa mga nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ako si Rowena Monchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy healthy pa ako.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
10: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kun dili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
11: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Tung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
10: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa,

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpat malay-balay na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong pangkubo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na nang to plus goal niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni pangit ko, akong gitisingan, akong giminte, nagpaharot o dua pastab akong nabantayan. Na nawala naman tong pagtakit sa akong pangkubo, gripong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Goal, mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Goal, basin pareha na ako, buangay sa buwan eh. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Goal user sa pat
1: Santon Plus Gold, tapakyas to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit nga ako mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit nga ako mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.

0: Pag ino mag premium D3 ra gyud na kapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
4: Pormada gani, pre. Pero may problema.
3: Ay, ano na aw?
4: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
3: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
4: Turbo?
3: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulutoksing nyo ni Mrs. Moon.
2: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasa Turbo.
5: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko sa maayo o nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, ako na siyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
4: Zanfone Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Mahal na ko siya. Og dako ko pagsalig niya.
8: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
8: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka gyud. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inom mo premium D3, ragi na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang dahil sa Santon Gold Coffee Mix sa mga sangkap nito tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
17: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
16: Bato gultawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento. Nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, magkanihay na siya, nagkawala, hato, nawala na yun. Mga ganyan pinakadidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka kusalago kung mapistimunin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

dapat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas, makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, nami daw kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapo.

0: Pwede ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sugan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka banding pite, ay hindi ka atras pise, ah, may pemuligin.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Nga naman.
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi ninyo. Dili sa Santon ninyo, sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kayo. Dili pa ko katulog o dayo. Magmakamat mo, kuduga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka tuwid niya. Dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Masa mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang git bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
1: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o kalpularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud nako masabtan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Manquilac, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
9: Ano sa manan siya, Martin?
10: Ano sa manan siya, Martin?
8: Arawan lawa, naala mo yung mga bagong brief.
11: Yeah! Yeah!
8: Oh, naala mo yung mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan ang brief. Di ba exciting?
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Musa Carlau, Niatus si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabog niya sa karsada, nalig sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipanguta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipanguta na, Dok?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, permi mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rin sa pagpalinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami isa pirmi pong tulog. Jubert tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Yan na, Miggy!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: O sa mga tirada na to, Diapar. Pakurater ko lang yung kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
1: Mauba ka!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Kusimilisa nga taga-Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santum Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santum Plus Gold.
6: Santum Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santum Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santum Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santum Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santum Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santum Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santum Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santum Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santum Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Moto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungot sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health, Santum Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santum Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santum Plus Coffee Mix kamo.
6: Santum Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santum Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santum Plus Coffee Mix.
4: Ita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, gini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ay, Master!
10: Ayo sa malkap!
2: Laroho na to ni ha? Ingon man kuno kang naungkog unggoy.
10: Dilik kapoy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
2: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
10: Exciting?
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Super exciting!
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Oi, magie! Cum o ca o înganeta? O să pus apa, pot? Dile la redrițo ne moctolon! Exciting!
0: Exciting!
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting!
0: Exciting!
5: SPG. Sakit. Pero giganahan.
6: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol o kalipay. Putahe sa gabi i. Kauban si Cinderella.
7: Hello, baby. Putahe sa gabi na.

0: sa kita aram nga kanta oy kinang buak gid ka imong kasing-kasing bi baka nagung makadungog pa lang kasi ang mga lyrics mo rin naman kakaginhawa oy. Sakit. Mo na gingon diha abi nga nganong ni inter ka. So dili na gina ko na dili na gina ko na sala ha ko na sakitan ka dinha. No nindot kay ang iyang ko ano nindot kay ang iyang mensahe wa dulot. Dulot gid ka ayo. Wine gabi e bebe. Sorry na mag sorry na ko dayon sa imo pa sa ilo ako kung nasakitan ka sa kanta nga atong giplay karong gabi una. Welcome sa tuwang programang Putahe sa Gabi. Yes po, ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po hang tudo alas 11 karong gabi una live madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Makita o sab ninyo nga ito ang kaanyag. Ambisyosa. Ambisyosa ka dahin. Makita o sab ninyo ang ato ang live sa official Facebook pages sa 101.7 XFM Bukidnon. Palihog ko pa follow, pa like, o pa share, baby ha. XFM Bukidnon News Entertainment live usab sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages pod sa Radyo Amigo. Di lang ikaw, di lang ikaw. Nagbabahala. Bito oy, karong gabi una no kay magchismis lang gid gihapon kita. Although dili na nato masabtan ang ato ang mga gipangbati-bati din ha. Magulo na ba ang iyong utak? Wala ka na bang naiisip kundi siya na lang? Alo oy. Bito biha. Oo. Ay magkabalaka kaya alive kita karon buhi ang ato ang mga dugo tungod kay nagainom kita sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kung need ninyo og pampaligon sa inyohang mga immune system diha kanang perminti na lang mo galuya gani bi o pangit kay na magsika gluya bitaw bi kasi tinuod lang makaapekto na siya sa imuhang pang-adlo-adlo nga pagpanginabuhi, ayaw sugot nga ingon ana imo ang pagabation. Inom gyud og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, available na po sa mga duol nga XFM stations, ilabi na diri sa XFM Bukidnon. Mapalit na ninyo diri sa inyong mga suki o mga paboritong XFM stations sa tibuok Pilipinas. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. La la la la la la. I knew it. Dapat na sumpay, no? Ako na lang mo sumpay, oy kay, in respect sa music na naputol. Sumpayan na lang nato. Dobi, atong i-flash nga to ang Sir Wee Wee question B. Unsa daw? Unsa daw ang mga tips? Aron, di... Unsa ni? Bibijaw! Tarungan ni imong kuan. Mga tips aron dili di masuko ang mga babae. Ang masukong man imong giingon, masukong. I-edit mo yarn. Unsa daw ang mga tips B? I-correct na lang good po. Eh, sige, kapipis, di po mag-proofreading. Kuan, kwento siya. Unsa daw ang mga tips aron dili masuko or dili dayon masuko ang mga babae. Daw bi. Inyong mga reaksyon, naku, pwede ninyo nang i-text sa 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Happy, happy birthday kay Tatay Bossing Ben. Happy birthday! Sorry tayo ha, wala dyan ko nakabisita din ha. Wala dyan minakaanha din ha kay Vesi-Vesi. Nani mga kakulian sa kinabuhi ang imuhang ina-anak. Mary Jane Reganion, may gabi po si Henry Ugarte, maayong gabi.
1: Thank you!
0: Si Monski Aninyo, ang kuwari po may gabi din ha. Si akong manghod, nga nagsilip ko rin sa to ang Facebook Live, si Al Jane Adaya.
1: Thank you!
0: May gabi kay Mami Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong, may gabi ikabalo ko, maski wala ka nagsilip rin sa live, naminaw ka. Ingana nagka powerful ang kaning aura nako kang Mami Jacqueline Labis, pero hindi kina siya nagasilip.
1: Thank you.
0: Salamat kay miha. Oy, Ate Ann, Ate Ann Muchar. Maka Ate Ann bagagnaw. FC feeling close lang Cinderella. Bitaw. Ma'am Ann Abapo, hello Disney Princess, shout out pang gabi Pilipinas. Oy, ang mga OFW nato sa Singapore.
1: Thank you.
0: Mayang gabi din ha sa inyo ha. Si Althea Batu Malaki Pontillas, may gabi po. May gabi usab kang Mary Joy Alcocer, naminaw sa to ang programa karong ay may gabi eh, Veve.
1: Thank you.
0: Salamat kaayo ha. Naka-yellow. Naka-yellow si Cinderella karong gabi una. Tarong mag-pronounce di ha. Naka-yellow ko karon ha. Alams na pagkaon lang yun ang ihatag para maghilom ang mga pares. Ayaw, anak, friend. May gabi dia sa mga friend, Nicolo Anitan Salvador.
1: Thank you!
0: Sa kong inaanak na Mino, din ha, akaroon. Mamino, nagiday na kong inaanak. Hawa pa man tao ni Buot. May gabi din ha. Si Hinay. Oh, lain na sa imong kuan. Uy. Naado sa Comsec ang link. Oh, dili lang ko mabasa sa imong pangalan, sir, ha? Pasensya jud kayo kay murag murag ang imong pangalan pa lang, sir, kay murag maka-offend na gyud. Pasaylo agid gihapon ko, sir, ha. Christian Mermal, maayong gabi ido sa gwapa nga.
1: Thank you.
0: Gwapa lang. Si Minayiga, ang haba ng pangalan mo, be. Saan ka pagbasa ani BOA? Minayiga Shubaka Manali, asa ba? Unsa no yung mga pangalan? Oy, ayun pagingon ani ba, pagingon pa lang gatago mo sa utang. Ay nan i-change yung mga pangalan. I miss you too, friend. I'll see you puhon-puhon. Oy, ang ako ang favorite Disney princess diha sa Maya. Oh, diha sa may kuan, Valderrama, Kabanglasan. May gabi ikang Jewella May. Oh, you're so pretty. Maka, ma'am? Diha, sigma, ma'am, diha, ati lang. May gabi diha, nak. May gabi ikang sa imuhang mama. Nga paborito po na ako, nga Disney Queen. Oh, kang Ate Darwinda Batulina. Salamat kayo, te. I miss you so much. See you, puhon-puhon. Oy, besh. May gabi, besh. Besh Leonard. Manong mag-mam guwapa, manggid mo. Uy, ayaw, nagin mo pag-ingon anak ba? Naalaan rin ba kung... Kanagong ang imuhang... Besh. Sagay, si sekreto ni mo, Besh. Hapit ako ma-offend. No? Kuan man nung takubay ka na... Ngani, naalaan kong estudyante looy kay kubay. Sige na lang. Hangtod ka rin ka, naglain ako ang buot. May gabi na si mo, Besh Leonard, o sa mga kaubanan natong teachers din na sa may kaman sa elementary school. Diya sa may Asuncion, Davao del Norte.
1: Thank you!
0: May gabi din ha sa inyo ha. Paraygan ang girl, ati manon, kinahanglan sa iyo mood, gikan sa trabaho. O ingon si Monski, anin yon, queer po. Importante good po nga. O, kami mga babaeng manggod, amot lang po sa uban, pero ako to be honest with you, ang tinuod na ako, luuran gid ko. The only thing na imuhang mabuhat sa ko, aron di ko masuko, remit. Remit sweldo. Honest lang yun ka sa kuha. Dapat wala kay itago sa kuha. Dapat tanan-tanan. Alam ko ang sikreto mo. Alam mo, alam ko ang lahat-lahat about sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin. Ano ba? Dapat wala dyan mo itago sa mga mga kababaihan kay overthinker, manggood me. So, gamay nga lihok ni mo nga marag questionable kayo nga marag mga, ala, marag weird lagi akong bana ron. Weird lagi akong partner ka ron. Ay, hindi na siya pwede. Ibahin mo kami. Hello kang Althea, Batong Malaki, Pontilia. Salamat kay sa pagpaminaw o pagsilip sa Facebook Live. May gabi din ha sa inyo. Gwapa na lagi ko. Uy! Sige na lang. 0975-474-9153. Isa po sa mga sikreto, biaron nga, dili dahil masuko ang mga kababaihan. Kinahanglan daw sa gabi, dili daw na sila dapat ginaskip. Wala ko kabalo, ana. Kamu'y nag-ingon, ana. Pero tinuod na siya. Kabalo ba mo nga kanil mga kalalakihan ang inyuhang pinakamain na obligasyon sa inyong mga asawa is dapat ginalambinggid ninyo ang mga kababaihan. Kaya ang mga kababaihan daw, dili na, di ba? Usually ang mga babae, manggit ilabi na sa mga asawa. Stressful manggit po na sila masking kakabilin na sila sa balay because they are also functioning 24/7. Di ba? Manglaba, manghinlo, and all. Maka-stress na siya eh. Makaguba na siya sa imong face eh. Pero kapag ka ang babae daw, lisod-jud ka ayuning babae ta, kurik. O kurik yun na siya, besh mo, nang dapat diligid taga ka-stress at all times. No? Unang-una, financially, dapat naagid tayo mga extra sa to ang mga pitaka. Di ginamawa. Muna ka mga bana, remit gid mo. Besh, ina imong bana mag-remit. John Miles Bato Balunos, hello kang buboy.
1: Thank you!
0: Salamat kayo, sir, ha, sa pagsilip sa Facebook Live. Pero tinuod na siya, ha? Dapat honest ka sa imong asawa. Dapat dili ka mamakak sa imong asawa. Dili ni mo binuangan imong asawa. Mo remit ka sa imong asawa. Pag-abot sa satisfaction sa imong asawa, dili pwede nga imo siyang alang-alangon. Dili pwede nga mag-una-una ka. Dili pwede nga ikaw-ikaw lang. Dapat kung kulang ka sa kusog, paningkamot, nga makapalit ikaw sa pinakabarato po na enhancer, ang atong Turbo Men Enhancer. O, diba? For as low as 75 pesos per capsule sa mga suking butika sa inyong mga lugar, oo, pila na ba karon? Manadang increase na to, mahal lang gasolina. Pila? 80 na lang! 80 na lang, D.I.B.B. 80 na, ah. Nag-increase na ta kaya, ang pag-deliver pa lang, ana. Isipin nyo, mahal ang gas ngayon. Uso may connection sa gasolina, Cinderella, o sa Turbo Men Enhancer. Lain po, di na maabot rin sa bukid nun. Di na maabot rin sa bukid na, no? Dili na to isakay o ganang kuan, tarak-tarak, no? Sa daim mo. Munang medyo ni Saka tagamay o 5 pesos, 80 pesos na lang. Very barato na siya, B. Ma-experience na nimo ang duha or tulo ka adlaw. Nga gahi kaayo o mas ligon gyud ang inyohang panag-uban sa imuhang partner. Once again, para dili ka makalimot, kinahanglan ibutang na nimo sa imuhang notepad ang ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unso mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-start ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon niya akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Musa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: One, Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ni si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stone, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana nato.

0: portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Balik kita sa tuang programa karong gabi una ang putahe sa gabi i atong oras wala na siya oras. Wala mo siya oras sa imo, dawata na lang lagi. Di na ta magkuan ha para di na ko mag-update kay maoro mag gihapon o gi-update ka sa oras sa petsa karon. Wala naman mong duha. So life must go on, bahalag wala na siya oras sa imuha, bahalag dilit na ikaw ang kauban niya sa inyong monastery. Padayon nang gihapon sa to ang kinabuhi. Ug syempre kinahanglan kay wala naman kay jowa. Jowa? Wala naman kay partner, kina single naman ka. Paningkamot gid in taon din ha abi o. Oh. Kanang imong buhaton din ha magpagwapo tag samot. Kinahanglan humot gihapon kita ug kapag ka basig ang problema din ha sa inyong relasyon nganong nagbulag mo kay nanimaho na kang ilok. Ay, ew! O, dapat gud nga, naligo ka, maligo gud ka all the time. Manglugod, maggamit sa sabon na Santol Plus Herbal Soap. Kini siya binga sabon, solusyon kapag ka ikaw manimaho o kilikili or manimaho ba imuhang tiil. Kini ang pinaka-nindot kaya nga solusyon. Ang ato ang Santol Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Atong balikan na nga to ang Sir BB question, mga tips daw aron dili dayon masuko ang mga babaji.
3: You're old.
2: Oh, di ba yung ko sa inyo ha? Paningkamot gid mo nga di mi masuko. Nanang po yung ingon dili ang ako muna lamang permiti ang mong ginahuna-huna. Kami bito mga lalaki, di man ninyo huna-hunaon. Unfair. Dili man, kami bitaw mga babae, kamo gi-premium among ginahuna-huna, di ba? We gina-give up na mo amo ang sariling kalipay para lang sa inyo ha. Nagana nag-react oy. Sorry, good. Ay, mayang gabi ikang Roland Yarob, Ma'am Cindy watching from live from UK. UK, unaan sa Kalasungay? Unaan sa Kalasungay. O may gabiin na sa mga taga UK. O unahan po sa USA, unahan sa Aglayan. Junlin Runs!
4: Thank you!
2: May gabi, uy, naras mami, o, awa. Si mami Jacqueline Labis, awa. Ingnantam mo, nilagin niya mo absent lagi. Ang attendance na ito, puno, gina permanente, nagin na yung checkmark. O, ni mami Jacqueline Labis. May gabi, idihap me. Uy, si Kuya Kuya Rafi, abin ako si Kuya Rafi nga kauban nato dito sa Kuan, kauban nato dito sa Jinsan. Si Kuan na ini, Lods, may gabi, Lods. Ako ang, ay akong pads man din, oh my God. Pads, wa ako dito kabawi sa kong inaanak pads, pasay luagid pads. Nabisi ang imuhang maring. May gabi diha, Lods, Rafi, Pascual, kang sa imuhang asawa na si, kalimutan ko sa pangalan, Ma'am Ninia ba to? Basi malahi ang pangalan ba niya, matingala siya. Hey, kinsa man na? Ninia ba to o Nina? Nalimot ko siyang pangalan, oy. Basta si Mads, may gabi din ha, sa kuang, sa imuhang mga chikiting patrol. May gabi din ha, si... si... May gabi, Bongbong ng Bohol!
4: Thank you!
2: Ay, aba, Bong, nagkakagulo na ang Pilipinas. Bong, kumusta ka na? Bongbong ng Bohol, ha? May si Bongbong ng Bohol, lahi ni ha, sa inyong ginahuna-huna. Yung si Bongbong na yung nagkagubot ng Pilipinas, gahilom-hilom lang yapo. Diba, Bong? Ah, tinuod ba ni siya, Bong? Diha sa may Bohol nga naghilom-hilom daw, kuno ka? May gabi, diha, Bong. Salamat kayo sa iyong pagpamino. Oh, hi, sana all. Oh, social kay kong listener karon kasi Bongbong ng Bohol.
5: Ayaw!
2: Ay, gabi, Ibon. Hi, baby. Dili ka hata magkaibag ani kung maoni magpiro. Saan eh? Dili kahata magka-ibag. Ay bag, guro ni, oh. Kung mao magpirmi kay lami, kayo ko paminawon. Alo? Susi? Tips, anak, baby, ayuhon daw magbali-bali. Wakay ko kasabot, ani. Unsa nga bali-bali, imong pasabot. Unsa na siya, barbecue o kanang sugbang isda. Kwarta na may katapat anak, bibi aron mawala ang sapot. Uy, kurik. Very well said. Mogid na ang katapat lang, ha? Ang babaeng ito, mga mukhang pira. Ito'y mahimo. Mawang ginaan mong kabalo ka. Ang kalipay lang ginbita namo. No? Sa ako alang ha, sa ko ang side karon. Ang kalipay na ako, isip o sa kaidaran nga babae. House and lot. Savings nga, balig million-million sa bangko. Mga bagong gamit sa kusina. Aray. Mga bagong gamit sa kusina. Tapos, wala na ko. Di na ko maibog ang mga sanina. Di na ko maibog ang mga makeup. Mga bagong gamit sa kusina. Mga tanom. Mga tanom. O, maurigin na akong kaibgan karon. Mga bonsai. Mauna siya. Mauna yung pampawala sa kuang sapot. O, may gabi din ha. Marlo Orivelo.
3: Thank you!
2: Salamat po. Late ko in. Nabisi ko gamay sa panginabuhi. May gabi din ha, Mami Jack. Okay lang na, Mi. Makasabot ko yung kuan na. Ayaw kabala ka. May gabi po kang Uncle Dars watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Si Dudong Murillo Nidris Alegria Compostela. Naka-remember ka na ko. Naminaw ko ni mo karun. Manajud ko ka-remember dong, oy. Wala man ko'y pag-asa ni mo, baby. Hatagi na lang kong text mate. Kamu ba? Ano kanyang yung mga style gani ba nga? Maminaw na lang mang gani mo, mamunguyab pa mo. Kuyo ha? Papalita ko anang humot B from Felix. Felix, rent a car? Panigid kayo. Santon Plus Herbal Soap, pampahumot, kina siya sa imo ang kilikili, bebe. Okay, para dili manimaho o ganang singon. Taod-taod biya tangin ninyo nga to ang putahe confession o sanapod kabibi na to ang misalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyang mga gipang bati karong gabi una. Pwede po mo nga mag-send sa kuwa og message atong official Facebook page. I-message lang ko sa 101.7 XFM Bukidnon. Pagbilin og number kibasin, pwede po nga matawagan ka na mo live sa putahe confession. Sa pagbalik unya sa to ang programa, hangap na! Sa pagbalik unya sa to ang programa, at tangin ninyo ang ato ang Osaka letter sender. Paghuman lamang po sa pipila ka mga pahinumdom. Ako gihapon po ang iyong kauban. Hangtod unyang alas 11 sa kagabion. Cinderella po para sa putahe sa gabi.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, puro punana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na senyoro citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawag!
2: Og kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini siyang imuhang safe space or imuhang shout-out wall kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang mga sakit kay nga emosyon, mga kalipay, mga lessons sa kinabuhi. Pinaagi po sa ang programa sa Putahe sa Gabi'i sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, ang inyuhang tigsugilanod. So daw? Cinderella po! Once again, para sa Putahe Confession sa mga ganahan gihapon nga magpadala sa ilahang mga kuan din ha, mga gusto ninyong ipampagawas, nga mga kasakit sa inyong ginabuhi, mga kalipayon. I-message ko sa 101.7 XFM Bukidnon. Once again, may gabi po sa mga naagihapon sa Facebook Live. Hi kay Marlo Orivello. Thank you kay si Mohang pagpaminog, pagtanaw sa tuang live garong gabi una. Kalamit yun si Mohang tingong bibi, ay mura magbansikol. Ano si bansikol? Bansikol ay sisda. Isda ba ni siya? Bansikol? Bansikol. Mama siguro, gisukaan, gisilian. From Cebu, Felix, New Californian tourist. Oy, may gabi din ha. Grabe pod oy kamahal ana, sinado ray maka-afford ana kay naa sa ilaha ang mga maleta. Ay nako. Saon daman binga. Mo nagiingon din ha ang mga cravings nato kay house and lot, bagong sakyanan, oh, savings sa bonggang-bongga, status unemployed. Charos. Mo na giingon. Ay nako. Isod ka ini mag-crave-crave ta nya watay trabaho, di ba? Bitaw bi oy din ako maglangay pa ha kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Reminders once again B. Ang atong programang Putahe sa Gabi or Putahe Confession is rated SPG. Hangyo ko sa mga gilikanan nga naminaw karon, especially nga walay klase siguro ugma or nabaw may klase unsa ba yung mga o unsa ba status sa inyohang pag-eskwela ugma. Oh, it's either na klase or wala kung naminaw inyo ang mga anak. Basing na yung mga words na dili nila magustuhan, palihog ko mga ayo, migtabang sa inyo ha, biha. Kamu na lang explain sa mga kabataan, kamu na lang guide sa mga kabataan. Kay wala ko din ha, para ako na mismo ang mag-istorya sa ilahang ingon-ana na si Zach. Ha? Hangyo lang gid ko. Nako maglangay pa bi kay basig masuko na niyang letter sender, iyang bawion ang letter, iyan ang i-remove. No? Welcome once again sa programang Putahe Confession. Hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Sino yan kasama?
1: Og droga.
7: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Inday. 6 months pa lang minggi kasal sa kumbana, Cinderella. Pero feeling na ko, outsider ko sa ilahang panimalay. Temporary namin nga nakipuyo sa iyahang pamilya, Cinderella. Nag-iipon pamig kwarta aron pag-abot sa panahon, makalahi nami sa awang Pinoy-anan. Pero samtang nagkadugay, mas nagka-feel na ako, Cinderella, nga wala na ko'y gana mo gawas sa among kwarto. Cinderella, wala man ko ginaaway sa iyang pamilya directly. Sakit lang, Cinderella, kay hilom lang sila. Kanang ma-feel good ganit ni mo, nga dili ka welcome sa ilang pamilya. Kada buntag, Cinderella, mugreet ko good morning sa ko ang mother-in-law. Usahay, Cinderella, iya lang kong tutukan, ug mudiretso na siya sa iyang trabahoon sa panimalay. Kapag ka na ay family lunch or na yung mga bisita, mura kong invisible, Cinderella. Na ako dito physically, pero walay nag-istorya sa ko, ah. Unless kinahanglan ko istoryahon. Mas nagisod ko, Cinderella, kanang kauban na ko ang asawa sa ko ang younger brother o younger brother sa ko ang bana. Grabe ka close nila sa kong ugangan, Cinderella. Wala ko magingon nga, nagaselos ko. Pero gakasakitan jug ko sa tinuod lang. The way siya ginatrato sa kong ugangan. The way siya ginatrato sa iyang pamilya. Na daw grabe ka importante nga parte sa ilahang kinabuhi. Nagakatawa, ginakumusta. Ginaapil sa mga kwentuhan. Perminti ginadaig. Samantalang ako, Cinderella. Narakos kilid. Usahay gakahuna-huna anak ko. Kung unsa kay maling akong gibuhat. Nga nung murag hit mangkay ko sa iyang pamilya. Gitry na ako, Cinderella, nga makisama sa ilaha. Nagaluto ko. Nagatabang ko sa balay. Nagapalit kong pagkaon kapag ka na ako'y extra. Pero Cinderella, walay effect. Dili na ako kailangan unta simbahon sila, Cinderella. Gusto na jug ko makafeel nga tao ko na nag-exist ko sa ilang panimalay. Usahay, Cinderella, pag-uli sa kung ba nagikan sa trabaho, nag-pretend ko nga okay ra ko. Pero ang tinuod, Cinderella, musulod ko sa CR. Dito ko magbakho. Dito ko maghilak. Dili na ko maingon-ingon sa kung baan na kung unsa kong ginabati. Kung unsa kasakit. Ang akong kakaagyan karon sa ilang panimalay. Kay dili ko gusto nga ma-stress siya sa kuha. Dili ko gusto, Cinderella, nga ako ang dahilan nga magka-conflict siya sa iyang pamilya. Pero sa tinuod lang, Cinderella, hurot na kay ko. Kaapoy na kay ko. Hurot na ko and emotionally drained na kay ko. Di mga kagabihon, Cinderella, nga gusto na lang ko matulog nga kanang sayo, di na ko manihapon para mahuman na unta ang adlaw, Cinderella. Di na ko nagasabay sa ila pag mangaon sila. Di na ko nagagawa sa kwarto. Sa kadatanaw nila sa kuha, Cinderella, the way kong latutukan, murag na ako'y dako kayong mali nga nabuhat sa ilang pamilya. Nakaingon siya ko, Cinderella, nga lahi ragyod ang akong kinabuhi. Kalisod man day anino nga kanang love kay nimo ang imuhang bana, love kay ka sa imong bana, pero dili ka dawat sa iyang pamilya. Feeling na ako, Cinderella, kada adlaw ko nga naga-fight para sa kong pamilya. Naga-fight para sa space na dili gyud para sa kuha.
sa mga asawa din haakaroon na same og struggle. Nako. I hope kaya hon ninyo. Dili angay nga makipuyo ginta sa itong mga ugangan. Kay lisod na kayo. And I hope sa mga namino din haakaroon, matagaan ko ninyo og tambag. Kung unsay angay na akong buhaton. Wala pa dyan mi enough nga kwarta, Cinderella. Di pa may makabalihin sa dayon-dayon. Pero gusto na kong muhawa, diri, Cinderella. Gusto na kong makabukod. Gusto na kong naami sariling space para po maging malipayon na ang akong pamilya. Para sa Putahe Confession, Inday.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Dong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: sa itong programa ang putahe confession. Siyempre, kina itong programa ha. O kini nga programa, hatod usab ka na to sa Turbo Men Enhancer. Balikan na ito ang ato ang letter sender for tonight nga si Inday. No? Isa sa pinakalisod nga parts sa ka mag-asawa, dili man kaning panaglalis sa kanang dili pagkasinabot sa mag-asawa, kundi ang pinakalisod nga part kanagong nga makipuyo ka sa imuhang mga in-laws, tapos kanang murag wala, dili ka na makita. Kung yung pinakasakit, no? Anyway, ang inyo ha mga tubag karong gabi una or mga tambag ninyo sa tuang letter sender, importante gid kaayo kay para unta nga malinawan ng iyang panghuna-huna. Pwede mo nga manawag sa 0975-474-915 through pwede po mo nga mag-text sa tua kay ato na siyang ipaabot sa tuang letter sender na si Inday. Pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. Hi, King John Morley Parahinog.
1: Thank you!
0: Salamat po sa pagpaminaw. Tumaba ka. Hindi ko din ho alam. Oo, tumaba ba ako? Ay, sana all. Feeling ko nga din. Or baka po tumaba lang ko kasi humaba po yung aking buhok. Magandang gabi po sa mga katropa, sa mga pinsan ko po, sa mga tito at tita ko po, dyan sa may Bacoor, Cavite. Nasa Bacoor, Cavite pa ba kayo? Ako hindi ko na alam. Mga kapatid po ng tatay ko, magandang gabi po kay Tito Sandy de la Cruz Castillo.
1: Thank you!
0: Maraming salamat po at nakasilip po kayo sa Facebook Live. Oo, talagang tumaba. Mamamayat na to, malapit na. Kasi busy na ako sa buhay. Pamihira naman. O, sultiin mo hang, problema ni mo, magsika. Oo, kagets June. June, wadyo ko kagayat sa imong text, June, ay mangutana unta ako ni mo o tagpilan ang presyo sa Vision X Plus o asa nga butika sa Cebu mapalit. Kana lang, kaya wala, layo magugod sa Cebu na, magugod riya sa Bukidnon karon, riya sa Mindanao. Pero I believe ang Vision X Plus capsule at siha, akong i-check riya sa ito ang prices. Lahi-lahi magugod tag price list, good. Kay lahi-lahi, good po doon ko na kung si tawag ay natanaw na ko ha.

0: Kung tagpila ka ruin ang Vision X Plus capsule sa mga pharmacies nationwide, ako man itong gikuha na mong picture diri. Wait lang ha. Ipin man ito na ako. Wait lang. Ano ra? Vision X Plus capsule nasa 1.5 per box. O, nana na siya 100 capsule. So, maratag 15 ang isa ka kapsula. O, papalit na anak bikay, dinod kayo na siya sa mata pampatin. O, gid na siya. Makitaan gid nimo ang mga dapat din mo, dili nimo makitaan siya. Dito, oy, ang Vision X Plus capsule, pampatin o gid na siya og mata. Tungod kayo na akin na siya lutein and zeaxanthin. Makapakuanggid siya ka ng tawag ana oy makapatinaw gyud siya sa imong pananaw ilabi na kung naga blur na imong vision na siya'y lutein beta carotene na ay vitamin E mugit kina ang kinahanglan sa to ang mga mata ilabi na kung exposed ka sa sobrang radiation exposed ka sa sigilang og cellphone nindot kay na siya sa imong habi ang Vision X Plus capsule pwede usab niyo mapalit sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide available usab sa South Star Drug The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Kining programa ha usab ang atong putahe confession hatod kanato sa El Ilion Shell Mobility Station. Uy, B, kapag ka magpagasolina gali ka, pili agyod ang kanang pang-international ang kalidad, dili basta-basta o walay sagol nga mga makaguba sa imuhang makina. Mostly sa mga gasolinahan karon matingala kabarato na lagi sila ay compared sa El Ilion Shell Mobility Station. O barato na sila tungod kaya ang mga gasolina sometimes ilang ginabutangan og tubig or di kaya mga mantika for the sake lang na managhan. Pero ang tinuod ana bi mas mahal ang maintenance imong sakinan kapag ka mag-introduce ka og mga gasolina nga na ay mga sagol nga kung unsa-unsa na lang din haa nga dili gyud dapat unta. Nindot gyud nga original ang gasolina pang long lasting gyud, long drive gyud ug maabot gyud ka sa imong destinasyon. Ang pingan pa gyud ang imong makina. Mao nang dapat magpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita na siya sa tibuok kalibutan pero naapod kitay branches diri sa Bukidnon. We have branches in Maramag, naapod kita sa Valencia, and of course diri sa Malaybalay duha ni kabuok ha. Ang isa sa Polymedic, ang isa isa Malaybalay at bang sa Malaybalay City Hall o diri sa may Shell Kasisang. Ayaw kalimot kapag ka magpagasolina ka, magpa-change oil ka, present ni mo ang imuhang QR code katong Shell Asia app. Kay ka na siya, every transaction ni mo na kay equivalent na points na magamit ni mo kapag ka in the future, magpagasolina ka, or magpa-change oil ka. Tapos manawagan po tayo sa mga POV drivers ha, kanang mga drive, mga multi-cab drivers diha, or basta POV drivers, katong na yung mga gas subsidy gikan sa government. Good news, babe, kay pwede na ninyong i-claim ang inyong mga subsidy sa mga duol na El Ilion Shell Mobility Station. At ito lang mo, oh, i-check lang natong inyo ang plate numbers. Kapag registered po siya sa ato ang system, automatic meron na po ikang gas subsidy gikan po oh, sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang ganda ni Cinderella ngayon. Siyempre. Magpapangit ba di ito? Hindi ka na pwede. Mga yun ito kong textmate Cinderella, tawagi ko ninyo kung ganahan mo og textmate, ha? Hi, Cinderella! Songs by America. Ano ba to? Songs? Magre-request ka? Ayusin mo, ha? Sige na, baby. Basa ako ang number. Diligani ko. Tawagi ko kay para basahon ako imong number. Ikaw mismo, mas dindot mangudbi kung ikaw mismo ang mag-announce sa imong number. I love you too, Tita Sandy Castillo. Thank you! Iyaan mo kapag ka ako yung mamang babawi po ako sa inyo. Hindi pa ako mayaman ngayon. Wala tayong generational wealth. Wala rin tayong barangay funds. Ang hirap. Iyaan mo kapag ka ako po ay manalo ng loto kahit hindi po ako tumataya. Yung tinataya ko kasi ay pag-ibig lang. Bitaw, uy. Hayaan niyo po kapag kawaan po tayo ng Diyos. So, bigyan po tayo ng mga extra-extra na mga blessings. Bakit naman po hindi? Makakabawi rin po tayo sa mga pagkukulang natin sa isa't isa. Hugot yun. Mga pagkukulang, mga pagmamahal. Ito naman, humuhugot talaga. Si Tito Ernie, si Tita Angelina, magandang gabi po sa inyo diyan. I hope to see you very soon. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nagkaka-bonding ano, kasi nga ho eh, habang tumatanda po talaga tayo eh, ano ba 'yan? Bakikaw? Oh? Ano ba 'yung Tagalog mo, Day? Habang tumatagal kasi talaga, nagiging busy tayo. Hindi ko alam kung bakit nagiging busy tayo eh. Nagiging busy sa mga maling tao. Joke lang 'yun. Bitaw, 0975-474-9153. Text na lang mo ha. Kimurag, wala namang ganito yung oras. Gamay lang itong oras, B.I. Sorry, jud kaayo. Ang tambag na ko, anak niya, Cinderella, maglahigid sila og balay. Og inkaso nga di pagid siya ka-afford nga magpatukod sa ilang balay, magrenta na lang o sa silang kwarto since wala pa man sila'y anak. Para sa tuwang letter sender for tonight na si Inday, tama bito ang giingon sa tuwang texter, no? Kung gusto jud ka og peace of mind, mas gwapo gyud nga maglahi mo panimalay. Siguro, ang imuhang gusto gyud is makabukod gyud mo, but since di pa man gyud ka afford, mahal ba magpatukod og balay karon? Even sa una, kung naakay siguro kung naakay 5,000, 10,000 makapatukod na kag payag-payag. Malipay na ko na payag lang, okay na gyud kaayo. Pero karon pa lang kung dili panday ang imuhang bana, kulang gyud kay nang imuhang 30,000, 50,000, kulang gyud kay na bi. No? Pero kung gusto jud ka nga maglahi ka, makaipon-ipon ka, na depende man asya sa imuhang way of gastos, pwede man nga magrenta na lang sa mong kwarto o di ba kay kamura man duha sa imong bana. From there you will have your peace of mind. You can kumbaga makaluto ka og sarili ninyo, maka decision kag inyo ha, di ba? Bisod man gud kay nang naa ka sa panimalay sa usa ka balay nga dili imong balay. Tama ba akong giingon? Isod kay nang ingon ana, kanang magka nang magkuan ka, maglihok-lihok ka nga. Gusto unta kay nimo nga mananom, gusto nimo manilihay, pero di ka kapanilig kay maikog ka, kay ang ilang mga mata kay nara sa imuha permanente nga kanang murag ang laki-laki ng kasalanan mo, parang buong mundo pasan mo na. Mga ganyan. Request daw si Buboy og ikaw nyo binuangi diha dyan, maya sa i-block ti ka karon diri. John Miles Bato Balunos. Sige lang, taro nga lang ninyo yung request ha, kay kabaluman mo nga dito nagaplay og mga other songs, nagaplay gid taog ka ng mga kantang nga mga love songs kay kada gabi eh. Makalingaw jud ka bibi, pakinggan aba Tagalog tsaka Bisaya talaga tayo ngayon. Kanang iyang problema good Cinderella, pamilya sa iyang bana dili na niya iotong, iyan ang isulti sa iyang bana kay iyahan na, sige itong maora na, hinungdan, mamatay na siya og mahutdan siya hangin. Grabe po di si Junjun. Uy, ikaw Jun ba kay ka ng harsh rapod kay ka? Mahutdan daw kag hangin inday niya, maora daw na, unsa na, hangin, patay na siya sa iyang problema. Matuo pa siguro ko ka ng depression, pero mahutdan og hangin, grabe po ka Jun, uy. Wala dyan kay ka ng konsiderasyon Jun ba? Jun, katuog na Jun ha? Kani si Junjun ng Cebu, kung si Unta mangin ka karun, Jun, ay. Ikaw, Junjun, ha? Mutambag na lang manggani ka, Jun. Pahutdan pag hindi mong hangin, Jun. Bitaw? Dahil bitaw, isa rin ako matambag pag bitaw sa imo. Same sa gitambag sa to ang mga letter sender, mga listener karong gabi una. Pwera lang sa tambag ni Junjun, ha? Abot ni mo, Jun. Jun, lamiki ka ng paliwatan gali, Jun. Lamiki ka kusi-kusiun, Jun ba? Kanong kusiun, gani ka na kong nipper, Jun. Junjun ng Cebu, si Texter 335, oh. Mahutdan og hangin, agad-agad. Iba pwede makonsimisyon o sa? Ayha, mahutdan og hangin? Habi si Junjun ba? Ito, Jun. May gabi idi ha, Jun ha. Salamat kasi mong pagpamino sa toang programa. O sa mga taga Cebu, karong gabi una. Thank you! Mayang gabi ipo sa inyo ang tanan. Pero bitaw, Dino, maglahit na lang gid mo og balay, Day. And since wala pa man Jun mo'y anak, mas maayo, bitaw, Day, nga magrenta na lang o sa mo og kwarto. For that, okay, ang peace of mind, manggod, Day, kapag ka maguba, o magka-emotionally imbalance ka, basig unya o rebita, o magawas na lang kang, o ni Junjun pa, wak na kay hangin. No? Lisod kaayo, Day. Ayaw na ipugos imong kaugalingon sa mga taong dili ganahan sa ato. Kasi their silence means na like, dili kit sila ganahan sa imo. Kaya kung ganahan pa sila sa imo, ha, technically speaking, ka ng mga ilang mga istorya din, ha, mga chismis nila, dapat appeal ka. O, anak man, ha. I remember. Dapat appeal gyud ko sa mga chismis. Dapat part ba ka sa ilang pamilya, whether they like it or not. Ikaw mo nagipakasdan sa iyahang anak. So, wala naman siya yung mabuhat, Ana. Unsa pa may usually ba yung mga ingunaan ng ogang, ano, dili ka move on kay ang kwarta sa anak. But anyway, dai, for your peace of mind, mas maayo nga magbalhin na lang gid mo og balay o magrenta na lang usab mo og kwarto kay para naa kay peace of mind. And then from there, makaliwok-liwok ka, makaipon ka. You don't really have to impress. You don't have to do anything para magpa-impress ka sa mga tao nga di ganahan sa imo. Di na tama mugus. Oy, kung dili sila ganahan sa tua, dili. Kung dili sila makipan or mapansin sa tua, dili. Nganong... Do not please them. Mahurot ra ka kung imo pa na siya ng pangpugsun. May pagka ng ano, iimo na lang nang ipahuway din haam. May mabuot sa imo, unsang orasa ka mamata. May mabuot sa imo, unsang muluto. May mabuot sa imo, o ganun, mamansin ni mong sadi. Ha? So, dai, more gito, ako ang maingon sa imo, kaya wala namang gito'y oras, no? But anyway, sa mga katropa nato nga naminaw karon, mga bibi nato, nga gaduka na, o, oh, nag-inom-inom pa og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen sa mga nag-duty de kagabiong dako. Uy, congratulations sa nakita na gini mo ang kape nga para sa imo. Kini nga kape, be safe kay na siya sa imuha, be. Kay maskin pagkapulaw ka sa kagabion, safe ang imuhang health tungod kay healthy ni siya nga kape. Plus na pagin siya glutathione and collagen, makapahayag sa imuhang cuties. Available na kini siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Ug mapalit usab sa mga pinakaduol na XFM stations. Ug diripod sa tuwa sa XFM Bukidnon. Available na po nga to ang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, ug Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi. Ah!

0: sa kalihan.
1: Kalahian?
0: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
1: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
0: Oo.
1: Pero kanang supper...
0: Sige, unsa man na?
1: Kanang luto sa imong mama. Unang supper.

0: Hoy, kinsa man ning sige panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Balik kita mga katropa, nini atong programa The Secret of Health. Sa kapon inyo magkauban, your health consultant, si CJ Nedruda. Okay. Inyo nadungog, no, Sir Richard Rivero from Davao City. No, sa dihang nag-storya mini ini, ato siyang gipangutanan, no, sa resulta sa ato ang pagpanamban. Nakita dyan nato mga katropa kung siya sa kamalipayon. No, gani, no, sa mga nagatanaw sa ato ang Facebook Live mga katropa, nakita ninyo ang panagway ni Sir Rivero. Kay katuatang ato ang testimonya nga diin na gipadungog sa inyo ha. Makita ninyo to live usab no sa ato agayong XFM Facebook page. Pwede niyo na i-search ha sa inyo agayong Facebook apps karon mga katropa. I-search lamang ang XFM 107.1 na tagong. Sa mga nagatanaw, happy watching. Nakita ninyo ang live at testimony labi na sa nawong pa lang ni Sir Richard Rivero kung siya siya kamalipayon, no? Samtang nagsaysay gayod sa iyahang pagpasalamat sa diyang naangko niya ang kayuhan sa ato agayong Yes to Health Wellness Center. Sipunin mo, doon na siya'y bukol sa iyahang Ilocan. Maglisod pa dito siya og tulog mga katropa. Apan iyahang gibati ang alibyo for within only no 4 to 5 days. Upat kaadlaw pa lamang napansin na niya murag ni kuyos ang iyahang bukol. Iyang gihuman ang 15 kaadlaw na tong pagpanambal. Inyong dungog no naayo na jud daw siya na wala natanggal gaytong gitawag na tong bukol sa iyahang Ilocan. Mao nang dako kay pasalamat ni Sir Richard. And syempre, agyawag usaban tanan. Labi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Any kinds of inflammation, mga bukol-bukol, try to visit Yes to Health Wellness Center. Aduna kita ay libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan mga katropa ha. Asa man kamo nga lugar dinhi gayud sa Davao.

0: Del Sur, Davao del Norte, Oriental, no, di Oro, mga katropa, aduna kitay mga branches nga pwede gayud ninyo bisitahon. Kung kamo gayud duol sa Mati, aduna kitay branch din ha, mga katropa, nata sa A Square Building, Barangay Central. Ubos gayud sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Pwede mo ato din ha, open na Sunday to Friday, alas 9 buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. Unya, kung kamo usab mga taga Tagum or Dol Ramos Tagum, aduna po tayo clinic, Yes to Health branch, mga katropa, ana sa M Central Building. No, tapat gayud sa Mr. DIY Public Market. Mauna ang ato ang address din na ha. Pwede kamo din ha mo bisita. Alang gayud sa atong libreng check-up o libreng konsultasyon. Matag Merkules, Huwebes, Bernes o adlaw Domingo, mao ka na ang ato ang schedule. Apan kung buot ka mo nga diin na mo avail sa ato agayong mga produkto and a very affordable price, abrido matag Domingo, hangtod Bernes, alas 7 is buntag, hangtod alas 8 gayud sa gabi eh. Mao na atong schedule din higayon sa Dakbayan sa Tagum. Sa mga taga Davao, naapod tayo clinic branch din ha sa Yes to Health, mga katropa. Naagayod sa Matina, Davao City. No? Sa Cellpole Building. Tapad ta sa Tagum Cooperative at bang sa Durian World. Mauna ang ato ang clinic address. Abrido sa Gapon, Sunday to Friday, alas 9 buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong schedule for check-up and consultation, dinagayod sa Davao, matag adlang Lunes o adlang Martes gayod mga katropa. Kita-kita ta para gayod atong matudukan o malikayan gayod ang mga balatian ining atong panahon na mga katropa. Oras, alauna na mga katropa. Padayon kita nini atong programa. And sa mga nagapaminaw, pwede pa kamo muhabol o mupadala sa inyo mga mensahe. If you have a concern, just text your messages sa ato agayong text line number 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. And then ato nang hatagan no pagtagad ato nang tubagon no inyong mga gipadalang pangutana. Unya gayud human sa ato ang health in the formation. O ga so mga nagatanaw usab sa ato ang live, ha, pwede usab kamo mag-comment din ha no. Kung aduna kamo ibuot ipangutana. Ato nang basahon mga katropa. I-comment lamang sa ato agayong Facebook live. Atong ipadayon ang atong pagtuon, no? Gahapon mga katropa, atong natunan mahitungor gayon nining gitawag na tog hypertension or high blood. Atong nailhan gahapon kung unsa jud kining kondisyon nga gitawag na tog high blood. No, gani atong naisayran nga di ay kining high blood, dili gid ay dapat nato ni siya matawag nga sakit kundi usa lamang kini ka kondisyon o resulta tungod kay adunay gitawag na tog problema sa blood circulation. No, kay kanato isip nga mga natural band kay kung atong tawgon nga sakit ang high blood, maunang di gid ta makaangkon og kaayuhan. Taman ra gid ta pag inom og mga unsa pa nang inmo nato para ma-maintainar lamang nga dili mo saka maayo ang pressure og dili mo hamtong gayud sa gitawag natog pag-atake, no? Pero kung atong gayong mailhan kung unsa jud kining gitawag natog high blood, sama sa atong natunan gahapon, pwede di ay matudukan o makaangkon gayud o kayuhan mobalik sa nindot nga sirkulasyon ang dugo mga katropa. No, atong naisayran tungod kay kini usa ka circulatory issue, no, atong gi ato usab gitun-an kung unsay mga hinungdan niini. Number one is lifestyle and diet. And then ikaduha, possible if you have already medical conditions, underlying health conditions, sama na lamang sa diabetes, sa thyroid problem, kidney problem, pwede sa gihapon ikaw magka-high blood mga katropa. But most common form of high blood ato natunan gahapon, it is a primary or essential hypertension caused by lifestyle and diet factor mga katropa. Which is sadly maugin na mga panghitabo karon, ha? Kung sa'yo pwede makaon, hala, kunya hilabi nagduwagan pagbisyo, inom dinhi, inom dito. Sigarilyo pa jud. O, mao na musugot ang sa dili, magka high blood jud ang usa ka tawo mga katropa, no? Apan luyo niya ng tanan, kung atong may sayran, mabalik tas pinakahinungdan ini, pwede jud matuldukan kining gitawag na itong high blood. Dili na ito mindset nga muasa na lamang ta kung sa'y pwede na itong imnon hangtod buhi ta. Mga ginahiya realidad nga panghitabo mga katropa, no? But then again, ato ta solusyon. Atong hatagan og solusyon kining gitawag natog high blood. No, tungod kay gahapon na ilhan man nato, and I hope nga diin nasabtan sa tanan hilabi na sa may mga may high blood nga kung unsa jud ang high blood nga kondisyon mga katropa, ato ta karon sa solusyon. Unsa may angay natong buhaton sa ato agayong mga high blood? Doon na ba'y kaayuhan, Doc, kining gitawag na ito nga high blood? So, ato ang tunan karon mga katropa, ha? Way laing tubag ang ato ang mga health experts. Tungod kay ilang gituran pag-ayo kung sa jud kining high blood. Therefore, adun na po'y gitawag niini solusyon, no? Nga ilahagayong gitunan mga katropa. And then you found out, tungod kay usa o ang pinaka-common nga hinungdan gayod sa high blood is lifestyle and the diet factor. Una ang pinaka-advice gayod sa ato mga health experts para gayod maayo o mawagtang kining gitawag na tog high blood, kinahanglan ang tao nga din adunay high blood, aduna siya'y gitawag na tog diet modifications. Kung siya'y pasabot sa diet modifications, kung dati hilig kag parat, bawasi na na ang imuhang mga hilig sa mga parat mga katropa. Taasi ang potassium intake. And then, syempre, aduna usab advice, especially kining gitawag nato nga pagtuon, no, mahitungod gayud sa gitawag nato nga pagkahimsog sa kasing-kasing, o kining gitawag nato nga DASH diet ang mga katropa, usa kini ka dietary approaches, no, to stop hypertension, usa kini ka himsog nga pamaagi para gayud sa kasing-kasing mga katropa nga din gidisin nyo para gayud buubos ang pressure sa dugo. Unsa man nga mga diet, gi-emphasize sa pagtuon nga kini di ay nga diet naglangkob kini sa mga pagkaon nga diin sagana sa gulay, sagana sa prutas o lean proteins. Unsa man ning lean proteins? Dagag klase sa protina mga katropa nga pwede na itong makuha, pinaagi gayud sa mga klase-klase usab nga mga pagkaon. Apan kung muiskot ganita galin proteins, it is not tawag ani, dili na makuha nato sa mga pagkaon nga diin sagana gayud ang taba. Sama na lamang sa red meat, no? Nga din sagana o taas siya og protina mga katropa, apan ang problema, taas po siya gitawag na itong fats, no? Nya ang protein niya, hataas po siya gitawag na itong hem iron. Although protina siya, pero adun na po siya ika-daot gayod sa atuang lawas. Mauna ang pinaka-advice, pag misigutag lean proteins, a great source of lean proteins, kada gayong gitawag na itong mga gulay. Mga beans and nuts. No? And then syempre kining gitawag na to pinaka common karon ga grabe kataas og protein kining tofu or tokwa. Ay nindot kay na mga katropa, no? Very good source of lean protein. No? And then syempre low fat dairy and then saturated fats and the sweets. Mao na pinaka nindot mga katropa. Kung mao na ato mahimong diet, especially kung ikaw adunay high blood, dako kayo na og tabang. Ikaduha, exercise and lifestyle. No, kung dati dili kay kahilig magpasingot o di kay kahilig maglihok-lihok, sugdi na karon, no? Okay, dako kay tabang og gikinahanglan nga madiin mahimong nindot ang circulation sa dugo and syempre pinagi og dako kay tabang kining paglihok-lihok nato. No, bisag 30 minutos ragod kada adlaw paning kamuti makalakaw-lakaw man lang ka. No, unsa ba himo ni mo din ha, nga din makalihok-lihok. Paning kamuti, mahimo ni mo na kada adlaw. No, tungod kay dako kay tabang ang pag-irsisyo para gayud mo kusog ang pagdagan sa dugo gayud ang mga katropa. No, ano namang goy vasodilation nga mahitabo during exercise or physical activity. Vasodilation, mauni mo pa-expand, mo padako sa ato agayong blood vessels. Kung atong balikon, usas pinakahinungdan nga nung adunay high blood, tungod kay ang ato ang blood vessels, ang atong mga ugat nga din, diha gaagi ang dugo, na himong piyungkot, na himong ipit, no? Sa pabaylaing term sa narrow and Stephens, no? Na himong guot na kayo, o di na kayo makaagi ang dugo, o monang nitaas ang pressures dugo, mga katropa. Apan, during physical activity, ehersisyo mga katropa, aduna di ay vasodilation ang mahitabo. Kining vasodilation mao ni amo pa expand, amo pa luag gayud sa agianan sa atong dugo mga katropa. Mao nang dako kay tabang no, kining pag-ehersisyo sa gitawag gayud nato nga adunay may high blood no mga katropa. Ikatulo. Herbal remedies. Uy, nindot ka ayon ni no. Aduna day mga herbal remedies sa dok para gayud sa gitawag nato nga high blood. Yes po mga katropa no, actually daghan kayo og mga herbal nga pwede natong gamiton para gayud sa gitawag nato nga high blood no. Apan karon maghatag ra man tag usa no sa pinakailado nga din sa bisang dugay ng panahon no, sinaunang panahon mga katropa, kini gayud ga herbal ginagamit na gayud no sa mga karaang tao mga katropa. Kining gitawag nato nga ahos. Ay, naku po ha, ang ahos mga katropa, gitunan na sa atong mga eksperto. Dako day kay siyag tabang para gayud muubos ang pressure no sa tao gayud nga din adunay high blood mga katropa. Nga naman dok, unsa man day naa sa ahos? Nga ang ahos, pangpalami raman na niluto. No, panglamas raman na, ubanan day bumbay. Doon na di ay gitawag natong health benefits ang ahos. Yes po mga katropa no, gani adunay usa ka researchers no, usa ka health experts mga katropa, gitawag na siya garlic a king. Tibay kayo no, power kay itong nga tawag nini health experts mga katropa. Tukod kay iyang pagtuon, naka-focus ra jud sa ahos. Iyang gitud-an pag-ayo kung unsa jud mga health benefits niini, mga compound niini. O giyahang na isahiran nga daghan di ay kaayog matabangan ang ahos. So, mao nang gibansagan siya o garlic a king. No, asa ka na hari sa ahos. No, pero iyang nasahiran mga katropa, iyahang mga research, iyahang pong gi-share. Hangtod sa atong kapanahunan, og mauna ilado na kayo ang ahos mga katropa nga din dako day kay tabang kini dili lamang sa high blood kundi halos tanan gayud din nga balatian mga katropa. Okay nga naman ang ahos aduna day siya gitawag gayud nato nga klase-klase nga mga sulfur compound og inana nga diin nahimo gayo nga powerful no, kini gayong gitawag nato nga ahos mga katropa. Unsay naa sa ahos day dok? Ang ahos mga katropa hatagan tamog usa sa nga sulfur compound nga naa niini, kining gitawag nato nga allicin. Ang allicin mga katropa usa ni sa number one powerful compound nga naa gayud sa garlic or ahos. Unsay purpose sa allicin? Nindot kaayo mga katropa, especially if you have a high blood. Gani ang ahos, gibansagan ni siya og a balance herb. No, taga balancing nga herbal. Ababa kung ano na kay high sugar. No, iyahang ginabalanse, ginabalik niya sa normal. Ado na kay high blood. Iyahang ginabalanse, ginapaubos gayud niya ang imuhang gitawag nato nga blood pressure. Dili lamang kana ang ahos, aduna pay gitawag nato ga polysulfides. No, usa ka another sulfur compound nga naa gayud sa gitawag nato nga ahos nga sa dihang kining polysulfides musulod sa atong lawas, ma-convert ni into hydrogen sulfides and these hydrogen sulfides mao ni amo tabang para gayud mo expand and mo dilate ang atoa gayong blood vessels para gayod ma-regulate and ma-normalize ang blood pressure sa usa ka tao. Diba? Isipon ni muna, pinaagi na di ay sa ahos mga katropa. Pwede di ay no, ma-normalize ang blood pressure sa usa ka tao. Duwagan pa dyan nato, napay 1,2-vinylditin. Another form of sulfur compound nga makuha gayod sa gitawag natog ahos. Unsa man ang 1,2-vinylditin? Dako kay siyag tabang mahitungod gayod sa mga any kinds of inflammation. No, tungod kay kini usa ka anti-inflammatory nga diin mutabang para gayud mukuyos ang mga naghubag, mga bukol-bukol sa lawas mga katropa. And take note ha, pag misgot ganito tag high blood, it is one of the example of inflammation. No, kung makita pala nato ang sulod sulod sa lawas sa mga taong adunay high blood, makita ni mo na ang ilahang mga ugat sulod, nako. Grabe nang pangpanghubag tawon, no? Mga ugat sulod ng hubag na tungod sa grabe kabarado sa agianan sa dugo mga katropa. O inana kanindot ang paggamit sa ahos tungod kay aduna siya 1-2 vinyl detin, usa ka powerful anti-inflammatory properties para gayod tanggalon ang mga nanghubag, mga bukol-bukol gayod even sa sulod sa lawas mga katropa. O mauna kung ikaw aduna gayod gitawag natog arthritis, adunay gout, adunay mayuma, adunay mga piko sa atong mga kababaihan o mga prostate enlargement, no, sa atong mga kalalakihan, dako kayog tabang kining gitawag nato nga ahos. Kay iyahan ng pakuyuson, no, kada gayong mga nanghubag or mga bukol gayod sa ato ang kalawasan. Ang problema lang sa garlic or sa ahos, ilabi na gamito ni mo ni siya raw, but-pasabot hilaw. O, lisod po, mo gamit ka ang nag... Dito po ni mo giluto sa imuhang humba, dito po ni mo giluto sa imuhang adobo. Dok, gamit mo kog ahos to, ah, daghan kayo, nasa ko ang adobo, nasa ko ang humba. Nawala man dito ang health benefits, no, mga katulapan. Mo nang gin-advise, raw or hilaw. Pero ang problema la po, kung ato nang gamito na nga hilaw, matingala na lang ka nga, human ni mo kaon ani atong ahos, di naman mo tapad ang imong asawa. Paglisod na mag pakikistorya ang imuhang amigo o amiga. Kay nga naman, manimaho naman kagbaba. Manimaho man po ang imong lawas. Tungod kay inana ka, grabe ka, powerful, kining gitawag na tog ahos. And that is sulfur compound, no? Kanang baho sa ahos, muna ang iyahang defense mechanism. Makita ninyo ang ahos, di gitaw na uluron. Tungod na sa iyahang allicin compound, kana sa ahos mga katropa. Mauna pag ang tao mo inom or mukaon og ahos nga hilaw, manimaho po gid ang iyahang lawas. Bahalag dili mo dikit kung kaya man lang sa imuhang konsensya nga di mo dikit ay imuhang asawa, di mo dikit ang imuhang amigo o amiga, wala, pagkaog hilaw din ha, no? importante, di mo dikit ang balatian mga katropa. Inana ka gitawag nga isog, no, kining gitawag nato nga ahos mga katropa. Pero na ay good news. Okay, lisod po, halimbawa labi na og kung gatrabaho ka og office, no, or asa bang ka gatrabaho nga professional jud kinahanglan, no, labi na air condition ang kwarto unya kay gikang kanikaon og ahos, manimaho gyud mga katropa, no. mao nang adunay good news, ha. Adunay good news mga katropa, manimaho mandaytaan ning hilaw nga ahos. Unsaon nato paggamit ani doc? Para makuha nato ang full potential. Ilabi na kung ikaw adunay gayoy gitawag nato nga high blood. Good news mga katropa, tungod kay ang ahos, usa gayod kini ka compound or usa kini kasangkap, no, sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang ahos, usa na sa ato agayong sangkap sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, kauban gayod sa mangustin, ampalaya, malunggay, spirulina. Mao na grabe ka powerful, grabe gayod ka effective kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Since 2011, daghan na gayod ang natabangan nga adunay high blood. Inanak ka powerful, no? Inanak ka nindot kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mo nang daghan ang nag-maintainer nini ato ang Santon Plus Gold, no? Tungod kay nasayod sila, naku, diyog kayo tabang mahitungod gayod sa blood circulation. Mo nang para sa may mga high blood, kung hadlok mo gamit og hilaw nga ahos, kay basig manimahaw ang inyohang lawas, ilabi na kung aduna po kay gastrointestinal problem, medyo elevated ang imuhang acid, kadalasan pag mukaon kayo og raw garlic, medyo mo hapdos ang ilahang dughan, no? Mo hapdos ang ilahang kuto-kuto, manginit ang ilahang dughan, that is normal because kay grabe ka powerful, no, ang sulfur compound nga naa sa ahos. Maunang ang atong gihimo, purely extract atong gikuha sa garlic, No? And then atong gibutang gayod sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pag muinom ka, way bahos lawas, pero ang pagka-powerful sa ahos, naagihapon sa ato ang kapsula sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Maunang sa may mga high blood, suwayin, no? Paggamit ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, one of the best food supplement para gayod matuldukan gining gitawag na tog hypertension. Duwagan pa dyan na ito o juicing therapy na atay combination of juices mga katropa for hypertension. Nganong gikinahanglan ang juicing therapy para sa may mga high blood? Tungod kay atong balikon, hypertension or high blood is not really a disease but it is a condition caused by circulatory issue. Tungod kay ang high blood, usa ka kondisyon nga pagka problema sa agianan sa ato ang dugo, mo nang mas gikinahanglan ang juicing therapy. Unsa man ning juicing therapy? Usa kini ka combination sa mga gulay, mga prutas nga atong ihalo-halo og himuon nato ni siyang juice through blender or juicer ba. Nya ang iyang pure juice mo imno nato directly maabsorb og magamit gayon sa ato ang lawas, especially paingon sa ato ang dugo. Mao nang mahinluan og dako kay tabang hilabi nagbarado ang imuhang dugo mga katropa. Mao nang for how many years no? Sa ato ang Yes to Health Clinic, sa ato ang panirbisyo mga katropa. Di ginato ni malimtan kini ato ang juicing therapy. Unsay the best nga combination kung ikaw adunay high blood, unsay nindot nga kombinasyon sa mga juices? Number one, kining gitawag nato na pipino juice, no? Isa ko sa lang ka pipino mga katropa. And then duwagi day usa ka sayote. Ayan, and then usa ka ampalaya. Bisag ka ng tulura, no? I-combine ni muna mga katropa, kung doon na kay blender mas maayo ang pipino hugasi. Unya panitin na lang mas maayo kay di na ra ba kayo safe no kining ato ang mga gulay ron labi lang paggunit pala nimo sa pipino medyo pag tan-aw nimo sa imong kamot gaputi-puti man nya usahay gadanlog-danlog pamaagi na lang po da para ma-preserve pero mas maayo para mas matanggal ang chemical nga naa sa mga gulay atong gipalit tanggalan na lang panit unya panigurado pa jud ihumol na tog asin para mas matanggal jud ang chemical mga katropa ha. Balikta ang pipino, panitan, hugasan, then slice, ibutang sa blender. Ay nagbutang yung tubig kay kaya nang i-blend kay humok man. Pag na-blend na ang pipino, isunod na pud ang sayote, panitan, hugasan, then slice and blend. And then ang ampalaya, ayaw na paniti, hugasin na lang, kuha agayod ang liso, i-blend kauban sa pipino ug sayote. Kanang tulo, i-blend together. Kunya, pag na-blend na, kuwag hinlo nga tela, ibutang dito, puga. Ang pure nga duga, mga katropa, maoy imna, usa ka baso, alas 9 buntag, usa ka baso, alas 3 gayod sa hapon. Himuan na, sulod sa 15 kaadlaw, ubani pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung ikaw adunay high blood, adtog clinic na, balita ay ko kung kamusta ang imo ang high blood. Ba nawala ba? Or naunsa ba? Balita ay ta mga katropa na. Tungod kay kini nga mga kombinasyon, one of the best therapy para gayud sa may mga adunay gipantawag na to nga high blood, ha? And then of course, kung gusto gid mo pinaspasay nga medikasyon, gusto mo og mga kombinasyon nga mga food supplement and herbal medicine, available usab aduna tay mga program ni ana nga ana sa Yes to Health Clinic. Within 15 days to 1 month pinakadugay. Natay mga pamaagi para gayud sa gitawag natog hypertension. Especially kung dugay na kayo ang inyong high blood. Nga gusto mong matabangan o makaangkon og kayuhan. At tuwi ang Yes to Health Clinic. Doon natay mga pamaagi gayud para ni anak mga katropa. Oras na to, alauna, 23 na. Bago tayo human gayod nining atong programang The Secret of Health. Ato sa katagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe, no? From 816, Dok, unsay maayo sa gahubag na tiil? Uy, ito ano, wadag palibak ang hubag at ito ang gitakil ganina sa may mga inflammation. One of the best ahos, no? Siyempre, tungod kaya doon na siya'y 1-2-vidil-ditin. Usa ka powerful anti-inflammatory properties nga anaagayod sa ahos mga katropa. And then kung dili kaya ang hilaw nga ahos, edi adto ka Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, naasay ahos, naapadyoy mangustin, naapadyoy malunggay, O napa dyan spirulina, grabe ka nindot na para gayod sa may mga nang hubag asaman nga partis lawas. Silabi na kung sa tiil, no? Unya, mas maayo pag-amping ha, ilabi na sa atuang texter. Kaya kung ang hubag gani naas tiil banda mga katropa, ilabi na kung naas gayod sa wala. Basic indication na sa imuang heart condition. Mas maayo magpa-check up gihapon, ha? Kung adunay panghubag din ha sa imuang tiil, hilabi nagsawala, usbon ko, magpa-check up dayo, no? Para gayod sa atong texter. Para panigurado, unsay mabalaan na to, kung sa pinakahinungdan, nga anong nanghubag na ang imuang tiil. Hilabi na sawala. Kanya, hilabi na kung inubanan o paglisod o ginhawa, ay naku po, basic dili na na simple nga hubag, basic reaction na nga din adun na kay problemas kasing-kasing. Ikaduha, basic adun na kay problemas kidney. Ikatulo, basic adun na kay problema gayud sa gitawag na itong sugar imbalance. So, mas maayog gihapon, magpa-check up dito ha. Kung sa'y angay, himuon, hilabi na kung layo, layo ang imuang lugar sa mga patambalan, pangita o luya. Mas maayong katong luyang dilaw or turmeric sa English or dulaw sa Bisaya. Banggura ma, banguro ni muna. O niya, pag humagbanggod, kuwag hinlo nga tela, ibutang nito, o niya, puga. Ang pure nga duga sa luyang dilaw, ibutang sa butanganan, o niya, haluig usa kapudyot nga paminta powder. Ihalo pag-ayo, o niya, imna kada alauna imidya sa hapon. O, pwede ni mo it twice a day. O, para panigurado, dali mo kuyos ang hubag. Alas 9 buntag o alas 3 gayod sa hapon. Unya, inumida yon og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung doon ay mga pharmacy diha dool sa inyong lugar, so ay pangita ang Santon Plus Gold, ha? Unya, kung doon ay panahon, bisita sa atong Yes to Health Clinic para atong hatagan o pagtagad ka na imuhang problema. Last nga atong hatagan o pagtagad from 682. Ayong hapon dok, ang mangga dok, pwede ra ba na sa diabetes? Mangga, unsa man ning klase nga mangga, hilaw or hinog, no? Pero siguro hinog ang ihang pasabot. Ang diabetes mga katropa, no, wala na to na gina-encourage, especially pag taas jud siya ang level of sugar. Wala na to gina-encourage bisan pa man prutas na natural sugar. Pero kung naadyod sa gitawag na to kataasan ang sugar level, even na mango, kauban sa watermelon, unsa pa ba nga mga tamis kayo nga mga prutas, orange, gina-discourage na to na ang paggamit or ang pagkaon gayod ni ini, no? Habang or samtang wala pa na neutralize, na normalize ang sugar level, bisan ang pagkaon sa mga simple nga mga tamis nga mga prutas, dili gid siya advisable, no? Kay mudungag bansag pagtaas sa asukal sa lawas. Unang una, ato asang tuldukan, ibalik na to sa normal ang blood sugar. And then, mas maayo, piliyo na dahil na to ang natural sugar nga naagayod sa prutas. No? So para sa texter, okay ba ang mangga para gayod sa diabetes? Para kanako, di sa maayo ang mangga nga hinog para gayod sa may mga diabetes. Ang safe kaunon nga mga prutas para gayod sa may diabetes, kining gitawag na to avocado. Grabe ka nindot ka na, no? Kining gitawag na itong avocado, mga katropa. Bisan pag may diabetes ka, why problema, no? And then, syempre, para sa atong texter, atong usab inbitahon, visit our Yes to Health Clinic para gayod ato ng matagan pagtagad ang imuhang diabetes. Asa mang kakaroon nga lugar, kung dool ka sa Tagum, Davao, or Mati, bisitahang atong klinika para ato ng matagan o pagtagad ka na imuhang diabetes, okay? Dagan salamat, mga katropa! Dagan salamat sa mga niuban, ilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Wa naman tayo igong oras sa ato agay programang The Secret of Health. Ugma na usab, mo sa gyapon stasyon, mo sa gyapon sa programang The Secret of Health. Kauban sa gyapon ang inyong health consultant, CJ Nedruda. Wa naman tayo igong oras sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon, ugma gapahinumdom, ang pingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawan sa mag-aamping kanimo. Maing adlaw sa tanan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras para tropa 6 FM Dava Region a las 4:33 na bay sa kabuntagon. Exciting Filipinas.
1: Nga rin karoon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tara! Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw
2: sa trabaho
4: ug gauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.
5: Good morning. Good morning. Good morning.
4: Exciting Filipinas.

baby Ernesto Pondey mga katropa. Grabe dali sa adlaw, no? Ala, kumusta ba? May buntag na sa mga natuntanan mga kingsunan. Ibot na mga sadang. Abone kay muhulo. Ang inib po. Ito, bangon na mga katropa. Gawin

0: Kita saya bitamo di nama kag sonat saya lang nama kag tropang atok karon kag kabuntagon mga kag sonat aron mahimo kita ang madasigon kalimte na mga problema mga kag tropang mga kapadepress na to kay mga depress ka mga tropa di ka kabalan sa imong trabahoon di ka kabalan sa imong hauna mabuang ka ana
1: bitaw
0: Bago na, 99.1 Mati City, nagpaminaw. Good morning, kanatong tanan rin na pita, mga katropa. Morning, mga sanog, mga sanog.
2: Good morning.
0: Morning, mga lumon.
2: Good morning.
3: Pilipinas, magmata na ta.
0: Ako'y higala din, mga tropa nga. Amot ka, higala pa ba kami hantog karon? Amigo pa ba kami karon? Kay si Brother Lito Laber. Lito Labra, napitas mati, mga katropa. Kumusta mga ka-brother Lito Labra? Ito, kumusta mga karagabuntaga mga kaigsunan taga Mati City, Davao del Davao Oriental, eh, Dili del Norte. Ito, kumusta man mo karon? Labi na din mga tropa sa Tarragona. Kumusta rin kung iksoon rin taon mga tropa? Andre mo sa may Tarragona mga tropa nga natumbahan ng taon o kahoy mangga, nakong mangga, puno as mangga ilang balay. Wapain taon makatukod mga katropa nga kapuyag balik. Naigyo pagkalos no siyang balay nga gawar po ito mga tropa sa light material pero dos indanas ba? Mga kahoy rin mga kuhan mga katropa. Taon-taon itong balaya niya po na yun. May gani kay wapas lang mga tulog mga tropa atong kitsa uno yun. May yung pagkakuan mga tropa, may yung pagkalusno siyang balayo. May balo po may, ulahin na kami na balo. Kitsa cinco, may hino na may balo. Nagyan mga pagsulay sa his kinabuhi. Naman ding ami din higang digoy nga birgara.
3: Agon sa among transmisyon. Paminaw sa tingog na puno paglaong.
0: Salamat po mga tropa kaya doon ay nagbigagmeng hinabang sa local government units sa kuan. Basis ko ni Balong Gikas pagmangkon. Gihatagan na akong igso o sila mga tropa. Gihatagan na sila sin o kining plywood. So ang dako nga punuan sa mangga nga tumba, maura po ilang ipagabas mga katropa karon. Tinakuas mangga po, karaan na ito mangga po nila Atol pa rin ang gabi, ino, nga hapit na mga tulog. May yung pagkalusno, mga tropa, sa Dos Indanas. Pero okay lang, mga tropa, at least, mga tropa, way na angol. Way na disgrasya. Nakadagan man sila, mga tropa, pag lagubo, mga igsoon, dagans, kusina, kung igsoon. Kaya pong partner, mga tropa, drima sila sa sala ko, no? At yung naganay, pudri pa ingon, mga tropa, sa gawas. Safety na, safety sila. Marigay na, ang taon-taon ng Pinoyanan mga tropa, ang din sila nakaputapong pamilya. Yawa na. Los no, goodbye. Oy, welcome mga tropa sa 108 na mga kaigsoonan. 108 na mga tropa ng mga tawag na itong subscribers sa YouTube na to sa XFM Tagum City. Ang kagahapon, 99 ba ito kagahapon? 98. Murag 99 ha. Salamat to kay Neonay na dugang. Akong giing kong kagahapon bisag 105 lang ugma. Makita na ko. Okay na ka. Lipay na ko. Ni 108 na mga katropa no. Salamat din tanan. Magampo sa tabay.

0: King Filipinas.
1: Alright, balik tadi mga katropa sa ato pagkaragoban. Mga katropa kay Wamanta mangundang mga kaigsunan. Bitaw. Ala, kumusta balik mga kaigsunan sa ato mga sukin. Di pa minan, nagkapangapi na babaw. Nagahigop-higop na babaw kapi din mga katropa. Ay kalimti ang kapi mga katropa nga atong andan para makapadasi ka na ito mga katropa ng atong Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Collagen mga katropa. Maukini ang kapi nga dili lang humot, dili lang lami. Makapadasig pa kini kanimo, makapahayag pa kini simong kabuntagon, gikan sa tibok adlaw ni pagpinarbaho, gumikan ining kape mga katropa, mao kini ang makahatag sa kanimo kaayuhan. Wilma Joaquin, good morning uban sa tibok membro sa pamilya. Asa man kayong dapita karon ma'am, good morning naman ma'am, uban sa tibok membro sa pamilya, hinaot ko nga madasigon sa kakaroon kabuntagon. Para niining atong pagkanag-uban karoga panahuna, natusab kay Benedicto Pantunyal. Good morning, Benedicto Pantunyal, Pantunyal family. Good morning, kanyang tanan, Ruel Rimotin. Mato pa niya, Blue Hill Moro. Blue Hill, ah? Bong Hill Mo. Bong Hill Mo. Good morning, Idol. Watching from Italy. Rin siya mga tropa. Italy, rin niya, Italy. Yan sa Italy, good morning kanyang tanan taga Italy. Og dari usab mga katropa sa uban pa nato mga nagatan-aw karon. Ato unahon nato mga viewers mga katropa nga naguna. Kay ang uban nagtikungkung pa. Labi nagadunay nagtikangkang. Naapo sila din ha. Yan. Sila Dondon Gida mga katropa. Sila Leo Sumatra. Dari karon sa Mamakaw Kapalong Davao del Norte. Musta ba mo, Dre? Gising na ba si Dondon? Idadidara na gano'y. Jaging-jaging na yan doon. Delikado na magsigitag kuhan, magsigitag gakos-gakos din na. Waan na, eh. Bita, maayang buntag ni mo niya. Former kagawa Dondon Gida. O gigoman si Leo Sumatra. Ay, ni Leo, mga tropa, kay... sa una, bataan-on pa niya. Mga aktibo kayo ni sa barangay. Kay Iski man, eh. Mga kuan ni kanang hilig ay ni mga tropa patapok sa mga kabataan-unan kaniadto kay basketball gina. Magining hilig ni Leo sa una mano tong nahimo siyang iski. Mayman leader sa iski mga katropa. Unya karon iski lang gyapon si Leo karon og si Dondon. Kay si Dondon no mao gyud naong siyang papa mga tropa anhing papa niya. Mga gida mga katropa dinhi sa Mamakaw. Mao gyud dagway mga tropa ang tanaw kun Dondon oh. Na ko ana gyud murag na purma ni gyud dagway siyang amahan kaniadto mga tropa. Mesot lang siya papa kay kaliwan ng punta. Naga una po magitong tatay mga tropa na wagtang ni kalibutan na. Ito may buntag tanan o kang Leo Sumatra mga tropa. Yung buntag niya Leo. O niya kang Lando Algabri. Atbang na sila si Leo Sumatra po mga tropa balay. Atbang na sila. Alam may buntag. O kang kapitan Sami Kanonyo. Kap, good morning niya kap. Ipahibalo alam ko rin kap kung mag-groundbreaking mo din na sa inyong barangay. Kanusa masugdan. Ay akong gitan-aw dito mga tropa ang sa may barangay Kumpaon mga kaigsunan kanang barangay Kumpaon niya sa una ang likod niya na mga tropa kuan na siya tubiga na lamakan ba nang basta magulan pero karon mga tropa gitambakan na ubay-ubay na natambak mga tropa mao ding wa masugdi dayon gumikan kay dako kay bakpilanan so gitambakan og mga yuta mga katropa hangtod mga kaigsunan gi graba na pud mga bato na pud gitambak. Hantol kani mga tropa, ma-play na ni siya, ma-piso na siya, ma-plasta na nga dili na ma-uyog-uyog pa mga tropa. Masugdan na mga tropa o gakuan kay murag ano na yung budgeting na mga tropa kay giduaw na to dito sa mga staff o sa mga tropa ni Carlo Di Oyo. Carlo Oyo mga tropa, atong congressman sa 1st District ni Oyo. Bibisita na to dito mga tropa. Unya, gitanaw na mga tropa ang mga naisigutan ng area din na. Unya, na po yung nasyonal nga naga... Sorbi na po daw dito mga tropa para sa tawag na tog road concreting gikan sa boundary sa Santo Tomas o gikan sa Tibal o gidaw Santo Tomas paingon diri sa Mamakaw pero da unang project ni mga tropa bro 1.5 kilometer pa lang gikan diha mga tropa sa kuan muraga diha pa nakutob sa Feeder Road 8 gikan sa Feeder Road 7 kay na mas Feeder Road 7 na ang kanang crossing sa Bulahan bitaw Feeder Road 7 ma diha. Naman din ha ang kutob ng siminto gikan sa sentro sa Tibalog. So, kuang bata mga tropa, ari pata sa tunga-tunga mga tropa sa Feeder Road 9, 1.5 man. So, murag handa pita mga katropa. Taas-taas pa. Di pa makaabot tayo rin mga katropa sa boundary region mga kaiksunan. Sa kwan, di makaabot sa boundary. Kaya boundary sa Mamakaw o kwan, na di haman sa Pidirudtin. Mamakaw o Tibalog. Pidirudtin man yung mga katropang boundary. Yun. Ala, may buntag niyong tanan rin mga katropa. Naot ko nga okay lang mo. Kumusta ba si Edwin o Cecilia Ricto? Galagubo na ba nang kuan ni Edwin di ha? Kanang ihang radio din ha mga katropang kuan. Galagubo na din ha sa area ni Nungboy Pirulino. Nungboy, taon-taon mo tayo magkita Nungboy Pirulino. Noon niya, nakita mi ni kuan ato na kalabay ng adlaw. Nakita na ko, nakalaag ko, nakaagi ko rin sa ilahan ni Batusalim. Nakita mi ni Nung Dudong. Nung Dudong, magyapog dagway eh, hantong garon. Sa una, mga katropa, Dudong na adaan. Dudong na adaan, mga katropa. Maabot na yung Pidirudtin sa una, eskwila pa may high school. Abot yung Pidirudtin sa una, kuyog nila ni Nungboy. Kahit nag-abot dito, kasi magdadato yung motor nga DT, mga katropang karaan. Maabot na siya dito. Pag-aadto na ako, mga katropa, Nung Dudong, mangyod ni. Ilak ilang tatay sa una, kaya mo inom po nagtuba. Ito sanggutan ni tatay. Ito. May buntan yung tanan niya. Kumusta man mo? Alright, sa tanan-tanan karong mga tropa nila ni Jose Leto kay Adil Argunza. Sila si Kisi. Morning, Kisi. Huwag natusap nila ni Injat. Injat, good morning, Injat. Indonesia, ay lagi ko anak papaboom kay Gian lagi ko. Lagi, Gian lagi ka, Gian. Huwag natusap nila ni pa nila ni Toto. Morning dia to og kang Dudong. Ang Inday nga ni Akros Dabaw og gari sa mga tropa nila ni Sandra. Lang Kaloy. Lang good morning diri kaninyong hurot mga tropa kang Arnold kang Milin. O gato sab kang Nungboy Minsati. Nakita na po ibalik ni Nungboy Minsati. Wa man ka matigulang Nungboy. Wa man ka maidaran. Alaga lang gyapon sa simbahan karon. Nungboy Minsati dinis gisok. Taga-gisok, maayo gabuntag rin tayo ng mga Argente family di ay. Kumusta ng mga Argente family di rin napita? Nagtaod ang kumakakaan sa mga Argente. Kaya may Argente nga, kung ano, Argente di rin mga tropang principal. Pero principal ni sa Santo Tomas Central Elementary School. Speed Center, Argente man eh. Ayan, may buntag rin tayo rin mga katropang. Kaya nga Brad Ray Garbo Nadura. Good morning mga Brad. O giyuman ni Ma'am Jo. Nadura ang atong teacher sa grade 5 diri makatropa sa Santo Tomas Central Elementary School. May buntag din yung tanan. Nakabisita yung tao may dito. Ato nakalabay nga adlaw makatropa. Nakabisita ko rin sa room ni Sir Edward. Ani Edward, Sir Ray. Garbo Nadura. Salamat niya, Brad. Wa siya ka ma, wa siya, wa siya, wa may ka magsaba, Brad. Mari ka, Brad. Wala ko magsaba. Kay, kabalo mo kung andam ka kanuna. Nakabisita. Nabisi lang siya makatropa andam sa preparasyon siya mga kwan kay parent orientation yan ang alauna. Yan, may buntag niya diha. Alright mga katropa, balik na rin sa itong pagpanaguban. Mga isunan ng atong programa ang inyong tulumanawan mga katropa. Exciting Filipinas! Mga hisgutan ng mga balita mga katropa, inyong madugo karon rin sa atong pagpanaguban. Hatong ka na ito mga katropa, ganto sa mga produkto magkatabang sa atong pagpanguma, ang Craft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta maka-Craft Gold ka, sigurado ko mga katropa, imong kinabukasan mag-gold-gold. Craft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kinis ng kanyang mga butika, ng kanyang mga agri-store, mga katropa, din sa inyong mga dapit, mga katropa. Basta ka-Craft Gold, ka na ang tama ang imong gamiton pang spray sa inyong nagkanya mga klase, mga tanom, mga kaigsuunan. Oras alas 4:54 na bay.
0: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
0: Santon Blas Gold.
4: Kasi Melissa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santon Blas Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santon Blas Gold.
0: Santon Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Nauli an jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansen.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagapi ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Alright, balik na rin mga katrupa. Sa ato pagpagpagpagpag, magkakaiso na samtang 1 minuto na bilabay ko rasgato sa alas 5 mga katrupa. Alas 5:01 na magkakaigsunan hatol ka na to mga tropa ganto sa mga produkto magkatabang ka na to mga katropa malikayan ang diabetes pinagi sa magtumar sa Sunson Plus Gold kay dako kinig ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atog lawas Sunson Plus Gold mapalit kini sa nagkanyang mga butikag parmasya nationwide na mga katropa ayaw pagkalimot magkakaigsun na mga mag-uma ha ang atog Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga tropa dako kinig ikatabang para magkaigsunan nga mahimo kitang madasigon mahimo kitang successful sa pagpanguma ang atong Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. O sa inyo mga tropa nga pagbiyahe-biyahe na kinahanglan ka mo mga sakyanan nga pagarintahan, ayaw kalimti ang DM sa rent-a-car din mga tropa sa Pioneer Street, Tagong City, Davao del Norte. Amugaway mga tropa ilang mga sakyanan nga inyo pagarkilahan, mga kagigsonan, makaabot kayo mo, makahumbis kayo mo, gumikan kay grabe mga tropa ka kondisyon ng ilang mga sakyanan. Tested and proven mga tropa nga to sa mga long distance mga tropa mga biyahe ninyo mga kagigsonan. Dari lang sa DM sa rent-a-car sa Tagum City, particular sa Pioneer, mga katropa. Pioneer Street, Tagum City, mga katropa. Oy, katupong gusto magpatahi din na sa nagkadaiya mga uniform. Unsa mga katropa, mga company uniform, school uniform. Unsa pa yung mga gusto ni mga katropa ipatahi. Ari na mga katropa sa Sunrise Garments, mga katropa. Dinhi ka na sa Tagum City, mga kaigsunan. Mao ka na pinaka-importante, mga katropa, maka Sunrise Garments ta. Ayos kayo ba? Kini among mga suot karon no? Sila mga tropa ang gako. Ano ni ga? Sila ang may sala aning among mga suot karon. Kanang kanggab sa gisuot karon. O dili sila may sala ana ba? Murag hinom daw kanang masuot ni mo gabs. Murag dito sa gawas nasod na gabs. Sabi tao. Lumana mga katropa. Sunrise Garments mga katropa. O ang cooperative. Cooperative na ni sila mga tropa no? Kanang mga trabahante kaniadto sa mga garments unya nagpabayad sa ilang pantrabahoan, nag-put up po sila ilang kaugalingong negosyo. O karon nidako na mga tropa ang Sunrise, naastago mga tropa, daghan na sila mga kliyente, mga ubang government agency mga tropa, din na magpatahi sa ilang mga uniform, mga school uniform, mga basketball uniform, kay nindot ay sila mga tropa mutirada. Unya, burda yung mga tropa, tirada, burda po. Depende sa imuha mga tropa kung sa imuha request. Kung yung kay paburda. Nindot kay mga katropa, gumikan kay duda sila mga eksperto din himang katropa nga mga trabahante, mga igsoon na akaroon din sa Sunrise Garments mga katropa.
4: Exciting Pilipinas!
5: Alright, palihanta mga katropa, sa atong pagpanaguban, sa atong una mga katropa, magbulyadas balita, gumikan kay karong adlaw mga katropa, mauman ang gitawag nato mga katropa, o kuan, holiday mga katropa, holiday, independence day, marunok kay sa pizza dosi man karon mga katropa. Diripot sa Davao de Oro, sayo pag-ayo mga katropa. Nagsugod na ang pag-abot mga katropa sa mga partisipante sa Sikad Kalayaan 2026. Sa ginintuang paraiso sa probinsya sa Davao de Oro, alang kini sa asimbliya o pagpanganda mga katropa sa dili pa formal nga sugdan ang ilahang programa karong buntaga. Sumala mga katropa sa Sports Development Office sa probinsya. Gipahimangnuan mga katropa ang tanang siklista nga magdala kini og igo mga katropa nga tubig aron labang malikayan ang dehydration o gasigurohon mga kaigsoonan nga kumpleto usab ang ilahang safety gears sama na lamang sa helmet o uban pa mga katropa mga protective equipment aron labang masiguro ang luwas nga pag-apil sa maong nga kalihukan ang Sikad Kalayaan 2026 kabahin kini sa selebrasyon sa Independence Day o magtinguha kini o nagtinguha kini sa pagpalambo sa kahimsog, disiplina sa dalan o panaghiusa sa komunidad pinaag-usab sa pagbisiklita. Gilauman nga daghang mga cycling enthusiasts gikan mga tropa sa nagkadaiyang lungsod o barangay sa probinsya sa Davao de Oro ang muapil sa naisgutan o sa magkalihukan isip pagsaulog sa kagawasan o pagdasig sa aktibong estilo mga katropa sa kinabuhi mga kaigsuunan. So karon kabuntagon mga tropa, daghan kayo nagdasok na karon dito na pita, nagparehistro, naagay registration mga tropa, naagay na say bayad. So ambot og pila kay bayad ni mga tropa kay kini usa sa parking kanis mga tropa sa sports. Unya ang sagad mga tropa kung aduna yung mangingunaning activity, aduna pud mga tropa ay purpose. Kung unsa may purpose ni ini mga tropa, sila ang nasayo ni ini mga tropa, unsay proceeds ni ini mga igsuon. So kini ang nindot mga tropa nga ato mga tropa ang makita ring dapita mga katropa. Oras mga tropa, alas 5:06 na ba ini gapon sa atong pagpadaguban. Samtang atong dalikyata mga tropa ang report ni katropang Lar Sanyol, gumikan kay nag-standby ni si katropang Lar, humanig tungob-tungob sa Santon Gold Coffee Mix. Niya nakaroon siya sa linya kay eskulahan mga tropa sa Tagum City. Diin nakasulod ang nag-amok. Nag-hurimentado mga tropang lalaki. Gikatakda nga magpahigayon kini og debriefing ngadto sa mga estudyante. Katropas balita, katropang Lar Sanyol.
6: Live report. Gikatakdang ipadalom sa deep briefing ang tanang estudyante, lakip na mga magtutudlo og mga stakeholder, kansang labing napituan human sa paghurumentado sa usa ka lalaki, bitbit ang sundang og nakasulod sa campus sa Magugpo Pilot Imelda Elementary School Speed Center sa Tagum City nitong Hunyo 10 hapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Ma'am Leonela C. Anunevo, School Principal 4 sa nasangpit ng eskulahan human sa insidente, gilayon sila naghimo og incident report dugan sa pagigalayon sa buhatan sa mayor, ingon man kang School Division Superintendent of DepEd Tagum City nga si Ma'am Aluna Uy, alang sa nasangpit na katuyuan, aron mahimas-masan matod pa ang gibating trauma sa kabataang estudyanteng nakasinati sa bang panghitabo.
7: So ang amo ways forward, Ana, is magkandak yun mi og debriefing sa atong mga kabataan. Okay. Kahapon pa lang after sa insidente, nakikoordinate na ko sa local government unit. Mm-hmm. And then our school division superintendent, nag-call up sa MUAC nga magkaroon tayo ng debriefing for those children affected, including the teachers and other stakeholders nga naadari during the time, no?
6: Matod ni Anyo Nuevo, dili lamang kabalaka ang ilang gibati atol sa bang panghitabo, kung dili lagip na ang sobrang kahadlok sang liti atong orasa, pasado alas 3 ang takla sa hapon, aduna pa'y mga estudyante nga nagklase sulod sa ilang mga lawak, kundi tungod sa kahadlok sa mga magtutudlo, ilang gisifty ang mga bata sulod sa CR, ang uban usab, sulod sa ilang opisina.
7: Ang kahadlok sa kabataan o sa mga teachers kay labi na itong nagklase pa giyod, kay focus pa sa ilahang klase.
8: Okay.
7: Na dili masukod, ang ilahang kahadlok. Nasyak yun sila.
6: Giklaro usab sa prinsipal nga una pa man nakasulod sa eskulahan ang nag-amok na lalaki, ana-ana sa luwas nga nahimutangan ang tanang mga bata og wala natalang ang nasakitan. Human lang nabati ang warning shot sa kapulisan.
7: Okay. Kato pa lang pag warning shot, pag putok pa lang, wala pa gari ang tao, dito pa lang sa gawas, no? So secured na ang mga bata, gisecured na sa mga teacher.
6: Kahinlumluman nga nagikan sa ruwas public market ang suspitsado nga nailang si alias Pupoy, hinggod ang pagidron kansa nagwarawara sa kadalanan gamit ang sundang hangtod sa niabot og nakasulod sa nasangpit nga tunghan nga miagi sa gitrabahong gate og napusilan sa tiil sa responding kapulisan. Sa pagkakaroon, mihang nyo ang maong eskulahan og dugang school guard aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og magtutudlo. Mi pasalig usab matod pa si Mayor Uy nga mag-provide og police personnel nga maghatag og seguridad sa maong eskulahan samtang nagbarayon pa ang construction sa ilahang gate.
7: And then nagreply na gyud ayon ang atong city mayor nga mag-provide siya og police officer diri.
8: Adlaw-adlaw na gyud siya, ma'am.
7: Murag diha na gyud sila ma-station na gyud siya diha.
6: Para malami ang isi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.
5: Ikisama sa katropang Lar Sanyol, diha sa ibog report ka na hipos, may kalabigitan ni Anna, mga tropa. Importante ka na siya mga tropa, nga di maratul. Kaya ka na, nakasunod to mga tawhana mga tropa, kaya gitrabaho pa mong gate din, ha? Mo na nga, di ba batay sa guard mga katropa? So ni dagan ang dalag sundang diha mga kaigsunan. Hubog po tao na yung tahanan. Niya, maya mo na ni mga tropa gawi din sa palingki. Kay liburir man ni mga tropa din sa palingki. Dili ba Marlo Flores? Marlo Flores, galili po din hay. Oh, nawara. Katawara ba dayon? Bugoy yan ni Marlo. Hindi basta-basta Marlo, no? Kumusta mga kadaloy?
4: Exciting Pilipinas!
5: Antanggi ka ni katropang Lar Sanyol. At tuon sa brato mga tropa si katropang Marvin Ibano. Kanunay babae mga tropa sa Davao City. Nadatugan kini og nadisgrasyang, sa nadisgrasyang mga tropa ga truck. Samtang galuto mga kaigson ang nagluto kini patay diri na pitas tugbo ko pa sayop. Atong sayron kompletong detalye mga tropa, kompletong detalye si Marvin Ibano.
4: Live report.
9: Patay ang usa ka babay, samtang gubasab ang gipoy an ining balay sa Purok Santo Niño, Barangay Mandug, Davao City. Human kini nadatugan sa nadisgrasyang truck bandang alas 9:30 sa buntag ning milabayng adlaw. Biktima giilang usa ka Jane Ayup Ayas, 23 anyos, ug sumala sa kapulisan. Nagluto ang biktima ni atong tungura dihang nahitabo ang insidente. Nasayran sa investigasyon nga nagsubay ang Fuso truck sa Mandug Kalyawa Road padulong sa Barangay Mahayag, Bunawan District dihang aligasyon ni palya ang brake ni ini pag-abot sa kurbada ug bakilid gabahin sa kalsada hinungdan sa pagkadisgrasya. Sa pikas bahin giingong gidali pagdala sa bana ang iyang naangol nga asawa sa ospital apan wala na kininatabang pa ug gideklarang dead on arrival alas 10:25 sa buntag. Padayon sab nga naka-confine sa ospital ang driver sa maong truck nga giilang si Denmark, 36 anyos, nga taga Marbel, Matalam, North Cotabato, human usab kini naangol sa panghitabo. Padayon usab ang gihimong investigasyon sa kapulisan labot sa insidente ug pagsuta sa posibleng tulubagon sa driver sa maong truck. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
10: Tugbok akong gingon, mandog mo na ito, kalimot ko na. Yon. Kanang lugar din na mga katropa, nag-agian mag-yukod din ha, samtang dito pa ko sa bukid, no. Kaya sa idea ako mo agi mga katropa, mag-kuan ko, dari ako mo agi, harum dritso na skalinan. No, lapos ko sa linan, di ko agi mga tropa niya ng Kalyawa, ni Mandog. Di ako agi niya ng Mahayag, Bunawan District, Davao City, pa yung gatungan. Listen niya ng dalan niya, subidaon kayo, pero simintos, ya. Pero kargado yung sakyanan, mga tropa, labi na kanyang mga yung-aning na klase mga sakyan, truck ni karga, unya kulang mga tropa sa power mga kaigsunan. Sure, giyo ko mga tropa, maluros giyo na din ha mga kaigsunan kung ugali magkinaon sa man. Unya na yung mga balay sa ubos. Kay mga kuang guna niya, mga farmer guna din ha. So naagi mga balay sa ubos, kaya doon na sila mga yuta din nagipang tikal mga tropa. Naapo na ilang mga uma din ha mga kaigsunan. Unya ang karsada naas babaw. O sabi ito, makulbaan ko niya ng mga tropa ngayong unana. Kaya ngayong unana, biyagya po ng balay sa una. Dirimi sa kuan, dirimi sa nagpuyo mga tropa sa kuan rin sa may paraiso, Barangay Kulusas sa Kibato District, Davao City. Kay ang karsada naas babaw sa mong yuta. Unya amo ang balay naa sa ubos mga katropa, unya pangpang mga kaigsunan, naas babaw ang karsada. Og hinon laging-laging pato sa una diha, lapad-lapad mga karsada kay laging. Unya kato adunay maligid nga sakyanan, paingon gyud gatos mong balay, paingon mga katropa. Una anak mga kaigsunan nahitabo diha ni mga ingani kabukid-bukid nga bahin. Mana kung aduna gani mga katropa magabuhat og karsada nga naas babaw sa yuta, paningkamuti puno na nagiyuta mga katropa nga makabalay mo dinha nang duol sa karsada siguro tapad. Aron na iwas disgrasya mga tropa. Ay lang po ng tapad kayo. Kaya basig mo nang po ni Noy mabanggaan. Pinawa! Samtang ano na kita mga tropa. 30 minuto sa milabay kuras gato sa alas 5 sa buntag. Sa pikas bahin. Nasakpan usab sa mga kapulisan. Ang usab ka 42 anyos nga babae. Atol kini sa gilunsan usab o gilunsan nga hat Manhan Charlie Operasyon sa Purok 17 Villarosa. Barangay New Visayas sa Panabo City, Davao del Norte. Alas 8:42 mga tropa sa buntag. Ato na kalabay usab nga adlaw. Ang nadakpan, giila kini lamang sa pangalang apelido ng Linda o Linda Minyo og nagatrabaho kini Easy Production Manager. Ang operasyon gipahigayon sa pahiniusa nga puwersa usab sa Panabo City Police Station, Davao del Norte Intelligence and Investigation Management Unit og iuman sa Sikan, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Nas gidakop ang nahisgutang suspitsado, pinaagi sab kini sa warrant of arrest nga gipagula kini ni Executive Judge Jima Bitonio sa Regional Trial Court Branch 4, Panabo City, Davao del Norte. Niadto ga Mayo 4, 2026, ubos kini sa criminal case number 412-2026. Ang kaso may kalabtangan kini, may kalabutan kini sa paglapas sa Section 18 og 19 nga adunay relasyon sa Section 28 open and close parenthesis AGOL o A sa Social Security Act of 1997 nga giusab pinaagi og revise kini pinaagi sa Republic Act number 11199. Gitakda sa korte ang piyansa sa kantidad nga 72,000 pesos alang kini temporaryong kagawasan sa akusado. Human sa pagdakop gidala kini sa nisgutang babae ngadto sa kustodiya sa Panabo City Police Station aron atubangon ang hustong legal nga proseso sa iyang kaso. Padayon pa usab ang panawagan karon sa kapulisan ngadto sa mga individual nga adunay naglungtad karon nga mga kaso o pending warrant of arrest sa korte. nga mutuman kini sa balaod o nga mutubag kini sa mga legal nga mga obligasyon aron lamang malikayan ang susama nga pagdakop. Kining kaso, mga tropa, sa Social Security Act, mga kaigsunan, kalabutan kini sa mga, kung ikaw, mga tropa, usa ka pinilan, sinaligan o usa ka agalon niya na kay mga trabahante o niya wa ni mo gerimit, mga katropa, ang mga SSS nga imong gididak nga to kanila. Kana, mga katropa, mag-atubang kagigin ang kaso din ha, mga kaigsunan. Mauna yung resulta sa uban, mga katropa, nga daghang tingakang, una may nagdakpan nga mga kuan tungod sa kaso sa Social Security. Kay aktibo na kayo ang Social Security karo, mga katropa, tingala mga taga SSS, mga katropa, nga daghang mga kuan karo mga trabahante, nga nung gamay raman yung narimit, nga nung gamay raman taga kawatunon, ane? Ang mga katropa dumala. Nakasagaran pangawaton ng God. Kawaton pagin sa amo, mga katropa. Kaltasan pang trabahante. Kawaton pagin mga katropa sa amo. Unya, og i-remit po mga katropa. Tuapon. At ito na po paingon mga katropa sa mga kurakot ang naan nagdumala sa gobyerno. Ako na lang yung panahon na mga kaigsunan. Samtang ano na kita mga katropa, 16 minutos na milabay. Ang oras nga to sa alas 5 sa buntag. Samtang sa pikas bahin sa atong mga balita.
4: Exciting! Yes.
10: Nasikop usab sa kapulisan sa Panabo City Police Station ang usa ka gituhuan nga street level individual atol kini sa gilusad nga bypass operation sa barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Alauna mga katropa ang takna sa hapon ni atong nakalabay usab nga adlaw. Ang nadakpan giila lamang sa alias James 29 anyos, residente sa barangay Alihal, Carmen, Davao del Norte. Ang operasyon gipahigayon kini sa mga personahe sa Panabo City Police Station ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas kauban usab ang Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company sa koordinasyon usab sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao del Norte. Sumala pa mga katropa sa report, nasikop aga suspect human kini mapalitan sa pusir buyer sa ugituhuan nga siya buk. Na-recover gikan usab gato kaniya ang duha ka sasit o duha ka pakite nga adunay gisulod nga gituhuan nga siya buk nga mutimbag og hapit 2 gramos nga adunay standard market price nga City Mail 300 kapesos. Gidala dayon sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang suspect alang kini sa hustog nga investigasyon og pagpasako og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga katropa nga riting kagol na karoga panahon.
4: Exciting Pilipinas!
10: Alas 5.18 na ba? Regapon sa atong pagpanayon sa pagpanag-uban. Samtang sa pikas bahin. Nagapaligon usab sa ilahang panag-uban ang Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 11 kung BGMP Pro 11 o National Food Authority Region 11 aron labang masiguro ang padayon usab nga suporta alang kini sa person deprived of liberty kung PDL. Kani sa pagpadayon usab sa kampanya sa BGMP sa pagpaligon usab sa pagkigtambayayong sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, nagapagahigayon kini courtesy visit si BGMP Yaro 11 Regional Director Jail Senior Superintendent Roelito Bobadilla sa NFA Regional Office 11 sa Barangay San Jose, Digo City niadtong nakalabay usab nga Hunyo 10 kasamtangan nga tuig. Tumong sa baong pagbisita ang pagpalig-on kini sa kasamtangang Memorandum of Agreement tali usab sa BGMP Region 11 o NFA Region 11 ilabi na sa padayon usab ang paghatag o gabugas o uban pang mga importanteng suporta alang kini sa mga PDL. Gihisgutan usab sa duha ka ahensya ang tukmang panahon sa pagbag-o sa Memorandum of Agreement aron nga mas mapalig-on pa ang ilahang kooperasyon. Mikuyog usab si Bobadilla. Mikulog ni Bobadilla nga to sa mga opisyal sa BGMP nga sila si Jail Chief Inspector Elmero Matundo, Chief sa Legal Usab Service Section si Jail Chief Inspector Joel Akbar Hamiri, ang Warden sa Digo City District Jail Mel Dormitore, Jail Chief Inspector Ellen Ross Sarahina, ang Warden usab sa Digo City District Jail Female Dormitory, oga Jail Senior Inspector Christian Paul hapit man maargunsa Christian Paul Amontirola, Chief Security and Control sa Davao City Jail Male Dormitory, mga katropa. Mainiton kining gimidawat o gidawat sa NFA Region 11 Acting Regional Director Jordana Baliente, Baliente, o Balinte, ang delegasyon sa BGMP atul kini sa naisgutan nga courtesy visit mga katropa. Atul sa panagtigom, gipasabot usab sa duha ka ahensya ang kamhinungdanon sa pagpadayon sa ilahang nga panag-uban aron labang masuportahan ang operasyon sa mga pasilidad sa bilangguan o mapalambo posab ang kaayuhan sa mga PDL mga katropa. Alas 5.21 ba'y samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, dari napunta sa servisyong todo. Gipahigan usab ni Mayor Roland S. Dihisika ang LGO Mobile Caravan na nagahatod kini og libre usab ng mga servisyo, medical, social og pang-agrikultura. Alang kini sa mga katawhan rin mga tropa sa may Barangay Tibalog. Kagahapong adlawa mga tropa, Hunyo 11, 2026. Kini mga tropa nga programa usa ka dako matupang lakang sa lokal nga pagamhanan aron lamang mahatagan og libre nga serbisyo ang mga katawhan sa medical nga bahin usab. Gidala sa baong nga karaban ang medical consultation, check-up, fasting blood sugar, urinalysis, eye care services, visual inspection with acetic acid, breast examination, HIV testing, immunization, tetanus, toxoid, dental services, blood pressure screening. Nagapaghatag usab og libre ng mga tambal o ang libre usab nga tuli alang kini ngadto sa mga kabataan. Kabahin kini sa social services, ana usab ang counseling, PhilHealth registration alang sa mga mabdos o indigent individuals releasing of travel permit, application to sa solo parent ID, PWD ID o social citizen ID, financial assistance para usab ngadto sa mga distress OFWs o filing of rip case mga katropa. Ganis agricultural services usab, mihatag usab sila o anti-rabies vaccination, distribution sa deworming o vitamins alang kini ngadto sa mga hayop. Pagpaghatag usab og libre nga mga similya sa mga gulay o free crop insurance application, gidugang usab nga tropa sa karaban ang libre nga mensahe. O mensahe? Libreng masahe og yung mga kaning gupit mga katropa alang nga to sa tanan nga gusto mo avail sa nisgutang serbisyo.
4: Exciting Pilipinas!
10: Alas 5.23 na ba'y samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita? Balik na rin si Carmen Dabar del Norte, gitambungan usab ni Congressman GM Lagdamio sa 2nd District ang turnover ceremony sa bag-o karon nga multipurpose building sa Divine Mercy Islet sa lungsod mga tropa sa Carmen niadto nga Hunyo 2026. Ang maong proyekto nga gipatuman pinag-usab kini sa Department of Public Works and Highways o DPWH gitumong mga tropa aron lamang nga mahimong mapuslado nga pasilidad alang kini sa mga kalihukan na pagadagtigom o guban pang mga panginhanglan sa komunidad. Kauban usab ni Kong Lagdamio sa kalihukan sila si Carmen Mior, Leonidas Bahagi, mga miyembro sa Sangguni Agabayan o mga barangay kapitan o barangay kagawad, gikan usab sa nakalainlaing mga barangay sa lungsod. Sumala pa usab sa mga opisyal ang pag-turnover sa baog pasilidad kabahin sa kini sa padayon ng mga programa sa gobyerno na nagatiguha kini sa pagpalig-on sa infrastruktura o paghatag usab ng mas maayog serbisyo alang kini sa mga residente. Gilauban usab nga makatabang ang bag-og multipurpose building sa pagpalambo sa mga kalihukan sa komunidad o sa paghatag usab ng mas angay nga lugar alang kini sa nagkadaiyang mga programa o serbisyo sa lokal nga kagamhanan sa barangay sa mga kabaranggayan mga katropa. Alas 5.24 na ba'y samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita? Dirita sa Island Samal, mga katropa Samal Island, nakadawat usab og pinansyal nga ayuda ang 40 ka mga indigent solo parents sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Pinag-usab kini sa City Social Welfare and Development Office atol kini sa pag-release sa ikaduhaga kwarter mga katropa nga subsidy nga gihimo kini sa City Hall Atrium niadto ga Hunyo 2026. Gani matag beneficiaryo mga katropa, nakadawat kini og 3,000 ka pesos nga naglangkob sab kini sa tulo ka mga bulan nga tabang pinansyal aron lamang makatabang kini sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan og pag-atiman usab sa ilahang mga pamilya. Ang maong nga programa gihimo subay na segment sa resolution number 2057 series of 2024 din gisagop usab sa city government sa Island Garden City of Samal ang mga provision sa Republic Act number 11861 o ang expanded solo parents welfare act. Tumong usab nini ang paghatag usab og dugang nga suporta og masayon nga pag-access sa mga serbisyo sa social welfare alang kini sa mga solo parents sa naisgutang syudad mga kaigsoon.
4: Exciting Pilipinas.
10: Alas 5:26 katapusang bahin sa atong balita. Malampuson usab nga gipahigayon sa local government unit sa Carmen Davao del Norte ang serbisyo karaban sa Barangay Tuganay. Yato ga Hunyo 10 tuig 2026 isip kabahin sa selebrasyon sa ika-58 nga araw ng Carmen. Ubusab kin sa liderato ni Mayor Leon Ibahagi og sa pakigtambayayong usab sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno og mga partner agencies. Yato mga tropa ang nagkadaiya mga serbisyo ngadto sa mga lumulupyo sa nisgutan nga barangay aron lamang mapaduol ang serbisyo publiko sa komunidad. Sumala sa LGU Carmen, kinatibuk ang 789 ka mga residente ang nakabenepisyo sa maong kalihukan, pinag-usab sa libre nga serbisyo ug ayuda nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 473,000 kapisos o 473,633 pesos mga katropa.
4: Exciting Pilipinas!
10: Kata mga katropa, naglangkob sa itong balita gikan sa Davao Region, mga kaigsoonan. Hatol ka nato, ugato sa mga produkto, magkatabang ka nato, mga katropa. Premium D3, mga katropa, ang anti-cancer nga kape. Mag-premium D3 na para sa anti-cancer, mga katropa. O siyempre, sa Kraft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer para sa itong mga kaigsoonan, mga mag-umang na problema, nga sugar ka nito. Pirmi lang, mga katropa, ang wak kaginan siya. Mag-Kraft Gold, mapalit kinisir ka niya mga agri-store sa inyong lugar. Oras, alas 5:27 na.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yata nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Sinaong daw ang tingkas ang bunga.
11: Ya, unsa may mga storya sa uban nga wa pagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit kamo Crop Gold.
11: Kaya daghan nga salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong may storya ana bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
11: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
14: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
17: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumang good sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa akong menstruation.
16: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
19: Vision X Plus. User, atong paminawon.
20: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na dahil ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
19: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
21: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
22: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
21: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
23: Mapalit sa mga butika.
24: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
25: Turbo Supplement for Men.
26: Oh, yes.
25: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
26: Mas lalakas ka pa.
19: Santon Plus Herbal Soap.
27: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
19: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
3: Yes to health.
21: Sister Pain.
28: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
21: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
29: Ako po si Nilo, isang bicycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
30: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
31: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
30: Bato Gold Town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
31: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
32: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
33: Gusto ba ni mag isalista ni Manis Kapilya?
34: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
33: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
34: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Oh, ha? Exciting?
3: Exciting!
21: Exciting! Pilipinas!
5: Alright, balik tayo mga tropa sa ato pagbalaguban. Sometimes 34 minutos sa bilabay ko rasgato sa alas 5 sa buntag. Good morning, sabi Adrie mga tropa karon sa Marian Bulaluan. Morning na Marian Bulaluan. Karong gabuntaga mga katropag. Lagubo na pa to signal rin. Kang Boss Balong rin. Hala, good morning dia Boss Balong. Tanggaro o gato sa kong maring Marian. Tanggaro, good morning. Marian Bulaluan lang. Pagkalaot mga tropa sa Sabaw, sa Bulalo. Mga tropa, huwag ikong magato sa mga... Basta lang. Miss na namo magtropang sabaw ni mo ni Maring Maria. Good morning, tanan din ha mga katropa. Alright, good morning. Kag bilitin happy birthday ni kagahapon kadlawan ni Sir Jong Jangpon. Oy, bilitin happy birthday sir. Og happy birthday sa nag-birthday karong kadlawan.

Wayhan da, wayhan da. Wah, undangan na to. Kaya wayan ang imbita, mga tropa. Wayan ang imbita. Exciting Filipinas. Alright, alright. Padahin tayo mga tropa sa Top Gergoban. Ngari ka, Ma'am Lia Manalaysay. Good morning, Ma'am Lia. Ngari usap ka nga Randy Santisas. Mato pa, Ma'am Lia. Good morning, Sir Bong. Naabot na gyud ang atleta. Justice for him and accountability. Correct, correct. Dapat manubag ang angay, manubag kung unay kakulangan, mga katropa. Taas kayo pangando in town, mga kaisunang bata, mga bata. Kang Sir John Jampon, good morning. O garisab kang Rodel Opinaldo, mga katropa, dari sa Bisayan Village, good morning. O bang tipong miyembro sa pamilya. O Gabro Milan Ulog, good morning. Dari usab sa ihaman, himutangan, karo mga katropa, sa Mais Asuncion. Dato Jerry Sisbino, good morning. Morning usab, mga katropa, dari mga katropa, kay Chris Araneta Namok. Mayong buntag usab kang Elvin Idkela o kang Wilma Joaquin. Dari sa Pikas mga katropa daw aton Leon Ria Dapita mga katropa, kinsa ko ba ni dinhi? Okay, ako sang tibawaso ni mga katropang mga nagli-li dinhi. Maki Villapro, Villaflor Umaki. Long, kumusta di along? Bato pa po mga katropa kang kuan na Alfredo Hikale, maayo ga buntag agawbong. Magturbo na ta sayo sa buntag. Magdudam punta ni mo. Mat salam kaayo agabong. Salamat po niya kang sa Sydney, Australia, ka Alfredo Hikale. Yon ang atong mga suki din ha. Kumusta ba itong masukin si kabibsya? Tolets Birsano. Good morning sa Tolets Birsano. Good morning mga brother. O gari sa mga tropa kang Ma'am Wilma Disoyo. Dari karon sa may kuwit. Good morning. Nato pa niya. Good morning sa tanan. Happy araw ng kalayaan. Yon, happy araw ng kalayaan gud karon mga katropa. Alright, ang ato mga katropa ang subscriber karon ni abot ang ato sa 108. I hope nga karon nga Domingo pon sa pagliili nato nini mga katropa sa atong program moabot ta pud ni og 115 atong subscriber sa atong XFM Tagum City YouTube. YouTube nato XFM Tagum City. I hope makaabot ta ni mga katropa ngadto sa 115 karong Domingo.

0: Gihimong leksyon karon sa usa ka 59 anyos nga construction worker og army reservist ang nahitabong sayop nga pag-akusar kaniya sa internet. Human siya mi viral isip usa ka kawatan taliwala sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM Johnson, gipadayag ni Tatay Ramon Kapulong, usa ka construction worker og miyembro sa Philippine Army Reserve Force, ang iyang kasubo sa diyang nakit-an ang mga post nga nagdaot sa iyang pagkatao. Una nang mi-viral sa social media ang iyang hulagway, diin gipasanginlan siya nga nangawat sa usa ka nagubang branch sa usa ka fast food chain. Apan ang tinuod, dinalian di ay niyang gisulod ang maong kananan gamit ang iyang military training aron luwason og bitbiton pagawas ang usa ka natrap nga idaran og usa ka service crew. Bisan pa man sa dakong kadaot nga nahimo sa iyang dungog og pamilya, gipili sa gyapon ni Tatay Mon nga pasayloon ang mga nagpakatag sa maong fake news.
1: Oo, na pasaylo ko na sila kay tungod sa mga nagingon nga dili lang kay ang Ginoo nga kapasaylo. Ang ma-advise ko sa iya, pag-ampo na lang siya sa Ginoo. Kanang kanisingkasi nga pangayag pasaylo. Dili ingon nga sa istorya lang. Basig, may tabo na pagkutro nga dili parehas ako ah. Mahimo na po di mo nga masinni mo tungod sa imong vlogger ka, imong follower. Ayaw agda ang follower. Kano sa nimo ang imo ha kay kung sakali na hindi man kuan kung sa imo may tabo puro basig di ka kapasaylo na mo sa ayla mo kaso.
0: Hinuon naghatag kini og bugat nga pahimangno ngadto sa mga vloggers og netizens nga huna-unaon una ang kabaturan sa dili pa mag-post sa social media aron dili makaguba sa kinabuhi sa mga tawo nga ang bugtong tinguha mao lamang ang pagtabang nga walay bayad.
1: Tanan diya nga nag-text ako ha, o dili maayo. Akong advice sa inyo ha, putruhanan niyo. Ayan yung nagbuhatag ko. Kay makadaot mo sa akong mga anak, sa akong mga kaparintihan, na ako sa galagad sa Ginoo, tapos makita ninyo, naisyuhan ko nga sa kakawalan. So dili maayo. So akong ma-advise sa inyo, ayaw na lang yun mo o pataka o ticks. Kay lisod kayo, madagahan yung masakitan. Kamu, inyo ha, naglagot mo nga huwa mo kabaloon sa hinungtan. Samtang ako nga nagtabang, nga nakakita sa inyo mga content, sakit para sa kuwa.
0: Para sa atong bagong bayani, deserve ninyo nga makaangkon og maing panglawas para ninyo magsuplemento og Sunthon Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Yon mga katropa, so nakita po nato mga katropa nga naapoy ni sulod dito mga kaigsoonan nga bisag unsa og pagbagwas ng mga rescuer mga katropa. Naa dito sa sulod mga tropa nagkalo, di gisa mong gawas mga tropa. So katong mo ito gidampot mga eksonang gidala dito kay di man daw siya rescuer unya yang tumog dito ni sulod naman daw siya dito kay nasa gitanaw. So wak masip mga nga ni Arikudri kay muluwas kong tao. So wak ito gigoyod mga kaigsoonan gibagawas. Katong siya mga tropa na ripahan gito nga na ito mong mga tropa nga makapangawat po dito. Pero kaning kuan, kaning unani mga tropa nga kuan magod ka nang wak siya maka-uniform. So di pud pwede mga tropa nga ikaw nga nakakita din ha, mupos din kang kawatan eh. Wa gani ka mga tropa masuwitog unsa gyud ang tinuod mga tropa sa mong hitabo mga igsoon. Yon. Leksyong moral sa mga gusto mga tropa mo sikat mga tropa sa ilang content mga tropa, labi na mga content creator nga mga vlogger mga tropa, leksyong moral kana alang diha kaninyo mga igsoon kay tinuod na naka-income mo apa nakaguba mo mga tropa digdidad ngadto sa ubang katawhan mga katropa. Lamsamtang ganoon kita mga tropa, 42 minutos may labayin ko ito sa alas 5 sa buntag, di tamaglangan mga katropa. Lain pag-report, pedestrian nga lango kini sa Ilimnong Makahubog. Nabanggaan sa bus mga tropa sa Maramag Bukidnon. Ato ng sayron kompleto ni Tali, manukad gikan ni katropang Rostom Villafranca.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Aksidenteng nabanggaan sa Pampasahero ang bus. Ang usa ka pedestrian gabi ini itong Miyerkules Hunyo G sa may Sari Highway Purok 1 Tibigon Maramag Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Eduardo, 40 anyos. Samtang ang bus gimaneho ni alias Ryan, 47 anyos. Sa investigasyon na sayran, nga samtang patabok ang pedestrian sa Sari Highway, aksidente kining nabanggaan sa bus nga nagsubay sa fast lane, gikan sa Maramag o paingon sa Valencia City. Tungod sa impact, nahagba ang pedestrian sa kalsada nga may resulta sa iyang pagkaangol. Gituuhan nga ubos sa impluensya sa alkohol ang pedestrian kinsa daling gidala sa rescue team nga to sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod. Samtang voluntaryong nitahan usab sa

0: Kapulisan ang driver sa bus o gana na karoon sa kustudiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy imong ipangita? Mag-Santol Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: Thank you so much, katropa ka Rostom Villafranca. Sa detalye sa mga balita, mga katropa, samtang sa Pikas Bahin San Miguel PNP Chief. Sa Surigao Sur, gipasidunggan, human mga katropa, badakpan ang usa ka top wanted sa kaso garip. At to sayron kompleto ni Dali, manukar gikan mga katropa ni katropang Ale Vicente, katropang Ale.
2: XFM Mindanao reports.
3: Gipasidunggan sa Surigao del Sur Provincial Police Office si Police Major Jumel L. Makiling, ang Chief of Police sa San Miguel Municipal Police Station, tungod sa iyahang talagsaong liderato sa kampanya batok sa kriminalidad. Nadawat ni Police Major Makiling ang maong pasidungog human niya gipangunahan ang usa ka malampusong operasyon nga misangpod sa pagkasikop sa usa ka suspitsado nga giila isip top 5 regional level og top 3 provincial level most wanted person. Ang nadakpan nga suspect dugay nang gipangita sa balaod og nagatubang sa mga seryosong kaso nga rape by sexual assault og qualified rape of a minor kon pagpanglugos sa usa ka minor de edad. Kini nga operasyon kabayan sa serye sa padayon nga kampanya sa kapulisan sa probinsya batok sa mga wanted person nga nagtago sa balaod. Ubos sa liderato ni Police Major Makiling, mas gipakusgan pa sa San Miguel Municipal Police Station ang ilang mga operasyon nga may resulta sa sunod-sunod nga pagkasikop sa mga tao nga adunay outstanding warrant of arrest. Dako usab ang pasalamat sa mga opisyal nga do sa publiko. Sumala niya ang suporta og kooperasyon sa komunidad maoy usa sa mga nag-unang yawi sa kalampusan sa ilang mga operasyon. Sa pagkakaron, ang San Miguel Municipal Police Station padayon nga nag-double time sa maong pagpaningkamot sa pagmintinar sa kalina og kahapsay pinaagi sa aktibong pakiguban sa komunidad og tiunay nga serbisyo publiko. Katropa, aron malikayan ang mga bukol-bukol pag Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
1: Kasama sa katropang Ale Vicente, sa detalye sa mga report, may buntag din ka mamili Rilampagos Kapala. Good morning, ma'am. Ubas tibok membro sa pamilya Ma'am Mele. Samtang sa laing bahin, mga katropa, kapin nga to sa 2.5 milyones kapisos nga donasyon gikan kini sa mga senador gitunol sa Jinsan og Sarangani province. Katropas balita, katropaga Philip Oligario.
2: XFM Mindanao reports.
4: Gitunol nila Senator Win Gatchalian, Senator Rafi Tulfo, Senator JV Ejercito og Senator Mig Zubiri ang 1.5 million pesos alang sa Sarangani province, samtang 1 million pesos ang gihatag sa General Santos City dungan sa ilang pagbisita sa mga labing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kagahapon sa buntag, unang gibisita sa mga nasampit ang malapatan sa Sarangani province kun diin ilang nasaksihan ang kahimtang sa mga nahugno nga establishmento na buak ng mga dalan og mga apektadong pamilya. Sa hapon, gisugat sila ni Governor Ruel Pacquiao sa ilang pagbisita sa provincial capital kundiin gihatag ang mga sinako sa bugas og relief goods gikan sa mga nakolektang hinabang sa mga partner agencies sa Senado. Ingon man ang nasampit ka donasyon nga matud pa gitunga-tungaan sa 12 ka mga senador sa ilang usa ka bulan nga sweldo. Gisundan kini sa ilang paglibot suroy sa mga apektadong lugar sa Jansan dayon gitunol ang susamang hinabang sa lokal nga panggamhanan. Sumala ni Senator Win Gatchalian, higayon nga nahibalan ang epekto sa linog sa SOC Sergeant, dali sila nag-inisyatibong magpaabot o hinabang.
5: Tingnan natin kung ano yung mga available funds para magamit kaagad sa reconstruction at malagay rin sa 2027 budget kasi papasok na rin yung budget.
4: Samtang si Senator JV Ejercito, paningkamutan nga madugangan ang tabang sa mga nasampit nga lugar.
6: Mas importante para sa ating yung rehabilitation phase, lalo na nabanggitang nating active president, yung rehabilitation, mga basic infrastructure, kaya nga kinusap na sila governor, sila mayor, lalo na yung mga tulay na naka-isolate yung glan at iba pa.
4: Gusto usab sayro ni Senator Rafi Tulfo sa DPWH ang quality sa pagtugod sa mga dalan o gambalay.
7: Ang Senate po will have to review yung quality. Kasi tinag-uusapan po rito na hanggang anong intensity ba kakayanin ng infrastructure.
4: Hinoon, gipasalamatan ni Mayor Lorelei Pacquiao o Governor Ruel Pacquiao ang upat ka senador tungod sa wala matudpay politika sa hiskutan ng paghatag o hinabang. Naniguro usab ang mga opisyales ka mahatag sa daling higayon ang mga ayuda. Mga katropa, lihok ka puno sa kumpiyansa, kusog og aksyon kada adlaw kung aktibo ang kinabuhi. Dapat andam pirmi. Mag-turbo man enhancer na. Alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Ikasama sa katropa ka Philip Olegario sa detalye sa mga report samtang sa Picas Bahin, truck na disgrasya, tulo ka sakay angol. Katropas balita, katropa ka Jonathan Soriano.
8: Pulos gipangdanga sa tambalanan sa Davao City, ag driver og duha ka pahinanti human na disgrasya ang ilang gisakyang truck pasado alas 8 sa gabi nitong Hunyo 9 nga nahitabo sa Sayre Highway Purok 1 Barangay Loriga Kitaw-Taw Bukidnon. Aga truck kagimanyo ni alias Mario 32 anyos uban ang duha ka pahinanti nga nailaga si alias Badoy og alias Buyak sa anasa hingkod aga edad. Base sa report nga ang truck kargado og bugas gikan sa Davao City og paingon sa Bukidnon. Pag-abot sa lugar, partikular sa bahada o kurbadang bahin sa dalad, giingong ang driver dawan ano control sa gimanyo nga truck tungod sa brake failure. Tungod niini, niliko ang truck sa pikas sa linya o aksidenteng dibangga sa konkretong poste sa kuryente hinungdan sa ilang pagkaangol. Gikatausab sa Kitataw PNP nga ang lugar na itabuan sa aksidente adunay ilayong 95 kilometros gikan sa ilang buhatan. Mga katrupa, mag-amping kanunay sa pagpadagan sa kadalanan. Ginhanan na ito nga tinaw kanunay ato pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: Kasama sa katropang Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report katapos ang abahin mga katropang report. Agusan del Sur o Agusan del Norte. Dugan ko na mga katropang gideklara ga ubos kini sa State of Internal Peace and Security Status. Katropas balita, katropang John J. Lebrias.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Usa ka makasaysayong lakang padulong sa hingpit nga kalinaw ang nakabuot human sa dungan nga gideklara sa probinsya sa Agusan del Sur o Agusan del Norte ubos sa stable internal peace and security status. Ang maong opisyal nga deklarasyon gihimo pinaagi sa tagsa-tagsa ka mga provincial peace and order council sa duha ka lalawigan. Nahitabo ang deklarasyon human ang tanang munisipyo o syudad sa Agusan del Sur o Agusan del Norte naggahiusa o nagmando sa pagpasar og resolusyon aron ipaubos sa SIPS status ang tibuok dapit sa duha ka probinsya. Kini nagpasabot nga hapsay og kontrolado na sa panggamhanan ang seguridad og wala nay dagkong hulga sa armadong grupo sa baoga bagadapit. Nasayran nga nagsumikad ang maong deklarasyon human sa malampusong operasyon sa kasundaluhan ubos sa 401st Infantry Brigade Philippine Army sa pagdumala ni Colonel Glenn Joy Aynera. Milam pus ang military sa pagpukan o pagbungkag sa Northeastern Regional Committee ang giila nga labing dako og influential nga grupo sa Rebuilding New People's Army kun NPA nga naglihok sa rehiyon sa Caraga. Tungod niini nga kalampusan na nakatakda usab nga ideklara ang tibok rehiyon sa Caraga isip insurgency free kini nagdala og dakong kadasig sa mga lumulupyo tungod kay opisyal nang luwas ang rehiyon gikan sa armadong pakigbisog nga gilaumang mas mulambo pa ang ekonomiya o turismo sa maong dapit. Mga katropa, ligonon ta ag atong panglawas, adlaw-adlaw natong imnon ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: Isabas katropa ka Junji Lebrias sa detalye sa mga report sa amtang anong kita ay 52 minutos mila bay kuras gato sa alas 5 sa buntag.
2: Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
1: Sa sa weather update mga katropa, dinhi nga adlaw ang tibok Davao Region, gilauman kini mga kaigsoonan nga makasinati og partly cloudy ngadto na sab sa usahay mga katropa, murag medyo mabadag umon nga kalangitan mga katropa. Inubanan kini sa adunay kalat-kalat usab nga pag-ulan og thunderstorms labi na sa hapon o gabi. Tungod kini mga katropa sa gapadayon usab nga easterlies og lokal nga thunderstorms activity. Posible usab mga kaigsoonan nga ang kusog nga ulan sulod mismo sa mubo nga panahon sa ubang nga lugar usab nga mahimong hinungdan usab sa localized flooding o landslide sa mga lugar nga delikado niini mga katropa. Ang temperatura sa Davao Region nagkataas mga katropa, pinakataas niini at 32 degrees Celsius ngadto sa 33 degrees Celsius ang pinakaubos, 25 degrees Celsius mga katropa ngadto sa 26 degrees Celsius. Ang hangin sa gikan sa habagatan ngadto na sa mga katropa sa habagatan kasadpan o south to southwest mga katropa. Ang hinay nga to sa kasarangan usab nga hangin lamang ato masinati karon mga katropa. Ang himtang sa kadagatan usab islight nga to usab sa moderate aga balod. Luwas gihapon kini alang sa magagmay mga sakayan apan gikinahanglan pagyapon nga magmatngon ilabi na kon adunay thunderstorms. Samtang ang adlaw misubang alas 5:20 sa buntag mosalop sab kini nga to sa alas 5:50 sa hapon. Di modo ang gitason sa kahayag sa kaadlaw karon mga katropa 12 oras o 30 minuto mga katropa. Pahimangno, alang nga to sa mga motorista. Ang pag-amuma mga katropa o labi na nga to sa mga mag-uma. Gitambagan ka mo nga magdalagyod o mga payong o rain gear tungod kini mga tropa sa kalit usab nga pang pag-ulan sa hapon. So ang mga mangingisda o mga mananagat mga tropa o magpalawod mang kinisiya usab mga tropa kinahanglan nga magbantay sa kalit usab nga katropa nga thunderstorm sa kadagatan mga igsoon. Mao kini ang atong lakat sa panahon niining adlaw mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
1: Hoy, wala tayo kong oras mga tropa para sa ano ang gudang tabil sa atong pagpagawa. Musunod na ang express balita sa buntag ni makauban ni sa XFM Mati 99.1 si katropang Kens Acevedo ug sa XFM 107.1 ini makauban si katropang Lars Sanyon. Kaabang ta sa master control katropang Gabs ug sa gitimon sa kita sa ato station manager katropang Arnel Cortez ug sa ato general manager Sir Edwin Garing. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Nagasalamat. Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Apat sa dihang, sukan ng namino ko, isip em saon man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
12: X.
10: XFM.
12: FM.
11: Exciting.
13: Punta kentara ania takaron din hi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
14: Gwapo. Si naong taon tingkas ang bunga.
13: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
14: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
13: Okay, daghan nga salamat.
15: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
13: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
16: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
13: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
16: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
17: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas? Dr. Remilito oy, magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
12: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
12: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The secret of health.
12: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
2: Santon Plus Gold.
19: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
20: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold.
22: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
12: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
2: Visionix, daghan na ang natabangan.
23: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
12: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
12: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom at adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
12: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
10: XFM.
0: Exciting.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito.

0: exciting.
1: Good morning. Hores que tropa a XFM a les 5.
2: Express, palita sabunta. Express, palita sabunta.
1: Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, eskwelahan sa Tagum City. Di nakasulod ang naghurumintadong lalaki, gikatakta mapaygayon o debriefing sa mga estudyante.
2: Headlines.
1: Three-wheel vehicle, bisikleta o guban pang gididaan nga muagi sa flyover. Dakpon kung matungnan sa TMU personnel.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, ulahing biktima sa nahugnong supermarket. Narecover na. Detol sa Jensan Misaka.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, 12 ka individual patay sa pagpamusil sa Johannesburg sa South Africa.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, Knicks nakabawi sa gikan 29-point deficit. Gipildi ang Spurs aron makakuwag 3-0 series lead.
2: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, mga katropa, tickets para sa BTS World Tour arirang sa Bulacan sold out na.
2: Headlines.
3: Adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express, palita sa buntag.
0: Good morning!
1: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. May buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hunyo 12, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
2: Balitang lokal. Balita sa lokal.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
1: Mga katropa, gikatakdang ipailalom sa debriefing sa Lunes ang tanang estudyante, lakip na mga magtutudlo og mga stakeholder. Kansang labing napiktuhan humana paghuramintado sa usa ka lalaki, bitbit ang sundang og nakasulod sa campus sa Magugpo Pilot Imelda Elementary School Sped Center sa Tagum City ni adtong Hunyo 10 sa hapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Teacher Leonela C. Anyo Nuevo, School Principal 4 sa naasoy nga eskwelahan. Human sa insidente, girayon sila naghimong incident report. Dungan sa pagkikalayon sa buhatan sa mayor, ingon man kang School Division Superintendent of DepEd Tagum City, Ma'am Aluna Uy. Alang sa nasangpit nga kakatiyuan, aron mahimasmasan ang gibating trauma sa kabataang estudyante nga nakasinati sa maong hitabo. Matod pa ni Anyo Nuevo, dili lamang kabalaka ang ilang gibati atol sa panghitabo, kung dili lakip na ang sobrang kahadlok. Sanglit ni Atong Orasa, pasado alas 3 antak na sa hapon, ato na pa yung mga estudyante nga nagklase sulod sa ilang mga lawak. Kundi in, tungod sa kahadlok, matod pa sa mga magtutudlo, ilang gi-secured ang mga bata sulod sa CR, ang uban usab sulod sa ilang opisina. Giklaro usab sa principal nga una pa man nakasulod sa eskulahan ang maong lalaki. Ana na sa luwas nga nahimutangan ang tanang mga bata. Og walay natala nga nasakitan, gumanila nabati ang warning shot sa kapulisan. Mahinamduman nga nagikan sa ruas sa public market ang suspitsado nga naliang o nailhang si Alias Pupoy. Kansa nagwarawara sa kadalanan gamit ang sundang hangtod sa niabot sa og nakasulod sa nasangpit nga tunghaan nga miagi sa gitrabahong gate og napusilan sa tiil sa mi-responding kapulisan. Sa pagkakaroon, nag-request og ang maong eskwelahan og dugang school guard aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ingon man ang mga magtutudlo. Ipasali usab matod pa si Mayor Uy nga mag-provide og police personnel nga maghatag og seguridad sa dapit samtang nagpalayon pa ang konstruksyon sa ilahang gate.
2: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
1: Dugan pang detalye sa balitang lokal, three-wheel vehicle, bisikleta o uban pang gididaan moagi sa flyover. Dakpon kung matungnan sa mga TMU personnel. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
2: Express
5: FM Report.
6: Niklaro ni Tagom City Traffic Management Unit o TMU Chief Francisco Sibilias Jr. na lakip na ang iyang direktiba ngadto sa iyang mga personay ang pagdakop sa mga gidili nga moagi sa flyover sama sa three-wheel vehicle, bisikleta o guban pang kalapasan. Sa interview sa XFM Tagom News Team kang TMU Chief Sibilias, bisan pa man nga walay personay nga gideploy aron sa pagdakop sa maong kalampasan tungod sa kakuwang sa ihap sa TMU, iyang giklaro nga kung matungnan dakpon kini og posibleng maisyuhan og citizen tickets og aduna na matud pay pipila ka mga nanakpan kahinumduman nga subay sa traffic code o city ordinance number 946 o Republic Act 4136 gitugutan nga moagi ang tanan gawas lamang sa tanan three wheel vehicle, bisikleta, dagkong sakiran. Lakip na ang paghunong bisan sa asang dapit sa flyover, pagjogging o walking sa nasampit nga mga instruktura aron malikayan ang disgrasya. Gidugang ni Sibelius nga dunay walo ka mga TMU personnel nga deputize sa LTO nga mag-issue og TOP sa mga kalapasan sa balaod trapiko gawas nga dunay dalang mga citizen tickets adlaw-adlaw. Giauhag usab ni Hepe ang tanang motorista nga batasanon ang pag-amping sa kadalanan og sundon ang balaod trapiko aron makalikay sa posibleng disgrasya. Hilabi na ning panahuna nga balik eskwela na ang mga estudyante aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo melinanser matag dulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.
5: XFM Report.
1: Thanks salamat kay tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
5: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Samtang Balot Expo 2026 sa lungsod sa Carmen, gipasidaan nga makapalig-on sa lokal nga ekonomiya. Alang sa kompleto detalye kay tropang Bong Algabre.
5: XFM Report.
7: Ipahigayon ang Balot Expo 2026 isip kabahin sa selebrasyon sa 58th araw ng Carmen Davao del Norte nga maghatag og dako nga oportunidad sa pagpalig-on sa lokal nga industriya sa balot og sa panginabuyan sa mga residente. Sumala sa mga organizers nga tulo ka gabi nga kalihukan sa Carmen Park and Plaza nga magsugod karong Hunyo 13 hangtod sa Hunyo 15 ning kasamtaga gatuig, dili lamang para sa kalingawan kundili usa-usab ka plataporma sa pagpalambo sa kita sa mga lokal balot producers, vendors ug gagmay negosyante sa lugar. Pinaagi sa pagdani ug daghang bisita ug konsumidor, gilauman nga mutaas ang halin sa balot ug uban pang pagkaon nga gidabaligya sa expo nga direktang makabenepisyo sa mga lokal nga manininda ug mag-uuma nga nag-uma kini sa industriya. Ipasiugda usab sa maong kalihukan ang importansya sa pagsuporta sa lokal nga produkto nga nakatabang sa paglihok sa ekonomiya sa lungsod, pinaagi sa turismo ug negosyo nga ginagmay ug medium enterprises. Dugang pa ang mga espesyal nga promo sama sa buy one take one balot nagpalambo sa consumer activity nga nakatabang sa pagdasig sa mas daghang partisipasyon sa komunidad og bisita. Pinaagi sa Balot Expo 2026 gitanaw nga mas ligon pa ang lokal nga ekonomiya sa Carmen samtang ginapadayon ang tradisyon og kultura sa lungsod. Katropa malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kini ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
5: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
5: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Gikan sa Davao del Norte, katropa atuta sa Davao Oriental tungod kay 20 pesos kilo rice project. Alang sa vulnerable sector sa Mati, Ilusad, Garong Adlawa. Alang sa kompleto detalye, nanukag gikan sa XFM Mati City, katropang Vicente Pichon IV.
5: XFM Report.
8: Ilusad na sa siyudad sa Mati ang 20 peso rice project alang sa mga vulnerable sectors kadungan sa ika-28 nga Independence Day celebration karong adlawa. Sa pagkikinabi sa XFM News, kang Mati City Agriculturist Mr. Romel Masangit Abanse giklaro ni ini kung anong dili tanan makapalit sa maong 20 peso rice project o kinigumikan matod pa kaya dunay provision nga kinahanglang sundon o subay ni ini ang sektor sa labaw ng inahanglan ang mahatagan o prioridad nga makapalit sa maong baratong bugas. Gidugang pa ni Agriculturist Avance nga usa sa hinungdan nga gipili lamang ang maka-avail sa maong baratong por kilo nga bugas aron dili kini maabusar og maapod-apod gayod para sa tanang labaw ng inahanglan. Ang maong programa kabahin sa paningkamot sa People's Administration ni Mati City Mayor Joel Bayusi Almario aron nga mahatagan gayod og higayon ang katawhang matinyans nga makapahimulos sa baratong nga kilo sa bugas alang sa panginahanglan sa ilang pamilya. Dugang pa ni ini ang 20 peso kilo rice project pagadumalahan sa City Agriculture Office Office sa City of Mati uban sa pakigalayon sa National Food Authority o Food Terminal Incorporated o kon FTI. Gibot siyang paniabanse nga anaa sa 500 kasakong abugas ang ipang-apod-apod o pwedeng mapalit sa matag benepisyaryo karong adlawa o gilaumang anaa sa 10 hangtod 30 ka kilong abugas ang mapalit sa mga benepisyaryo nga nagdepende kung asa sila nga sektor na hisakop. Ang mga naglangkob sa sektor nga makapalit sa maong baratong bugas mao ang mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities, mga miyembro sa four-piece, farmers o farm workers, mga mananagat, mga tricycle o jeepney drivers, minimum wage earners, o mga magtutudlo o non-teaching staff sa Department of Education. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa naghihusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat Katropang Vicente Pichon IV sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag.
4: Express, balita sa buntag.
1: Alas 6:15 na itong oras, mga katropa, karon sa online detalye sa balitang lokal. 7 patay, 12 missing natala sa Davao Occidental o just Davao Occidental. Detol sa Davao Region, misaka na sa 12. Atong sayron ang detalye, katropang Jovet Espanyol.
2: XFM Report.
9: Misaka na sa 7 kamapatayng lawas ang nakumpirmag na recover sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, samtang dili mubos sa 12 ka mga tao ang padayon pang gipangita human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog nga migo sa southeastern Mindanao ni adtong Hunyo 8 ning tuig. Sumala sa Office of the Civil Defense 11, mikabat na sa 12 ang kinatibok ang ihap sa mga namatay sa tibok Davao Region tungod sa maong kalamidad. Sa Osaka Facebook Live, gipadayag ni Jose Abad Santos Mayor John Joyce nga grabing kadaot ang nahatag sa linog sa ilang lungsod, ilabi na sa mga barangay nga dool sa kabukiran din na dunay mga pagdahili sa yuta. Matod sa alkalde, padayon pa ang search and rescue operations tungod kaya dunay 12 ka mga individual ang wala pa nakita. Sukad nahitabo ang linog samtang 25 sab ang na-record ng mga nasamdan.
10: Sa ato ang mga injured, missing and dead, ang patay sa ato sa pagkakaroon is 7 gihapon, missing 12 kabuok. Ginaingon nila nga presume dead pero dili ko magingon nga patay na ni sila kay wala pa nakitaan ang lawas ug nagahinaot paghihapon ko nga naay milagro nga buhi pa ning 12 and we have 25 injured.
9: Base sa taho sa LGU Jose Abad Santos nga mga nakumpirmang namatay, mao sila si Annalie Badal Dawa, Angelica Dawa ug Awel DRC sa barangay Nuing, Arabel Bansil ug ang 6 anyos nga si Maribel Bansil sa barangay Kamalian, Stella Ramirez Dato sa barangay Sugal ug si Jade Lakay sa barangay Malalan. Tungod sa trahedya, daling gihatod sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang cash relief assistance nga tag 20,000 pesos alang sa matag pamilya sa mga biktima aron matabangan sa ilang panginahanglan. Dugang panini, mukabat na sab sa 3,320 ka mga family food packs ang gidala sa ahensya pinagi sa helicopter ngadto sa tulo ka bukirong barangay nga lisod maabot pinagi sa yuta. Nagpadayon sab ang pakigalayon sa lokal nga pagamhanan ngadto sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron mapadali ang relief operations ug rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Gani personal na silang nangayog abang kang Department of Public Works and Highways kan DPWH Secretary Vince Dizon, ilabi na sa Barangay San Isidro di nahimo ng sama sa lawa ang usa ka sapa human sa dako nga landslide. Samtang ning kasamtangan, nagpadayon gihapon ang search, rescue, retrieval operations sa Jose Abad Santos ug padayon sab ang pagatod sa relief assistance ug pag-validate sa tinod nga gidakon sa kadaot nga nahatag sa usa ka 12 nga linog nga mitayog sa Mindanao karong tuiga. Mga katropa, arong kanunay himsog ang panglawas bata sana sa Panginoon ang vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropa ang Jovet Espanyol sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag.
4: Express, balita sa buntag.
2: Balitang regional, balita sa regional.
1: Oras katropa alasay sa 19 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatog ganato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inumta adlaw-adlaw ang Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tiyaang mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
2: Express, balita sa buntag.
4: Express, balita sa buntag.
1: Olaheng biktima sa nahugno nga supermarket na recover na. Detol sa Jensan, Misaka. Atong sayron ang detalye, katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
11: Gikumpirma sa Philippine Coast Guard nga na-recover na ang tanang mga individual nga gikatahong nawala human sa pagkahugno sa usa ka supermarket sa Barangay Kalumpang sa General Santos City human sa tulo ka adlaw nga nagpadayong search rescue and retrieval operation. Sumala sa PCG, nakita sa Philippine Red Cross ang katapusang biktima gamit ang human detector device kun asa gipangita ang posibleng lokasyon niini ilawom sa mga debris. Nakita ang bandang alas 5:30 sa hapon, Hunyo Gis ang biktima human sa mga pipila ka oras katabang sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force. Nilungtad pa pasado alas 11 na sa gabi, ang gihimong retrieval operation ay hapakinin nga nadala sa usa ka purinarya. Nailhan ang biktima nga si Baby Lynn Angkad, 28 anyos nga babae o nagpuyo sa Cotabato City, nga gituhang katapusang natrap sulod sa nahugno nga supermarket. Gitapos na sa incident commander ang operasyon sa supermarket. Apan nagpadayon gihapon ang pagpangita sa 10 anyos nga nalumos sa usa ka resort sa Barangay Bawing. Ingon man ang missing sa Barangay San Jose. Tungod niini, anaas sa duha ang napabiling missing. 17 ang patay, 94 ang injured admitted, og 6,724 ang affected families. Mga katropa, ayaw hulatang ang magluya ang panglawas. Paligo na ang imong resistensya ilumanan sa pagtumar og Santone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
12: XFM Report.
1: Nagasalamat kay tropang Philip Olegario na nagkagikan sa XFM Jensan.
12: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Samtang usa ka milyon nga pesos nga balor sa Cebu nasakmit sa checkpoint sa Misamis Occidental, suspect arestado. Alang sa kumpleto detalye kay tropang Hanilo Tabios.
12: XFM Report.
13: Aristado ang usa ka 42 anyos nga lalaki nga nailang si alias Mando, high value individual. Human kini nakuhaan sa gibanabanang 160 gramos sa gituhang Cebu nga mobalor sa kapin 1.08 million pesos atol sa intelligence driven checkpoint operation sa Barangay Pines, Oroquita City, Misamis Occidental nitong Hunyo 9 sa gabi. Matod sa Oroquita City Police Station, nabantayan nga nang labay og mga butang ang suspek samtang nagpadulong sa checkpoint sa pag-verify sa mga operatiba na nga doon na kinigidudahang Cebu hinungdan sa pagpahigayon o inspeksyon. Nakuha gikan sa operasyon ang nagkariyang sachet sa gituang Cebu, jam paraphernalia, bag o sakyanan nga gimaniho sa suspect. Giandam na ang pagpasaka o kaso batok sa suspect sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, para dili ma-stress o dali kapuyon, mag-premium D3 softshell capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-imported nutrient alang sa overall health, muhatag kini o kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako, Senilo Tabios, XFM News.
12: XFM Report.
1: Nagasalamat kay tropang Hanilo Tabios na nakagigan sa XFM Bukidnon.
12: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Ulahing detalye sa balitang regional, Agusan del Sur Police Provincial Office. Gisugdan na ang hugot nga seguridad alang sa Fort Naliyagan Festival og 59th founding anniversary sa Agusan del Sur. Alang sa kumpletong detalye, katropang Ray Alinton.
12: XFM Report.
14: Formal nang gipahigayon sa Agusan del Sur Police Provincial Office ang usa ka send-off ceremony alang sa mga personnel nga maoy magtinabangay sa pagmintinar sa seguridad ug kaluwasan sa tibuok dagan sa ika-34th Naliyagan Festival ug 59th founding anniversary sa probinsya. Ang maong seremonya gipahigayon dito sa Demokrito o Plaza Government Center sa Barangay Patinay Prosperidad Agusan del Sur tumong sa mong kalihukan nga i-deploy ang gatusan ka mga miyembro sa kapulisan, emergency responder og medical team, Bureau of Fire Protection og Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office diin gipresentar usab sa mga nahisgutang ahensya ang ilang nga komprehensibong plano alang sa seguridad, fire safety, emergency evacuation og medical response aron masiguro ang hapsay nga selebrasyon. Personal nga mitambong si Governor Santiago Cani Jr. diin iyang gibutyag ang iyang mensahe ang kamahinungdanon sa pagpanaghiusa, kooperasyon og pagkamabinantayon sa tanang sektor aron mapadayon ang kaluwasan sa publiko ug sa mga musaksi sa maong festival. Gipasalig usab ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusop nga hingpit nang andam ang tanang contingent ug puwersa sa gobyerno alang sa ilang misyon. Pinaagi sa hugot nga koordinasyon sa provincial government Bagusan del Sur ang mga otoridad gilauman ang usa ka mabulukon ug malinaon nga pagsaulog sa tinuig nga kapistahan sa probinsya.
15: So nagkaroon po tayo ng send-off ceremony sa around 1,300 po ang ating i-deploy for the whole duration ng ating festival. Starting po yan today po, nagkaroon na po ng soft opening and it will last until June 17.
14: Ang tipik sa pamahayag ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusop. Mga katropa, aduna kabay gibating balatian sa imong kalawasan inom kanunay sa SISDAPIN. Alang sa Rikusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
16: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
16: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Oras mga katropa, lasay sa 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloki ang patong-patong nga balatian sa masa diabetes, high blood uban pa. Inumi ka na adlaw-adlaw Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
16: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Mga detalye sa balitang nasyonal atong siren katropa na nukagikan sa XFM Mega Manila.
16: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
17: Express, balita.
18: Sa detalye ng ating mga balita, nagdeklara ng full alert ang PNP kung saan nagde-deploy ito o magde-deploy ito ng 89,473 na police at force multipliers para sa pagdiriwang ng Independence Day ngayong araw. Ayon sa PNP, epektibo ang full alert status simula alas 5 ng hapon kahapon na magtatagal hanggang alas 12 ng hating gabi mamaya para matiyak ang mabilis at tuloy-tuloy na seguridad sa mga aktibidad para sa araw ng kalayaan. Kabilang sa ipapakalat ang 77,000 police personnel, 2,000 support units at 10,000 force multipliers kung saan higit 16,000 ang itatalaga sa NCR. Babantayan ng mga otoridad ang mga pangunahing lugar gaya ng Rizal Park, mga monumento, gusali ng gobyerno, transport terminals, pangunahing lansangan at iba pang pampublikong lugar na inaasang dadagsain ng mga tao. Sinabi rin ng PNP na paigtingin din ang seguridad sa Senado at House of Representatives kauday ng mga posibleng kilos protesta. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na wala silang namomonitor na validated threat laban sa selebrasyon sa Independence Day. Magpapatupad ng road closure sa traffic rerouting ang MMDA sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila ngayon pong araw ng kalayaan bilang pabahagi ng pagdiriwang ito. Kabilang sa pansamantalang isasara mula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga ang Rojas Boulevard mula Buendia hanggang Anda Circle, Bonifacio Drive mula P. Burgos hanggang Anda Circle, TM Calao mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard, P. Burgos mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard, Finance Road mula Taft Avenue hanggang P. Burgos Drive, Maria Orosa mula TM Calao hanggang P. Burgos Drive at buong bahagi ng Katigbak Road, Independence Road at South Road. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang mabigat at daloy ng trapiko sa paligid ng Rizal Park kung saan gaganapin ang mga aktibidad para sa Independence Day. Suspendido rin ang number coding ngayong araw bilang bahagi ng regular holiday. Epektibo naman ang libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3 bilang bahagi ng paggunita sa 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa LRMC at DOTR, ibibigay ang libreng biyahe sa peak hours mula mamayang alas 7 ng umaga hanggang alas 9 at alas 5 hanggang alas 7 ng hapon. Maaring makinabang ang mga pasahero gamit ang beep cards o sa pamamagitan ng pagkuha ng libreng single journey ticket sa mga ticket booth.
16: Express Manila.
18: Tiniyak naman ng MMDA na hindi magdudulot ng matinding traffic sa EDSA ang Manila Marathon na gaganapin ngayong araw. Ayon po sa MMDA, tinatayang aabot sa 25,000 na mananakbo o runners ang inaasang lalok sa 42-kilometer race na magsisimula mamayang alas 11:30 ng gabi at magtatapos alas 7:30 ng umaga kinabukasan. Dadaan ang ruta mula SM Mall of Asia sa Pasay hanggang sa SM North EDSA sa Quezon City at pabalik. Ayon sa MMDA, segment by segment ang ipapatupad na road closures at agad itong bubuksan kapag nakadaan na ang mga runners. Maglalagay din ng libreng sakayang ahensya habang mananatiling bukas ang ilang lanes ng EDSA para sa mga motorista at emergency vehicles. Inanunsyo ng Manila Electric Company ang pagtaas ng humigit kumulang 15 centavos kada kilowatt hour sa singil ng kuryente para sa billing ngayong buwan ng Hunyo dahil sa mataas na generation charge. Ayon kay Meralco spokesperson Josal Dariaga, ang dagdag singil ay magpapasipa sa buwan ng bayari ng mga residential customers. Depende pa rin sa kanilang konsumo. Para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, may taas o may dagdag na 30 pesos. 45 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour kada buwan, 60 piso sa 400 kilowatt hour at 74 pesos na dagdag sa mga gumagamit ng 500 kilowatt hour kada buwan. Kasabay nito, nagbabala rin sa Zaldariaga sa publiko na iwasang mag-post ng larawan ng kanilang mga bill sa social media para maiwasan ang data privacy risks. Binigyan din niya na naglalaban ng mga bill ng sensitibong impormasyon tulad ng pangalan, tirahan at account details na maaaring gamitin ng mga taong may masamang interes.
1: Oras kadra pala sa 31 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nihatod nato sa Visionex Plus of Gel Capsule. Kadra para makita o maabot ang ato mga ambisyon, dapat din o permiti ato ang vision. Inamtaadla o Visionex Plus of Gel Capsule.
16: Express balita sa buntag.
1: Naglusad o dakong manhunt ang kapulisan sa Johannesburg, South Africa. Batok sa mga suspitsado sa pagpamusil, ngami kamatay sa 12 ka mga tao. Sumala sa datos, dili maubos sa 10 kaarmadong sospek ang miapil sa maong insidente kuman sila misulod sa jumpers informal settlements o galit nga nagpabuto sa mga residente sa maong lugar. Matod pa sa kapulisan nga ang maong krimen o saka barbaric o walay kaluoy tungod sa grabe nga kapintasan nga iglang gipakita sa mga biktima. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang imbisigasyon sa mga otoridad aron mahibaluan ang motibo sa maong pagkatake o padakpan ang tanang responsable sa maong madugo nga insidente.
16: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
1: Oras, 4:32 na sa buntag.
16: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Detalye sa balitang sports, mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa alang sa kasayuran dili lamang kini sa pangkama kundi pang sports pa. Para mas malipay si Mrs., mag-Turbo si Mister. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
16: Balitang sports, balita sa sports.
1: Naghimo og makasaysayanong pagbalik ang New York Knicks. Kuman mabawi ang 29 ka puntos nga kalainan aron mapildi ang San Antonio Spurs ni scoring 107-106 sa Game 4 sa NBA Finals og makakuha sa standing 3-1 nga abante best of 7 championship series. Humanmaulahi sa pag-ayo sa unang bahin sa duwa, kusog gabi balik ang Knicks sa ikaduwang bahin pinaagi sa ilang depensa og sunod-sunod nga mga puntos aron mapaspas o mapapas ang dagkong labaw sa Spurs. Ang New York na kontrol sa katapusan nga mga minuto sa duwa o nakapugong sa ulahing nga pagsulay sa San Antonio nga mabawi ang kadaugan. Ang maong pagdaog nagbutang sa Knicks sa usa na lamang kakadaugan aron makuha ang unang NBA championship sulod sa daghang katuigan. Samtang napugos ang Spurs nga mudaog sa sunod nga duwa aron magpabilin nga buhi sa serye. Sa kasamtangan ang Knicks maoy nagdumala sa NBA Finals sa standing 3-1 o ang Game 5. Pagkadulaon matod pa sa San Antonio, diin panikamutan sa Spurs nga makapalugway pa ang serye samtang target sa Knicks ang pagsilyo sa Corona. Sa maong serye katropa sa NBA Finals, ang midaog sa Game 1, Knicks. Samtang ang midaog sa Game 2, ang Knicks, usab. Game 3, Spurs. Game 4, Knicks. Sa kinatibuk ang standing, sa maong serye, ang Knicks 3, samtang ang Spurs 1.
16: Palitan Sports. Palitan sa Sports.
1: Oras katropa pala sa 34 na sa buntag.
16: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Detalye sa balitang showbiz sa Tugnato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Para mas mulami ang kutis, muhamis ang pamanit, mag-Clear Skin Beauty Soap na mga katropa. Mapalitan sa mga parmasya butika nationwide. Tickets para sa BTS World Tour Arirang sa Bulacan sold out na. Atong siren katropa ang detalye, katropa ang Inday Erica.
16: Showbiz News! Showbiz Balita.
19: Yes, usa ka ba ayong adlaw ng Biyernes, mga maring? Hi, mga maring, mainit-init nga balita today. I-anunsyo sa Live Nation Philippines nga sold out na ang ticket para sa Bulacan Concert League sa BTS World Tour Arirang sa K-pop supergroup nga BTS. Sumala sa organizer, mga maring, nahotda na ang ticket sa ikatulong adlaw pa lang sa ticket selling para sa konsyerto nga ipagayon sa Philippine Sports Stadium sa Bukawi, Bulacan karong Marso 13 o 14, 2027. Tungkol sa grabe kakataas nga demand, daghang army ang na-disappoint apan nalipay usab ang og naglaom nga madungagan pa og laing konsyerto aron mas daghan pa ang makatanaw. Sa pagkakaroon, mga maring, wala pa'y opisyal nga pahibalo ang Live Nation Philippines kung ano na pa'y dugang nga extra day. Amokat na, mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica Daligo, padalimens tayo sa apan na ayaw kopyansa. Masig mapuhon maako, nakabalikang kayong salamat. Bye-bye!
16: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Nagkasalamat, Maring Inday Erica, sa detalye sa report. Oras, katropa para size 36 na sa buntag.
16: Express! Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Nagasalamat sa mga nagtan-aw sa Facebook Live o sa YouTube. Og mo kato katropa ng langkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes. Hunyo 12, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pare. Aron nga mitinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa mga sparring partner sa technical side, katropang Gab Alas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa, mga pare. Musunod na ang Bullseye at makaoban si Arnel Cortez. Og alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol. Og gini ang Express Balita sa Buntag.
16: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
20: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
21: XFM.
20: Exciting.
21: XFM.
22: XFM.
23: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
24: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
23: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
24: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
25: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga.

0: sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Punta kayo na niya, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gagwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Ako si Don sa Pamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Kauban sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sikala kumusta ang maing buntag ka ninyong tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Welcome, mga higala, sa itong pagpanagumanuman sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye.
1: Adlaw karon mga katropa, nga Biyernes, asabari ka rin lang namin itukar mga katropa, kadalik lang yun ha. Ito sa ating mga galang hinayan ni ato ang mga monitor diri at nga makungas ka magkusuga. No? Adlaw may galang Biyernes, pizza 12 na ta sa bulan mga higala sa Hunyo 2026. Independence Day ta karon mga kaigsuunan, no? Independence Day ta ron. Kumusta ang inyuhang pagpanigaysikay? Nigtakda baga higala sa sayong buntag.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ngaan may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines o 107.1 XFM Tagum. Ako na usabi nyo ba kauban, katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye!
1: Pagkuyog ta baga higala hangtod alas 10 ang tagnas buntag. Inig adlong Biyernes, alam mga higalas paghisgot, pagtibawa sa nagunang mga isyo gisgutanan, din ikaw kakuigsoan, adunay dakong kalambigitan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Apat sa dilipa mga higalas sa pagaginod sa nahantog tita sa pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Una mga higala diri sa atong dakbayan sa Tagum.
2: Bullseye!
1: Kaninyong tanan, mga kaigsunan, good morning!
3: Good morning!
1: Mayong pagpanikaisikay sa mga Tagumenyo sa 23 ka mga barangay na naglangkob sa atong syudad.
3: Good morning!
1: Kumusta ka mo? O hinaunta may galang anamos kapiskay sa panlawas o panghuna-huna o ang grasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahom may muna nagbudagaya ka na atong tanan ning laing adlaw na usab, laing panid na usab sa atong pagpagabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan.
2: Bullseye!
1: Sa ato mga kaigsunan din mag sa lalawigan sa Davao del Norte. Kumusta og mayong morning?
3: Good morning!
1: Siya mag-igala sa may Panabo area.
3: Good morning!
1: Siya sa may Santo Tomas. Siya mag-igala sa may may Carmen.
3: Good morning!
1: Mga katropa na to. Siya sa may Asuncion.
3: Good morning!
1: Siya sa Kapalong, New Corilla, Talaingod. Rolio Duhali, Ugsawata. Mayong buntag ka ninyo dalan.
3: Good morning!
1: Ang ato mga katropa din usap sa Davao de Oro. Katropa na to sa Laak. Kaya mga higala sa may Mawab, kaya mga higala sa may Nabunduran, Montevista, Mungkayo, o sa Compostela, New Bataan, o Maragusan.
3: Good morning!
1: Maing buntag po sa ato mga katropa, no, diri sa may Mako, Mabini, o Pantukan.
3: Good morning!
1: Alas 6.59 na o sa kaminuto na lang may gala aga na hibilin. Una mag alas 7 buntag sa ato mga kaigsunang mga Bisaya. Alam ayong pagbalik ay sikay ninyong mga bay. Mayong pagpamahon-pahon ng tagnas buntag. Tagsaton mga kasimanwa, mga suking tagpalamatin sa subong. Ayan, ayan nga aga sa inyong kamadamong kasalamat sa inyong way untag yung suporta. Siniaton nga pagpangalagad.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ato mga kaigsuna, mga Ilocano na imbang na bigat ka na kayo amin. Mga kakabsat.
3: Thank you!
1: Ito mga kaigsuna, hindi mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Thank you!
1: Syukran! Ito mga kaigsunang mga ka-inspirasyon. Mano John na Edo, Mano John na Masema, Yutiba. Mga soon dat namin nagkundan sa ita programa.
2: Bullseye!
1: Saan ka natin uman mga kalumunan, Mansaka, Mandaya, Kamayo? O mga Dabawenyos, kumusta na kamo mga kalumunan ta? Madayaw na buntag, madayaw na kamnag, madayaw na timprano kamayo. Salamat ay gayon sa pagmaningag mayo ni kanatan program.
3: Good morning!
1: Sa atin namang mga giliw na tagapakinig mga Tagalog. Magandang umaga po! Saan man kayo nakikinig ngayon? Nakikinig man kayo dyan sa Malacanang? Huh? Nakikinig kayo dyan sa bahay ni BBM? Magandang umaga po sa inyong lahat!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ato po mga kaigsunang mga Filipino around the world mga higala, mga Filipino abroad, no, Filipino community abroad mga higala. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, and welcome! Welcome to the show, mga katropa. sa Bullseye.
3: Bullseye!
1: Kini nga ito magbanag-umanuman, kaya unto pala siyente na hatod ganin nyo mga higala. No, isa ka, oh, isa ka timblahan sa Santon Gold Coffee Mix, bay. No, isa ka timblahan sa Santon Gold Coffee Mix. Alang mga higala sa inyo, ato sa ninghigopon, bay. Hmm. Ah, pagkadabes kayo mga katropa. O, di kanunay atong kaubas buntag. Karon magpabilin tang lagsik sa kanunay. No, ang Santon Gold Coffee Mix, adunay mangosteen, adunay malunggay, adunay turmeric o chia seeds, adunay collagen o glutathione mga kaigsunan.
3: Bullseye!
1: Mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar. Nationwide!
3: Bullseye!
1: Alas 7:01 na may galandag na sa morning. Ato sa ni mga higalang timbayaon na din ato ni pasagdan kaya magluod unya ni ato mga katropa. Nga, ah, nakalili na din ni mga higala sa ato ang pagpanagumanuman. Ato sa mga higalang mag-check attendance usa ta. Sa kanto mga katropa na to, nga, ngayon ba mangitag asa na kuno sa page, sa YouTube? Nara manggihapon, amot ganun di manotify ng uban. Inyo na nga pangitaon ang katropang Arnel Cortez. O kaha, mo type ka diyang XFM. Nagyapo na, mugawas na. Tagum. Tanga ni mug tagum. Kunya, Arnel Cortez live. Mugawas na siya mga katropa. Anyway, ato na tapang ikalay, 2 minutos basado. Alas 7. Ato sa ni mga igalang timbayaon. Ato mga tigpaminawan.
3: Good morning!
1: Una tanda ni mga igala sa atong page XFM Tagum. Masayop na taan niya. Si Bethlehem Oring, mayong buntag.
3: Good morning!
1: No, good morning, katropang Arnel. Kusog kaayo. Modrias Dasing Nyo Corilia, katropa. Bullseye na pod.
3: Good morning!
1: Ayan, salamat!
3: Thank you!
1: No, si John Jampon, mayong buntag niya. Good morning! Na-pressure na punta ng imong attorney. Si Eugene Uyang Corina, nakauli na lang sa Dabaw. Ang lawas ni Rene. Pero katong upaw nga Baldwin nga coach, wa na jud pakita. Puro motherhood statement ang gipalabas sa Ateneo. Basta pobre, daog-daogon, ragyan ta. No? Abtan pa ng digong na ingan ang kapanahon. May ganang tinga mag-balikasyon ng mga tawhana. Karon, wa joy, pakialam mga igalang presidente. Sa pag mga unsa mo diha. Muna pag-amping mo sa inyong kinabuhi kay ka presidente kag mukatawar may galag na hangin mo horos ambot man kano sa pani mahuman ni mga higala ning atong pagantos sa administrasyon karon no Dulce Amar may buntag si Admin Dress. Good morning sir idol, ibalik ragod tong interview ni Auntie kay Bulabog nga binayran sila kaluoy siya magbubuhis ah katong ningisi. Elrin Digonion, mayong buntag diya sa Mayño Corilla. Alfredo Hicali, mayong buntag, Sir Arnel, watching from Sydney, Australia. Unsaon pag-donate sa katropanihan, boss? Sir, na atay Gcash number na naka-flash sa atong screen. No, kanang, unsa may color, ana? Velvet, man, unsa? Kanang, unsa ng color, ana? Kanang ba? basta, murag bayulit. O, basta mauna na siya. Pahitan eh, colorblind. Mayroon ba ko? Basic colors, may nailhan ako, bay? Mauna siya, Sir Alfredo Hicali. Kanang na'y naka-flash diya sa screen, ibabaw ang mga headlines, na'y nakabutang diya, Gcash, no? Arnel Cortez ng account, na'y BPI, ako sa ng account, no? Ayala sa ng BPI kay tingsuod na ba sa swildo, maapil.
4: Pinawa!
1: Neramos good time. O, Gcash. Mga kuha na dito, maapil nagka-withdraw sa asawa. Ayaw ibutang sa BPI. Kaya dili kita'y gahawid, anak. Liha lang sa Gcash o Good Time. No? Kanang Good Time. Dali po na. Okay po na. Kung amoy Good Time, kuha na. Niya, kuha po na mo, ang, pwede ba na ibutang ng kuha, no? Kanang diya sa kilid sa microphone, pwede na, butangan na to siguro ng mga QR code, no? Uy, nitingog malagi na. Ha? Sige mo to, ingat tuon, sir, no? Restituto de Layasan, maing buntag.
3: Good morning!
1: Ismaila Sabiliano Asuncion.
3: Good morning!
1: Danny Barosa.
3: Good morning!
1: Good morning, Sir Ronel. Ang pag-asa ng bayan, uy, Ayaw, sir. Handlock mo punta, ano eh. Patimbaya akong mama si Anding Minyon sa Suway Baguio District, Barangay North, Tagum City. Og sila Marisa Awing Hani Tayong kisa pa man eh Michael Biton og sa akong best friend nga si Jimboy Jimenez diha sa Pinamuno sa Wata, Davao del Norte. Mga solid XFM katropa. Salamat kayo mga katropa gyud eh.
0: XFM katropa.
1: No, ug maglisod bug dumdum anang XFM kay lisod lito kon katropa ra ta. Katropa. No, Albarico Vlog, Dong Tuling, Joey Adlaon og Wilmar Basaudling. Mayong buntag.
3: Good morning.
1: Dire ta sa YouTube, ha? Kadali lang nang isa ka page ato diha. Ari sa ta sa YouTube, mayong buntag nimo diha. Sir Alfredo Hikali from Australia.
3: Good morning.
1: No, si Jesse Lozareto. No, si Shirley Liagas. Si Inda Alinda di ay Inda namin. Si Linda Walker. Linda Albatiera.
3: Good morning.
1: JR Uy, morning boss. Ngano daghan man na subo sa kamatayo ni Rene. Kay daghan kaayo tao makarelate sa iya. Isa kapobre nga bata nga nanimpad sa Manila para sa chance nga habuaon sa kalisod ang pamilya. Yes, exactly. No, maugin na mga katropa. May buntag ni mo dia partner. Napamandiyan niyo eh. Attorney Emmanuel Mahipos, may buntag ni mo partner.
3: Good morning.
1: Si The Maker, no, mayong buntag attorney. Na attorney. Dili ta attorney ha. Ano lang, disclaimer lang, no? Hey, kinimang kong akong mga tig-subaybay, subscriber na akong uban, kabalo kong mananaw sa mo dito speaker sa Cebu, no? Atong abogado, mga higala nga angkurman, si Attorney Rupil. Unya, maaan sa kunin yung attorney? Ato lang klarohon, ha? Kwa pa nagsugod among klase. Puriso, ayaw ko ninyong presyura kay mabuang ta. Meron bang? No? Oh, lisod-lisod po ba ya? Ikalisod, pinakalisod. Di pa, si Badiha. Present na po ko katropang Arnel. Minaw ko samtang nagaligid-ligid sa kama kay way trabaho karon. Nganong madanlog maning kalibutan, ambot. Naragyo yung nakapangutan na mga igal. Ano nga? Sa atong pagpanikay-sikay, ibabaw ning madanlog tang kalibutan. Sa kano mag yung madanlog maning kalibutan, ambot sad. Uno ba gusto mga pagsulay ba? Unya, kini yung tanan ng mga pagsulay mga igal. Lami, tanan. So, danlog kayo. Si Bilma Tangkungko. Good morning, sir. Naminaw, Midrias, Bayugan City. Among mga silingan o kargador o palkata. Oh, muna trabaho na ako sa una mga igalas trento. Palkata, kana mga lawaan, no? Okay, ipaundang lang tong Pinoy. Okay, pangdakpo na. Dito tapos, Bikas. Diya si katropang Gliseria ka-English di Gamon. Mayong buntag. No, gikan sa may... I'm watching now, Sir Arnel. From Purok 25, People's Village, Maa, Davao City.
3: Good morning!
1: May buntag ninyo diyan sa taga-Maa. Ni Ma'am Gliseria ka-English di Gamon. Dugay na nakunintig pa minaw si Ma'am. No, dito pa sa Super Radio pa sa una. Hangtod karon, no? Iaragya po si Ma'am. Ma'am Gliseria ka-English di Gamon. Salamat.
3: Good morning!
1: Lani Waga, Chris Rinmier, Jovencio Viloso. Oh, good morning, sir. Shout out ko diri sa Cebu og sa XFM 107.1 Tagum City. Banat yun diya, sir. Arnel Katropa.
3: Good morning.
1: Salamat din mo diya, Jovencio Viloso Jr. Hector Lingkupinis Amihan. Morning, Idol Arnel. Hector Amihan, diwalwal. Mungkayo, Davao de Oro. Uy, kumusta mga bangag na to diya sa diwalwal? Napabay mga... Napabay matiti na to diya mga bulawan? Lian Masadlan... Pa-shoutout ko nila Gilbert Jipoy Anami, Purang Amik, og si Kasi nga wala pa kamata, di na kadungog sa Manisya, oy. Pa man kamata di ay Wasaki Agiri V-Vlog, kuyawa, oy. Watching here in Singapore, sir. Musta nga weather di Singapore. No, duwa ramay kuan da no. Uwan ug init raman. Maing buntag di usta ka Singapore. Mana ako sunod buwan? Mamahaw, magpagupit. Eh, ana ba kuting pagupitan dapit sa may Mustafa? Di ako tig Indiano akong tigupit. Nats Kushner, Noel Ontilia, LF Kulaw, mayong buntag sa may Semirara Island, Antique. Kumustang Mina da Semirara? Filipino community in South Korea, ikaw sab Tab Baldwin, sagpaon jod tikang upawa ka. Suko naman kay si Filipino community. Richard Ibanez, mayong buntag sa taga Davao City. Nadya sa may Rojas, dig sila karon. Unsa ningon niya? Good morning, katropang Arnel. Mag-send ko og Gcash nimo og sa Gcash nimo gamay lang ni gikan sa akong kasing-kasing. Yes, of course. Why problema na mga igala? Para sa nalinugan, greet lang ako akong honey nga si Gigi, akong anak nga si Jetro. Igsuon ako na Aspanabo og dira sa Tagom nga si LV, inang Zilly Richel, Julius Amping mo Permidol. Salamat kaayo. Salamat kay nimo dia katropang Richard Ibanez Nukadia Sumay, Rojas Boulevard, Davao City. Ay buntag Robert Camiging. Good morning, Jans 1028. Mimi Boards, good morning.
3: Good morning.
1: Wilma Flores, si Numhar. Shout out, boss.
3: Good morning.
1: Buntag ay pangan, kaya para makuha natong maayo. Si Cabs Sabiran, watching from Hulu Sulu. Ngayong buntag sa mga taga Hulu Sulu.
3: Good morning.
1: O, kaninyo daran, may galang naka-tune in address ato. May galang bagbara gumanuman. Si Juanlin Bienda sa Bay Davao de Oro. Asa man kadapit sa may laak, kapatagan. No, mayong buntag niya.
3: Good morning.
1: Josefina Tinumbanan.
3: Good morning.
1: Oo. Jun Jampon, attorney yun, sir. Ayaw, lagi kay masuhong. No? Paglisod ta. Pwede na ko niya tawag og badi. Okay na na. Dol. Si Bangon Muli Vlog. Ah, kuyawa mga igalag vlog niya. Bangon Muli. Watching now from watching now here at Limbo, Mako, Davao de Oro. May buntag niya sa taga Limbo, no? Kining Limbo, unahan pa ni ibabaw pa ni Masara.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dexter Labajo Mediano. May buntag niya, Desiderio Matidios. No, gikan sa Purok, 25 People's Village, Maa, Davao City. Nabalik lagi ni ako mga tigpaminawan sa Kuangab. No, mga suki, gina ko ni sa una. Tapit man na sila City Jail.
2: No? Bullseye! Bullseye!
1: Sige lang, kay makaana kong Davao, musuroy kong balik niya sa People's Village. No? Ako ning deliberanan sa unang mga Kuangab. Mga herimintas ba? No, mga sani. Dawata ng attorney, sir, maanad na kaana. Dili mga hadlok taana kay sagrado na pala para sa mga abogado. Ilahan ng title mga katropa. I love katropa. Uy, salamat kay da katropas paglablab na mo ha.
3: Good morning.
1: Oy, 7:14 na. Ma'am Benjili Feliciano, good morning Sir Arnel, i-greet ko lang akong unika iha si Denise Nicole Langurayan nasa Katipunan, Quezon City. Happy birthday, next day healthy, enjoy life and be safe. I love you always. Salamat kay Des, greetings ha. Onya, happy birthday sa imong anak.
3: Happy birthday.
1: Si Denise Nicole. Naadya sa Quezon City. Anak ni Ma'am Benjili Feliciano.
3: Happy birthday.
1: Happy birthday dia. Emeline Dolosa, morning boss, watching from Surigao. Arnold Dolosa, maradyo na pagpanalinga sa imo. Di doon sa Surigao City, Emeline, Arnold D.I. Arnold Baja. Sige, dinatabay ka lang sa itong mga katikaran. Kay Karong Adlawa, mga katropa, ang ato magahigalang gisaulog ang Independence Day. Gab, plihira ko diha unya gab o kuan. Kinang ato ang lupang hinirang mga na-i-plug na ito, nag-kayab-kayab ito. Independence Day ba yan ron? Mag-plug ceremony ta sa itong programa, Gab. No? May porta, usapay una, ampo o plug ceremony? Ampo? O, mag-ampo sa taon niya. Pagkawaman sa ampo, mag-plug ceremony dahil, Gab. Kaya, kuandi ha? Naman kay lupang hinirang din, no? Video ra imo dia, video. Kuan lang, flag lang, flag.

0: Lupang, Arnel Cortez.
1: Hinamdumis kanuna yung mga higala. Gangdautan mo sanay. O na mga tao nga doon ay mahimong atarong sa katilingban. Mangyugpus lamang.
2: Bullseye.
1: Higala, kumusta? Maying buntag ka rin yung tanong mag-usap. Alas 7:20 na may galadag na sa buntag. Welcome! Welcome mga higala sa atong Biyernes nga edisyon sa Bullseye. Nagang salamat. Murag nakita na ko, Sir Alfredo Hikali, ang imong kinasingkasing nga 2,000 nga gisend. Ako na lang ilitok, Sir. Kaya nakita man ako, Sir. Salamat kayo. No, Sir Alfredo Hikali from Australia. By the way, no, mauna ni ang listahan sa atong mga donasyon sa katropanihan, mga higala. No? And wala pa na appeal to kang Sir, no? Alfredo Hikali na anata mga higala ay 13,206, no, as of this kagahapon, ikaduhang adlaw sa atong panawagan, mga kaigsuunan. Bahala nag mauwi-uwahi ta og panghatag didto, mga kaigsuunan, at least makahatag ta, no, inga na akong target. Di na to dali-dali on kay tagaan na to og mga isa ka semana ni nga panawagan na to, mapuno gyud ni. Hapit na gani, no? Duha na lang kabuok bakante. Unya, next page na punta, no? Ato ning pasalamatan, taon-taon, mga higala, usa-usahon, dani. No? Bago lang po si Alfredo Hikali, Sir, no? From Australia, nga nag-send. No? Ako si Jay. Good morning, mate. Musta dira? Shout out all the way from Jensan. Hoy, halong ka muda, no? Sa Jensan. Kumusta man? Alas 7:21 na. Antonieto Tolero from Cebu. Mayong buntag. No, Gerardo Galiger Salan Junior, Senior. Leopoldo Sapra Pardilio. Kasilingan Vlog. No? Ingon si Kasilingan, Happy Independence Day, no? Kamo kay naa ramo gyud mo sa balayron mo nang ako mong gipadungog. No, kay di man mo ka-attend og flag ceremony. Unang ako mong gipadungog sa ato aga nasudnong awit, mga higala, no? Lupang hinirang, dili na bayang magiliw, lupang hinirang na, no? Mga kaigsuunan. Anyway, salamat kayo. No, ato ning usaw-usaw basa, di na ko iapil ang mga amount. May Nick Quahaw, Dras Balio, Flora May Montes Claros.
3: Thank you.
1: Si Lorena Lopez, Florespina Cabalfin.
3: Thank you.
1: Van Hendrix Mundihar.
3: Thank you.
1: Rino Compuesto.
3: Thank you.
1: Gikan ni sa may daan bantayan Cebu si Sir Rino, ha?
3: Thank you.
1: Kristen J. Iliot.
3: Thank you.
1: Jennifer Pulikit og sa iyang bana di sa may maa.
3: Thank you.
1: Marilo Makabingkil. Kian Lester Lagnason. Jimboy Salbalion di sa may nabunturan. Sir Joseph.
3: Thank you.
1: Joe Bordios di sa may Butuan, oh? Shirley Liagas from Taiwan.
3: Thank you.
1: May Villasiran, Biloy Di Sumol sa Tagum. June Pubs, Ellen Malasarte Chu, Agapito Medrano from Mawab, Lily Blanco from Bulacan, no, og NFP of Tagum. Sa maning NFP ba kay ato na ni sukig di ba minawan eh. Nag-send di kagahapon mga igalag sakto-sakto sad nga amount, no? Ria Sirito and family, yes, may Asuncion, Bernarda and Al Bernardo, no, giatod sa ilang anak kagabi diri ang ilang donation. Og nato ni apa Cirilo Cordero and then karong buntag si Sir Alfredo Hikali, mga kaigsuunan. Now, alang ni sa atong katropa nihan
4: XFM katropa.
1: So ibutang to di agab, ipa-display sa atong atong kuan di agab. Kaya 7:24 pa man, no? Mauni mga igala ang kinahanglan. Actually, practical naman gin po ng uban, cash na lang ilang ginahatag or GCash or pwede po, manggod nga, kamoy mo palit, no? Naamoy bugas, dadunin nyo diri kay ato magyapo ng iripak, naamoy tubig, naamoy kining mga sinina, diha nga, magamit pa, unya dunay mga medisina, pwede ninyo nang ihapit diri sa atong sibyahan, mga kaigsuunan. No, mo kwanta, mudawat pa ta until next week. Kaya ang among plano is Domingo, mga kaigsuunan. No, Domingo, sunod Domingo pa. Or sunod simana. Posible siguro posible ng Biyernes, mga kaigsunan, kay ang among mo plaster ani ang taga XFM Jensan. No, sila mo hanay aning tanan. Kami dito, igo rami mo sunod, og asa na pitiriyaha, pwede mo hatag mga kaigsunan. 7:25 ang takna bagay galas buntag, no? Sa mga gustong mo send na ay ato ang mga numbers diha sa screen, no? GCash number, og atong GoTime. Unya BPI pwede na kaya ako na to ipawithdraw akong gamayng sweldo. Ipawithdraw na nako to. Pero binlan man to kay kita pud mismo mga higala, di man pwedeng ako'y nangagda ninyo, ako'y nangumbida ninyo nga mag-donate ta. Unya di sa ko mo-donate og ako, mo-donate pud ko. Pila ko magbanha og pila mga kaigsuonan, no. Alas 7:25 na ang taknas buntag para niha sa ato mga kaigsuonan nga nalinugan, no? Ika ni sa inyo ha, o ika na tong tanan. Ato maning ambag-ambagan mga higala. Kung nagitawag ay natong katropanihan or katropa bayanihan alang sa nalinugan. Ang ubang istasyon, no, dili na to na sila sa pagtabang mga igsoon, walay kompetensya. Mas daghang mutabang, mas maayo, no? Ang ubang istasyon, ato mga silingang istasyon ganit din sa Tagum, no, may nakaabot dito sa Davao Occidental. So, paunahon lang sa nato na sila kay laibasag kaayo og ang tabang isara ka hanukan. Mas maayo tong naimutabang karong adlawa na nasan sunod adlaw kay katubitong ditong Cebu, no, ubay-ubay man na may muabot anang Lunes, no, lahi sad ng Martes. So at least mga higala, no, mayong kagayahaya, no, kay adlaw-adlaw sila makadawat og hinabang, di man pod wala joy hayahay anang malinugan in taon, bay. Kanang hayahay bagod nang anak ka nagtulog sa gawas yung balay, magtulda-tulda kay una, wa na kay balay. Ikaduha, mahadlok ka, musod balik sa inyong balay kay sige pag-uyog.
4: Bullseye!
1: Huwag yun, hayahay anak. Hayahay, kita mga higala nga wata maapekto, eh. No, kay puryabuyag, hinay man sa ato paminaw dito sa ila, no? As ka mang yung kusuga mga higala, kita kas ng gawas ng mga video. Labi na di ang maigsoon sa glan. Sarangani, grabe kusuga gina eh. Unya, dugay siya. No, dili lang kay isa ka agian. Ni hinay, hantod nga ni kusog, nga ni kusog, nga ni kusog. Pag yun, mga katropa.
4: Bullseye!
1: So, kanang inyong ihatag, no, mga kaigsuunan, any amount, pwede. Katropang Arnel, pwede 20? Yes. Pwede 50? Yes. No? Namin naghahatag og 50? Dila na ko ginabutang ang amount na mga katropa. So nagdepende na sa inyo ha karon. Ang importante, kinasingkasing mo nga muhatag. Huna-huna ang tinag 50-50 na mo sa una, nga gitabang sa ato mga kaigsunan, tricycle driver, mga ingana, niabot mga igala og 500 ka food packs para sa Cebu. O, asa magkabangita, ana? Gikan lang na mga higala sa 50, 20, 100, no, sa ato mga kaigsunan. Matigom na. 50 lagi. Unya kay 1,000 mabuka 50. Oh. As ka naghana mga higala. No. So, i-flash na mo kanuna ay diya sa screen. Kinagamog GCash number. Unya, kamunay bahala diya mga kaigsunan. Alas 7:28 na.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ikop sa kong Santon Gold. Nandi na kita maglangan mga katropa. Ari na ta sa ato mga isgutanan.
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Ay buntag di das mawab ha. Kumusta man mo? Oh, Lunes na mi mo balik di kay Lunes ramang ko no muna ah. Ha? Lunes na mi mang interview kay Surbol gyud mi nga naay opisyal sa Sangguniang Bayan sa Mawab Davao de Oro kay umana na samot na ron kay Independence Day.
4: Bullseye!
1: Holiday. Awagi na sila. Eh, dapat karon mga higala. Required ba yagin unta nga mag-flag ceremony, no? Ang ato, mga higalang mga local nga panggamanan. O niya, dapat. Na ang mga opisyal kay kuanggong kakinibang alagad kas nasod ba? No? Sa atong nasod.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Particularmente, diha sa imuhang lungsod. Unya, wa ka karon kay dugay ka kamata kay nahubog ka gabi eh. Kabuang.
2: Pinawa.
1: Oh. Kay Mangutana lagi mi. No, di asmawab kalabot anang iskutanan sa sabungan. Ngano man nga, ngano man ang nang-apply ninyo diha? Nga gibuhatan man ninyo resolution approval. Niadtong Marso 6, unya ang iyang application gipasa Marso 16. Bot pasabot nga, bot pasabot mga igala nga nauna ang approval usa ang pag-apply. Samantala na ay tao na ay aplikante nga kumpleto sa tanang requirements, wa ninyo gidaw, wa gyud ninyo pansina gyud. Ngano man wa moy matiti dia? Ha? Dito mo sina amoy matiti.
4: Bullseye. Bullseye.
1: Kasi mga suko mo pangutana ra ba yan ang ako? Nya, palihog lang, no? Kay ba sinaanan mo diag media mang interview ninyo nga muanda mog sobre ayaw na. Okay, trabaho na mo na. Oh, ayaw na mo kabalaka na. Pa-interview lang, mora na mo dako da kay na. Ang imo pa lang daan pagsugot nga magpa-interview. Okay na kayo na.
4: Bullseye. Bullseye.
1: Alas 7:30 na may galadag na sa morning.
0: Bullseye. Kauban si Katropan Armel Cortez. Bullseye.
1: Gabon niyang taon-taon, mga alas 8 siguro or alas 9 na siguro. Mga itag-report sa Jensan. No, alang sa nagunang kahimtang. May buntag nilang Estrelita Impic. Maying buntag, Sir Arnel, from watching from Buhangin, Davao City. Nag-send ko gamayng tabang karon, sir. Salamat, ma'am. Di ay pa. Sa mga mo send, ingani buhatan ninyo ha. Palihog kog screenshot, no, kay di na nako maapas og suwat manggod. Palihog kog screenshot and then i-send nimo sa Facebook Katropang Arnel Cortez, no, na Facebook Katropang Arnel Cortez or sa ako mismo og friend ta sa ako mismo mga kaigsuonan. Ibutang inyong pangalan kay ako nang isulat nako diri ba sa akong kuan listahan nako master list nako sa mga nagtabang nga ato pasalamatan matag adlaw mga kaigsuonan no sa inyong pagtabang no. Kung ang imong gitabang diri 100 ka 100 ta ka pasalamatan. Bitaw eh. Anong pasalamat mga igalawag yun ay kuan. Way katapusan. Bitaw, ianaan ninyo ha, screenshot katong kubaga resibo and then isend sa Facebook sa Katropang Arnel Cortez nga Facebook and then butang imong tinuod nga pangalan ha. Kay para masuwat nako mga kaigsoon. Kung pananglitan, ang imong ipagreet nimo, imong tindahan, no? Imong ipagreet, imong hardware. O di, pwede kayo na siya. Anara na mga kaigsoon.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ronacino, maing buntag, Katropang Arnel. Minaw, may kanunay diri sa Yanangan, Luway, Bohol. Shoutout di ay sa among buutan nga mayor, Boyet Lahar, Ayuban, o sa iyang pamilya. Maing buntag niya.
3: Good morning!
1: Danny Rex, Kurimatmat. Basta-basta. Sir, gubot na kaadyong Pinas. Unsao naman eh, nga klaro naman kaadyo ilang kapalan. Ay, hinayad magyukugam sa atong headset. Gaboy, nabungol na magyukugam. Secret. Unsa naman lang kuha ni Gabriel nga mura naman niya hinay pagit sa kuha Gab mo nang mo action pag singgit yun actually wala na ilang bulyo na wala na ilang bulbulyo man ino mga gani akong dahil mga gani problema na ako mo nang humas program mo action yun kung kapagaw no ay nalang tanduga kay pasig mo hinay na po rinoon tama na na ayaw na ako na bahala ni kapo mangutong isara ka pitian sa tingog nga ma-adjust ba? Sud ba kayo eh? Nya pag kanapon ngayon sit akong gamiton, mura po gisood sa laton. Wala kay direkta man ni diri. No, direkta man ni diri. Hinay gyud siya. Sige lang. Pero sa uban na ni, wa na maglagpot ng mga atuli ani.
0: Katropang.
1: Pero sa ako ani, wala. Alas 7:34. Mga katropa, may buntag ni mo diya katropang ami. Kusog kayo, kusog na kaadyo imong tingog, sir. Maulagi, no? Bungol lang yung kubay. Kaya ingaw mo si Danny Rex Kurimatmat nga, kusog na gina ako tingog, Gab. Munang, pero sa kong paminaw, kulang pa mang yun, di ba? No? Sige lang, no? Pasinsahin lang nyo na akong tingog. Ano kayo, ng radyo maguba. Si Pangulong, Tuktuak.
2: I talk to my Tuktuak. Oh, I talk to my lady.
1: Ay! si Pangulong Tuktuak mga higala ni adto sa Jensan, di ba? Kagapon, ipakita man ito mga higala tong mura siya o ganang napaakan o iro, may higala nga wa na tandukan kay mukatawa na sa hangin.
5: Pinawa!
1: O siya may katambag din mo sa kang BBM nga mukatawa naman siya na mahanginan. Diri ka, gusto ka mutambag? Diri ka sa kilid. Ang lakas ng amats ng presidente mo, sir. Hindi ko presidente yan. FYI. Uy, mura kag ni lubong diretso niya. Mura kag ni hulpa. May buntag ni mo, master?
6: May buntag, ito pang Arnel.
1: Maupay. Maupay pagmata.
6: Maupay pag-abot.
1: Maupay pag-abot. O siya imong kung ano ta, straight to the point na ta.
6: Direktiba?
1: Direct to the point na ta.
6: Direct to the
1: kaya
6: point.
1: Kaya ikaw magyod ang founder sa Tanini Original Tandok.
6: Yes, exactly.
1: Di ba? Bisag mapaakang kag Sigbin, mapaakang kag Dragon, mapaakang kag mga ubang pangmalang mananap niya sama sa martilyo, gabas ug sundang. Kaya mani muna, di ba?
6: Yes, kaya na idosi ka bayot mo, kuhan mo, mutabag sup-sup.
1: Usi ba sulti ni mo, ani? Gab na patong nagkatawa siya sa hangin, di agad paliwag ko gabi.
5: Storya, hepot.
1: Di ba mama na kuhan nga, sa kadugayan, mahadlok ka na sa hangin. Di ba mama na
6: mama na kung nahadlok ka na ba sa hangin, hayag o tubig? Ano ba? Isa ka na ng rabi sa ibang utok.
1: Mugani. Pero, tanda ako, kabibi, marugtaman pa sa panga.
6: For me, no, my assessment, Katropang Arnel.
1: Sige.
6: Kana mo kong mga inaana, siguro naapod na siya, ang bahin maguna siya. So, naghisigutani o kaning, naghisigutani o kaning, siya tawag, aning...
1: Kuha nilang, kung sa'yo masulti ni mo, okay? Kuha naman kung sa'yo, katawa na siya kalit magmahanginan.
6: Dikado na siya.
1: Ha?
6: Na, dili lang kay Sigbe nakapaaka na.
1: Unsa?
6: Napaaka na siya tangkig. Kabalo ka ng tangkig, bisod kayo na. Bisod kayo mapakan kag tangkig nga na
1: sa malang. Masa may forma ng tangkig ba?
6: Bajino ni mo na, mapakan kag tangkig nga na sa malang ang tangkig na naman na sa tubig.
7: Pinawa! Saan naman sa mga tulong?
1: Murag agukoy ka na sa highway.
6: Kanang agukoy nga na sa highway. Anang mga kagang.
1: Na. Tanawa na. Okay. Para mapamatudan, unsa may ikasulti ni mo, ani master. Sige daw, Gab.
7: Saan naman sa mga tulong? mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin.
1: di ba ikaw mismo nagkatawa ka?
6: Siguro ang nakaidom siguro siya soft drinks para dili mo baba ang tama. Malaysia.
1: Okay na to, kay mapriso tabadugay na kita magtanong nila.
6: Ang kuan mangun ana ang puntok sistema ana katropa Arnel na kana gani pag mo surgey kanang butanga siguraduhon ni mo nga kaya si mong utok og si mong heart.
1: Usa ba kanang pagkapangulo?
6: Kana imong pagkapangulo. Kamalo ka kanang sige katawan niya. Lingaw siya kayo siya nga gidaan palagi ko substandard gini lang pagbuhat ani nila. Asa siya katawa gyud.
1: Pero duda ko master, masina siya makita ba nga di ta kita? Mga diingon nila.
6: Posible kay kani tao ra ba nga third eye pagina na ko ani ni ani ato katropang Arnel di lang kay third eye ni fourth eye.
1: Okay,
6: anong mo hangad man siya nga kabalo man siya nga bungkag naman ang building. Siguro ni katawa siya, pwede man ka buhangan nga makurat ka.
1: Pwede man, pwede.
6: Mag-uul ka ka nakuan. So katawa siya siguro na nagkuan niya dito. At kabalo, kan hagwa-hagwaon.
1: Hagwa-hagwaon kag diingon na to, ba no?
6: Hindi, kaya mo bata ba? Hagwa, katawa ka nga bata nga matulog, mo katawa na kayo. Hagwa-hagwa ako na sa anghel.
1: Anghel kayo naghagwaan na niya o demonyo?
6: Ano ba? Ano ba mga klaseng anghel?
1: Na may itom na iputi.
6: Na iputi, o.
1: Itong nasa Ginebra.
6: Ginebra, katong kusog. Sabi, may makita ko na kami.

0: gala, prior ani, katong pag-abot yun niya, bay? Kaingon sa taba nga, kanang rating mga igsoon nga negative 15, anti-clear. Dili yun na siya bakak anti-clear. Tinood yun na. Ano man? Mureflect man good na kung unsa ang kainit mga higala sa pagtagad sa tao ni mong isip usa ka leader. Di ba? Si Sarah mga higala, no? Disuroy-suroy dito. Haskan naghanag mo abiba. No? Dahil mo anaw, dagang kayong murawara sa ilang kamot. Samantala si BBM, bisan pa dito sa pagpanghatag og bukas, gisagitan mga higala.
1: Pinawa!
0: Oh, luya po. Tanawagan ni mga higala ning... Tanawagan ni pag-abot niya mag-iksoon sa airport. Ang tanaw na ito, Gabi. Palihog ko, Gab.
2: XFM Katropa.
0: Ayala ko diyo, Gab. Ayala ko diyo. Ayala ko diyo. Kana lang. Tanawa ni mga higala pag-abot ni BBM sa airport. 2 hours siya, oh. Masum, bani mo na, masum. I-zoom doon na ito, be. Oh, may pagkialam ng mga tao na aspalibot nga naday Pangulo may galani. Luya, laina po daan, oy. Kailang ikaw na mo, tanawaw. Naman na sa vlogger man siguro ni, kinsan eh. Paminaw na to ang palibot kung naghugyaw ba sila. Mamanay isa, kay si Digong sa unang muabot, maghugyaw mang yung tao. Tanaw na to ni si Kuan. BBM daw, Gab, kung naghugyaw ba?
3: Clap lang, kasi walang kumakaway sa kanya. Parang magandang hapon po, mga kababayan dito sa Jensen, kasalukoy nandito daw. Ang Pangulo, no, habang kumakaway-kaway siya, sa clap lang, kasi walang kumakaway sa kanya. Parang napaka-natural lang na araw na ito para sa atin, no. Ikukumpara natin yung mga dati nating Pangulo, siguro binudumog yun yung mga fans at saka ng mga kababayan.
0: Wala yun, no?
3: Kababayan dito.
0: So makita din mo mga igalag, madungog, nga paggawas siya, ana-ana siya siyang kamot, no? Ana-ana siya siyang kamot, wala man mga igalay, PBM, o kaya naghugyaw kay, ana-ana siya, wala, no? Nga, ang mga tao sa palibot, no? Wala, video lang, nga, pagkawaman, lakaw na siguro. Huwag pakialam, mga kaigsunan.
2: Bullseye!
0: So, diha na ito mapamatudan nga kanang rating nga negative 15 mga higala, tinuod na. Ngayon naman, no? Abini mo, kung di pa na tinuod, dapat ang mga tao mainiton ang pagdawat. Pero kanang negative 15 mga higala, dito gini mo na masukod ba? No? Sa reaksyon sa tao, kung makita nila mga higala si Marcos, siyempre, kanang mga... Ayon na magkatinga ang mga local government official nga musugat yun na. No? Ayon na magkatinga anak mga igalang mga pulis nga siyempre mo abibag yun ng Marcos. Nga naman, ilan ang trabaho? Bisag kinsay pa'y presidente, ilan ang trabaho? O niya ikaw, kung official ka sa local government, mayor ka, gobernur ka, natural lang nga musugat yun ka na bisag di kakauyon niya. No? Musugat yun ka kay inangano, kuan man ka, under man kasaya ha. No? Whether musugot kag dili, no? Presidente siya, no? Bisan bagdi ni mo siya gana, di kaganahan niya. Pero siya gyud presidente. Nya mayor ka, or gobernador, ilawom yung kaniya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So kinahanglan yung kang mutahod, himamat, smile, smile, bahalag plastikan. Ana na siya baga kay igsuonan. 744 agatak na sa bundag. Pero ang tao mga katropa, dili nimo mapugos, no? Ang tao pag diganahan, di gyud ana. Wag yun. Wag yun kay mahimo diha. Pag ang tao may gala moingon, nigat ka ng negative 15 may higala, bugnaw pa na sa simod sa iring. Bugnaw yung pagtagad sa tao sa imuha. Nya, yeah, dawato na dapat na maigalas malakan yan. No? Dili kay magsige pagpamakak ng ilang tigpamaaba diha.
1: Pinawa!
0: Nga, buingon nga, lahi man kuno itong survey. Makita ni muna, no?

0: San siguro di as Manila magaygala na may pipilang mo abiba pero damay uban nga mo ko ang gyud kanang mo BBM pero ako maginahanglan ra magutog bugas pud lain sa kaayo og mudawat kag bugas gikan sa ilaha unya magkusmod ka ayaw pud no tudloan ta mo ha katong mga mudawat og bugas gikan BBM no nga naa sila. Smile, yun. Anay ko ka. No, smile. Pinakadako, yun yung mong smile. Dahil lang ako sa aning tumagon. Pads. Tawag ko niya kay, kuan pa ko, live pa ko, live. Sige. Alas 7:46 na, mga katropa, ang Taknas Buntag. Rayon ta dali, magkaigalas, tubag pa na gubanuban. Linda Albatierra, Lord, hawakan mo ang ulo ni BBM, Lord, para maiba ang batasan na niya, Lord. Di na madag. Kisa man nga, Lord. Kisa nga, Lord, atong suguon na ni Linda. Si Kuan, Lord Voldemort. Bensoy Tisoy. Negative 15, bugnaw pa sa ice water. Bugnaw yung pagtagad sa tao sa iyaha, mga egala. No? Nga, hinaot unta, mga katropa nga, kung pwede pa lang, muhawa na lang siya, oy. Hawa na lang diya, Mr. President.
1: Hawa!
0: Pero kay, maulagay pa, kabalunak ka. Kung pwede pa lang gani, i-extend mo, extend ba na? Kay paugat, mangyo na paugat, hangtod mga igala nga, mahuman na yun, maupos na yun ang termino, mga kaigsuunan. Pero maulag eh, sa kadugay-dugay, mga katropa, kita'y gaantos karon, no? Presidente, mga igala nga, walay, wala ba'y kanabang way amor sa tao? Ikaduha, mga igala, kanang ugnaay mga mahitabo ng mga daotan, wala lang, no? Investigasyon lang kunuhay. No, dili ba mga igala ka ng dutan yun ba nga makaingon yun ang tao nga dapig yun sa amuan eh. Example, kanang nahitabo karon mga igala sa kuan kanang basketbolista nga si Rene Baterbunya may isoon, no? Makumparanin mo ba kung si Digong pana may makaingon yun ka nga ang kasing-kasing bitaw mo dapig yun sa kabos. Kay tinuod man sa gyud. No? Nga pagkita mga pobre may gala mahitabuan og mga susama ni ana. Paawayan ra man tag official statement. Di ba? Unya gumikan kay mga untouchable nga mga institution. No? Kita pud in taon nga pobre maingon tag mudawat na lang ta. Unya sige lang pagyud atong Ginoo. Ino pagyud na to may gala nga pagbuot sa kay kahitasan. Pagbuot si Ginoo, dili oy. Dili na pagbuot si Ginoo. Pagbuot na sa tao, may galang katangaan sa tao na iyan, ha? Panalitan, kato ilang training mga katropa, no? Example lang, no? Anong ato mang yung mugdagat, o training to, anong ato mang yung mugdagat, niya pwede man kanang mga swimming pool dagko. Kung tubig lang inyong kinahanglan, no? Para controlled. Kaya kanang open water, di mo na controlled. Kanang kuan, kanang swimming pool, dahil kag-look out, makakita. Bisang pagbikugan ka diha, makuha ka dayon. Bullseye! No, bisang magmaunti ka mamatay. Pero open water, doon ay dako posibilidad yun. Pero, ganito, kataas-taas ato nga tao, gab. Unya, athletic pa. Di kumuto, omega lang, malumos. Eh. No, baskog atong mga batanon pa. Kumuto, omega lang, maingana lang. Nagito yung foul play. Mga katropa. Kaya si Digong may presidente, gibalikas na. No? Wa ko mo ingon nga maayo ang pagpamalikas, pero ang tao, may gala, makaingon nga, sige, kana, nga naman, dugay ramang guntang gidaog-daog, bay? Dugay ramang gunt doon na mga igalay diskrepansiya sa Pilipinas, sa dato o sa pobre. No? Bisan mga igala, diya sa hustisya. Pagkitang kabos, mga igala mo pakaso, ang pangutan na yun na, may kasukol ka. No? Natural na eh. May kasukol ka ba? Ang hustisya mga igala libre ang korte mga higala, doon na tayo ginatawag nga equal access. Los korte mga higsoon. Pero ang pangutahan na diya mga higala, kaya ba ni mo nga isustener ang kaso? Ang pagpahil og kaso, dali ra. Ang pagpadaog sa kaso lahiman. Bullseye! Labinag makatunong kag di kampanilya. Oh, di man na musugot may galaga may ragbayad. At tumaginas dako-dako. So ang maka-afford nila, katurasan di mga kwartahan. Nya kita mga higala, asa man tapalaban, di man kumuingon nga mga kinibang di less ang kabright aning mga naas gobyerno ng mga abogado o mga lumalaban, mga piskal. Pero mga higala, sa makadagangi kayon, dito na bantagod pa, ipadangop ta dito, kunya na may mga ubang mga tapula na kaayo. No? Eh, no, naman gani ka nga, ayaw na lang, sabuti na lang na ninyo pag amicable settlement na lang usap mo. Amayimos, pobre mga higala, mutulon na yung laway, o dawato na lang nga, kabahin sa kapalaran ang nahitabo, pero dili bayag yun. Dili bayag yun, tinuod lang. Bisan ka na, mga higala, kang Rini Baterbonia. No? Kana, dapat may tulubagon, mga higala. Ay, niyo, pasangin ng Ginoo, ano eh. Mayingon dahil mo nga, the Lord has given and the Lord has taken away. Ah, binawang na istorya niya. Nga naman, huwag nagpuyo itong tao, huwag ito nyo gibutang dito sa peligrosong lugar. Maunsa na ito. Oh, tinuod man na nga, ang Ginoo maghatag, ang Ginoo saan mabawi. Tinuod man, di ba tamulalis siya na may gala? Pero, given the situation, nga ito, mga kaigsunan, huwag wala ito, gibutang dito, ingato ka, peligro, sa dagat, mga gala nga, di sa kasaligan, di ba? So, less ang chance, no? Mamatay man ta, no? Tanan man ta, mga gala. Na, magani uban di, mga gala nga, nagkatawara, nasubraas katawa, namatay na hinoon. No? Ano mag yun ang kinabuhi, mga Ikson? But, huwag yun mong tanahon ba? No? Ang kining circumstances ba? No? Nakadugang ba sa chance ang mamatay ang tao? Yes! Bullseye! Bullseye! Yeah, karon kay, wala ba kay madugog? Si Auntie Claire na po itong istorya? No? Iimbisigahan, gusto ng Pangulo. Ang gusto sa tao, kanabitaw mabati niya nga ang iyang leader, mga higala, dili man mangluluwas pero man lalaban. No, kana bang gusto mangod sa Pilipino sad nga mabati sad niya bagay igsuon ba nga sa iyang kakabus, sa iyang kawadon o sa iyang mga higalang intawon kamayukmok sa iyang estados kinabuhi. Dunay leader bito may galang andam kay mo sa popo niya. Andam mo alalay niya kay ginaingon man lagi nga kining gobyernong demokratiko mga igsuon iya sa katawhan. No? Kita mao'y gobyerno. Pero unsa man ang istoryaha nga kita may gobyerno, kita'y kawatan. Kita may gobyerno mga higala, kita'y magpasakag kaso. Luoy kay ta mga pobre. Bullseye. Bullseye. Di man ninyo na madinay. Ako pananglitan mga higala, maluoy Ginoo og maabogado ko. Ha? Di gyud ko madato sad gab. Murag lisod gyud ko madato pud kay di man ko pag dai pobre mo hangyo, mo naman lang ko sige na lang. Tabangin na lang ko ninyo ampo. Oh, kung mada. Tinood bitaw mga kaigsuunan. So, mao ni ang pangulo mo nang di ka mga higala matinga or makurat nganong why amor ang tao niya. Imagine nun mo, kato bitong gira mga higala, doon ay mga OFW nang uli. Gilapay, excuse me po, gilapyan labyan na siya. Bullseye! Bullseye! Di ba? Giagi-agian lang siya may galas airport. Tarong magod na. Bullseye! Nga naman, makaingon ka usahay, wapoy batasan ni mga tao. Oo, makaingon ka na may gala, pero at least they are true. Tinuod sila silang kaugalingon nga, wa sila ganahe. Ah, alang-alang, may galag, mag-smile-smile sila. Di, good. Pero kato mga, magdumadawat mga higala o bugas, hinabang higas gobyerno, o diya si Marcos inyong kaatubang, smile na lang mo. Alas 7:55 na. Bullseye! Bullseye! Ingon si Jonas D. Guzman. Sa niya, mga hand sign man niya. Charlie Rimadabia. Ambot na lang ni BBM, oy. Ay, Gabriel Tanoy, magbutong. Good morning, Katropang Arnel from Mati City, Davao Oriental. Good morning! Si Joby Datilis Yurong, mayong buntag sir, nag-send ko o gamayng tabang. Salamat, God bless. Salamat po. Good morning! No, ako na malig-on, pagkadaghay dapat mamatay, pero nga nung kadto pamanjod, ang naningkabot sa pamilya, bangag noon, wapadjod, napatay. Ang pagkadaghan ay dautan gibuhat. Masamang damo eh. Oh, si Eman Moreno, na activity sa dagat, walay coordinate sa Coast Guard. Yes. Dapat ingana na aman, dako man to mga igalang kuan. Oh, ang presidente, nakadugog kag dai pronouncement ang presidente nga kanang putik mong mga taga kuan. Nganong inga? Wala, wala. No, mingaon ta usahay ang digo nga nang apunto ba. Mga kaigsuunan. No? Sa oksidigong pato. Sigurado ginabay. No? Adtuon ang haya. No? Tanan nga gigasto sa ginikanan. Pamasahe gikas agusan. Paingon mga higala dito sa Manila. Saguton ni presidente. Karon, wala bay. Di yun mo magakos. Pinakangilad o pinakapangit yun nga pangulo mga higalas kasaysayan sa Pilipinas. Si BBM. Bahala mo diya. Mga suko mo na ko. Problema na ninyo. Pero makaingon dyan kung may pinakaway lamig yun. Pinakaway nada. Nga naman, kung ibutang na ako akong kaugalingon as kabos, mga kaigsuunan, kabos man ta. So, maugin na itong standard. Siguro, para sa mga ila-antikler, no? Sa mga nakadawat o maleta, sa mga naka-enjoy magahigala sa mga kontrata nila sa gobyerno, muingon yun sila, BBM is the best. Natural. Muingon yun sila, anak, maigsoon. Nga si Bangulong Bongbong Marcos, mo ay pinaka-the best. Kaya nga naman, nakabinipisyo man sila. No? Nakakuha man sila.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: Ini mga tao, mga higala in taon, nga nag-ilaid sa tumang kalisod, gi-kuan bata? Eh kung tinuod na mga higala nga nagmahal sa tao, kadto mga higala pagpaturagas o sakas krudo, wanay langan-langan, nauntay mga hinabag mga higala nga, di na kinahanglan pang daghang pang chichiburitsi. Oh, ultimo mga higala ang pagsuspend sa mga buluhisan na dugay, huwag yun ma-implement.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tawa na. Una nga, dako yung pagmahay. Ako magkumubutar pero apil ko ng kamahay. Kay tinuod man. Kay bao man ko sa una pagbutar na ko nga, ang akong butaran di mo daog. Kay bao, jog ko nga naman, kusog kaayos BBM yun sa una. Makikaway ko ang uban may gala para lang yun BBM yun. No? Makikaway bang uban may gala, ah, lini ka sa una. Away yun ka. Oo. Oh. Ako di man bukulini, lahat ito ako presidente. Pero kay bao ko nga pildihunod ito akong presidente. Sige lang. At least di ko kabahin mga higala sa nagbutang o presidente nga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano? Abi di mo, basi nagtuo mo ba nga? Kuan lang na, kanang katauanan lang. Maura di, taman na di ha. Nga, ang pangulo mo abot, huwag mo pansin kaayo. Basi nagtuo mo ba nga, kuan na siya? Kanabang okay lang? Dili na okay. No? Larawan na mga higala, pamatuod o ebidensya. No? Nga, dissatisfied. Wa na ganahi mga higala ang mga Pilipino sa leader. Kaya kung pwede pa lang, kung tagaan pa lang silang chance, karon mga higala, nga makagawas kay independence man ta ron. No? Independence day man ta. Kung tagaan pa lang chance ang Pilipino, nga ang impeachment himuon may higala ka BBM, pinaagig pagboto. Ambot lang. Kung, ha? Basigdugay pa yung manguros mga higala na. Diba? Kung himo, tungtugutan pa lang ang tao. Inunta ba nga? Usaman, musugot pa baka nga magpabilin pa si Digo, si BBM? Murag, kanang ingon nila mga higala nga negative 15, basig mo, abot pa ng negative 50. Nga naman, dissatisfied ang tao. Kanang, way mo pansin niya? No? Dili na may gala maayo eh. No? Masinatuo mong nindot na may gala paminahon. Magkamaot-maot ang presidente na agyo na supporter sa isa kalugar. Si Donald Trump, mga gala, perti magyo ng buangag baba ng tawhana na. Ha? Pero, igabot na may gala sa lugar o mga estado sa Amerika, Maghugyaw yung mga tao.